0: le madi a hostel le pele le thuse bana be se ke le pepele ha le ka lampile tsa male ta thujane ka tsela yemo le tlhaetse ho mpile tsa ona ke se le ntse le se pele ba ka tua ke gata maile mo go ka fela ke ntse ke ka tsa mo pepele ke bile ke ka tsa ke se le moya se go go tletsang a tshe e se a hana ka nnete se go go tletsa beke ya mo bedina se ha ho ho se ha ho se khitsa ke thabi ha ke se na ho etsa la nke nyim pa ke thabela ho bane wa go kwa ke ha go bua le wena he moneso ha se nna ntse ntse pincha wa u kwa ke le bitsa ha mona di na go nye e ya mo a ka nete ke thabile ke thabile mo yong wa ka ke thabile hona hona o go le na ne o le na la go dira thujane le ka hlabolela na go yena ntseng ke bua le wena
1: e
0: a ke fodi le malwetse go bana eng ka hanong ka mona teng ka ne thaki kudi a mpa ntsa o mo afela ka Pakistan tsane ke le ngwana ke tabilisa a ke tse a ntsa o mo afela ka go opa go go tsa o le ga le he ke ntse ke le dite thujane ke ya le rata di bohodi tsa ka ke ya le rata ba khudi ba kuri yena le khobe hantle ka le gato le ka magaetse
1: e
0: yang a ke ngono pukulang ho sanna ka tsedi ke o tsa ke ngono se khatha le bana beso o le tifitse ka nung ka moteng le butse ha tso
1: ha tso ngono
0: thank you
1: hi letwe
2: ha la gato le ka magaetse
1: ka o fela
2: ja bana sa go
1: e yantate
2: Dumela znaz dombinja.
1: Dumela senta temo thamo na.
2: Wa phela ngwaniso.
1: Ke ya phela wena mogatuwa wa ka o phela jwang?
2: Ya phela ngwaniso.
1: Eh.
2: Kupa le tatu ya ni. Ke bon khono le bon tati moholo. Bon tati le bon ne ba buti le ba usi. Ba le tang ka tsebe tiba ipitikane ba kokotang ba le talentate motho wa mona hana ka tota ute gapu
1: ga le bontate
2: ba ntse ke na le wena ngwaneso ke na le nako e tele ke sa thole nyeo mono ngwaneso le moya e
1: ee
2: ke kuma metsebe ke tsepetsa go tse pitikene ke sa gala tshebe ga ke sena moya
1: o tla loka ena mogatuwa wa ka
2: bona jina sunjo fokola ta bona mwana sunje ke diti
1: ke le buile ntate
2: thank you shaka
1: smohe ke se kila sa eso motho enwa ke motho ka mabita ka mane ka mo ditaba tsa gona dileng ka teng hi letwe
3: ala ga tolo sa makhate
1: ka ofela
3: ke tsabana sa go
1: ntate
3: Mela usnani todenja.
1: Mela ntate.
3: Papela.
1: Kia pila nka utwa wena.
3: Pai, pizia mnate.
1: Ei.
3: Idi. Idi tale, kota ta idi, kono,
1: o tlo e leta le yana fela
3: ke re gore ya bale ba
1: ha ke o lokile mogatuwa wa ka
3: ee o la toma ya
1: ai ke le ga tsama hantle ka nnete
3: oh
1: entate
3: ha o ke o tsena go pincha
1: ke le buile wena mogatuwa wa ka
3: tsa motho la pinyela go
1: Ee, a ke be ka etloela.
3: Ee, ke o tsipiti.
1: Ee.
3: Ke yene.
1: E ke le wile tate. A smohe, wa tswa ha o la tsamaya go kopana le maila bogokolo ha maemo.

0: Mashome ya mabedi a metso e mmedi ke metso ya rona re furalletse hore ena ya bobedi. Mashome ya mabedi a metso e mmedi ka mora hore ena ya bobedi. Re ntse re letile thojane he baratuwa ba ka ka lerato le ka makgethe. Ke itse re tlo e leta tjena ho fihlelletse hore nyane ya bohlano, mme ka re o e lete le motho e mong le mong o batlang ho e leta le yena. Ha e letwe?
1: Kaofela? Tshabana sa go dumela hle ausi Nandi Thope e ntšha.
0: Dumela ntate.
1: Ba phela o tsebe nnaja.
0: Ho jwalo moratuwa wa ka.
1: Ee, a ka nnete. Ke ntate ga ba ke sana le ke ntse ke di tsikhana bukile mona.
0: Ee.
1: Ee, sala ka jo go ke le ta ke le mama Harane.
0: Mm.
1: Ke le ke bona mpale ya gore ke a tandala tla ha e mona go mpotsitse yena ona o mpale ya.
0: Le santa utlwa ga ga bena o ba le ya.
1: Ke ke atanya la tla ha ke le te ke ne tla ha wa ba le ya ga bona ha ba to se mo ke ha ba to nka ka teng ka tema mo ma emente. Eh. A ke ke le tle mo khono le bonta te mo holo bonna le bonta te bo a usi di bo a buti. Ya le bo a hlemme se ke nta te mpu mpu ti di tsaka ke ya bo kwa re ba nthata ba tantho.
0: Ya ke le bile ntate.
1: Thank you, mama.
0: Thank you, moratuwa wa ka. Mashume a mabedi a metso e mene. Hora e re leng ho yona ke hora ya bobedi. Ha ile tu.
1: Ka le rato ka makgethe.
0: Ka ofela.
1: O se tshwana sa go.
0: Ntate.
1: Le bitso la ka ke ntate Mpoloke go tsonya more.
0: Eh, ntate.
1: Ke kopa ho eleta o sinanze dopincha.
0: Ha pele wena moratuwa wa ka.
1: Ke kopa ho eleta le ntate sekata majwana ha se lele. Ke eletele nkgono ke kgotso ke legela pholoho. Mme o setse a sa bolae selateng. Mme mogana ha o mpitsa ke tla araba. Mme tlo o rone morena. Ntate ra di buka. That is 606. That is the father of the Maria Tseole. Ke tla go kana wa ga le biso la ga ke nda tempolo ke go tsonya morena. Ya le bo.
0: E ke le bile ntate. A simo he ke mashume a mabedi a metsoso. A metso emine, mashume a mabedi a metso emine. Ge foraletse ho gaina ya bobedi.
2: Aina ya
0: bobedi.
3: Ha ile. Ka ra tele ka magete.
0: Ka ofela.
3: Ke tla na sa go.
0: Mokatuwa wa ka.
3: Ba dina se ya tsena le go dira.
0: Tumela ntate.
3: Mama ne ke bo tiri mwana ke no ka mwana wa magadi ya ka. Ka poko phofa go kwantsa ntate ntate. Bona bona bona ke re wa go kolla lo bo kolla ko a tsile le ho itsela.
0: Ai bo ibe o bone motse ya.
3: Ai bo ke e skulu nga ke bua ba lo e ka o tsho ke ke fuga. Ha re jina la. Go sa mo hile tsanta tsanta te ga ke ga nna ke ke a tsa. Ke a skotse la ka ntse.
0: Ai e bo.
3: Annete.
0: Jo.
3: Ke go gona ke nna jang tena di mai. Tima.
0: Eh, e tsan thapelo a tsebo go bahla.
3: Ha chikan. A si bua le ke go re wa go ha ga go lwa ke a thola hape hape.
0: Eh.
3: Ke a mola u mera ka dikubo ntse.

0: mare ti mona ska tsamai
1: e ya e mo rapela rapetsa nthapelo a tsebo go bala hantle
0: ach a ke re wa tsena le dipinja
1: ke le buile ntate
0: tsena le mochilo mo tshaka ka thabo go thika ka thaba tsega ka mana sa tswaga wa ri tsothe ke me buile hanyane
1: e
0: ke le tere yena le mkhono tata le mkhono go tsira ke simpio ku ba re tere ntate motho a mona hana ka teo ka ponta ke mathata a motho a tsiga ke munga mathata la pela motho a tsiga ke munga lo
1: e nga ke le buile ntate
0: ke a le bua nne
1: a simo he a simo he a simo he ha ile toy
2: alo wa to
1: ka o fela ntate moholo
2: ke ba bona sa o mo o zo tsa mana ke na mana la ke
1: ke phetse ntate moholo wena o ya jwang
2: ai o di tsela ya la wa ba ke la ke di ba
1: e
2: ana ke tla o go bona ntate ba ba ka ka ka ai ba bona ntate ba ke di ya ne o se ya ke buile mane ka ganda ke maholo a lutswa le ke la mogwe e ke la thata pa sa ke o tsala la mala ka tsiya o se a re se se ho se ke ke mang a ke na se se o o go tsa ke o e ba mo se be tsone e tswa ke ka de maholo pa la ga to le ka ma se ke a ga ne pa tlo a o go ndi ka a ke ke ba nya pele ba mal ta di ya ke mo ke le ke bon ta di ba ba a da ke ba je ntse ka di ya a le mona ba le ka di ke bo ka di ba ho re a a ga me ke se ya to ze to ba bon ta di ke bo di po no ka po se ho ke se no se sai da be mo ha sai le o a je mo se di po no ba ke mo se a pe le bon po ta di bo bo na ho na a je ma ta ma ku do tai tai wa tinta te moro de seke yo to yar wa to ba hono magal da di yar ka ta ba te ka mo tinta gele te
1: e anda te mo hol
2: hono magal da to yar ka ta ba te ka ma no wa na ke ma no ji ta ba pa ya i pa na ti ti ta na ma ya yar tinta wa re ba ha ta ji ba wa na o ta ma ga ma ha ta ma ya o ki o ti han ti ti wa lo ki ni ti ge ge e na ki ni ta ni ta ti mu ta ma ma ga te ti ta de wa la na ba i ta ti ni a a ti ti ti ti ti a lo e na o ki ti ta ha ka ta la i ta no ta ma ta mu pa te ge ti ti ta ha ni a re te la o ke o ni ta te le la ka ta lo
1: nta te mu hulu
2: ha ha ta ba ja ba ta ma ntse e ba ho ntse le mona tona o tswang
1: eh
2: ke go pa se ga se se sa o ra ena ba ka mo ha ka re tla le ho le ka ho se le la ka ta lo
1: a ho tla lo ka ntate moholo
2: a ga le ba le ka di ya ke ho no ya ho le na ba se le la ba ke eng ke ga e di ya bo re ante ntiro le ba pamisi bona kana ntu tu bana ke so e khalan ga tu ti e lo ga ga ga le ga se ti ke le ga se ti me la wa e lo bona ga le ja no da ga le ga ga ga tu ti e di ya le se le mo tu ti ti sa o tu wa e di ya le se me le ni ti me di e a mo ki tu mo mo ke nda be mo lo ke le ke tu ya no ho
1: ho to ntate moholo asmohe ma shume amabedi a metso e go bong ke metso ya rona re ya re lebile ho reng yane ya boraro hi letwe
3: ka le ga tole ka mahet
1: ka ofela
3: re tshaba na fa go mo
1: la ntse ke re ga ngwana o sa o file mosebetsi
3: ha ke na monyetla ke ye re ke le letsa thojana le nka ba ka thula fela te ntse ke le di
1: e hlakile
3: o tsala mo ka ga se le siwa ke wa ke bodu
1: e ya hle
3: a bo kholo ha la ke ntse ke le ba lokisa ke bua nae se le ba baholo ho nela maqheku le maqhekwane ke tse ba qhekwana wale ba re kenyeletse mo mo se o sena se se sa bate wa bona ona ke ya go bo gapewe o le tite pila tse pedi ga ofe ya ba re kenyeletse mo mo go ga e ga itelele wa go ra ke ya o tlo bo mo ke nya le shume le mo tsimbe di kwa o le o e thapelo e ha o la ditiviso ha o fifa o renya pele ka ga di o tsaba ka ba le siwa ka ofela ka tsinye na go ba teng monate wale wa go gona di tate wa ha ba re kenyeletse le gona maqhekwana mo go re ke go ba ka ketete ya bona ba di pompo hantle ke le pe pe pe ha
1: e no tla luka
3: a se ke tla luka mo ha ba ipule hantle bona e hleng ka ba sebeletsa hantle ka le gato le ka magethe la ba ka ba mkoma ya ke tla ukwa ke batho ba baholo hantle mo sebetsi ya bona ke ho mana ha ba se ba hudisi tla nne ke re tate ba tshwarele ke wa ho atlwa la ha ba se ba hudile ba khutela bongwaneng thagiri nna ke tla ba mma dipompo lona hantle ipuleng hantle ke tla le tshapala ba ra ona je mkhono go tswa ke le gela pholo o re fela bo mkhono ba tla me thudu ba ba nna ba ba tswa la ba la bela ho kena tsela ga ba fuwa le dinotlolo ntate mo hulo tsa ona o tshapala mo sebetsi ona a sa ge o ya ba fa tsona le ke nyeski le di fana na go yohle go re ba nne ba hopola ba ga ke re le bole ba di bose bo le teng ya ha ipue nya ke malalala o tshe ke se ke ngwana o go ngwa go re ke se ke le mkhono ke itse ke ke greni a ntla wa bantwana ya
1: ala la credi
3: empa fela wele ke a soo ele ditlolo nna ke sa ruta batho ba modimo seitse ngwana ena a kena sekolo ee fela heteng ayenkgono ke a tseba kuetsa ga o se o na le bolebadi o se o lebala le ga o kentse senotlolo monwaneng ka nnete ko o fetse
1: ga
3: o na golo e fetang eno ke gone tsena wa bo go patile o patile le monomono o nao ntse o bana bana ga ba tshepale ga o go kgaolotse dikobo wa o kuka ngwana o sa omana a o kukile a o jele jale athe o ipatetse o ntse go patetse ena
1: wa botsamaa
3: bele wa botsamang ka nako eo
1: a
3: ona motho o tla bo o mobotse o se o megaga ntlomo eo ntse re fela e ka nako o ntse o ipotsagana ka naka le ya kae wa di batla baka tsena tse o nagana gore ka ba o teng gona mono bana beso algan ke tse ke tsitsitse pela gao mona tatemogolo ke a utlwa bonyane tatemogolo a re lokise antle le kampatesheleng ka bane tsa ka teng dike ditsitse wa ba bona e sale o kuya yale dintho di ene tse ke ntse ke le pela gao moina ga ke ntse ke le mmeke apo ya ka lenyeta ke ntse ke le sedileng sa madilang gwakwa ntse ke boka golo fela
1: olokile lerato laka
3: a bona
1: motho wa nka bolaeno ga e le
4: ka lerato ka magete
1: kao fela
4: setšhabana sa kgomo ga ke a utlwantlenang tate moruta o ye setlha o reng ka nkgoromaga le tatho jana o itseng
1: nna jale nna ke mo utlwile gantle te
4: ena ntse a bua le wena moratiwa ga ke a utlwantle go ne o na le mantsa tsama a kgotlhela
1: ga ke a mo utlwa gantle le nna o tla re jetsa gape na ona re
4: oho mpala lo jale entate molo ntse ke o rata ge ngwaneso mosebetsi wa ona o entse go nna ke o phetile ke ntho tsa ka tse di tsamaya gantle ga ba gone o bua ka gona ke gantle ntatemogolo ke ntse ke o rata ke a leboga e re mona bophelo bo le teng e lang wa tseba sebueng ke yena ile a phuta tja le e lang gore maga letsa thojane tse sale a samagola tsaka nna ke yena la e phuta ge e tsa le e ya mogatsaka ke a e phutha kwa e bona ke yana a tla dula phuta jale ya nkgono magaletsa thojana a ntse a tla phakaladitse dikobo mona a bakane setulong mo seteng tla dula e phuta nkgono o phokola ngwe sa nna ngwana mme a tseba o tile ha re e se fula e buti.

0: Go tloa empa ke dilo tse ba rona ke ka le mo setsing bonkgolo ba ne ba ile go yena mane ka Tasneg. Ke mpa ke lebala, ke a kgona ena o ntse a gopotse wa jadi bonkgono ga se batho ba lebalang gagolo. Ga o fitlha pele ga e mono o ka o tla ema a etse ntho eno a e batlang kapa a e buang. O ntse a tlhakile jalo ka a bua jalo fela jadi go boima. Go boima jalo sa iputsa gorena nakong eno ga ne se ile go yena ka le bonkgono e so le dilemo. Jalo sa iputsa na gona jale be utswang o tiile a re motho ke le kgwaba la ntlha e ratang. Empa e o ntse o tla go ntse o le jalo ngwana mme le monga gae o na bina ka nako eno o na bina a mo kgothatsa a tsewa go monate ka ga lapa la nkgono thokolang o sa nna ngwana mme lentswe laa o fitlha tsela gae ne o tla fomola o ntse a tlhakile jalo ka tla a tlhakile mone fela jadi timo efate mone mateng ba e ka ga ka ema. E ka ga ka ema empa ga ntate modimo tsa moentse gantle e le mona a ntse a tla a bua ka lentswe le ga e le phefa re a mo leboela ntate modimo a nna moekeletse le bana ba ga e ba nne ba tshabane le ena re a leboa ke nkgono magale tatho jaanong ngwana mme monga lapa le ene a ntse a tsamaya phakaladitse dikobo a ile ba tsatsile mo seteng ke a leboa ngwaneso o etse itse tsatsi le monate wa utlwa nkgono o ka ntle
1: gagolo
0: le gona ola o tsikinyetsa ke lebile
1: nkgono hi lete
2: ka lagatere ka mafete
1: ka ofela
2: kanane sa kgoma ausi aka ke kopa leitso la gao lang le letšha ke a lebela
1: le le la bonkgono
2: ebe letšha e letšha le o ketsang ka gao ke nkgono
1: o itse ke nkgono beauty
2: nkgono mang
1: Beauty.
2: O kgone beauty dumela.
1: Dumela.
2: Nna ga ke botsetsa dilo beauty for the girl. I'm going to go to the house. Ya ne ke tong tsa mono
1: ne
2: ma padi
1: e yang khulu
2: e ke ne ka hantle le bona ka ga tele ka nka ke le bolwa la pele ha le re ke a nna ntsa kuma kuma mani kwa na mama hala o ba hala ne yena o se ka tshe tshe nga tlo re tsa ha ga tlo re tsa ka mani nna ke a nne ke yo khulu ke ke tshe ke khona le mong ke tshe ke ku jitso nna ntse le bolwa la pele ha le re mo tla ntsa ha tshe ke ntse ke tshe ke bona ntsa ka khulu ka tsa ile ngwala ba ha yung kuya mo kila di sinte ko mala mo kuli tata ya o kato mo kuli wa na kuli sa kama isa na ka ufer ka kato ka na kaito yung kuno mo kila di sinte ko kamo na kamo kaito nensa yung mito mala wa ka na ka kato ka na kaito
1: hey
2: beautiful girl
1: ikila bilang kuno
2: nala
1: mashume a mabedi a metsotso go ya re lebile goreng yane e ya boraro
3: ka lagatsa ka magete
1: ka ofele
3: ka tselana sa kgofu dumela nkgono beauty
1: dumela moratuwa wa ka
3: o ya phela
1: ke ya phela ke ka utlwa wena
3: dumela nna butle ganyane thabatseka ponseng ke dumedisana ke dumela ka ofela batho ba ke thabile gagolo ke utlwa ka ketlo wa modenya go batho ya lapa lena ka kgone gale ke le rata ka teng ke thabile fela ka tua ga ke tsele gasantsesa ke kopa ke a lerata fela ka tua ke a leboa
1: ke leboile mme
3: tanki
1: asmohe e dutse go e lesome le metso go bongwe metsotso ya rona ke ya re lebile hore nyane ya boraro ha ile twa
0: ka la ga tlo ka tshe
1: ka o fela
0: tshabanga sa khomo
1: nkhono
0: nna ke nkhono tata a ingwana

0: phelwa ke sentego.
1: Ee, yang go.
0: O ka tla bona ka magetsa mabedi o isa wa magago.
1: Mm.
0: Na ke. Ke kopa wele tala wena mokhubi wa ka.
1: Ee, yang go.
0: Ke kopa wele tala nkgono bophelo ke sentego. Ke le fahla laka. Le ntate sekata majwana ha se lelwe. Kwana mantsonyana. Le ntate ga dibuka. Le ntate poho ha di ngakane melala. Le nkgono towa o iketsetse. Le nkgono monate ha o phuthelwe. Le nkgono kgale ke lela o le tatejane. Le nkgono ka sotlwaneng. Le mme ke khosa ke lapa. Le nkgono phelephele ka dilomo. Le nkgono sesepeng bophokodi ba lona. Ke tla kgutla gape.
1: Ke lebohile nkgono.
0: Thank you, Mokwena.
1: A se mauhe, moratuwa wa ka, a se mauhe, ha e letwe?
2: A re rata o le ka makgethe.
1: E ka o fela?
2: Re tshelana sa kgomo.
1: Moratuwa wa ka.
2: A nanze ntombentsha.
1: Bueng.
2: Ba o bitsa mogolo le ga e se le ka morana go ye.
1: A tshe ke a kgola ba thabetse le bitso le le Charles Bu.
2: Ba thuba. O sa ba tsibe.
1: E? Maphoqa.
2: A tsa a go ba se le maphoqo. A ba tsibe. Ha ke last time I read ya tsamaro go re nya le shumele metsumedi o re nya peisa o re nya bomedi. Ke nkgono thozi e fella mo e se le a tsamano hape.
1: Eh.
2: Ba le bona. Ba thu ho makatsana. Eh he. Ba le wa hopola hore. Be ke nye tlang ka mantla ha re a phomola.
1: Ke
2: la ba phomolang.
1: Eh.
2: Ha ke re ho kopa bahale.
1: Eh ke.
2: Ke rumela hore maila bo go kgona le bahale.
1: Eh.
2: Ha re ke re ina hane le ntsatsi le na re ke re tlotlotla bana ba gona le gona bahale. Ke re tloele bana ha ke re tlotle mala le tla le ba fadine hi le na go nna se ga ofe. Ho re wa u.
1: Eh.
2: Eh ya bo ga le bahale ding.
1: Ba teng bona ke nnete.
2: Ka ba le ke ba bona ke le mong.
1: Ah, le bona ba tse ba ipone.
2: Ah, ke le bona ba ntse ba ipona. Ee, ha re tlo buang ka bahale le rona. E ka le re bua ka bana ha fela mesa e o na le batho be re ka ba tlotla mo. Ke ke ke kopa re ke le tshe. Hey. Tsa mesa e mesa e sa le ke bua ke be ga ba ke ke ya se fela ka ba mpala. Hai. Ee, mme o tla skupu pina e tiye, mme ha o ya ditjhabe, mme se qabanyang batho ga se ya ngolwa, ntate ke a le batho se ba sale morago. Ntate moholo o kae bo ntate ke a le batho se ba sale morago, a tsotsi o tla tsebana mme o tla skupu pina e tiye ka le mme ha o ya ditjhabe. Nkgono Maditlhare, ha ke tsena le ena o ile kae ha o tsotse bonkgono, a tsa bonkgono ba ba bangata go etse fela ba mpa ba ipatile fela. Bonkgono. Di sang ka no ya tumelo hana ke ena o ntse o thuho ka letse ke gaitsedi ha a o khono bo me fa mola di nkomo ya o tsene ha ke tsena ba se bane ba e kae ka ba ka botlhabothika kwa e be ho itsa la se le moya se o me hana ke nne ma wena o tsela mang ka botlhabothika kwa na me le thaola ne bo e ke Ana mari pompo a bona ke manna eh ga botha botika mo hai a tsaba na gari ntate mokoko a maleta thojane ntate mokoko a mona na katleo kannete ke tshitsitse pela gao mone a ntse ke le nne ke apeya ka lenyeta ke sebileng sa madilang gore heela sefuba se ne se ntshwere mola se batla ke tsa moferefere ke bona ka ntate o nampa a batla go bonana masole a ka tlhia a maatla ga ke tsebe ne a se feletse kae ke bone se se ile fela
1: se maatla e le gore sesole sa gago
2: itlela sholana amatlana ye ya matla u bua ntla o soka fala masolanyana na o ka loka
1: eh o ke wa loka
2: go se buya ntse je a ona lo thole ga bana loka ntse ka me o no le masole hantle eh ona le metsi mmeli ona hantle ya fela fela ha ke le wa tsoga se fuwa se a jellwa
1: eh
2: ile se a parema
1: hantle
2: ee ya ntse ke ntse nwa ka die ka fela ka khula fuwa sena tsantsa la ho ka fihla hanta virus ya ne bulelwang a shora go kwa ga e tsena ga tla e khula wa
1: ai ka fella na mono mo eti
2: e ka re ka fella na mono
1: ka nete go na re kopi
2: ha ke re le ibola ile na fella mo e fella le hanta virus ya ne fella ha
1: fella mono ka nete
2: ke tsitsi je mo na re a ho re nya botshelela ntate mo ho itse a tsho
1: e buletse
2: ke buile sa maja mo go jeme ke ya ka lenyeta a lenyeta le na le phelo ke tsampe ai ka ntate wa ka o ka ya le se ntate se kuku we hai horo ke ile
1: no ke ile mogatuwa le ntse le pina ba gatuwa ba ka le shumele metse me ga go la metsotso ge ya re le bile hantle o reng yane ya borago.

0: tshabana sa go.
1: Eh.
0: A nako yena e fihlile ngwana mme molaetsa ono o fitisa hantle.
1: Eh, yang go.
0: Nako yang go mantso pa e fihlile.
1: Eh.
0: E ka ba ka belaetswa ke mana leso. So tla sala bona bo etsa dibi. E ka nne tsena e fihlile. Ah, se bua ngwana tlo wa bua la le mo re re bua holo. Ka ba a re re bua holo. O bua ditaba ha tsho bona ha ke re tloteng. Mali ta thujana a tlane ho tlotlua hle ka go lapa lena la ka.
1: Mm.
0: Eya, wa bua, wa bua ngwana na mai, wa bua sibeng, wa bua. Lo al debele. Lu jalo ena ska tsa o tswe tsori ya kabane. Tsori ya. Ke go fabelita.
1: Eya,
0: le tali. Le bitsa sa bolela teng le ne heletsa makako pa ke ntalo ne maleta tlhongang le ne se galotsane le ne monwangwe ditsi le le ga ngwane le ntate tidubale moholo ya kwenye le ntate mohudu wa lopalla sebakeng le ne phe a maswitsa tse monate ka thabatsa ngone ona sa le betse gore o go ba qothi ne se galotsane le ne phe a maswitsa ba ga thabatsa.
1: Mm.
0: Le ana me a mo tshahlang di ho tuki mang e lwa wa ponteng wa mo hopola ke
1: eh
0: o me butle hanyane eh ha ba ke ya nepa le yena ntse ke le ta le yena ntse ke mogaka mara tatu jang ke kopa ba tlisa abu dikobang bikaketse abu dikobang bikaketse itse ha o thweng o tlotlwela mosebetsi wa jela o sa etsa mosebetsi maleta thojana a bokana le mangata a tlala mona ga ka ngwane bjale ga o sana le mo ba dulang teng e sale a ba leya ka nako eno ke kopa nne ke batliswa bodikobang boikaketsi tlhe ona sa sa etse mosebetsi ke a leboa ke nkgone bagaleta thojana ngwana mme mongalapa le nantse ke ba rata go ya kwana le kwana ke lebile ke a mosia ya na gen batho ba phakalatsa dikoko ke a mosia nkgone
1: Kila wile ukhono. Asimohe, asimohe, asimohe. Hi Letoy.
2: Kana natana kama khet.
1: Kaufela.
2: Tshavana sa khom.
1: Mukati wa waka.
2: Kime a sina ntlo ndi encha.
1: Kime la hla musiya e motle.
2: Okay, hantla mugat.
1: Ke a phela lagato la ka wena o ya jwang?
2: Ntla ka le gatolo ka magetse.
1: Ee.
2: Ntla ka ke menna ke tsa ma ke ke be teng ka spring.
1: Mm.
2: Ba mosi ya motwa. Ke ke di tsile thoe jana.
1: Ee.
2: Se ke rata ma ile go ka o fela. A emma ka ke tempela ho mo no ke se bu ntse o sale tempela ho tla se tla ho re nya botshelela.
1: Ee.
2: A le ho ya bo super classic ya langa nan.
1: Eyo ya mogatuwa waka.
2: Nda teng thume ho hle mo thume ho hle mo reng ke teng.
1: Eh.
2: Le
1: ke tla phetha. Thato.
2: Ke ntse ke bere ntse ke le tla ho mo.
1: E ke le buile na mogatuwa waka.
2: Ke a le bona.
1: A sima ho men na ke a tsamaya ke a kirekeng motsotso mo mfela. Ka mora ho hora ena ya borago ha go sole ha o fumoriang jwa le tsene ha ile twa
3: tale ga tole ka makhathe
1: ka ufela
3: le tshabana sa go
1: o gatuwa waka
3: ke ne tsike semana ke di swa mogotlo le bitswa ke ntate mong a khomo ja le fuleng
1: e ya ntate
3: kopa ye ke le tele bona khaitsedi ya ka
1: e le tele bona ena mogatuwa waka
3: o kholotswa ke tete le memory tshomo o khono sha bana kolo botse mo khono ka tsholtwa ne o khono khale ke le la le tatuza ntate moholo tawe e phehla ntate moholo mo go kwa maleta thoyana ntate moholo se makgwalisi magolo go thama se makolo thodiya dipula sa ole ne ha o sa je qatsu phikinitse ntate ha o se fumana le tunosi ntate o tla ile a se bongaka ntate mo

0: lebitso lena ho thuska nna lebitse hona jwale tjena ke ha sina kwa lona lena ke sa tla o jwetsa lona ba jwale nna ke batle ho kena ka ga ho ditaba jwale ke tlo qeteletse ke shapuo ntso utlo ha ile
1: ka le ratela ka mafete
0: ka ofela
1: ha tsaba no sa go
0: mogatuwa dumela
1: o sina ntse ntontsa
0: dumela mogatuwa wa ka
1: Ao mogatu wa ka o phela jwa ntho ya ka sekampa ya tima ba e tlwaetse.
0: Ke a phela ka utlwa wena.
1: A nna legato o le molemo o phela ka thata ka boima. Ke nna legato o le molemo ka mona ka kuthunya ntate molemo wa kwa ngwaneso. Ee nna legato o le molemo o phela ka thata koduwa e le a hlaha mona. Aa ke soka ba ke e bona sale ke ba teng ka la the ka la leshome. Kgweding yona e. Ai ai ai ai ai. Mo jona ga ga u bitsa ga ene le supi ha bo bitsa jalo ha ha ke bitse sapa. A ke se bone moya o jwa lo mona ha ge sa tseba le me hala ga tsala le e bona ge ke tsetse. O a ne se go sena yona. Moya o ne sentse o nkile matlo fela se ha ona bo phiro bo se go ba motho. O phiro wa ona ka nnete ka o fela bo ntse bo le teng. O bohloko bo dipelong fela matlo a ile le moya difestere tsa wela dikoro se o bone festere a e tswang teng e re fogo o ntse o ditse ka tlong ntse o gabagaba moya o le mongata e wele fatshe tse dipheswe fela fate diwe basenke a feke gaola thapo tsa metlakase ga utse batho ba metlakase di-transformera ga la ga ba segalela fela bana ba tšhaisa ka morago goga ya botshirelela ta bosupa Ere koloi dikela mana transforma ka beri khume di duma ka a tshe o ho ke pheta ntse tso sa mofe. Ke mona. Ma rang ka ndona le siyo ka mo futa yohle. Ere a sele di sang me hala e dula e tine o sena mo ka tshatshang. Ne re go ntata ba ya go kolona mo khuya ka. Ke pheta ko ntse go thusa le le tsona o ke ba moyi. Go go diwa ene a ke tsebe ha re go se mona re ntse di bulela ho jalo ntho mona ha ke sitwa ho hlalosa go tsona ka fela o senyeile tso se ne ke di bona ja le ntwe na o tswe ke transforma ga e e tsipe kgolo ka moga ila ga e khoma ke le pela yona ho di munyana mona ho nna ke senyehetse le sa sa tsosa mo aisani sa fihla sa pitla ke ntse ke fasa gate tsa ka ho tele ka ne a re khoma ka se tsena di seta ka pela ka mona ka itapo a ile ga khona ngwe ga rra o be ka fuma thapo di wa di fihla o ga ke so ka ba sa he ke le go be ke la ka iphatha go llo ha ke go le tsana na tsala ka ka tsing ke re jo ba gona ke ne khoma ka o ka se tsana di fetsa ka go ya ne ke re tsana tsetsa di ke le kwa ne feta tsa sana di tsheng a tsena ke la ka ho le tsana mo se go ke ke sa ba tswa ka mo se ke ga batho ba tlile dikile le ba masetse a nete sala nne di tshwere mpa ba ile ba tswa thiba nkoloi a ke sebe ntse ba ba ke tshwere yo na jara ke nna ke tshutume
0: a o hle mo gatuwa wa ka
1: a nete mpa thuso se tsane a ne re qala go rere ga bona motlaka se ka nnete ha ile maoba a nete go bololo ga a bula metlaka se ya lona ya le hulukile a o batho ba mpete modimo bala ba tsetletse wa tseba o go bona mo sinyeng mo bala ba tsetletse ba go tsa thuso mo feneng ba re jalo go ya to go pompana go gole ba go kela mo na jalo ba tlo mo na bo ne ba tlo go si go go le bo bo ya mo le go amaga na mahlele ya makwai ya ba le go bona go di ha ka ba tsetela eng ka tsang bona o ka dula mo ba re nne ba ga batho ba ba tswa mo tseng ba ba ba khala mwalo ba ba khala eng ba itletsetse di dipitsanyana tsa bona a se bana ba ke tlo ja le ba di seng ka bo ga bo di fumana sentle ba sentle di pala a o se di a o a di pala tsena tse ding di go be di ka re ntse di fatsa ka sebele a yo se mo ya go mo
0: a ke di taba tsa nntse mo gatuwa wa ka
1: ke di taba tsa ha go di nale matsatsi a le 10 gona tsena
0: tsa kgwedi yona e
1: tsa kgwedi yona ena sa le go tsena metla ka setsa lo matsatsi tsatsi ya ke ntse ke itse mona ha o sa ka ntle ka mona o ka fa ma tsama ga di tsama di mamang

0: ana manga ra senya phunya ba bana mo tsana go tsama mo nthini se ba le ka o tswa e nwe ya ha buti ya ha ya efja ya dula o di ma ya ha ya nthina le leje o di jela mo fosa ka tlo e tshikile se go tse se ka isa mente a tsho o ho a a o ho ka tsama ke se mo tsana ke Desa lo tsoka ba ke le bona.
1: Mpare
0: le. O ma ile
1: bogo. Ntso go ha ona bo a meile.
0: Ne.
1: Ha o bo phelo bo a meile ha buye.
0: E nne. Ke se go bua le ntse. Ntse ke se ya ha ke. Le ana me tsa ka se. Di tsaka ka ba tsoka ke le mo. A tsile. Se di tsoka ha ka isa di tsoka. Ha ba a we. Mwana wa kuku la tsapi tsana ka sa.
1: Ah. Ha sa utlwala hantle wena mogatu wa ka e se ho sona le modumo go hloko ha holo o etsa hala pela ho mo.
0: Ke le se ha ke hola ke tsala ho a le dilo tsana.
1: Hey bo. Hey o swetsa ntho bo hloko ha holo. Modumo o no mono mo teng wena mogatu wa ka pepping ha ile twe.
2: Bala la tlo ka mahe.
1: Ka ofela.
2: A tsaba na sa fu.
1: Mhlomphei.
2: Dumela, a tsina ntidi.
1: Dumela ntate wa ka.
2: O ntse phela jwa.
1: Ke a phela ntate, nka utlwa wena.
2: Ah, ba sa ba di. Hai. Ye jori. Hai. Ko go jori. Ka pa ke se ga me, ka pa ke ne ga tla ya ho saola. Motho se di a ho go utlwa ditaba ka ofela. Hai. Kapa ke mokgwa wa gogo wa leodi a go ngwatela le wena o tita go ngwatela go fenyi ya ba gago.
1: Ee.
2: Aa, o di a go ngwatela ka le nna botsolo go ga ke se die ke tlhola go bua.
1: Ga ke re jale pele go ga ya boraro ke santsane ke ngwathela bonkgono le botatemogolo.
2: Oo.
1: Ee.
2: Aa, ke botlhoko a ditseno di re le dile. Ba nnete ke go kwa gona mmele ga tlo le mo le mona ba nnete na o thata bo ba nnete bo wa o tla ya holo ke le ntate motho mo na hana ka ntse ba nnete o thata bo wa le nka go bona ka nnete o tla loka
1: eh
2: ntate mo go la mo dinga tse bo ra sa ba ba nnete Fela bo pilung ka nnete hona le dikotsi o ka nnete o tla fumana o kopana le bothata bona ha o feta o kopana le bona o hore ka nnete ha ho tle hona le ntho e ntle le ntle re tlameha ho amohela hoba jwale re tla kopana le taba tse monate re kopana le taba tse foo ke ntse ke kgutlela morao hanyane morao mane a sena ntse dipintsha ntate moholo tau e thata o akgetse taba ya gore ka nnete re ke re hetlehetle ka leitsho la mohau go gona ebe sekgeong sa mofu ntate moholo ga leutlwa lentse la mo gona le sela thatafatangtsele go gona ebe na ga ka etsa jwang ale nna ke sa supa ka nnete re ke re tswake ba se kabe sirosirere bontate mme ha eba ke a futse ofisi yotlhe ya re letatsheyane e tla ntsha masaga ke kopa ge ke rebege mme ke apeya ka lenyene ntse ke na le wena
1: re mmogo mohlomphei
2: ee ke kopa ka nnete ya ge ke rebege mme ke apeya ka lenyeta a ke a re thuse o a losa setibolo Nega nete hae wa mokou mwenye ba mokou wafou. A, osisi ta fanswa amasa wakwa. Ya wakwa wakwa, wakwa ndate mwolo ati kita. Kaka wa hae abati mwenye, mpa he kaka kita ebolo ka mokou mwenye hanga kata. Fela, kaka, haki souye, hai. Kina lo wakwa, kipa hole di ima wakwa ama, mpa wakwa kia wakwa, hei, ha, wana wati wakwa. O lokela go ngwathela ke setlamo ke setlamo ke setlamo ee wena wa tsaya ke setlamo a ntse ke di tile ngwana mo gona ke ntate mmatase ke sona mo go ke le

0: tsamaile mohlomphehi.
1: Thank you.
0: Thank you mogatwa wa ka. Thank you lerato la ka. Asimo he. Mashima mabedi a motsomong ke metsotso ya rona re furalletse jwale ho gaena ya boraro. Mashima mabedi ga metso mmedi ka mora ho gaena ya boraro. Hi letu. Hi letu. Hi letu.
2: Ha go le ga mahet.
0: Ka ofela.
2: Zara sa go mo tsana ntlo ke nda.
0: Ntate moholo.
2: Ana ba le tsatsi ya kampala nela. Ku boe ya ntate matsatsi go mele we le nna ja mo kupela. Nna ke a pa ga le nya ta sa a tama ise ta ba tsena sa ka tsi. Ka ne le ga tata ga mena a ne ya mo tata ke tati bo hulu mo go mal tata tsa le ga o ta u.
0: Ke a le bo ha ntate moholo. Ntate moholo ha ba tle lo funani sa fela ha tlo fela twi twi twi twi twi twi. Yo, ha le twi.
3: Ka le rata le ka magetle. Yo we, yo. We me ngwane so o mpo ntshagale hle. Ke mamela wei ke mamela ka petsana hle mogatiwa wa ka le nna ntho tseno se makatsang tse ile tsa ntlhaela ona nakong tsena tsa neya tsena ngwaneso ntse ha ho senya fori sehatsetse ha senya sealemoya ha senya sealemoya pono ko ha ke sa tsebaa. Ana se le ga tole mo le mo kha u kwa he mo ya wona ine ka ke la bofelo ha u puka ke ngono ka tafua ka le re ko tleba yesu ke kopa ho ne ka thojani
0: le ta thojani ngono
3: wa ne so ke ne ka le ka ke mo mulo ta u ye tshehla ye u ke u tleng kopa ya hai. Mme ke bile ke re ke tlatsa maikutlo a reng e be na mme ke a peha ka lenyeta a ke keng a etsa mosebetsi wono na we ha e le moa ntate bontate fela tjhe bontate nna ha ke hane e be bontate empa ha e ba bontate ba le siyo ke kopa mme ke a teya ka lenyeta gona a ke ka etsa mosebetsi ono wa ntatemogolo moya e phomole ka kgotso e be ke leta le nkgono ka seotlhwaneng eo ke neng ke tsamaya ko utlwa mona le mona yona petsanena ka e sokodisa gona goo ke setswang humanela gantle ga ke letile thojana ke lete le nkgono le mme mentho tse ntle di ratwa ke botlhe kapa nkgono sheba nako le boteng nkgono hotsko ke le re la phologo ke mo utlwile ga ntse a e lete ke tsamaya ke utlwa mona go tima ke utlwa mona ko re ntse re fela hee petsana ena oe ke mathateng gobane ke a e rata thojane tle jalo ka nkgono phokolang go sa nna a itse a tshulong jalo a re motho ke lekgola la ntho a e ratang ke ne ke le nkgono tsoga o iketsetse kapa fonga venzele a o rata o na le nkgono maditshomo ke ne ke le nkgono bophelo ke semphego o na le nkgono tatai ntate seqatamajana ga selelwe ntate galema diago sele ntate ga dibuka mme lesedina ditšhaba mme lerato le molemo nkgono ka odima setlaba sa masele nkgono monate ga o phuthelwe nkgono phokolang go sa nna mme o re bolokela gatong la gago morena mme laošwa ga le emelwe mme makgabane soe gana o then ke a lebala gona mme makgabane oe ke tla le fosa nkgono a ngake ka gotang ke mme boikokobe.

0: ke there ya tumelo o ema le ta thojane ho tloakele la o tla se kutu pina e tiehle ke sa ke mohloluetse a ke otle a otle se kutu pina e tiehle ka mo ka khana butlehle hey ho no ba le nne a no a le kope a nena le letsa ile ka o hlothaba Oe, ha ke tsebe, dile tsa tsena tse monate tsa Sesotho, ke di rata rati, ke rata maleta thojane ka ofela, ho ya kwana le kwana. Kapa ke ntate mang, a no tla nkwa tlanya lesiwa, a le tlanya ha monate. Hei, thojane mona ho monate. Mme, nanze ndombe ncha, nanze ndombe, mme nanze ndombe, ndombe encha isinye mtsi o le nanse ndombe encha mwana se ntshagele mokati wa waka ha ba ke leditsa hampihle maile a bokwakwahle bontate lerumo la kwebe tabola moswang ka ofela ga ke a ba lebalatlhe ka ofela kgaitsedi ya ka ntate re filwe phallo ka ofela ka ofela ka ofela tlhe maile a bokwakwa ke a lerata ke nkgono re tla fura ka legeko fela ke sana sea le moya botlhoko bo ke nang le bona empa go tla boloke ke a leboa tlhe baesong ke a leboa mogatuwa ke nkgono re tla fura ka legeko ona mana mateanong a tsela tse nne ka odima bogogo ba tswedike
1: ke leboileng kgono
0: tanki ngwaneso
1: tanki mogatuwa wa ka tanki lerato la ka mashome a mabedi a metso e robedi re furaletsho ga ena ya boraro ga e letwe ga e letwe
2: eto leka makgethe ausi nantle ntombe entšha
1: ka o felang kgono
2: setšhabana sa kgomo ngwaneso
1: mokatuwa wa ka
2: o ntshwarele mokatuwa wa ka madume a fele nna ke jele le ga gogana ha ke kule ka hanong nna e ka re wa nkutlwa le batho
1: ke utlwa gantleng kgono
2: a ke re nkgoga o yale wa ipoya yoga di a e ba ditsebetse lebitsoka e nkgono gale ke lela o letsa thulane wa motlong ngwaneso
1: ee ya nkgono
2: ao nna e ka re wa nkutlwa e
1: ke utlwa gantle moratuwa waka
2: ke a leboa legatlho laka ke utlwile mme lerato le molemo a bua ka tsietsi e ileng ya tlhago ena jale ka gopola nkgono tšhele-tšhele ka dilomo nna ke le ena o na re bolelogo metsi a kene ka tlo re bone dipono tse tshosang ngwana mme ke gopole mantswe ya motswadi wa ka o ne a re letla gola letla bona meka le mesono ka nnete ntho ena ile a e jala ga e jala ntho tse botlhoko o batho kere phepi-phepi o bona modimo e ntse e le modimo le maemong ana ngwaneso le mona pelaka go tlola motho a le mong kankane go nna gona mona lekešing le rakwa lagele a fela batho wa bana obane bana bane ba be ba bapala a thimolana modimo ula basheka ba ba ile ba utlwa tsekeketeketeke eno ke lerako la ntlo ene e seša sebete oa tseba bu ka wela fatshe le maemong a nage ntse re re phepping-phepping go botlhe modimo e ntse e le modimo wa rona oa ke ena mmopi wa rona le gao le jena ke a bona e be le ntho tsane tse re be re di utlwa go lekwana ngwana mme a ke re re utlwe go tho matlo a eile matlo a ke e ntse iwang batho ba tikibetse hei tse botlhoko ga di fele ke utlwile le ntate wa rona ntate motho a monagana katle o na le mathata aore o tlhokaeletse he re ya kulelwa ka nkena le gona re ya kula go boima fela ngwaneso le ga o le jalo ke rata thojane ke rata maila boroko ke a tlhompha ka o fela le bane ba kamosomo go kare ga re sa ba utlwa bontate senonore se maswa kwa mantate molotisetsa tshapelong mme ba fitlha baeti ntate lebollo la pelo a legeko le ba bangwe ba bangata jale re tlabe re lebale le mabitso a bona gore jale nthwane ke ena ga e loke yane e neng e ba thusa gore batle

0: ena ngwaneso ba ipatile ba bangata ke tshuke bo mme ipopeng maletsa tshoyane ke mabitso eo o tla utlwa ga fitlha go wena e ka tala o ba teng bo mme Tlhapi e tshotseng dilope bo mme bo ntate isang dilopo tsi ya mo ditlhokwang mo Timposo mona o na le bo mme Mamosa o na le bo mme Maswa Morena a shebile o rona ke maletsa tholane ba bangata bo mme Mphemphe ya Lapile ha re sa ba utlwa empatlhe ge a tseba batho botlhe ba na le mabaka a bona tin mes ralo tsane o nna ralo seare ralo ralo a tlhaele bo nkgono maletsa tholane wa tlhaela ena bo mme wa tseba motho a kene mo wa kokotletsa motho a lebale wa tshonkgono tataiyare motho o lebala le motho o noitse o tlo tlaleta ke ba rata kao fela ba bangata bo nkgono manonyana ka mohlakeng o mohaletsiku le ntate o tla sala wa Morena eta maila bo kwa mangata bo ntate re lokela o hola mohaung wa Morena ntate gale madi a osele ke motlo ka nnete a ntse a hlaya gangata a leta le mokapapatsi wa mme wa mme sedi la ditšhabareng ga rake ao thonkgono fela o a tsofala ga a tsweletsa thoyane o tshwana le gona jese sentle ke ntse ke letile ngwaneso fela ka go boima ka nako ngwe ke rekile gausi wa ka kwana ga a na bophelo le yena e mo otlile dimenšhe empa he modimo e ntse e le modimo ke a leboa se ke buile nako e telele ke sutlhele ba bangwe ne ke apeya ka lengeta ke a utlwa ka mešha le wena le ba bangwe ba bangata maila bogo kwa mangata ke na le lethathamo molela basweng ba sa kene ke kere ke tla ba bitsa kele ka thaba ntate sekata majwana ke ne ke re akare mme yane a ka kwana a kene ka mantshwenyane ke ile ka utlwa maoba a kena a ba re go thonkgono gale ke lela o letla tshoyanong tsa mpitsa mone mme ge tla ka tumele go kopa tshwarelwa ga ba kene ka o fela ra ba rata tanki ngwane sotlhe
1: ke lebilengkgono
0: ke kere ke ba suthele gobane ba bangata le wena ke eletsa le wena wena ke obetse ke gopoleng tateng tsana ga o fa lebitso a re ausi nna ndindombi e ntšha tanki ngwaneso
1: ke lebuile mogatiwa waka
0: maila bogoko ke a rata le lona le bahlabolli ba rona
1: tanki nkgono

0: Hi, Samasi, unkhono.
1: Ke hola 28 tsa November.

0: 爱雷队。
1: 打的话丢了个马克车。
0: 搞废了。
1: 你查完那啥货嘛？我心难进东边一家。
0: 我个猪娃娃干。
1: 没了，什么难的？
0: Dumelang ntate.
1: O phela jang?
0: Ke a phelang ka utlwa wena.
1: Ke a phela. Ka mohau.
0: Eh.
1: Wa utlwa na o bua le mang?
0: Le mang hle moratuwa wa ka?
1: Ha ke sa tla e letsa le wena.
0: Ah, o e letsa le

0: I saw my Steve.
1: Hela batho ba modimo wa ditse ba nthetse lwele. Ntse ke go kwana ke tlo kenya sekolo.
0: I saw my sea.
1: Mentor tsa tla dira tla ke bo tlo utlile he. Acha. Hai lete.
2: Tsiela ga tsiela mmaka.
1: Ri di. Ha
2: ra tsala ka magetsi.
1: E ka ofele.
2: Ri tsala na fa go ma ke go ke mo re dei. Ja le ke letse la.
1: Letse jwa.
2: Ha ba le lwela o no go bale o no go le kana go ntate moholo ana ke mang ana ke mang ka ba le ka go tana yena bona la mosebe yang ka ba le kholo ka o fela ka mogao ga ya bone ha ba la bona sa go lwa go yana o le tsena o tso ga ja di zari go ga mona ke tlile pine ya ba sa nne
1: no
2: Thank you,
1: Magatua Waka.

0: butle ke etse tjena pele je ferekana. Ke tla tloa ke thuela hona jwale tjena. Ha e letwe.
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: E kaofela.
1: Ke tsabana sa kgomo.
0: Ntate.
1: Ntate sebatate. Sena. Se kwe tsitsi.
0: Eh.
1: Kudima matiano ano ka tse pedi go tane le bokwane ntse di se tsa mola mo hale anda de ma khuba tsa sa poko sa pontse mo be tsia phalanga ya uri mme.
0: Mm.
1: Nna nna ke a tsama ke a ke ke keng. Un keng tse ma so ka mahasi.
0: Eh, a u tsikinye.
1: Ha ke ba mo di di tsane ntse ke ke ke se hole ne ke sa mmatle.
0: Ya se yo se jalo.
1: Ke mo gata ho ya kwana le kwana.
0: Eh.
1: Uwe na u sinanzi ndo mpenja.
0: Eh.
1: Tele go gata ho ya kwana le kwana.
0: A go gata ho feta ntate mo gatuwa wa rona.
1: Wa tseba jwale. Le nkentse matoka mahasi.
0: Eh.
1: Utswa. Go la la ntle thaka nkikeri. Taka po go mwana ga mathafe. A thaka pe si ngwana wa mmepa pe si ke bolela wa motaung pe si ke bolela. Thaka malatse hantle. Thaka maruke thaka sekgola thaka mahlomola diterisekeledi. Terisentle tsa ngwana wa lekgowa tsamela tsa dikedike tsa molomo banna koding tsa iketsa setshutholwana
0: tse dikeleaaung.
1: Thaba entle ko o mela dihlahla o go lekgowa mohlankana ga le semena o motle lego a tlhobola makena o bone jo nna nna o setweteng ka ga
0: lekgotlwa
1: mohlankana wa sephethela ditaba reng a jata o bua fela lekgotla lebese le kwala. Ee banna teritori anya le mabitso ba hlangena teng ke bo thuku bo mangaung thaba entle ko o mela dihlahla. Ka molala ntse le thaka bahlanyana ba ga mogodi ga mokgathisa tseng metseng o go polola thuta.
0: Gajeje.
1: Molala ntse le thaka nkupane wa koloi wa ga makgala oho molala ntse le thaka diphapang wa mo dibetsane oho molala ntse le thaka makgati. Wa ga moleko oho molala ntse le thaka motswakgunana wa moleko oho molala ntse le ke tsiba huwa. Ee banna lekgowa wa bitswa ga bo mogolo phorogong kwana ga modiboya kganyane. Ha mme malekat bata hantle o tuko o beepe ka isi a tsa ditshwedi a tlhopha tse pedi. O fumana puri a itlhoka lekgowa lefika. Thekeya wa gabo mosadi wa gaiwa letheke ya thabeng ya pontseng o batla o gata bana ba sekolo sa foga. O rutira mahloko ula omana a re fika letseka mmoga wa salele kere le rapele re tlakola a pere ya theo a le yolola tholwana ya tere wa thabana ntlenyane. Ha fihla pontseng e se e salwa gwa tankiswa ke matona a moo poyoele ngwana wa nnyene ee banna legoanama o e futa mothamo ga a bona ba metsaneng ba e tla ka nnete ke bona a etsa lekenekene a baphete a re ba mo ekeletse gape ka kwenya potsanyana le ditlhakwana legoa ka kwenya kgodise ka legoa ee bahlanyana tlolo dikgwasa bese mogolo le tsa dikgwasa. Ka nnete le setheta mmampodi wa lona lekgowa wa motaung mmadipodi wa lona nna ke laletse. Bashanyana bo ke kalang o dula gantle mosanyana ebile go tshebelele motsheng banna le bodi go kgitha la letona na gare le bodi letlhela la etsa phosonyana. Ka le la

0: rato ba mogate
1: ka ofela
0: ka bana ka go mo mare eso
1: tate
0: ka le bitso le le ka tsama ya na sirele a go kwala mo sebe tinkweng o bana le mo khana ke bona bana bana ba ha o mo le ka thojana mo na le mo go hotse tate o ja ta metsi a ho rena dia mo tsungo petela ntate ya matle o tlile wa mo sebetsi a bo le tatu ya no kana le mo ya khanya o sebetsi mo khlanga ha o ka le ga tolo ka mo khiteng ntate ya matle o tlile ntate go fetse le go tlile go rafa le mo nnete ka sa matla se di pile ma merlo ke le ntso ke tata mo rana ke mo o roka ke ya go se re tso go ya go be go ya ntate ya mtsana mo ha
1: a o batho ba modimo gauile a ntse a retse tsa thapelo jwale moratiwa ena wa ka empa he o sebeditse ka nnete o sebeditse ka nnete like sa tsebe gona ntho e mo ketolang a soka a fitlhelela qetelong ya thapelo ke eng ga ke tsebe na ntho e mo ketolang pele a fitlha qetelong ya thapelo e be ke eng empa he le ga go le jalo ga se ka mantswe a mangata

0: pa dipolelo tse ngata Morena Modimo o ka utlwang di thapelo tsa rona ka ho bana wena o Modimo ya utlwang tsohle tse kare ho dipelo tsa rona ka Kriste Morena wa rona amen
1: Cosa ya

re rapeleng ka da rona yana le matla o hle modimo wa rona o phelang ga le bo seng hona ha re ne a sebaka sa bua le wena o mamela lentse la ha o ntate lokile ho lokisa manyutlo a rona le ho atsisetsa hore re tle re bona letsatsi la kajeno mme re sebetse ho ya ka taelo ya hao ga le bona ntate lokile re tlhonolo faletse lentswe lena le fete ho bophelo ho rona ka lebaka la lejwe la morena wa Jesu Kreste amen mamela jwale ka pele o hlile ka tlhompha palo ya lentswe la modimo eo re balang testamenteng ya kgale bukeng ya Deuteronomy ba bala kgaolong ya 30 re tloe ka temana ya 5 re tla dipalla temana tse 2 fela e bale ya ka mantswe ya reng Jehova modimo wa hao o tla o busetsa lefatsheng leo bontatao ba kileng ba le rua mme o tla le rua mme o tla o etsa hantle a o ngatafatshe haholo ho fetisa bontatao

Jehova, Modimo wa hao, o tla bolotsa pelo ya hao, le dipelo tsa ditlolo tsa hao. O tla rata Jehova, Modimo wa hao, ka pelo yohle ya hao, le ka moya ohle wa hao, o tle o phele. Ke rata ho bua ka yona taba ena na le mme, ya hore Jehova, Modimo wa hao, o tla bolotsa pelo ya hao, o tla bolotsa le dipelo tsa ditlolo tsa hao. O tle o rate Jehova, Modimo wa hao, ka pelo ya hao yohle, le ka moya ohle wa hao, o tle o phele. Ke kgahlwe ke temana ena haholo hobane e nkgopotsa pale e nngwe eo nkileng ka e phetelwa ke nkgono. A bolela hore Morena Moshweshwe, pele a ka bolotswa, o ile a bolotswa pelo. Ke a tseba hore le tseba maele ya Basotho a reng, pelo ha e bolle, pelo e mano. Ho bolla motho empa pelo ha e bolle. E dikgathatso ha e kgotsofale, e makukuno, e sebetsa ditaba ka mokgwa o ipatileng. Jwale lentswe leo re lebalang le re Jehova, Modimo wa hao, o tla bolotsa pelo ya hao. Mme ka morao ho be jwalo, o tla mo rata, o tla mo ka moya wa hao ohle le ka yona pelo eo. Mme o tla phela, o tle o phele. O tle Morena Moshweshwe, pele a ya mophatong, o ile a iswa ho ngaka e bitswang Mohlomi. Mme ngaka eo ha a fihla ho yona, ya mo fa seho, ya mo sisa mokgahla. Ya re a tsamaye a ye phororong, eo ho thwe metsi a yona a ne a baleha a sa eme nqa e le nngwe. A ka ema nqa e le nngwe le ho tsitsa hore a ka rothela hodima hlooho ya motho. Haeba motho eo pelo ya hae e otla ka mokgwa o tsitsitseng. Haeba motho eo ditaba tsa hae moyeng wa hae di tsitsitse. Ho thwe phororo eo e ne e sebediswa hore e be yona e hlwayang dipholo tseo e leng tsa lenaka kapa tse boleba tsa masaka a dikga. Mme ka lebaka le jwalo, ka eo e bitswang Mohlomi, ile ya tsamaya e sale hoseng, e sale ho sasa. Ya fihla ya lokisa mohlodi wa mo phororo eo e tswang hona teng. Mme ya ba Moshweshwe ha qeta ho nka seho, nako eo a neng a e baletse hore a yo ba moo ka yona. Ha fihla a fihla Mohlomi a se a tloha teng. Ntate le mme ho thwe motho o ile a sokola ka lehaheng phororong eo. A batlana le hore metsi a wele ka sehong. Ho thwe motho o ile a sokola metsi a mo baleha letsheare lohle, a ba a ntsha menyepetsi. Itse qetellong, ha a tetse, a bua le baholo ba hae. Qetellong, ha a tetse, a bua le Modimo wa hae hore, oho ntate ke rata ho fola, oho ntate ke rata ho ba ngwana wa hao. A ke o nthuse hore metsi ana a wele ka sehong sena, ke tle ke tsebe ho phethelwa morero o ke lokelang ho phethelwa. Ka mora hore a bokolle pelo ya hae sisinyehe, maikutlo a hae a sisinyehe, ya ba ha theohela ha a ema tlasa phororo, a mo balebaleya nakwana. Empa ka mora nako ha a fihla ya tlasa ona, ya ba metsi ao a wela ka sehong. A tseba hore a tlohele seho seo, jwale a yo kopana le ngaka ya hae, e be e tseba ho mo sebetsa. Pelo ntate le mme e ka o etsisa dintho tse bodutu. Pelo ntate le mme e ka etsa hore o tshehe. Fela ha e le hantle, o ntse o sa tshehe, o jere makukuno. Pelo ntate le mme, merero ya yona e mano e soto ka nako e nngwe, mme e hloka hore re bue le Modimo. Hoseng hona, ke rata hore e mong le mong wa rona a ke a bue le Modimo wa rona ka pelo ya hae. Re ke re ipuise ntate le mme, re bue le Modimo, re lelaletse mahlo a rona dithabeng. Re shebe dintho tse dutseng dipelong tsa rona, mme re kope Modimo hore a di lokise. Re kope Modimo hore a sebetse ka tsona, e le hore dintho tse re sokodisang bophelong ba rona, dintho tse etsang hore dipelo tsa rona ha di a kgotsofala ka nako yohle, di tle di tsebe ho loka. Jehova, Modimo wa hao, o tla bolotsa pelo ya hao, le dipelo tsa ditlolo tsa hao. O tle o rate Jehova, Modimo wa hao, ka pelo yohle ya hao. Pelo e sa bolang e sitisa monga yona ho rata Jehova, Modimo wa yona ka pelo ya hae yohle. Mme ho hlakile hore ha Modimo pelo ya hao e sa tsitsa, e sa bolotswa ke ona, qetellong le ha re ntse re bua le ona, o ntse o utlwa fela ka ha ke Modimo wa dipelo, ha o letho le ipatileng mahlong a hae.

re dumela go dumedisa mo sotho mo tlalo seng haletsa tsila ka jeno go bane ha se se gabotse tsena se o phehla ibile se o mema go wata melo tlo ikutlola gona letsa tsinda ka jeno phatlalatso ya temo e o tshwaretseng difeng ke ntse ke le na o mokwa ga mo sotho mo tla ke na le mba mphato makamoela mo kgwadinyane ka mane ka metšhining mme re go wena atamela o tlo kwa sa letsatsi.

wa tseba he mosotho yo motle manana wa na rona sepheo sa yona go ho thusa le mosotho go go ntlafatsa diphofolo tsa hao bophekudi ba tsona ka sana le phepotla tsetso ya tsona o ntlafatsa tlhahiso ya hao ya ka mane ka majareteng ka sana le ka masimong o ntlafatsa ditaba tsa ntsa dimmaraka mosotho yo motle go bane dintho tsohletse gore di tlhahisang ga tshwanetse gore ge je re rekisetse le ba haisane e le gore re tla re tseba go fumana tseo e ka bang ka mane ka majareteng ha re kgone go di fumana. Re tla bua ka ditaba tsena tsa diphuputso tsa mahlale a temo gobane maemo a lehodimo a fetohile mosotho yo motle re ke ke ra iphapanyetsa taba eo mme gona go re tlama gore re mamele le gona go fumana gore na gana jwale re tshwanetse go sebetsa mobu wa rona jwang e le gore tšhai ya rona e tle dule e ntse e le e ntle. Ditaba tsa phepa e nepagetseng mesebetsi ya matsogo e ka sana le yona tlhokomelo ya malapa re ke ke ra di sia morago e ka sana le tsona tsa merero yotlhe e teng kago lekala lena la temo le kanetso ya dijo. Ke la bobedi letsatsing la kajeno wa tseba jolo ka mehla mosotho yo motle ba re tla go fatsena tsa phepo e nepagetseng mesebetsi ya matsogo e ka sana le yona tlhokomelo ya malapa. Mme ke ile ka re ko memele Mofumahadi Mafosi hanyane o tlhantlo golo ya phepo e nepagetseng mona a ke a tla go fa boeletsi ka taba tsena tsa lefu la pelo gobane mosotho yo motle mafu ana a mangata a batla.

0: fapana ka rona go bane fela re sa je hantle ha o fehe hore na le fula pelokeng le hore na ha o so thona le lona o tla o ithlokomela jwang o le mosotho
1: letsatsi la ka jeno ke kgethile o tla buisana le wena mo America o phelo bo botle ba pelo ka sepheo sa o thibela mafu a pelo go bona hetse ho fihlela ha jwale go latela ditlalo tsa mokgatlo wa lefatshe wa bophelo World Health Organization mafu a bakwang ke tsela yeo re phelang le ho ja ka yona a itlhomme pele mafung a bakang tahlehelo ya bophelo mme naha ya Lesotho ha se mokgelo ho bonahala e tobane le bothata bo tshwanang selemo le selemo ho ba le kgwedi le letsatsi tse hlwauwang e le nako e kgethehileng ya hore batho ba bokane mmoho ho arolelana ho etsa lerata le ho etsa mekutu yohle ho hlokomedisa setšhaba ka lefu lefe kapa lefe le bonahalang le metsa setšhaba ka tsela e phahameng kapa e potlakileng jwale ka ha ke se ke hlalositse hore letsatsing la kajeno re tlilo bua ka bophelo bo botle ba pelo ke tla qala ka ho hopotsa momamedi ka mohuo wa selemo se fetileng ka kgwedi ya Lwetse ha o ne ho ketekelwa le ho tshwaya letsatsi la lefatshe la bophelo bo botle ba pelo momamedi a tla hopola hore mohuo ha o fane letsatsing leo le kgethilweng ke mohuo o re lokelang ho ikokotlela le ho tataiswa ko ona ho fihlela selemo se hlahlamang ha ho fanwa ka mohuo o mong mohuo wa selemo se fetileng o re ntseng re tswela pele ka ona le hona jwale kgothaletso ebile hore motho ka mong e be mohale wa pelo ha thiro ka ho etsa tshepiso ya hore o tla nka kgato ho netefatsa bophelo bo botle ba pelo ya hae le ya bohle ba haufi le ena mohlala mme ka lapeng ka moo o tla bona gore o baballa pelo ya hao le ya ba lelapa lohle sekolong mo le sa dikonyana le teng mohlokomedi wa bana o tla hlokomela pelo ya hae le ya bana ba tlasa kaloso ya hae jwalojwalo kgothaletso ebile gore ditshepiso tseo di ka fihlelwa ka dintlha tse tharo tse tla latela re ka fihlela ditshepiso tsa bophelo bo botle ba pelo jwang ya pele tlegeshebe ena ya ho ikwetlisa re ntse re hopola ka boikwetliso ha re bolele fela hore motho o tlameha a ba ye sebakeng se kgetheileng mo a tla be a tlameha ho patala tjhelete e itseng ke taba tse ntle ho etsa jwalo empa ha o lele hore ha o sa etse ka tsela enono bothata o tla ba teng ntse o re iketsetsa ka hore wena o dule o le mahlahla ka nako tsohle e nngwe ebile gore ebile ya ho qoba ho tsuba kwae ka mefuta yohle ya yona e be e nngwe e kgolo ya bohlokwa haholo le yona ke phepo e nepahetseng e leng ho ja hantle empa pele re ka kena kgubung ya taba ya hore momamedi a ka fihlela ditshepiso tseo jwang re tle re qale ka ho sheba ka bokgutshwanyane hore na ha na lefu la pelo keng mme le bakwa keng.

lefula pelo ke boemo bo ba kwantse ho senyeya kapa ho sesefala ha methapo ya pelo kapa methatswana e tsamaisang madi ho tloha pelong ho ya dikarolong tse ding tsohle tsa mmele. Mme ho sesefala hona ho ka bakwa ke ho pakellana hwa mafura a mabe a bitswang cholesterol ka hara methapo e tsamaisang madi kapa ho bokellana hwa mosi ka hara methapo ha motho a ntse a tsuba kgafetsa.

go senya ha methapo go ka bakwa ke khatso ya maro a itse mmeli ka tsela e sa amuheleheng jwale ka ha motho ana le botlhata wa lefula ya dipio ka pa lefula tswekere ka nako engwe methapo e ka qhashwa ka lebaka la phallo e phaming a holo ya madi mme boemong bo bong methapo e qhatswile e ka etsa go mme tlote eo ga o ka etsala ebe e bokong e setisa oxygen o fetela bokong mme o ba le boemo bo bitswang stroke re ka fitlhela ditshepiso tsa bophelo bo botle ba pelolwang re buile ka yanene ya go ikwetlisa mme re tle re shebe melemo ya boikwetliso ka go ikwetlisa re ka qoba mmele o mogolo gagolo ebe ka go tshwana re qobile mafu a mangata a bakwang ke tsela yeo re phelang ka yona a ne a bakang tshenyego ya methapo boikwetliso bo theola kgatelelo ya maikutlo mme kgatelelo ya maikutlo e baka kgatso ya maro a mmele ka tsela e sa moeleng e leng sesosa sa tshenyego ya methapo mehlala ya gore re ka theola kgatelelo ya maikutlo jwang ke go nka karolo dipapading tseo motho a di ratang go mamela mmino o motho a o thabelang go bua le metswalle kapa go bala buka eo motho a e ratang boikwatliso bo thusa gore madi a phalele gantle mme re gopola gore madi a tsamaisa oxygen go potologa le mmele mme le pele le yona e ba boemong bo botle motlhala wa boikwatliso bo thusang ka phallo e ntle ya madi ke go tsamaya ka sekgatlha go fitlhela motho a hemela godimo kapa go tlwa le go theoa ditepisi ka tsela eo motho a ketelelang a hemela godimo re ka boela ga fitlhela tshepiso ena ka go qoba go tsuba motho o kgothaletswa go qoba ka gotlhe go tsuba kwae ya mofuta ofe kapa ofe jwale ka ga re utlwile gore mosua sakarete kapa peipi ga motho a ntse a tsuba kgafetsa o ntse o pakelelana ka gara methatswana ya pelo go etsa lekoko le e tshwanang le e tsalang ka gara tshomelo ga setofo sa patsi le mašala se ntse se beswa kgafetsa mme methapo e ya sesefala jwale re tle re shebe taba ya phepo e nepagetseng go ja gantle e le go netefatsa bophelo bo botle ba pelo motho o lokela go itemela go phea le go ja dijo go tswa ditlhopheng tsotlhe a bile a di jaaka ditekanyetso tse lekaneng a ntse a kenyeletsa merogo le ditholwana ka mebala go fapakana gobane merogo le ditholwana di na le matswai le matswayana a botlhokwa bophelong bo botle ba pelo jalo ka potassium le magnesium tse beyang phallo ya madi taolong gape di na le ditlheferetsi tse thusang go fiela kapa go tlhokisa mafura a mabe a cholesterol ka gara methapo ya pelo mehlala e ka ba lehapu diapole dilamuni avocado le legonyedi dijo tse ditlheferetsi jwa le ka dinawa rice e sotho bohebe o sotho le oats di thusa gagolo go tlhokisa mafura ka gara methapo ya pelo motho a qobe dijo tse ntshitsweng ditlheferetsi jwale ka bohobe bo bosou le raese e tshweu motho a be ka gotlhe go ja dijo tse mafura gagolo gagolo mafura a diphoofolo a sebedise mafura a dimela mme mafura a sebediswe go noka e seng go pheya a ntse a bile a sebedisa mekgwa e bolokeileng ya go pheya jwalo ka go bidisa go baka le go pheya ka ontong re lekeng ka gotlhe go qoba go gadika ka dinako tsotlhe motlhala wa dijo tse mafura gagolo e ka ba biana reshen beefi e makotikoting le nama e mafura a bonagalang motho o kgothaletswa go seje nama gagolo empa a ja tlhapi bonyane gararo ka beke gobane e na le mofuta o nepagetseng wa mafura go fumana digaga mmele ka metlha o ka sebediswa dijo tse ding jalo ka dinawa le direkisi tse omisitsweng lenses le dinawa tsa soya kapa gwayane dinoko kgothaletswe ke go go sebediswe garlic cayenne pepper turmeric coriander le hanyane se e kgubedu go natefisa dijo mme bongata ba dinoko tsena mo mamedi ke tseo re ka kgonang go itemela le tsona lapeng moo tee o ka sebediswa e tala green tea le rooibos tea le tee ya ditlama jwalo ka sage le lemon balm mme tee tsene ga ra lebelela gore dinokwe kapa go natefiswa ka tswekere o kampa wa sebedisa mahe ya dinotsi go natefisa metsi ona e be a hlwekileng mme a nowe kgafetsa bonyane galasetse robedi ka letsatsi kapa lithara tse pedi e ba mogale wa pele mo mamedi e ja gantle ikwetlisa ka mehla mme o qobe go tsuba kwae ka mefuta yotlhe ya

0: o ikutlwetsetsa letsatsi la kajano ho ya mosotho e motle hobane sosotho ha se tolokwe, mme boeletsi bo o bo fumaneng bona o bo ngole fatshe bo o bo fetisetse ho bana ba bo rona ba bang. Hobane ke re sekolo se ke sa mahalahala ha ona motho a patalang letho, ka hona jwetsa ba bang seo se utlwileng e le hore re tle re tsebe ho phelang hantle re le bangata. Ha ke sa ke buile kana mosotho e motle ke re e ba le letsatsi le letle.
1: Ke mang a ile a tsoma ka dipalo tsengata ke mang jwale e re batho ba lwalo ba fuwa ditiro tseo go latela dipalo tseo re di bonang di etsa gore o fapana le ena yo re bonang gore ke se re tsa ka metswalle, motswalle a ka tswang o isa metswalle ya hae.

Mamedi ke boka dikgomo ka jeno ke la 20 kgwedi ke ya motsheanong selemo sa 2020. Ke odumedisa jalo e setelogana go amogela ge kena ka gare go lenaneo la ditaba. Lena ke lenaneo le tlisetsang dintlha le dietsagala tsa letsatsi ka leng le tlhophela kgaso lefapheng la ditaba le ditaba tsa moragorago tsa salemoya sa Lesotho. La ka jeno le tlhophetswe kgaso ke Malehlwa Moteane botlaising ba Mosalantsa Pheko. Athe ya lalelang kgaso ka mešhining ke Selina Mogotlha. Ge tla ke re tlotla ge tshwatlha ditaba tse kenyeletsang kapa gare ditaba tse o tlang go di utlwa ka jeno. Ge tla ke re tlotla re buisana le mokgethwa wa lebatowa la Tshwanamagolo jalo ka ga o tlaela tlhoko gore kapa go ile ga ba le ditlalego tsa gore go na le Basotho ba thuntseng male Aforika Borwa Rustenburg. Letsatsi la maobane mokgethwa wa lebatowa lena la Tshwanamagolo o ile a etela ditheo tsa malapa ao male setarekeng sa Bereha. Ntlha e nngwe ke mo retla ke re tlotla re buisana jalo le ba le ba TRC jo ka re tse tlhoko gore ba nile ba etela ka male ka kao ka lebaka la ditaba tse ntseng di etsagale tsela ka ga rona tse a manang le merafo eo e leng gore e tlale wa ntse e kwala, mme le wena ona wa kao go tlhalosa o se le mothating wa gore o tle o kwalwe. Ke tsone ditaba tse re tlatla ge di tshotlha, mme o tlantetse tse dinomorong tsa mogala tsa +26659933 kapa 2231642. Ntle le go senyana kwa letho mamedi, re dumelele re tle re boele gabong ka ditaba tsa rona tse supang ha baagi ba ba gago ba metse ya ga kwadi seterekeng sa Bereha e leng ba babedi ba Halepoi le a le mong wa Hatomo ba thuntse Aforika Borwa Rustenburg, mme ba tlalegwa ba tlhokagetse. Bafu ke beng gadi re filwe pitso, tshedisegang pitso le lefa Matšhake. O tla gopola mo mamedi gore le na ga se lekgetlho la pele Basotho ba tlhaselwa Rustenburg, mme ditlalego tsa mathomo di supa gore go ne go se go ntse go ena le ditshokelano.

0: pakeng tsa babolai le ba bang ba ba fubana. Mokgethwa wa lebatowa la Tshwana Magolo Mohlomphehi Teboho Notshi o etetse malapa ana boraro ba ona maobane ho yalla mosong le ona. Ho utlwa ditaba tsena ka botlalo, re buisana le yena Mohlomphehi Notshi o tla boela a fana hore na sena se amme malapa jwang le hore na bona e le baetapele ba setjhaba ba bona e ka ho lokela ho etsahale eng hore dipolayano tsa mofuta ona di tle di fele. Mohlomphehi Notshi, ke a dumedisa se tlo hana ho amohela ka hare lona la ditaba la Sebopin Selemen sa Lesotho hoseng.
1: Ke a leboha, ke a leboha.
0: Mohlomphehi Notshi,
1: ke a buela ka ho
0: ha jo le beke jwang?
1: A ka re ya hlaka.
0: Mohlomphehi Notshi, re etse hloko hore letsatsing la maobane o nile wa etela malapa kapa ditho tsa malapa e leng hore ba timelletswe ke beng ka bona male Afrika Borwa tlhaselong ya e leng hore ya sethunya. Ge re re utlwa gore na ditaba tse jwalo di ha e le hantle mohlomong dipuso tsa mathomo ketelong ya ho le ba malapa hantle se etsaetseng ke sefe ha ba batla thungwa.
1: Ke a wa senda te yo ra o son sa lusitse ke mpe ke le bohe le ho sompa bo ka medi ba se ale moya e ba medi bo se ba teng go ena go sompa ntate ke wa ne te ntate ke ta ba tlo ya le dieta e ke le ka ipora ha tsa a di go se sa sena ke hola ke le ga di fumana ka mongodi wa ka le ba fetsa le nkoka e le mongodi wa mokgethwa le batho ba mmane ya ba di fumana ka batla ke tswa mo sebetsing parlamenteng. Ke se ke kopa le tsona ke re tlontlwa marangrang ka nnete ya ba ke se ke boetse ke tutula jalo ka lebelo maobane moo ke ileng ka fumana le hore e se seng sa batho bana ba media ba se ba le teng moo ya ba ke na malapeng a mamagago jalo ya ba ke boka dikgomo ka gara morena ka gara sebaka seno sa morena ke kopana le bapapano a ba ke banka ba le bagago jalo le marapapo ke a kopanya le magago jalo. Kanete taba tse jwalo ntate di etsahetse kwana ho la Afrika Borwa moo re ile ra fumana mabitso a batho bano ba gago bano bao ho thweng ka nnete ke bona bao e leng mahlaipa bao e leng bahaiso empa ho utlwaetse hore ke batho ba bagago ba tsheletseng kaofela empa ke tla bua ka bana ba bagago fela bao ke tseba hore ke bahaiso ba babedi ke ba motse ho thweng ke Halephoi sebakeng sa Hakwadi a le monkwatomo sona sebakeng sona seno sa Hakwadi. E ga re bana bana ba babedi ba ne ba kganna dikoloyana tsa baeti tse Rustenburg moo jwale tse tsamayang lokale bakeng tse Rustenburg jwale ya ba yo e mong wa Atomo o ne a ntse a le moo fela e le a ntse ba mo ruta dibaka ena hore ha ntse ba tsamaya e tle re ha kena mosebetsing a ba sa tseba dibaka tse jwalo jwale e ka re ho la kenela monna fela kapa batho fela ba kena monyako. Ya ba bana bana ba le ntlo ya Mothabahane ba ituletse mo ba ituletseng teng ka gara ntlo ya Mothabahane ka mono ya ba motho ya go fitlha ba thunya fela a ba thunya a ba bolaya batho bana ba le jwalo hlie se le ba funtate ka mokgwa o le di boneng kapa le utlwetseng ka teng gotlhe magangrang mona ke afu ke kopane le batswadi ba bona ke kopane le beng ka bona mono go sontsa ba bona ba la dula jwa. Ha ke tsebe ntate ya botlhoka mabitso gobane banna bana ba bona ka ha se ba phatlaladitswe ke ba bua le ba malapa gore ha e le mona wa media ba se ba le teng na re ka kena gobane media e mane se tse phatlaladitswe ba ile ba dumela.
0: A hona bothate Mohlomphehi ka phatlalatsa.
1: Banna bana ba eso ntate ba babedi ba ha le poi ebile fane tsa bona di a tshwana empa ke malapa a fapaneng e leng ke re filwe pitso e mong ke tshedise hampitso ke bona ba e leng di-drivera monna ena wa Atomo eo e leng netse ba mo ruta fa machake kwa Atomo sebakeng sona seno sa Hakwadi metse eno ha e le jalo ke metse o senang go tsebana ya gola jwang ke metse o ntse o kopane empa e le go na le sekgalonyana kapa kgotlonyana eo ka bona gore ka nqela ke ka Lephoi ka nqela ke ka Atomo. Mme ntate ne le taba e bohloko haholo ho batswadi bano e ne le taba e bohloko haholo le ho nna ke ga tshwara mangwele ha ke bona ketsahalo ena ho ehlile fela e phethahetse ka sebopeho sona sena se etsahetseng ka sona. Empa le ha o le jwalo ntate ke ile ka boetse ka fumana e mong wa batswadi mono hore hana

0: passport hela go la ke na passport ya ya monka ke ta passport o fisika nete ke go bona le ba ikrabe ba go ile ke kopela batho ba na passport mme na passport o hoye ka nete ya mpa e fumane ka pele ka nete bo mme ba na mo ba fumane passport ofisi tiwe mo ba se bentse antle ka bagethe ka mofuthu o se ntate ba bua ba ga le tete tete go tsha hang hang ba founela mo tweng dia print wa kwa mahalosu go ka medi ba bona ka ofela ka nte ba ka nte ba kopela hoye we mena print lo passport o haiba passport o ya fitlela ba out ya mo apela bohlano ka le tibelo go mo tsomola bohlano lo lela ke bona mme passport ya haifi e nngwe ke le ga yetsa ntate ke le ga ya mahala hape hape ga kopanya le DA ya se tege se la lenyana mmusi wa se tege se la sabereya le med DMA wa se tege se la sabereya empa gareng he le DA o la founela ba baholo boholong kwana ba DMA o re ka nnete bampe ba bona go ba thusana ka ditaba tse la tsentseng re di kopa tsa gore na ba fubana haeba di-insurance diteng nna ebe ba ka latiwa jwang gobane kopo ya ka ne le gore ka nnete o ele go na le koduwa ga se taba ya maikemisetso ga se batho ba identitaleng tse bantse o tla kwantse o bua ka tsona le ga e ne ba jalo empa fela go na le koduwa bana bana ba gorane ba lokgetha ba lo fata montso kwane kwana go la Aforika Borwa e le go iphedisa empa o bona etse o tsietse ke ena e etsaetse nkate ke la etsa motlhala ja gola o la bona ga o finyane kgweding tsa go feta bo Albertine mono ga o tla o lebile bo didiere bo ferenegeng mo kolo ilang ya thunya e sabeke e tla lesotho pelaelo ya ka entse le gore batho bana ba dikomi kapa ba dikoloi tsa baeti mo basotho ba leng teng ka ga Aforika Borwa e tlile ba ba jeleletsa ga ukwa go bonagala ba sena kamano e mofuthu le bona ga ba tlo o bona mosobo ofe kapa ofe gagologolo bana ba gona ba basotho ga ba le nageng ene ya Aforika Borwa gobana eo na batho ba ituetseng mono ka bongata bo bokalo motho o fitla ithini ka bona ka ofela bona jwang gobane ke ukwa kare ga ene ba qeketsana kapa o qeketsano a ka ila ya go motho eno eo ba qeketsaneng le ene empa o bonagala gore ga e ba o thuntse batho ba tshetseng ka ofela ka mono e tlile ena ke a maikemisetso eo go lwantshwanang batho bana ba dikombi ba Aforika Borwa empa la o le jalo ntate lelapa le bontshitse gore bana ba babedi be rela ka kopana ga sebetsa le bona gore e ka re ba na le cover ya funeral e fela jwale funeral cover ena le di-funeral cover empa e le gore fela jwale go batla gona le ditseonyana tse tlameng gore di ate batho ba se ka gona ke itseng ka nnete o ele go na le koduwa goba ditseo tse e leng tate ga e ba motho ka mongwe o tla toka 20,000 kapo dikete tse masome a mabedi ka nnete taba eno go so tswa go kenyeletswa taba ya o lepato ke taba e boima gagolo ke ka gona ke le ka go ele ba eso netele mmuso wa setereke le DMA ba dikoduwa ke kopa thuso ka batho bana ba gaeso se ke ikopela thuso gona banna bere ba rata jwa empa ntate taba eno sentse e sebetsiwa tsatsing lena le re buang le wena ka tsatsi le ka jeno re tlabe re bua ditaba tse utlwalang gobane bothata ga ba ba teng ba ne ba etsa ditlhophiso e ka re mao bana ba ne ba nfounela ke bone late yagolo ke ba dikoduwa ba batla go utlwa ditaba empa e le go itsa ke kgutlela go bona ya baga ke sa ba thola le nna ke tšhaise bosibu yagolo parlamenteng pelo ka ga o tsebang tate re tšhaise ka gora ya botshelela e fetira batho ka metsotso e masome a mararo jale re tloa mo onog gape gape go driver a fumana traffic re fitlha magae mona o bana ntse ke itwela gae mona ntse ke tloa a ke dudima selo jale ntse ke fitlha gae mona ka bogora ya borobong e le gore ke fitlha e se le bosibu yagolo aate ditaba tsena ntate di etsaetse ka tselana ena eo ke tlhalosang go fela go le jalo bana bana ba bona ba seng ba re sile ba sang ke ba boletse ka boemo bona bone bo ke bo bonang
1: mamedire metsetsong e lesome le metse e supileng ga re lebile goreng ya botshelela motlhomphei notse ditaba tse jalo ka ga o atlile gore o be le kopano le ba malapa di amme setšhaba jwang ka kakaretso e setela tsone ditho tse tsa malapa ga golo ba ba bontshe mona gore na le mongwe a bile a sena le bukana ya go ya teng mo se bo bontshitse gona o le latela methatife go tla fumantshwe thuso.

0: Dilo a me a go lunga tego bane ke ha o bua le ba fela. Ke di lo fela ntate. Motse mono ha o fika ke di lo fela. Ha o bua le ba no ba se ntwa le di patterns e tshisa. Go re ho a di bua fela. Go ke di ke matla mahlabisa tlo. Ke ya ba go tsama go tsama mangwele le nna. Ka ipotsa gona ba nna. Ka ba tse ya di hala motho o di potile kae. Ke ba ka mang a o re. Mogala mo di bula mfa matla go ke bona gore ke ya di sebetsa go bane ha so le jwalo. O so teng e se bona fela tshepo e kgolo se le wena gona. Tshiso e tla go ka. O re ga ba uitse mangwele. Ntate taba ena ya tshaba tseno sa bolo. A bitse fela. E se a me ka tla yo ka ne o se nang go o sa tsebe na o le motho na o qala kae o ka ngwe kopa ya le. E se sa me ide ntate go bane. Le la ho kopala bona tsela mona ha ba o yemisa ha o bua ntwe no fela ba o yemisa go bana tse ba o tse ba o le mogetho o tle mong ha o fitla o sa lo sana o tswaka e mong le mong fela go bona o tla di khala ka mafelo ka le tabena ntate bile ke bona bile e tso e le trauma ka ga se shaba tseno sa haeso mo
1: na ba fupa ba se ba ena le balekane e ba ngete ba le se dilo yo
0: mo fuye mong o sia ba ra ba bedi mofuye mo si yaba ba baedi ha molekano wa hai ele mo se ka pele o se fitile ke nebe ke le teng le le ke le fune le la mo ha le mo se pa se fitile mo fu hai ai mo fu mara ai ai la mo si ya ele hore ntate enwa ene se le yena yao a supportang a hodisa mana ba hae ba ba dilang ha bo mo ha mo fu bina ye mo yena ho go hala hore ona molekano wa haile yena o ne a tsebisa le yena hora kwana go la Afrika Borwa ha yena ye mong yena wa hatomo wa fane ya machaki o na sina molekano ene ntse ile ngwana o na so bile molekano go ha e lo yena ye mong mofua mosadi wa haile ba mofuma wa haile ba molekano wa haile o na tsale rantsale hona Gauteng kwana mo o gala o ne ba dilo hona teng e o la ga sengwe
1: ke nne di ditaba tsena di etsa hala holane la bo ahelane mohlompheng notsi empa la ho lejolo le le baetapela ba setšhaba le bona ka ho lokela go tlogetsa hala eng hore di plano tsa mofuti o ditle difene
0: ke wile le me di ebe ile le tuna le tuna la dikoruwa tate maobane ha ke fitla ka dipisa kgetho ke buile le ena ho taba ena ke tsere buile ka yona ga gola ha ngata ka ha ba kgetho ka ga ntlo ya setšhaba parlamenteng mane ore tabena go bonagala e dile setsi bana ba borona bile ba sutlua kgethiba ka nqena kgethiba ka nqena ka ne lentate re la ga bua le letona la matšhabeng nakong e fetileng ka ketsagalo ena ya bana bao ba ntseng ba lelekiswa ga bua le letona la home affairs leo ga ke bua kena kano se a tšhentšhue empa o le maobane ke ne ke bua le letona la foreland la home affairs ka motsitsiela ka taba ena ya ba ke bua le letona la dikoduwa go ele taba tsena ga se di ditsena ba eso ge le ga bua ka tsona ga paramente e ka ba mothati o reng ka ofeng ga soletse empa ntate ge le bakgetho ba setšhaba taba ena ge re tshwentse gagolo ge le ga e kgobotla gagolo ntate ka gantlo ya setšhaba gona letona la foreign affairs le letona la home affairs ba nke ba ntshe polelo ba nke ba kopane le ba amehang ka taba tsena ka diketso tsenana tse ha jwale ntate ga re soka polelo e hlakileng go tswa ka ga matona a jwale le ha e le gore a na a maneng gona a fitlha a sa le matšha empa go aneletsano ka mosebetsi ge lebeletse gore ka tlhoko e kgolo gore motlhomong ba tlela re gaufinya rona go etsagala jwang a ditaba tsena tsa tsala South Africa ka bola ba haelane ka diketso tsena tseo go bola bana ba bo ka sesoga kana ka
1: o ntse o tshwara jalo mohlomphei notshi ge meme mo mamedi go tlo gona ebena sa basae ka ba sefe ditabeng tsena mamedi o ka kena nomorong ya mohala ya +26659933 e le gore go utlwe maikutlo a gago mo e bang le teng o batla ditlhakisetso mohlomphei notshi o teng kwano gore a tlabe a tlhakisetse taba tseo mamedi kgotso
2: Kgotso ntate re phela.
1: Hantle o phela ka mme.
2: O gona matanki maobane.
1: Gona matanki.

hantle ka sokwa ditaba tsa bohlokwa ka opela, empa boholo ba tsona ke dikgathatso ya mokgathatsoile. Ke mametse setho puo ya pele fela e le a botsa gore na tura kgona yena gore eng ka taba tsena. Ke a gona ke tlhalositse gore ke ga ke sekeelwalo ke ya go malakala ano a nepaetseng. Ke gopola ga le leng ebiong gona televisioneng retonagolo o ne a buika taba tsona tsa ditshwenyego tsa basotho ba ntseng ba bolaua. Empa ke tlhalositse gore ba ikarabelelang ba ile ba ka sia ge le bakgethwa ka mono gore taba ena ba le e sebetsa ka mafaphana a mabedi ke a sebeditseng gape ke buileng ka ona e leng letona la matšhabeng le la Home Affairs. E le gore taba ena sana ba e sebetsa ka pelo le ba ka fa yona. E le gore ke tiro le e kgolong tate gore le bamamedi gore taba ena re e fuwe gobane re tshwenyegile le rona re le bakgethwa ba setšhaba. Re tshwenyegile gobane ke bana ba bo rona. Taba ena ga e ame taba ya mmuso, ga e ame taba ya boganyetsi ka palamente ge basotho ka ofela re le ka moo. E le gore e re amme re tshwenyegile botlhe ka ofela. A se taba tseo ka swawang kapo ga politikang ka tsona. Empa ga ke tla tabeng ena eo ntate yaang wa go qetela ya bontshang gore na e ka ba ge le bakgetho ba setšhaba mesetsi bana ba bo rona ba tlame ba etebile batho ba mona ba lo fata mentso kwane kwana go la Aforika Borwa. Na ge reng a taba ya mosebetsi gagologolo e na difatofato ka mokgo ile a tlwaele ka teng kgolong ya rona. E tlile ntate o bua nnete. Taba eno ntate ke taba yegolo eo a buang ka yona ebile le nna ke motlatsa gobane ke taba yeo ge le bakgethwa gelelang ka yona gore ge le bakgethwa mosebetsi wa rona go bona gore ditšhelete di a feta di a sebetsiwa ge a di aba go ya makaleng a mmuso ma ntho o thweng ke dikomiti tsa paramente e leng bona e leng ona mokokoto wa paramente ga re sebetsa mane le makala a na amegang a mmuso e tlile re sebetsa ka thata gore re ba botsa gore tšhelete tsena di ya go kae ge le etsa eng ka difatofato na di kae gobane selelo se segologolo ntate mabapeng mona ke tsona difatofato e na teng ga re a tlameya go sago kapa tšhesa ka tsona gobane ke ditaba tse di amang basotho tsetaelwa ke tse dingwe tsa ditaba tse kang tsona tsena gobane jele basotho ba sena moo ba fumanang mosebetsi teng e tlile ntate ke boetse gape-gape ke re taba ena ga re ne re e sebetsa ka maka paramenteng ge a bua motlhena ka ofela ge a bua dikomiti mane ge a bua dikgokaseng tsa rona mane gore ba eso ka nnete re kopa gore e na difatofato re ene tlhoko ga re ne re qala mona ke etse botlhala fela ga le batoelela se ba tshwaga magulo o ne o tla fumana go fuwa dibaka tse tharo sebakeng taba eno e etsa batho ba bili ba senang dikgathatso ga batlo ba mone ba kgathetsa ya malapeng ga e ba o fuwe di-ed ka mokgwa e tlwaeleileng o fuwa di-ed tse tharo ka mora kgwedi tse tharo ba ba kgwedi tse pedi ba mora kgwedi taba eno ya go theita ya di-ed tse dingwe e le gore go bisi gaga le batoa batho ba sebetsa batho ba busy ga bana di-stress ba dutse mane malapeng ntse ba seba gore na ena o kae ba mosebetsi mare ka ofela ba phutha majo ba kata mangope ba etsa ntho tsa taba eno ntate re eme ga re aba ditšhelete jale ka letlhoo ka madimabe ga ke setho sa cabinete cabinete mmane ko gore na diqeto tse di etsang tsena tse re di kopang ke selelo sa leparamente le leng le leng le leng gona batho ba eso ba cabinete ba kgethetsweng gore ge sebetse taba tsena gore na ba aba ditšhelete jwang go ya mabatoeng mane ke a tseba gaufinyane o la nna a tlhaya taba eo go ile ya tho ke di 10 million tse o ile a tho di tlatsa di tsa mabatoeng ka paramenteng e ntse le ka tebelelo e kgolo gore re bone gore na tšhelete tse jalo di a bua ko gore na di ya lekaleng lefeng ga o le jalo goba taba tseo tate tsa ditšhelete tse jalo di tla tsa di thusa ka difatofato tse e leng gore ditsela tsela tseo di senyegileng gotlhe ka gaba batoa tseo re bonalang di tse di fedile se se di tsela e be motlhomong re e batla metšhini ka tumelelo re ne re dumelelane kapo go dumelelane gore metšhini ena ya basotho o nke o hirwe yona gobane ga re ya boemong ba local government ditsele tse tsa kelelang ka gagametse local government e ntate metšhini ya yona e shele gona ga re bone tshebetso ya yona go fitlhe makaraa e sale gothwe metšhini e kanana ga e tloa ke ane tsamaya ya mosalemane ga ona motlha metšhini tla tla ga e soa local government ga ke sheba ke tlake tloa empa tumelo re ne re buile ka yona re e buile ka thata e ne le gore o hirwe metšhini ya basotho e kene ka gara mabato wa o sebetsiwe motlhomo ba tshela ditubu tseno ba tshela ditubu fela metseng monana e be setšhaba ka bosona se fiwa mosebetsi yona eno ya difatofato e a qhelela go sebetsa difatofato tseo ke tebelelo e kgolo ntate ka kgola gagologolo ka lekana la dikoduwa le tse dingwe gape-gape gore re bone mesebetsi ena e

bona ha bo rona ka ka ofisi ya letona golo yo ka sa sa lusitse tse di tota fumana go me sebe tsela ina ya fatu fatu ke tswa ka ga ofisi eno bo golo ba yo ka le ke tebele go lo ntate le go ya ga Allah ke a bua ka

0: ha ditaba tse ding ntse di batle re tlane re hokahane le wena le go tlotse o tla be a mamedi se hlolong sa ditaba tse tsa morao ga
1: ke le buile ho tate ke tla ba tla ke le teng ka mehla le mehla
0: di go mo mhlomphe mamedi ke motsotso ga re lebile gore ya botshelela re lebella
2: ge e e ba buang ka ena ba tsa go pitsa dina e di shong ba ke tsa ba ga tsa go pitsa ke potse ya tele ya bobedi o ve na mo putso ba ba tsuba tsheta mo sebetsi o o so so tlo o go tla e ketsa ka go ba e kele tsa mo sebetsi fela ho sa e ketse mo putso o ba ke a tsela o bua o ba di mulaela ha o khathatse monana o tsika na mo putso o fole ke mo e kele tsa ba tsa o ba tsela go tsa dithuto tseo ta bona se ba buang ka tsona ba ga dithuto tse sentse ba di sebetsa na
3: re batla go re tle re bue tate go hlokometse hle ha pepe go bona le batswadi ba o ditaba tsena hle ba ditse hantle ntle ba shaba fela go na monna eo a mathane ngwane wa ka ke monna la le tshedi ba itshebela pele.

Hora ke a botshelela o mametse seyalemoya sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke Molayentladi. Momamedi ke a o dumedisa. Letona la Matla le Merafo, Mohlomphehi John Mpotjwane, o tiisitse boitlamo ba mmuso ho netefatsa hore Basotho ba fumana matla a sejwalejwale a theko e tlase a bile a tshwarella. Ha bua mokeng wa bobedi wa dipuisano tsa kanetso ya matla e leng Lead 2026 Maseru Maobane, Mohlomphehi Mpotjwane o supile tlhokagalo ya go matlafatsa maano le taolo o tshehetsa tlhopho botjha ditshebeletsong tsa motlakase le mekgwa ya go fumana ditšhelete go tlisa diphetogo ka go lekala le tla fetisa setshwantsho sa molao wa maatla le o theha lefapha le ikgethileng la phepelo le kaloso ya tshebetso e le o akofisa tswelopele. Moemedi wa mokgatlo wa dinaga tsa Europe Lesotho, Mohlomphehi Matt Sanquin, o re Lead 2026 e tshwerweng tlasa mogo o reng go tloga boitlamong go ya diketsong e supa tema e seng e kgathilwe ke Lesotho go fitlhela pehelo ya ntlafatso ya moshwelela ya nomoro ya bosupa. A re motlakase wa Lesotho ke o mong wa e tlhokileng lefatsheng ka ga o fetlhwa gagolo ka metsi, moya le letsatsi. Ditebentse di modula setulo wa komiti ya boiketlo ba setšhaba ka lekgotleng la setšhaba, Mohlomphehi Mogodu Magalanyane o re ditshebeletso tsa mathomo tsa bophelo di bohlokwa molemong wa bophelo bo botle ka go a ipiletsa go mafapha a amehang go netefatsa gore lenaneo la naga la tshegetso ya mafu a sa phekoleheng le kengwa tshebetsong e le go ntlafatsa bosebeletsi bo botle ebile bo bolokegile. Tsena di tlhaeletse thulong ya komiti ya boiketlo ba setšhaba maobane e e neng e reretswe go tlhatlhoba kgatelopele ya lenaneo lena mo mookamedi wa lefapha la mafu a sa tshwaetsaneng lekaleng la bophelo Dr. Maditaba Ditaba a supileng gore tsamaiso e le sesitheo lekaleng e diaisa go kengwa tshebetsong ga lenaneo lena. Setsebi ditabeng tsa bophelo Dr. Irene Ayakaka o re komiti e tlo sebetsana le lenaneo lena e se e le teng, le ga go le jwalo ba emetse lekala go bega melao le dipegelo tsa tshebetso ya lenaneo lena. Lenqosa la India Lesotho le beha meja fatshe. Mohlomphehi Prahat Kumar o re India e boulela selekane sa yona le Afrika, ke ka go mmoka wa India le tikologo ya Afrika o reretsweng go ba sethala sa go nyakorela meralo e tla ntlefatsa selekane sena. Tsena Mohlomphehi Kumar o di boile mmokeng wa baphatlhalatsi maobane o eteletseng pele mmoka wa India le dinaga tsa Afrika o tla tshwarelwa New Delhi ka la 28 go isa ka la 30 a motsomong motsheanong monongwaga le go amogela lenqosa le kenang tshebetsong. Mohlomphehi Biju Kora a re mmoka ona o reretswe go matlafatsa.

0: English mele metso e supileng qacha snack leshmele metso e mehlano mogotlong leshmele metso e mene oxbow leshmele leshome mathabothe leshmele metso e robedi leribe leshmele metso e robomberial mashime mabedi thabatseka leshmele metso e mehlano hasimongo ntlaba leshmele metso e meraro me re kena jole ntlhagolong ya rona ya letsatsi spanga ba e supanghana ha ya lesotho ena le dihlodileng tseng a tatsekenyeletsang ditaemane le metsi tseo e direkisetsang dinaga tse ding e le go igolola bofumeni direke tsa bothabothe le mogotlong ke tse ding tsa ditereke tseo go rafshwang ditaemane go tsona mme ke gona dibakeng tsena moo basotho ba fatelang bana metsentsenyane teng diphuputso di supa ha e le dikgwedi tse mmalwa e meng ya merafo e leng dikgobong le mothai e sa sebetse ha morafo wa kao o tlalegwa o le mothating wa go kwalwa go feta mona go se sebetse ga merafo ena e tlalegwa e keditse tlhokagalo ya mesebetsi ka gare go naga mamedi go utlwa gore na boteng ba merafo ka gare naga bo thusa jwang ntlafatsong ya moruo wa malapa le naga ka kakaretso go buisana le mong ga di dira theko go tswa TRC o tla boela tlhalosa gore na taba ya go kwalwa ga merafo e baka ditlamorago dife malapeng le ka gare go naga ka kakaretso re tla boela re buisana le mofumagadi Masaka le kgela le bitsong la baagi ba phelang tikologong eo go utlwa gore na e le baagi ba ka go kwalwa ga merafo kapa ga morafo go tlisa sego sefe bophelong ba bona ba letsatsi le letsatsi ke sa ditaba tseo ge tlotla ge itshotlha ga jale mamedi e le gona gore kgatlhe go utlwa gore na jale ka ga TRC re tse tlhoko e nile ya etela ka moo ka merafong e le gore utlwa gore na ba ile ba fumana ditaba dife kapa ba fumane boemo e le bofe jalo ka go tlaela tlhoko gore ditaba tsena tsa gore merafo ba na le ehlile e na le mathata kapa ka lebaka la ditaba tsa mebaraka ga se ditaba tse qalang ka jone kapa tse tlhagang ka jeno lenaneong lena ke ditaba tse nnileng ga nna tsa tlhaelela mananeong a mang a rona a ditaba kwano selemeng sa Lesotho na le thako ke a o dumedisa setelo gona go amogela ka gare go lenaneo la ditaba la sebepeng selemeng sa Lesotho o seng ga ka jeno
1: ke a dumedisa ntate ke a leboa seng ga jeno lenaneo la radio Lesotho
0: ade ge tse hloko gore le ne le la etela ka mane ka merafo ka baka ka pa ba ka tsa tselo go re fumana ya merafo re rutlwa gona mo hlomong TRC e ile ya fumana boemo e le bofe ha ho lorentse re shebile gore go bana hala e hlile ho ena le tlhoka halo ka pa ge e kholo ya mebaga ka ditabentsa ditaiman
1: ke ka le wana te ho latela mo hlomong le re ke la sahau se a bontsha gore matsatsing ana go na le boemo ba tlokotsi boo go bonalang taba tsa megafo di thefolile gagolo kapa di theowa ka baka la maemo a gore jale megafo ya rona e competition-eng kapa e boemong boo e tlameyang gore e shebe mawala a mang gore na kgolotso ena e teng ya tlhagiso ya ditaemane na ba tla e fumana ja mme re eleletse gore le yone e ke bua ka yona ile e meng se e kwetswe e meng gaufinyane le gore e kwa le go latela tlhaloso e ne tse re fana ka yone jale taba eno ka bo yona e bolela gore setšhaba sa mono se tla sala se le tlokotsing gobane kutliso eo setšhaba se ne se na le yona ke gore e ka nna ba ga ona ga e lo ba ka pele ga olo megafo e kaya ya ba le mathata ebile gape ke taba ya go tlisa phetogo maphelong a bona ka boteng ba yone mme merafo e ne sentse e etsa jalo go fana ka seo go thweng setšhaba se ka tseba go phulwa kapa sa tseba go fetola maphelo a sona go feta ka tsela o ba nentse ba phela ka yona ga merafo e ntse e le siko
0: mohlomong taba bamamedi ka batla go tseba gore na gagolo-golo baagi ba e leng gore ba phela tikolong yo merafo e leng gona teng ba una melemo e feng
1: melemo yo ba setšhaba sa mo merafo e leng gona teng date e ka ba mmalwa kapa e le tebelelo ya bona empa gana jale kapa bogolo ba melemo yo setšhaba se ne se e lebeletse ga se melemo e bonalang e phethagala ka nako yo setšhaba se ne se ka sa lebelela ka yona ga renke mohlala go tla bo go na le mesebetsi eo batho ba dibakeng tseno ba e fumanang le ga e se botlhe mme o tla

0: bana holo holo ke bana ba hutweng a se ba nan le ditsebo tsebo tseo ba ka kenang tlhodisanong le ba bang empa ke bao go ka tweng ga ba tlo tšheka ke bana ba tšhekang ba etsa mesebetsi ena yo goreng ga se ya batho ba nang le ditsebo ke yona melemo ya pele e bonala e ba teng molemo o mongwe e ba wa gore um setšhaba se tla ba le seo ba se fuwang um go ya ka boikgethelo ba sona gore na rona ga ne le morafo le tlotla le sebetsa ke lebeletse gore ele re fe go itseng motlhala go na le ba fuwang um tšhelete e reka dilo tsa mafelo a selemo mme taba eno ke nngwe ya tshwetso setšhaba se ratang gore se bona ga e etsaga e meng ntle le tseno e ka ba diprojecte tse o naganang gore tseo merafo e ka tlang ka tsona le a lewa ka nako ngwe ga se le setšhaba se itseng se batlana diprojecte tsa mofuteono fela morafo o tiso o tla le tsona mme ga se dintho tse ngata golo tseo merafo e tsebang go fitlha go tsona go feta tseo setšhaba sona ka kotlolo se ne se ka gore ga le se utlwa lentswe morafo se tla bona gale maphelo a sona a fetoga ka pelenyana kapa a fetoga ka tsela eo go ka thweng e tlile a fetile go tloga ka tsela eo merafo e fumanang ba le yona go fitlhela moo bareng jale e tlile se gele setšhaba se fetileng se fapaneng le tšhaba tse di ka go naya mofuta ono
1: ntlha engwe ke gore na motlhomong e ka gare go naga merafo e tlisa phetogo efe kapa e ka thusana jwa ntlafatsong ya naga
0: jo e golo date eo merafo e tlisang gagolo-golo nna kebe ke renan gore se morafo o sekelang go tla go sona kapa setšhaba se morafo o fitlhetseng go sona ke sona seo maphelo a sona a lokelang go fetoga mme maphelo a sona a lokela go fetoga ka go bona gore se a hirwa gobane morafo o se utlwile go sona mme ke bona batho ba botlhokwa ba lokelang go nkela tlhoko gobane ba tlo phela le ona ba boela ba tlo sala le tseo morafo o tla disile ga re kentse gore ga ngata merafo e fitlha mo go nang le magulo a setšhaba mme magulo ano a bolela gore ga morafo o le teng o lokela o maatlafatse setšhaba seno ka gona magulo a sona a lokela a belwang ga golo mona mo morafo o tlo tla go sebedisa sebaka sa setšhaba seno ka phano ya magulo le gona mo magulo morafo o kentseng letsogo ba tlo tshetsa jwang kapa ba tlo tshetsa setšhaba seno jwang gore magulo ona a se ka thefulega taba e ngwape e golong tate ke ditshebeletso ka gare go metse ka mana ke ditshebeletso ga dio motlhala go tla bo sena motlakase fela morafo ga o tla ona o tla bona le motlakase fela go makaele go bona gore setšhaba sena se mona sona a sena ona le se gaufiane le ona gagolo fela a sena ona ntle le gore setšhaba seno se tseke ke ditsela tse ntle tse etsang gore setšhaba seno se tseba go phela se tseba go itsetsa mesebetsi ya sona ka tsela tse napaetseng ke phano ya ditshebeletso tsa bophelo ke phano ya ditshebeletso tsa metsi dintho tsena ka go fela tse re buang tsa ke ditlhoko tse mona tseo basotho ba gang ke ditlhoko tsa mantlha go bona jale go kenyeletse le melemo eo thweng ke tliswang ke boteng ba morafo ka go setšhaba seno se ameileng taba e ngwe gape ka go setšhaba se lokela go e lebelela ke taba ya dikwetliso tseo o reng setšhaba seno ga se sala se lokela se sala se re sekile sa fumana go gong go molemo ka go boteng ba morago wa mofuta ono kapa morafo ka go sebaka sa bo bona taba e nngwe kgolo ke gore merafo ga e fana ka metsi e tsa mesebetsi kgiro le maphelo a batho a lokelago a fetoge ke tebelelo e kgolo e go setšhaba se lokelang go ba le sona kapa ke tebelelo e merafo e lokelang go e tlisa ga e kena ka gare go dibaka tseo e fumanang go na le botlhokwa ba go sebetsa ka go bona gobane bona ba tsweetsa tlhagiso e molemo e menaganyang ditlhoko tse tlhokwang ke sebaka seno ga ngata go feta ka tseno setšhaba se nne tse se le ka teng dane
1: mabedi metsone e lesome le metso e robedi ge faleletse gora ya botshelela tsometse lene la ditaba la sebopeng motlhomong ndate theko momele ka batla go tseba gore na jwale ke mona se re bontshitse gore merafo e meng ke ne se bile kwetswe a kao le ona tlhalose o le mothating wa gore o tle o kwalwe ke ditlamorago dife tse e le gore balapa le naga di ka kopana le tsona kapa ba ka tobana le tsona maemong ao le go jole e tlhile merafo ene e se tlhile e kwetswe ka go fela fapana le ga jole ga o setse go nna le o mongwe le go tšhao ntse o sebetsa le go ja dikgolotso di le teng
0: ke a leba date ditlamorago ga merafo ena e kwalwa ko o bolela gore

0: thuso kapa melemo eo setšhaba se nentse se e fumana ga ntse e le teng e tlo fela. Ba ne ba neng ba hiruwe ba sebetsa mesebetsi ya ne ke itseng a seo o thweng ka thong e na le ditsebo gakalo e tlo fela. Merero ya ne ntse bua ka yone ya metlakase le metsi le matlwana le ditshebeletso tse dingwe ko bolela go tlotla di fela, mme setšhaba seno se boela qalong kapa se boela morago gape go latela melemo e le sentseo megafo e tlisa la gaeba e ne se megolo gakalo. Ga ke etse motlhala gore o na le megafo ya nekitseng ga selemo se fela e thusa setšhaba ka go reka dijo tsa mafelo a selemo e le dijo tse o kareng di anela botlhe ba teng ba phelang tikologong eo gagologolo morafo o leng gago go yone. Ko bolela go taba eno ga e sa tla etsagala. Taba yane ya go phetola maphelo a bona gobane banka bona ba sebetsang ba tlisa melemo ka go malapa, ko bolela taba eno ga e sa tla etsagala, mme ka nna ba ba bangwe e letlile le gona mo bophelo ba bona bo leng gona teng ba se ba lebetse le gona mekgwa e ba ne ba phela ka yona pele morafo o ba teng na gana e ne e le seng, mme ko bolela etsi tle o tla e tlaga. Taba ena a merafo ntate e kenya tšhelete kapa e nyolola moruo wa naga gobane merafo ya tlatseletsa ga go etsa dikgaganyong tsa ditšhelete gorena e tlisa bokae e fana ka bokae, mme taba eno tlatsetso ya yona e bolela go naga ya gona tlo tla e ba le bothata ba gore jale lekeno la tšhelete kapa go nyoloa ga moruo wa rona matlafatsong e nyane e ne tse etswa ke merafo ko bolela tlotla e theoa. Mme taba eno ka bo yona e etsa gore jale naga e lokela go nagana ka tsela e nngwe gorena ga merafo na e tlile e tlhoka go kwalwa kao fela kapa e tlile go lokela go itse go oketsang gore yona le ga e le teng go latela gona maemo a teng a ditaemane ka gare go lefatshe ke a seng na a keng e ka etsiwang fela etlile ga e kala e kwalwa e bolela gore mesebetsi ya batho ba sebetsang mono ba nang le ditsebo le ba senang tsona ba naga ena ba sebetsang mono ba tlo ta malapa a bona anee, mme taba eno e bolaya moruo o teng ka gare go malapa kapa o ne o kena ka gare go malapa go kenyeletsa le moruo o ne o tlisiwa ke megafo ka gare go naga ka kagetso.
1: Mohlomong mmuso mmogo le balekane ba ntlafatso bo ka etswa jwang go bona gore merafo ena e boela e qalelela kapa e boela go bona gore ga e kwale go gang kapa e tshebetso yone e nne tswele pele?
0: Kodiso ya ka ke gore ntate taba ya gore ditlodilweng se kang seno sentse se na le bothata go latela phetogo tse teng tsa tlhagiso ya ditaemane kapa tsa tlhagiso ya e ne re nang le yona rona o ne o lokela ebe ga se ona re botsanang potso ya gore na mmuso o ne o lokela go etsang gobane ga se ntho e qalang go tlhagana jwale ke ntho e ne e re mmuso o lokela ebe o latlha wa ba le malalala otse gore na o tlo etsa eng e tla etsa gore le ga o ka go ba ba le ditlholotso tseno tse re nang le tsone tse megafo ya rona e nang le tsone na ke mekgwa e feng e ka tlisiwang ke naga ka bo yona gore e bone gore merafo yona e ntse e tswela pele ka mawala le maano ao mmuso o lokelang go tla ka ona gore o thibele kapa o bebole boemo boo bo tlisiwang ke taba eno ya gore jale merafo ya ditaemane se e na le bothata e le gore re lokela be re bile le maano re le naga ya gore na re tlo araba bothata bona jwang ga bo fitlha gobane bona bolatlha ba bona nagala gore bontse botlha.
1: Ga re se re lelekelela wa phethela puisano ya rona e le gore tle re gatele pele ka ditaba tsena monate Theko o ka reng go mo mamedi a mametseng ga jone
0: ka gola ntate ntho e motho a ka e beyang fela ke gore ditaba tsa tlhokalo ya mesebetsi le sotho mona ke ntho ya gale e kgolo eo dinaga eo mebuso e sale e ba teng fitlhela le bona o teng e lokela ebe ebile taba eo e nkelwang tlhogo e seng taba fela e go buisanang ka yona motlhomongwe ka nako tse itseng fela e sena megalo e phethaetseng kapa e tlakileng ya gona e tla atamela jwang. Mmuso o lokela go nke boikarabelelo ba go bona gore melao ya rona le maano a tlile a amanang le taba tse e kang tsena tsa bomegafo le ditshedimoso ya ditlhodileng tse dingwe gore na e matlafatswa jwang ke mekgwa e seng e ka etsang gore re seke ra dula re le mekopa-kopa le ga go na le ditlhodileng tse ka phetisang naga re dule re bona gore sotlhe se

0: tsamaisana le sona gape se tswela molemo ba angwentse ke mefuta ya merego e meholo e kanya megafo le e meng gore setšhaba seno sona ka bo sona se e be sona se itlang pele melemong le phetong ya maphelo a sona ga mefuta e jalo ya merego e le teng ka gare setšhaba ta
1: na mohlomong dipuisano kapa dipuisano tsa go thakelana ka malebela di ka thusana ditabeng tsena mohlomong re shebile gore na ga bo tsona ke ngwe ntseng ena le megafo ntate theko ya dipuisano tse jalo di ka thusana
0: go na le dipuisano tse tswele pele ntate tse mining ndaba go ntse ke mining ndaba ke gona moo ditaba tsena tse o kereng ga go lokisitswe gantle maano go qokwa dinaga tsena go qokwa dinaga le dinaga mebuso le mebuso gore na ge ka tseba go tlhola mathata a na jwang le gona ba bangwe bona ba ntse ba tswela pele ka tsela mofuta gofeng gobane megafo ya taamane ka nna ba ga e mona lesotho fela e le jalo ka otho dinaga tse seng tse di seletsa mosebetsiwe di ka tseba go fana ka malebela jalo ka naga ya gona ene e dipuisano tsa mofuta one go na dipuisano tsa mofuta o di re tswela melemo e feng di tlisa phetoa e feng di tlisa maano a feng di lokisa melao jwang gore ha go na le bagafi kapa go na le batho ba nang le thaselo ba thusetsa jwang ga mmoo le mmuso gore setšhaba sona se ke sa amega ga kalo e le go mesebetsi ya bone e ne tswela pele le boemong boo ka thweng jale megafe ena e ya tsamaya fela naga e tseba o inaanela go naya yona ga e se e tsamaya e nyemele e ka e etsang gore e seke ya kwalwa setšhabane se teng le ga re ba se fokola fela go nobele seo megafe e se tlhagisa molemong wa naga
1: nate theko ke kopa o tomamele sealemoya ga tobisana le mong wa baagi ka mane kakao le ena re tle re utlwe sabo sa ga ditabeng tsena ga morago ga tabuela mamedi o tlotse bo ba setlhotlholo sa gona mamedi o itseng dikgomo ntate mamedi ge metsotsenye masome a mabedi a metso e tsheletseng ge foraleletse gora ya botshelela mme mothating wena ga tlo gokagana jalo le mofumagadi legela e lebitsong la batho ba phelang tikologong eo ya kao le go utlwa gore na e le baagi ba ka moka ka go kwalo ga morafo go tisa segao sefe bophelong ba bona gara ditaba tse dingwe ke tsona tse dingwe tse re tlatla ge di tshotlha le gorena motlho mo maemong ana ao e leng gore jele morafo wa kao le ona o santse o bontshitse gore o mothating wa go kwala ba bona maemo e le afe aolo a bophelo ba bona papisong le maemong ao e bang morafo o ne otlhile o ntse o sebetsa ka moo go tlwaedileng ka teng kapa ka maemong a ntseng a nepaetse mme le gela ke a odumedisa setele gona go amogela ka gare go lenaneo la ditaba la sebipeng sa lemeng sa lesotho e seng ka jeno
2: ke dumelan ke sedise moyeng le nna ke dumedisa bamamedi botlhe ba lenano la sebipeng o seng ona
1: mme le gela ge buisana le wena tsena ge sa tswa buisana jalo le mangwe a ditheko go tswa TLC mme re ge ke re utlwa gona motlhomong le le baagi ba phelang tikologong ena ya kao di go kwala ga merafo o tlotlisa kapa botlisa segao sefe bophelong ba lona ba letsatsi le letsatsi
2: ke lebone re se bodise moyeng ke kopa gore ke tlale ka okanete ke lebogetlhe TRC ka thuto yeo ba ileng ba re fa yona ka nete ya go tseba ditokelo tsa rona re le setšhaba le meedi go tloga go ona go ya go ye mong ke leboge gape le DPE ka thuto e ileng ya re fa yona ka nnete go kenyeletsa le seunidi le yotlhe megatlho ka ofela ileng ya re thusa ka le setšhaba sa kao go tseba ditokelo tsa rona le go di sireletsa le go di buelelela ntate e se bodise moyeng le bamamedi ba sebopiro sengwa letsatsi go kwalo ga megafo go tlotlisa mathata a tshabegang ko a tshabegang bo go tlo ba le bofuma bo o tshabegang tate malapa a neng a ntse a thola a ne a fumane mosebetsi ya mono ka morafong taba ne e bolela gore tšhelete e bona ntse ba e thola ya kgwedi le kgwedi ba tlilo tla a goana le yona mme nna le wena se bodise moye mmo le batsho thoka kakaretso re ya tseba gore tšhelete ke setlhaga sa mafu otlhe e le gore taba ne e bolela gore malapa a tlo phela ka gara bofuma bona bo gaesale go feta mono kamego ya thuto bomme le bontate ga ba ntse ba sebetsa ntate se bodise moyeng le basotho ka kakaretsoke
1: re thabile theko lebitso laka
2: ntate re thabile theko ke a lebone se ke lebetse se ke tlo ntate tlaba ke a leboa ntate re thabile theko ke re kamego ya thuto ntate wa ka bomme le bontate ga ba nantse ba sebetsang bana ba itse bane ba bona dikolong mme o nkgolwe ntate re thabile theko gore morafo dilemong tse ka bang lesome tse fetileng ga go fitlha mona tikologong palo ya batho ba neng ba sa tsebo bala le ngwala e ne e le golo haholo empa boteng ba morafo

0: ha batswadi ba bana ba ile ba thola mesebetsi bana ba bangata ba ile ba atla ho ya dikolong mme ba ntse ba ya dikolong le hona jwale e le hore ntlafatso ya thuto ebile teng mme taba ene e bolela gore ga e le mona morafo wa ka o tlotla go kwalwa taba yane ya bana ba tla beng ba ntse ba ya dikolong go tloa sekolong sa primary ho ya high school le go ya dikolong tsa thuto e phahameng e re taba e jalo tlo tla e kgineha mme maemo a thuto a tlotla a theoa ebile a thefoleha hape hape ntate se bodise moyeng morafo wa botheng ba ona go na le tshetso e re e tholang letsatsi le letsatsi motlala ga re ba letlokotsi ya motho a kulang gelela ka morafong morafo ko go thuse ka dingaka tsa gago tse ka morafong kapa morafo go thuse ka dikoloi tsa gago o go isetse batho setsisane seo sa tswa segaga sa bophelo motlhala gape ya pentate wa ka koloi ga e wa mane ka batho gelela morafong morafo oo mogosi koloi ke yane wele ba tla tswa ka ditsebi tsa bona ka dingaka tsa bona ba lopholo sa bophelo ba sebedise le metšhini ya bona go parakolola batho kore re tlilo latlhelwa go ne go ga e sale ke go tsamaya ga morafo tikologong ena re le setšhaba sa kao gape gape ntate ntate re thabile theko morafo a o fitlheng ga ona mo go ile ga ba le ditsi tsa tshireletso ka o mona ma-security a bile teng ga morafo wa ka o fitlha sesolo sa naga ena se bile teng tikologong ena ga morafo a o fitlha sepolesa se ne se ile sa ba teng gale sa boetse sa ba seo ka 2002 sa tsamaya sa betse sa tla gotlha gape boteng ba morafo taba ena e re ke nnete bana ba le teng ba katile tshebetso ya morafo empa ka kotlolo gape-gape ba na tsa ba re katile le rona re le setšhaba se phelang tikologong jwale taba ene e bolela ga ebe morafo wa mea bomme le bontate ba ma-security maponesa le masole ga ebe go ja ga bona go tlhatswa ga bona go ne go ikarabelela sa morafo taba eno ke le moagi e mpolelela gore e le gore ga morafo o tsamaya e be sesolo se ya tsamaya sa nagae sepolesa se ya tsamaya security ya tsamaya e be go tlo sala re phela jwang kgatlhanong le taolo ya botlodi ba molao ka ditsela tse e le tsela gape-gape ntate wa ka morafo ga o ne ntse o le teng
1: pelo ke na ntlheng eo ya nngwe o bua ka taba ya gore sepolesa motlhomong se tla tsamaya boemo ba ditlolo tsa molao e ne e le bofe pele motlhomong sepolesa se ka ba teng
0: ntato wa ka di ne ntse di teng ditlolo tsa molao ne ntse di teng jale ge ya batho ba sitetsweng ba tsamaya ba ya gole kwana ba lo ditlale ya galejone o tsebe yona tsena o tloa monao go ya galejone e sele tšhelete ngata gone go ba sale go itsa 100 rand go ya mane galejone o tloa kao fela ne ditlale wa gole kwana galejone jwale ga sepolesa se se leteng mo tikologong taba ne thusa gore go be bobebe go fitlha ditsing tseno tse jwalo go tlaleya ditlolo tsa molao ka ditsela tseno tse fapakaneng gape-gape boteng ba sepolesa bana ba dula ba re thuto ge le setšhaba ka ditokelo tsa rona le go qoba ditlolo tsa molao tseo ba bangwe ka gola tsene ge ne di tsabile re sa tsebe le go fana ka thuto dikolong tsena tse re potileng go bana kgatlhanong le dikgatikelo tse ka e tswang bophelong ba bana taba ne bolela gore ntho tsena tseka fola tse botlhokwa tsene tse re di thola di tlo dikelelwa ke letsatsi ntate wa ka
1: nle go okela ntlheng engwe ka kgethela go yone
0: ke le bona ntate re thabile theko gape-gape morafone wa kao pele o ka ba le tsitsipano ena ya theko ya thekiso ya temane o ne o ntse o itlamme gore o tlafana ka tšhelete e kalo ka 2.5 million go lokisa botshelo ba noka ya kao mane moo di-taxi di dulang di kabelelwa ka metsing tlhabula le leng le leng ka bapalami ka basebetsi ba ntse ba re tshepisitse gore ba tla go kagana le mmuso go bona gore tsela e tlwang ka o ya ga le jone e tla lokisa motlhomong ba dule tafoleng gore mmuso wa lesotho ka digoya etlhe tsena tsentseng re dipatala e ka ba go ka ba jwang ga re ka ra fokofoko tsa go patala ka mola ka mmusong go tshela ka mola ka mmusong gampa ga lokisa tsela e e tlwang mathokong a kao le motete go ya ga le jone e leng yona tsela e gaufinyane gagolo go ya ditshebeletsong tse fapakaneng tsa setšhaba se phelang tikologong ena ya mothabothe bo ka thabe jalo ka go ya dipetlele mamogau motlala bolo ka go ya dikolong tse di-high school jalo go ya dibankeng go ya ditshebeletsong tse fapakaneng tse fungwanang ditoropong jale ga e leng mona morafo o tlo o sesenya mme o tlotla go kwalwa taba ene bolela gore tsela yao empi bona boo kore ntate onkutlwa kere empi boo ke setsang go tlhalosa gona gona tena e maemong a feng e bolela gore tsela yona yeo e senyang thepa ya batho ya makoloi ba ntseng ba itlamme gore ba renke re le baetsi re ye tlhotse re gutle ga ba fitlha tlhotse ba teya koloi ga ba fitlha kao le motete go sane ba fitlha ba teya koloi kore tsela yone e bolela go jele e tlo bampe go feta ga o sana gore na re tlo ba ba ma mme mona ke kgolotsa mmuso wa eso gore o tlo ko go shebe ka mogau mona se kere ka ditlola mogau o kotlhatlhobe boemo ba tsela yone fepele ba ka gase go ephirise e jele tsela yone e nkga kotsi ntate wa ka go feta mono ntate wa ka dikgwebo tse bileng

ka lebaka la botieng ba morago tikologong di tlilo ameha taba ena e bolela gore rona re le baagi ba kao ditlhoko tsa mantlha mona se ke bua ka tsa mantlha tsa bophelo tse gore neng re di fumela dikgwebong tse jalo di bolela gore di tlilo dikelelwa ke letsatsi bahwebi ba jalo ba tlilo ameya meruo ya bona e tlowa ka godimo tsotlhe bahwebi ba jalo ba tlilo tsamaga ba re sie ke gore re tlilo kala bophelo qalong go feta ka mokgwa o nka ka tshwang ka teng go feta moo ntate se bodise moyeng morafo ona wa ka wona ga o ntse go le teng o ne o sieditse thuto ka tsela e e kgethehileng gaufinyana selemong se fedileng ka di-15 tsa kgwedi ya bo-8 letona la thuto le kwetliso professor nto ira papa o ne a tlile tla bula sekolo se majabajaba sa dikonyana mane motseng o thong ke kao ditlhwatlhweng moo morafo ona wa kao o ntseng o lefa ba matitšhere a sekolo se jalo ka tsela e tshwanang sekolo sa mathomo se bitswang Sithole Primary morafo ona o tlisitse dintlafatso ka tsela e kgetheileng date wa ka ga ile di-classroom matlwana a banana le bašhangana matitšhere o file sekolo sena mokgwa o iphedisa ka dikolobe mme dikolobe tseo ntate se bodise moyeng ntate re thabile thoko di fetswa ka kotlologo ke morafo ko re nkutlwa kere di fetswa ka kotlologo ke morafo molemong wa go sekolo se be le mokotla wa go iphedisa ditlhokong tsa letsatsi le letsatsi taba ena e bolela gore ga go potang ga e le mona morafo wa ka o tsamaga projecte yone ya dikolobe sekolong gantlentle e tlo dikelelwa ke letsatsi le yone e le go bofuma botlo phama o ne wa e sale mokati ya katileng thepa ya sekolong moo lebitsong la lekala la thuto le kwetliso o lefa ke morafo one one wa lekala wa nnye wa kao e le go taba ne bolela gore morafo mokati le yena o tlo phutha thoto ya gae a gotlele gae taba yone e tloa botlhoko ka tsela e kgetheileng go feta moo boteng ba morafo ka ga gona mo tikologong metseng ga re na motlakase motlakase o ka morafong ka moo go fota ditokomane tsa setšhaba tsa bana go fota dipampiri tsa boithuto di-question paper jalo go fota dibuka tse seng di fokola go le sekolong ge di fota ka mona ka morafong gore thuto e ne e tswele pele jalo ka e kakara go e tsaela letho tabe ne bolela go ga e morafo wa tsamaya le motlakase wa bona wa tsamaya re tlotla re sala re phuthile matsogo morafo o ga ntse o le teng o ne o ntse o tsheetsa ngwana ya ipabotseng Sithole Primary mana a balang grade 7 ga sephetho se se tlama sego ya ipabotseng o rutwa ke morafo ona tabe ne e bolela gore le yona e dikeletswe ke letsatsi morafo ona o ne o ntse o ntlafatsa batšha ba ka o mona ka go badisa mane sekolong sana se go thong ke sa mogalosiku sa mosebetsi wa matsogo itse ga o kgwetlha ya bataba eno ya ema e le gore taba yone ya go matlafatsa batšha ba tikologo ena ka ditsebo le yone e tlo dikelelwa ke letsatsi ntate wa ka go feta moo ntate se thabile theko gape-gape ya botlhokwa ke taba ya metsi motse wa ka o gashišila go fapana le metsi ene e menye potileng morafo metsi a rona mehlodi ya ona e ne e le ka mona ka morafong e leng gore gona re le batho ba motse o bitswang ka gore ke ka go gashišila re sebedisa metsi ao re phelang ka ona letsatsi le letsatsi le morafo ka gore a hulwa nokeng ya kao a ye planteng ya morafo a tlhwekiswe a tsebe go tla setšhabeng taba ena e bolela gore morafo wa kao ga o kwalwa motse o gashišila ka kotlologo ga o tlo ba le metsi go hang mme taba ena netse re bua dinako tse tlileng gore re kopa gore re be le metsi a tlhaga metlhoding ya tlholego e tle ere mathata ao re sa tsebeng ka mosoga a fitlhe a tla etsaga morafo o tsamaye ka pele a tla seke be a re sesenya mme taba ena e bolela gore re tlo tlhoka metsi mme ke beya kgolotso mmuso wa se ore ka nnete ena o e shebe ka leitlhola mogao go feta moo ntate re thabile thekong tikologo ka bo yona ga o ntse o sebetswa tikologo mona go dilomo go eng go eng go eng taba ena e re tshwanetse re le bagai gona dilomo tsena mekoti ena mangope ga diana ga morafo o se o le seyo go tlotla go etsela jwang ka setšhaba se phelang tikologong gatlhanong le go wela ka matamong ka dilomong jalo ka go fela diphoofolo tsa setšhaba go tlo etsela jwang ka tsone gobane le moye bangwe go kampetsweng tate se bodise moyeng ke re ba ntse ba le teng tsena o tla thola gore kae ka ga batho wa terata e se gautswe e senyametse sere sa tse yone a ile kae ga re nagane gona ga ba sa ba losiko go gang dibaka tse bang dikotsi tse bang ba ntse ba dikankampetse ga e ba terata youtube ba ntse ba le teng ga ba sa ba lesiwo go tlo etsela jang ka terata eo go tlo etsela jang ka bophelo ba batho ba letsatsi le letsatsi ntate se bodise ntate re thabile theko taba ene e bolela gore ga tlotla re ba le mathata ka tsela e kgetheileng ntate re thabile theko le bamamedi ba seboping morafo one ga o fitlha o ile wa ama legolo la rona le legolo gagolo le ne le jere jwang ba diphoofolo meriana ya diphoofolo meriana ya setšhaba direngwa dipatsi dintho tsotlhe tse ne re di thola metlhodi ya metsi mono magulong di latsa ame ya ditaba tse jalo tabe ne bolela gore ge se re satse ka legolonyana le lenyana le lekana leo gona jele motho ke seng ke beya kgolotso mmuso wa etse gore mmuso

0: hopola ditaba tsa tsena tsa ho thukinsa ho tsa metseletsele tsena tsa difatho tsa metseletsele hore magulonyana a mabedi a magago a setseng ho mpo ho tlosa dihalahala a hlwekiswa molemong wa hore ka ha rona tikolong ya re phela ka dipofolo ke nne di kgone le ho be le mokgwa o phela mme matshidi se o ka fuwang ke morafo a legulo mona ka nnete ke nya tlotsa hore a se ka ba balwa dilemo e hlebe a bophelo bohle e le hore tle re hantse re a fuwa matshidiso o tle re tseba o tseba hore na re rekela diphoofolo tsa rona dijalo jwang yo difoko jwang gore di phele ka tsela e tshwanang matshidiso a masimo ka nnete ke beya kgolotso go mmuso gore o go thusa gore morafo wa matshidiso ona ona e tlebe a bophelo botlhe gobane mobu ka bona wa meilong wa masimo ke letlotlo la bophelo botlhe le ona ka tsela e tshwanang ka ga o sena mo go tlo ba le ona masimo a jalo a gatiwe ke masika le mobu ke thaba tse godimo tse mola matshidiso ano e be a bophelo botlhe e le gore tle nne re tseba gore re phele le ga se re sa tsebena re tla lema kae ntate wa ka go feta moo ntate e sebodise moyeng ke kenya kopo go mmuso wa heso ga ke bala lengwelo lena la phatlhalatso la morafo wa kao leo ba bontshang gore ba tlo lokela gore kgweding ya bosupa e ba kwetse mthata bona tsogolo tseo ba di behang ke bona ba bua ka gore ka lebaka la mafura a ntseng a phagama a tliswang ke dintwa tse e salaleng tsela tsa botšhabela bo gare le go ingwela ke taba ya go tšheka mobu ba tlo fitwa gore ba tswele pele mme nna mona ke le moagi nna ke a tseba gore ke le moagi kapa ke le setšhaba ke batho ba mmuso setšhaba ke batho ba mmuso ga go le thata ba re mmewe go mmuso ka tsela e tshwanang le rona ke le tšhaba sa ka go gona re nakong ena re kopa gore mmuso wa rona o mpo o be pelo nolo le pelo tlhomoi gore jale setšhaba sa basotho mesebetsi ya ene le teng ka gana ka go fela ebitsweng ke merapo e ya fela setšhaba se na tlhoba ka bima bo tshabegang ba bofuma go mmuso mmuso wa e seo gabane ga e ba o ka wa kgona ke kopa o mpo o jele phate o mpo o boele gapetlhe o bona na o ka kenya lehetla jwang ga e le mona ba re mafurana a ntseng a nyologa a tlisitsweng ke dintwa ba bone rona ba ka thusetsa jwang ke a nagana kana ba ga ba gobale le bona gore bana ba tlise kgotso dinageng tse ntsentseng di lwana e le mmuso e ba ka thusana jwang morafo ona o lela ka gore tšhelete ga eyo jele ba tlaisa ditemane tšhelete ga eyo theko ya tsona ke eo e amegile mebaga keng ke boetse ke nna gape o mmuso wa ka mmuso o gabane gore o mpo o thuse setšhaba ke tsena sešwela ka tlong e le gore se tlenne se be teng setšhaba sa basotho se phele gantle se seke sa ba le mafu a tlhoo ke taba latlhelwa ke mesebetsi se seke sa phela ka bofuma sa iketela sekene ditlolong tsa molao ebile ke motho wa kgothaletsang gore batho ba phele ka ditlolo tsa molao ntate re thabile theko
1: o buile ka gore morafono o ile wa tshepisa gore o tlatla o etsa gore mokgwa wa go tshelesite lona lokisa ditsela mo le a bontsha tšhelete kalo ka o ne tshepisitsane ka tšhelete e balelwang go dimilione tse 2.5 ge re go utlwa gorena ba ne ba tshepisitse go taba jelo e tla etsagalane e tla kena tshepisonneng le gorena tshwarelo mmele gale le gona motlho mo ntumelelano tshepiso e jelo e ne le ya mongolo kapa e ne le ya molomo
0: wa tsaba taba ena ntate ya ka ene tlile taba e tlhakileng gobane dilemong tsa bo 2021 ba ne ba ile ba etsa tumelelano le lekala la ditsela gore ba ka ba tlotla ba tlhatlhoba botshelo bona boo batho ba dulang ba gangwa ke metsi makolo ya gongwa ke metsi nako na ka go fela gona e be bo ka tlhoka tšhelete ka e go bolokiswe mme go lagaetsa dikgakanyo ka selemo seno sa bo 2021 gore botshelo bo bo ka batla tšhelete e ka etsang 1.5 million ya ba bona e le morafo ba re ate ka ga nako ya ga tshebetso ga e fitlha ditsego tsa thepa e tlo sebetsa moo ka nna ba tla tse dinyolile mola le mola gona ka le morafo wa ka gore beya paneng 2.5 million e le gore botshelo bono bo tle bolokiswe selelo se na ka nako telele sa batho ba tla bantse ba lemalela nokeng yono e tlabe pale ya maobane empa ga o etsa tshwala mogape ka bo 2022 lekaleno na leo le tshwanang leo la dimesebetsi e mengwe le di ditsela ga o tho tlo tsweleng pele ka tsaba tsanna ka dikgakanyo le goreng botshelo bona bolokiswe ntho eno ke tlhoba boroko batho ba dikgutsana di ba teng nako ena ka go fela tseleng ye nang ya ba go tsho otho atho dikgakanyo tsa mogago ga o dige botshelo bona bo ka tlhoka go lokisiwa ka 7 million jaba morafo ona o re ge ne re na le tlhaselo ka nnete ya go dimolola setšhaba tsietsing ena le tlokotsing ena ga o so otho 7 million ga se tšhelete go ka wa ga tseba go ba le yona ka tsela se ka epaefe mme re hula matsogo wa rona mme ke kgwekenye ya kgolotso mmuso wa rona gore taba ke eo he jale nna ebile ke le mogai ke mpakela moferefere ka kelelong gore na gao nakong ya selemo fela dipakeng office ye tshwanang e re dikgakanyo ke 1.5 million e tlatlhamang e re 7 million taba eno ke le moagi e ntlisetsa pherekano ya

0: na ha ile ha ntlo ho bona ke ho fimmo ntate wa ka mme wana jo le nna ke ke la ho mmuso wa iso ke mmuso wa iso ke tsaba ke sena se tlo tlokosetsa na ha ina ka mega fo yohle e teng ha ba sa na mosebetsi ba bana e re tlala le bofuma ba bo ja dikata ke bo mo botlang ka mosemono mmuso wa rona go kopa o go thuse haba o ka tla o thusa megafo ena ka tshietso o mpo o tshietse molemong ya puluko ya mesebetsi ena ya bana ba batho ya setšhaba sena sa naga ena
1: mme lekgela ke kopa mamele sealemoya ge ke mo mamele go tlo gona a ka reng ditabeng tsena ga botsa kapana o tlatsetse
2: o ya misa tshebetso ha nakwana ha ho ntse ho ithuta maemo a ateng mohlala hona ba le ka dintwa tsena ntwa ke ntho e ka felang jwale ha ba se fedile taba tsa bo mafora di se di batla di kutlela setlwaeding morafo o tla kgutlisetsa tshebetso setlwaeding kapa jwale ka ha mebaraka e sentse le ntate
1: a tswela pele ntate
2: okay ke ne ke re kapa ka ha ba le ho sentse o hlakisa hore taba ya thekiso ya taemane e sentse le phepetso ho a tlhodisanwa kwa le tlhagiso ya moraorao ya bo di-AI jwalo ka thotaman ha e sa rashwa ka tsela e ntse rashwa ka yona se ba balea le yona taba eo go se itshireletswa ka taba e seng gantle ntle moo o kwa kare a tlhile a tlatla a e otlolle e nngwe gape e ntse le gona gorena motlho mongwe jalo ka ga tlhile a beya taba ya ga mme mo melegela ka go mmuso tjena mmuso tjena ke gorena ona e be o santse o itlhophile jang ditabeng tsona tseo tsa mangope a wa jalo ge ipapisitse le merafo e kwetseng aforika borwa moo go tla tlhaelela gotho basotho le batho ba bangwe ba dinaga tse dingwe ka setsena le ona maaforika borwa a gafa taemane ka thoko molao ga re tlotla re bona ditaba tse kang tsona tseo e ba bale le teng ga ba tlotla ba e gafa ka thoko molao ka moo bona ba keke ba tlisa molemo setšhabeng seo sa mo be ba phelang gona teng e be kogo ke potso ya motho o ka ipotsang yona fela mme ka nnete tsela e walelang ka yona e se ka go ka o ka utlwagala ka nnete obane ka nnete tlhile papa e tlotla e ba bothata ka nnete goba ga e ba gona a sentse go sokola bo simong ko mona go a utlwala go tlo sokola le go feta go tlo gatlhametswa ka nkane le ka nqena gape-gape ke mathata fela mme mmuso o tlamehile wa kofelele ditaba tsenang tate ke a leboa
1: ka lebona di shakes plus 2665993
3: ka nnete ga leboa tlhenda ditheko nnete mo maseaka kodimo o neng a wa yo metemo ka nnete ntate ke ne ke re taba tsena ga ke di odibeile ka botetseke ga ke sa batla le go ya mono ke mpa ke re ke tlo etsa motlhala o fokona ntate theko ke mogafo wa bobedi wa le mona ga eso motete o kwalwang ke ile ga bona mogafo wa dikgobo ntate ga o kwalwa mme ntate motlhala e re e bonang ka nnete ntate theko taba ena ke taba yeo rere mosebetsi ga o fela boso o tseba gore le kgotso ka galelapa e tlo o fela kore re tlo rona.

0: tse ngata ga golo ntate ha ba mme ona sa tswa e tswe itsebeletsa le ntate a sa tswa e tswe itsebeletsa ba ba tso kala go phiro go bo sha fa tse ba hudula ba se ba shebana masung taba e ra ntate ge e khaisano ya lela pa e so ba e ya moele yang ka tsela efe ka pa efe mme ka nete ntate wa loka ha ntate je gisi e wa mphato a ba tlhagisetso ene nyenye dintse super ho mo hlo monye ka nna ya a maga se go hola sena e ka nna ga tlabana ke ba di buela se tswa edi mo hlo mong ha o kwalo e kwadi ula data ro se ntsenye ge e fumana mme ka nne ntate ntate te ko maga fo account ntate ke khome ya se ha nwa ke bo hle ka nne ntate e sile ke khome eno go bona go re ha e ka dilo ntse e sisitse wa ro ka o tla tswela pele ntate ya ke ba tlo tswela pele ga ditaba tse ding ka nne ntate ge siame ha go ro ke tahlelo eno e tlotla e tsala bana bana ba bo gona ya meseretsi di dikgaikedi tsa gona ntate ka nnete ke re boile ntate
1: ke le bona de tholong plus 2665993 2231649 e le shome ga jale ga lebile goreng ya bosupa lenane le bametseng ke la ditaba la sebopeng dumela mo mamedi
2: ya ntate theko
1: ntate molale
2: ke tholang Jacob molale ka kacha snack tj ka mona
1: ntate
2: pelo e robeile e matitetso wena modimo ha o e gese ke ne ke kopa go botsa ntate wa TRC gore na morafo o kwa ma kwa mmuso kapo kwa medicha melata kapo ke wa motho e mongwa Lesotho mona wa mogwebi e mongwa Lesotho ya bobedi bona e le TRC e be ba kentse letsoho jwang gore mmuso o kgatlhametse gore morafo ono o sekebe wa kwalwa na e be putso tsa ka ditlhaki
1: o hlakile nate malale
2: Alleluia, alleluia.
1: Alleluia, and that the plus
3: 2665 599 2231 649 Matiso ano a le khu. Tolo ka hale le siye le khudo la bona. Le taba ena ya masimo ga ha ba tsali. Ka ba ne bo holo ba masimo a bona e ha ka le bona ba. Ba se ba tshepetse matiso ngao. Ebe mo ga fona o itlamelwa na ba re ba tla ne ba tsene pele ka matiso a o ka ba ile ba tsenisa kama tshiso ha ba lo ha ha ba khefisa go sibitsa mo ya ketela ke go tsanda ke ho rena kona ha ina le tshebelo pele ka tshaba sa yo ibe ke mani ke tla re di tswa ka ha gana ha di se di sebeditse le tiso ka di sebitswa ibe mmaga ka o thebela tsiwa ha ba e tlo thabela tse seng di sebeditswe go ba ditshenyelo ha di be ngata mara ke mo naha yona o e kgothaletsa go e etse jwa go ya ka polelo ya hae go e ne lokela e be mmuso go na le ntho e o seng o e ntse pele go ka ba tlhatse na tse le hlaitse ke a leboa na
1: ke leboa na de manyaka mamedi ga re hlagaleng ke ga tlabe ho ya fihla mala ho kenya bosupa ka hana go ene se fokola e tla ga ratswa di tebe ga tla go kana le mongwa di theko mamedi
4: khotso
1: ndo
4: ke theko
1: me mi bone

0: batla go kopisa dina e di tshwa ke se ba go ba gata go kopisa ke potse ya tele ya bobedi o re na mo putso ba ba tlhaba tsela mo selection o so so tlhwa o go tla e ketsa ba go ba e keletsa mo selection fela o sa e ketse mo putso o ba ke a tswa go bua o ba di bolaela ha o khathatse monwana o tsika na mo putso o fole ke mo e ke le tsang ba tswa o ba tota go tsa dithuto tseo ta bona se ba buang ka tsona ba ga dithuto tse sentse ba di sebedisa na
1: re batla go re tle re bua tate re hlokometse hle ha pepe go bona le batswadi bao ditaba tsena
2: mamedi ge le bohe mola entla di ka bala ditaba tsa ga ya bosipa ka senye semane ke na jelo mogahlelong wa bogago e bile le wa go qetela wa lenana la ditaba la sebupeng re le metsetsweng ena e robedi ge fraletse ho ga ya bosipa re theko madume ha feni
3: re ndate
2: Naleta go ha re qala mona mo eleng go mohlomong o ka tshaela ditebentsena tsa ka bogisanyane fela tsa me legela go tlotse bo kena ditebentsa mo mamedi.
3: Ke ja le bana ditaba tsa me legela di a di beileng ruri ke ditaba tsa se hleng e leng tsona tsa tseo tebelo ya setšhaba e neng e le tso e le sona. Me taba e kgolo eo a e beileng ehlile ke ditlhoko fela tseo ka re motho o no kare go ya ka tshebediso e tshebetso e ne re na le yona ka mono e ne e le gore merafo e seke ya ga bona ga e seke ya ditsena ga di bona ga o se o kwalwa e be ditaba tsena tsa di buileng ditaba tse buileng nako o morafo o ntseng o tswela pele ka mosebetsi wa ona ga ke etse motlhala mo na mo a buang ka matshediso a nako yotlhe a bophelo botlhe ga ke wa bona gana jale ga morafo o sa ka wa kena ditumelano tse sakileng tsa gorena go tlo etsagala jang fitlhile re bua ka yona ke gore ditumelano tsona se di beteng tseng otseng seo boitlamo ba morafo boitlamo ba puso gorena mona mo setšhaba se se angwe yone merafo e siang e entse dikgatampi na go tlo tla go etsala jang gobane molao wa thutuloga gore botlhe mo motho a sebeditseng teng o lokela a bone gore o sia sebaka se mo sele boemong boo bo phile ha bo tsaba se ka tsapelang ka go bona e leng gore ditlhoko tsena tsa fana ka tsona di-project ke di-project tse ne di lokela ebe ga se di-project fela tsa ga morafo o le teng ebe ke di-project tse re na morafo o se o fedile ebe mekgwa ya gore na dithekiso tse ba di tlaisang di tla ya go kae ebe taba e ne sentse e tsebagale e sentse ile ya sebetswa

0: pele boe mo e ka ba bona go le ngwana teng project o no na le project ya go ya tlhagiso ya mahe mono ntate mme project ya no ne le project yo re reng ke yone e tlo thusa setšhaba sa mono gore se itshwarele ka bosona se ithekisetse mahe a dikgotseng tsa sona mme mathata nyanana tsa lete o no sa bone gangata merafo o kena kenage setšhaba fela o bona ka tsela yeo morafo o ne o atametse setšhaba ka yone o ne o etsa gore dintho tse dingwe tsa botlhokwa tsa gore le ga e ba lena le tšhelete ntate le ga e ba lena le tšhelete le fuweng ke morafo ga seke ra e sebedisang go e ja re e sebedisetse go na meralo ya bophelo ya boiphediso e ka ba efeng ke le setšhaba gagolo gantse re tseba go morafo o ne o sa tlo o tla go ba teng bophelo botlhe ba one gobane taemane ke ntho e felang sebakeng e le go ditaba tsena ka botsona tse a di beileng tsa gona dikatlo ebile di seng se disiweng ke morafo maphelo a bona a fetile ka tsela mofutaofeng taba tseno tsona ke tsona fela go ntse go sala gore jale ga re aka ra ba le monyetla wa gore ke naganeng gona ga re ya pele teng ke ng tlo tsa reng ena ke kopa ke fetele go potso ene re na morafo na ko ama morafo ga ke re nageng ena ke merafo e tlisiwang ke batsetedi jale mmuso letlhakogo la ona ke gore na mmuso ga motsetedi a fitlha ke bona ba tlotla ba una ka ba kenya letswalwang gore morafo o ne o tseba gore o phethane le gore mmuso le motsetedi ke beng ba thepa gobane jole ka morafo o ka gara naga ya lesotho o tla tlameya gore naga ya lesotho e be kagolo ya tshebetso ya mofuta one le melemo e naga e tla tseba e fumana taba e nngwe kgolo ke gore na rona re kentse letswalwang ke a gola go morafo o seka wa kwa morafo ga se wa rona jelo ka kata go tshwago ke taba ke thepa mmuso mosebetsi wa rona e ne le gore setšhaba se utlwisise morafo se utlwisise ditlamorago se utlwisise gona sona se tlhoka gore morafo o ba tswele melemo e feng se tlhoka gore morafo o kenye letsogo jwang katisong le phetogong ya maphelo a bona mme taba tseno ke tsona tseo re ne re sebetsana le tsona le setšhaba seno ke ka gona tse dintsa tsona ba tsebileng gore ba tseba go morafo o tseba go diphethana taba ya gore na jale ga go ne o ka tlhokala go etsagale jwang gobane jale ditaemane tsene ga di tlwa lesotho mona di anageng tse dilo dile sebetswa go fitlhela ba taemane ke seboko sa basotho o tloa galenate gore ge be naga e tsebang gore ga go na le taemane e etsetswe mesebetsi yotlhe ya yone e ka ba go tlhatshiwa e ka ba go e tswang mesebetsi eno e tseo mona e le gore ga e tsamaya e sia mesebetsi mona e basotho ba ntseng ba etsa ba fuwe ditsebo tsa mofuta wa gona ditshwarwa jwang di tlhwekiswa jwang e ga di fitlha mo iseng dilo rekiswa gona teng di fitlha e se e le product e feletseng e se gobane ke gona ba ba mantse ba le di ditsa ba ditla tsa ba etsa ditho tseo di ka nna tsa etsa ke basotho ba ga ba gopetswe ditabeng tsa mofuta ono eana taba e kgolo ke a gola gona go na le motata a butse ka taba ditokelo le re ruta setšhaba nate jelo ka otshuo se ditokelo tsa bona gore na ga go na le morafo boikarabelo ba bona ke bofeng ke ba tlo phela jwang ba ikemisetsa gore ba tla ba dikamano tsa mofuta o feng le morafo ga o le teng e le gore taba tseno o seka wa etsa ntho e mone ya gore jale merafo ga ngata go na le bothata wa ba gore setšhaba se kenye letsogo ga o etswa dikreto tse amang setšhaba sona seno sebakeng seno seo merafo e leng go sone ke boikarabelo bo ne re lokelakgeboge boetsa ge le mokgatlho go bona gore kutlwisisano yona e teng ge be bofatse mekgwa ya gore go be le dikgotlhano go feta gore melemo e be teng e tlelang setšhaba se yangweng ke merafo taba e nngwe ya botlhokwa ke taba eno ya matshidiso gore go bona gore merafo e tlile e phethagatsa ditlamo ba yona mme bogolo ba merafo e na le pele e ka e na le matshwao a o kwalo e ne se ntse boitlamo le setšhaba gore e tla fana ka matshidiso gapo ka puseletso go setšhaba ka lebaka fela la gore merafo eno e teng ka go setšhaba se le go na mekgwa ya katamelo e tla ba efeng e le gore taba ya gore setšhaba se tseke gore ditokelo tsa sona di tlhomphiwe se tseke gore go be le puisano pakeng tsa sona se tseke gore thikolo ya sona e siwa e tlhokile se tseke gore melemo e lo kena go se fumana ga go etswa merafo sona setšhaba sona se a e fumana ke bona boikarabelo bo e ne le bogolo ba megatlho kapo ba gona a ntse re sebetsa le setšhaba sa mofuta ono ntate
1: Pete o rena le le

0: mokgatlo wa setšhaba TRC. Dikgothaletsong tsa lona na le ne le itse go be le sethabathaba, e re maemong o e bang go tla ditaba tsa mofuta o morafo o kwalang e be setšhaba se monamenwana motlhomong ka sethabathaba seo kapa se tlane se tswele pele ka merero e meng.
1: Motlhale se ke beile tabana ya matshidiso ore go na le matshidiso a kang a legulo, matshidiso a kang a kamego ya bona ya setšhaba se phelang sebakeng seo morafa o leng so. Ke dithabathaba tseo di ne di reretswe gore merafo e etse tsona molemong wa gore ka ga e amme legulo, e amme masimo, e amme mefuta eno ya dithabathaba e be teng molemong wa gore setšhaba se setle salen se se phele. Empa ntho e kgolo ke gobane jale ga go a ba le la sethabathaba seno se le teng bokwetlisi bo nepaetseng ba gore setšhaba se ntle se tseba gore se eme ka bosona ka morago o be teng. Ga go a ba le dikwetliso tse o kana gare di thusa sona setšhaba se e leng gore se bone gore se ipatlela mebaraka kapa moo areng ga se se tlaisa se setsweng ke ga ba ntse ba sebedisa sethabathaba seno sa bone seno ba sebela go phela. Go jalo ntate o ebile le dikgothaletso tsa gore sethabathaba se be teng se tloetsa se etsa gore maphelo a setšhaba sona se angweng setsa sa se le tsietseng.
0: Maemong o e bang setšhaba sa ditikolo tse ba motlhomong go tla ba le merero e meng e kang ena e be jwale ya re ga o se ba le mathata ebe ke gona ba tla be ba tlhagisa ditaba tse kang tsena tse mme legala di bontshitseng mona o ka reng go bona motlhala mona mo e le gomele ga ona o ne a bontsha gore e se ka morafo ka ba fa matshediso a nako yotlhe.
1: Ga ke re tsea bona ntateko gona tse bothata e sele go morafo wa kwalo mme ga ba bothata gana jo le sele go re fumana matshediso a nako yotlhe. E ka nna ba ntho e ka bang bonolo ga e le e se e sala lebeng ba naga ga merafo e se e letsi ka gona tshenyo kapa kameo ya setšhaba sena se angweng ke merafo ka morago e tsamaye ga menaga e ne ntse e fumana melemo ke eng e tlatla etsiwa go buseletsa e leng ke ya ba mosebetsi wa morafo gobane jale morafo a kere ke kgwebo eo mongwe yana a batlang diphaelelo e leng bokgati bosolosalane le rona re le naga gore na re thusetsa jwang go setšhaba sena se tseba gore se ne se tswele pele ka modiko o e tsang gore magulo a ne a be teng ka modiko o e tsang gore mo metsi a neng a le teng a seng a fano a beng ba ona batho ba sa fane ka ona go sentsweng didiba na makala a kena jwang ga ntse go etswa dikgaganeng tsa ditšhelete e se le bokgati bosalane le rona re le naga ntate.
0: Nate Theko, re lebile seabo sa gago go menagane ka rolana la rona la ditaba la sebopeng seng ga kajeno le ka moso ntate. Dikgomo ntate. Mamedi, re metsetsweng e re 18 re fogaletse gora ya bosupa ge gokagana le mme legela le ena tla tsebo kena ditabeng sa gago mamedi e le gore re tla re tsebo phethela lenana la rona kajeno mo e le gore re ga ke go utlwa gona jwale maemo ke yana a seng a rena a go kwalwa ga merafo mme o tlile pisaneng ya rona le ena mme legela o tlhalositse gore morafo wa ka o tla kwalwa ka kgwedi yane ya bosupa kapa tebelo ko go tlo o kwalwa ka kgwedi ya bosupa tlasa maemo kapa mabaka ao a seng a bontshitse ka dibaka garamang ke go nyoloha ga ditheko tsa mafura mme legela madume ga fene.
2: Hello.
0: Ee yame.
2: Ee ntate.
0: Ke a tshepa o utlwile ditaba tsa mo mameng.
2: Ee ntate ke di utlwile.
0: Ha re tle re kene o tsona re qala ka ena ntate Masimo.
2: Ke a leboha ntate Theko. Pele ke araba dipotso tsena ke re ka sekitimpe ke re fela lengolong la morafo mona ke la ka elelelwa gore mmuso wa heso o gabane o ile wa utlwa selelo sa morafo ka 20 tsa kgwedi ya 2012 mo ba neng ba lela ka gore digafa le di-royalty ka nnete gompo go buetafoleng ya dipuisano e le gore mesebetsi e bolokege ke kopa gore ke opele mmuso wa gaese o gabane matsogo ga e le mona o ile wa ba letsebe mamelang bothata bono jale semoi wa pele kapa moamedi wa pele ntate Masilo o buile ka taba ya difate tsa ditholwane a re na re ka se di tlaise ga rekisa ra etsa bang ke go kgolo tse nngwe teng ke gore Maraka, ha le mosebetsi so o le siwo, mmarapa o le siwo, thekiso le yone e tloa meye. Mme taba ena ke re qosa gore, go feta moo, ha Basotho ra kona re qalellang go di hlahisa, di tlong ka leeto la kgolo, le gore bebe ditholwana tse phethahetseng, go tlo kgolotswa ke taba go di tsamaisa gore re di.

0: temo di tlang go hlokwa teng jolo ka ditogopong go lekwana em ke tlholotswe teng yeno tikulu ho nda de shakes yena re na
1: la ho le jolo me le khela na e bang mogafo ka go le sia difatetse jolo le ka dihana
0: ke ke ba ga dihana ntate wa ke ke ga dihana ka tsela efe ka paifeng
1: a o hlakile mo ka tsela pe
0: ke le wanda de mo mamedi wa bobedi ntate shakes o go se gona mogafo se lo kwala kwa diwa di ka point pile hana kana ka le bakala tsipano e teng bo tshabela bo hare ka tsohle ka ofena nna ke le mo aiwa ka umo ka ha so ile ba le mogafo no botswa ka diamond mine o sa lutho ya jo a me ile hana kana o ka go ga ya ba ha o go tlhofile tso futla wo wa storm nna ke le mo ahi ke file ke re ha ke na tshepo ya go tla khuka ye ne mona ke re ha ke na tshepo ya go tla khuka jwale ha ile mona ke sna tshepo ya go tla khuka taba ya ka ke ne mogafo wa ka o ibile mogafo o matla ka tselegetheileng ka 2019 COVID-19 ile ya amale fatshe ka moka ho a meya hohle megafo yohle ya paka ka thokonyana ya beetse ya hema botsha ya khuka ka COVID-19 mogafo ka wa salong tso yeme ile ba teng COVID ya gagatha ya ba khuka thola ntso yeme ka me ho ena tshekisho ya mane se tsitse megafo e me ikwetse khobonye kwetse motho a ikwetse le sane la tra ile a fokotsa basebetsi ka dipalo tse hodimo mogafo ka wa ba etsa taba tseno mme hona jole mogafo ka o bontsha tshisinyeo mme nna ke le mo ahi ke ya tswa ena yona ke kgomo e molala e hanang bolawa ha e ba ya sisinyeya ka tsena na jwale le kgalela ka ba gotho uiwe ke mogona ke kopa gore re thusa ka tsela tse tla re na re sireletse ha jwang ntate tholong o itse yena cha hana ha ne ka nna ba o hlile wa tsamaya nna ke ene mona ka o le kgaitse ya ka ntate tholong maikutlo a gona tsa fapana nna ke tlile ke batla go kere ke o bona o tsamaya ntate molalle ona bua ntate tiare si yena ntate msamo monyaka yena ore na ba itse batla nna ba tswele pele ka matshidiso kapa jwang jele bana ba ile bage matshidiso a le kgulo le ya masimo a tla nne a be teng ga fela bona e le mogafo o bitswang Storm Mountain Diamonds o ntse o le teng mme tabeno ile a re beya tlasa dikgang tse telele le bona gere le gale ke bola senyana tlotlho la gona la bophelo le bitswang mobu ya ba le re ga ntse le le teng ga kare ga le tswalatswa le lesiko re tlege be ba mang aba le bona ba eme thabeng ba re le teng ga eba ga re kata go wa re imelwa ke mathata ebe go tla mogafo o mongwe re keke be ga etsetsa mogafo o tlang go tla diqeto re re o tlo nne o tswele pele go etsa tenang e leng gore ditaba tse dileng tsa batong ke gore ga ba ntse ba le teng ba tla nna ba tswele pele go tsietsa mme taba ena ke kgolotso ka batla nna ba tswele pele gore go etsa gore re tshedisa mme taba ena ke kgolotso yone e kgolo gagolo eo le nna ka nete ke beyang go mmuso wa gae sego o sa tlhobe taba ena gona ka nako ena ke nnete ka tsego ditamane tsona di a fela jalo ka ga di gautang tse di fela megafo e kwalo empa gona jwale taimane ya kao le megafo e mengwe e ntse e le ngata gagolo empa e angwe ke mathatana a seng a lokodisitswe lengolong le nonong jale ke mona mo ke re mmuso o mpo kenye lehetlatlhe o mpo o tshietse gore setšhaba sena ka ona se seke sa ba tlokotsing gape ntate le difeme tsa naga ena di tlameya di tshietso difeme megafo ya nagae ke tsona tse tsheditse mmuso gagolo ka go fokoletsa bofuma ka go fa basotho ba bangata mosebetsi ntate se boditse moye mme moipone yena o itse ntate
1: pele ga ya go mme moipone mona mo bontshang ditaba tsa gona mono wa re ba tabang tate monyaka jalo ka go bontsha gore e se ka mmuso o ka tlhatlhoba tumelelano na lona le ne le ile la etsa boipiletso ba gore mmuso o tlhatlhobe tumelelano eo gang ga e qeta gore e tle be teng go ena le ga jale ga le re e tle tlhatlhojwe empa morafo o se o bontsha gore o selotlo kotsing ya gore o tlo kwala
0: ke a lebonte se bodisa moyene ditaba tsa kao ke ile ga di bua ka nako e telele gagolo le mafapha o kusa kere mafapha otlhe ya teng ga ka naena go kenyeletsa le lekala le ikarabelelang la megafo go tloa mogao mane gagolo ga letse ke ditabeng tsa setšhaba le botlhe ge ile ga seo tsataba sena goe ga re kgotsofalele le bookamedi botlhe wa streke sa botha bothe tumelelano ena kee re kwa re sa e kgotsofalele ore ebe ditaba di ka tsela ena dipuisanong tsa gona le diphuthao le dikopanong tsa gona le bone gore atse go kwa ka e re tloge gata ditogong gobane mobu ke letlotlo le ne e letsanang go tloa lelokong le leng go ya lelokong le leng
1: karabene leng laethola ya ba mofuta ofe
0: ka ba bojalo ka ke se ditulong tate se bodise moye ya ba gore ae ge kekebe ga ga e ba go tloga fa go fitlheleletse peeletso tsa lefatshe ge kebe ga etsetsa megafo e tla re tlhatlhama diqeto le ditamo tsa gore ba tla ba nna ba tswele pele go lo tshedisa ba etseng jwale ga ke wa tseba mo ditaba tse tsa setšhaba ga ke etelela pele ne nne re a tswaba

0: bang ba kena re a zo bang ba re a kena ba se motaba le ding ha ke na dikere mmuso wa haeso o tlo mpotla hlobo o shebe gore ha ho le emenya megafo ya bona ha e kwalwa ho a me a ba se botsi ba neng ba se botsa mo le nna ha mo le mo e nyu thola ya me megafo e tsaga me tsitsitse nini e lo kha ga me tsika mono e sentse dinthotse ngata tse o mmuso la tlamela ulipa publica tlobe ka mafapha a fapakaneng a ona
1: ha ga kena mme mipo
0: Mimi kwani o itse na hantle ke ireng ke tlotlo ba le gona na tsena ke batla go mmuso wa Yesu o etse jwang mme o ipone le ba sotuka ka kagetso ke ho go kopa ngwana yo go mmuso wa Yesu o mpo o namole bo kene dipakeng o re thuse go bona gore o ka ha bo wa khone o mpo o tsietse mo ga fona ka dilotsone tsa bona ba lla ka taba ya theko ya mafura e nyu lwile e ke ba sutisa go gafa ba lla ka go hloka tshelete e tla etsa go tshikwe o fatwe jalo hae ba mogwa o ka ba teng ke kopa mmuso wa Yesu mpo eta foleng ka le moga founa go be le dipuisano le ditumelano ka dipehelwa gore ke ya o tshietsa ka bokana ke boloke mesebetsi ena ya bana ba batho ba bangata kana kana ke boloke dintlafatso tsena tsene tse di tshwa ke boteng ba moga founa ka dipehelo tsena le tsena moga founa o tswele pele go sebetsa le gore mmuso wa Yesu o tlo tseba go nobele lekeno leo e tlanye ba kagolo ya tšhelete ya naga ena go tlisa dintlafatso tse fapakaneng makaleng a fapakaneng a naga ena
1: re ka fetola ntate Pete
0: ntate wa methethane ntate wa methethane ke se ke lebetse lebitso la ga ena o na go ile ka gona matshediso e tlo ba nako e kae ka nnete se ke ya gabile
1: morafoga re kena go tsenetsa ntate Pete
0: ntate Pete o bua ka
1: merego ke se se mo na me ba ka ne ne le mmaene ne le mo gafo fela
0: oho di ntse kang tsene re di fa mo gafo ka ba ke kala ka go ka nthwane ya magoga ka mahi ya digo ka digo tsa mahi yona ene tla wa putla gale kwa nena e sa le ntwe teng empa he me a ho yona ntse le teng mono ya di tsa batseng tsa tlhaiso ya mahi a digo ile mo ba tha khona jwa le bana ha ina ba tikuluho ena bana ntaselo ya o tlaisa mahe ba seng ba kupile mogafa go ba thietse ba go sebedisa mo a ho no jwalo ile gore mogafa ntse dipuisano le ba tlhaba jwalo hape hape ba tswa ba ba tikuluho mona le gona re le sekolo ne re tlaisa mego yo ka bongata bo tsabeang go re ke tsana ka mogafa ka mona o jwa ka teng go feta mo mogafa ona o khona jwa le tsheha le mo sa lotse ke go dipile o ka wa pumola o ntse o haela ba tha ka o fapakana gona eno go na le tlhaselo ya go hweba ka mohlomong wena go batla go go tlotlhaisa megogo le ditlhona selemo opota ba ntse ba tswela pele go gaela batšha ba jalo di-greenhouse wena gore ke tla rekisa meriana diphoofolo leng ka o fela ba ntse ba tswela pele go gaela batšha ba jalo dintho tse jalo
1: e nngwe ya ena ntate Pete ke gorena ke taba ya ditsebo tse tsetetsweng tsebo tseo le tlo sala le ntse le dintshetsa pele kapa o tlo etsa jwang ka tsone
0: botlhale ko gore ntate wa ka le go phlotlo botsebo go ya pele ditsebo di sale ntse di teng dithupelo nne di be teng e le gore meago ena e gauweng ka ditšhelete e te ke ba tlatla le bajwa fela ditsebo di tla lokela gonne di be teng batho bana ba fuwe ditsebo ba tla ba tseba go tsamaisa dikgwebo tsena tse ba tshietsweng ka tsone le gotlhe di ba tswele molemo le ditšhaba tsotlhe
1: ka motsotso o ka phethela ditaba tsa rona mme
0: ntate wa ka motsotso o fela ke lela ka gore fela mmuso wa sompo go thuse setlhaba tse ba sa nagaeng go kenyetsa le gona ba phelang tikologonye ke itlhokela fela go tsela e be teng motlakase o be teng metsi a be teng ke ntho tsene tse tharo fela ga ke na tlhotse go batla mmuso wa rona letho ga thepa tsena di teng ka godimo go tsotlhe mmuso wa gaeso ka lekala la maatla ke kopa le ke le etele kao ka ditsebi ka botsebi ka nnete yotlhe ba tlo fokotsa ditaba tsa ka gona ka o gobaneng e sa fue motlakase ka o ile a jwetswa gore sekimi sa yona se na le tšhelete e fetang tšhelete ya dikimi tsotlhe tse teng ka gara naga jwale le se setho ke laeng la gore be ka o ga e thole motlakase re tseba go ya pele le ga e le moo mogafone tse re thola motlakase go fota dipampiri go etsang ka go ona tikologong o le seo re thusa jwang gore motlakase o be teng
1: mme lekgalega lebile saba sa go menagane ka galena la gona la ditebo la seping
0: Ke a lebo.
1: Mamedi, ke a re fitlha pheletsong yona la rona la ditaba la sebopeng. Lenaneo la tlhophetso gaso ke Maletlo a Moteane, botlhagising ba Masalantša Pheko. Selina Mogotla ke ena o laletseng gaso ka metšhineng ya Selema. Lebitso la ka ke re Thabile Theko, go fitlhela kwa pana gape nakong e tlang dikgomo.

meraro la meso tso re a re libile hanke horeng ya rona ya borobedi ntse re tsama jalo ha mona te ka hare ho morning drive sa le moya ke sa le so jalo ka ngwana na mosotho a holetseng ka hare ona ha ya le sotho a godisa jalo ka meyeso ya le sotho Atumelo le ditlwaelo ka ofela le tsedi. Ke phamisa letsao la ka le letona ke a le ala ke re ho tlwatele ho ya tsa mechachane. Ha ke a dumedisa tle ke boka dikgomo. Ha ke re ho lona. Tswai bele lona. Ha ke la boraro ka jeno tle ho le le moitlhalo jolo fela masatsi a le mashome a mabedi. Ke ke ane a motsheano ntse le mo sadi ke ditse pedi mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Jalo la ka lebitso le ntse le so fetoe ke ntse ke le emeja e dikopa ka odima mahetla e mesetlhele o tlasa manafi o tsamaya le wena o tlwa mane mo re phusang teng kabe re lo o tswa hantle mane orenya leshome le metsimme re ko fefela nanna le wena re tlo tsamaya ka tsela ya mofuta ofe go tloa gajo tsela mane mo re tla re e ka nete re o ferele o motle mogorwang a bona metsetsonyela e mashome a mararo ka morahora ya borobedi sia jalo le moifo wa dipapadi ke re o ko ba tshware ka letsogo a ko ba tshware le nontlhe o tsamaye le bona a tsamaya jalo ga monate le ena banjosa baofe dipapadi tse ntseng ditlhile di etsagala mane mabaleng a dipapadi kwa ha jwale nna ke tlo o fa fela boemo ba legodimo bo o ka lebelelwang ga lentse le phagama le ga ke bona gore a tšhitlhile ka nnete ka matlho aka le tšhabile ga monate lesele le bogweng ba ntša ka moo tabadileng ka teng lao le jalo he ga o tlako e taba ya gore ke maria le ga o ka sa tsatsi la tšhang a le ka sa tsatsi la tšhang re fetele ka mane

no kena jwalo ho tsentseng di ipetsa pele ka ntle le ka hare ho naha ya leso. Ango ba hora ya leso mei wote. Mfo wane wa dipapadi ke buileng ka ona o tla tswa ka tswano jwale. Le jalon wala mme ke se ke dumele se itse ke buile badume a ke dumela hantle go bophelo bona budume anko re fela ibe phefumulo ho e sale tse anko re fela ibe phefumulo ho e sale tse ding kontsa o tla lokela hore o tsuwe o lukisa ke le long wala a sale chabile tse na ke dumela hantle o re tsusa o ile di atle nako ya gore jwale sane se o ileng watla wa bua le wena ka sona wa re hela a ke tsewa mona ke etsa 1237 molemong wa 123 a e letsa kgale tsa maobane tsona di fitlhile le maobane ya tsona jeno re kena go tsa ka jeno tse ntšha tse ntšha o ile wa hlaelwa ke ntho tse botlhoko kwa maobaneng ya gago wa utlwa o sa ikgolo wa tsebotusa ka maatla ngwana mme o ya pena a tshwara ka natla diphosong tseo tsa gago ke o ithutile ka tsone e tloo ba tsona stepping stonere ke a tseba ke tswa le mona ke tlo gotlela ke a tseba ga nka tshwara mona e tlhile ya go tla ba go phoso e golo yao ke lokelang gore ke e tshobo re be kena ditabeng tsa ka etsa bonnete ba gore ga o tshepe motho wa fetoga motho wa fetoga ba ba ba itshepisa ka moo motho a ka o fetogela e le ngwana gago ke ba bakae gona je ba fetoetsweng ke bana ba bone ke ba bakae gona jale je ba fetoetsweng ke re ke motho yo e neng e le motswalle wa ga yaneng ba ntshana sengle ba bua gona ba bua gane ba bua gane ga jeno ba bitsana ka mabitso ga jeno ga o bua ka lebitso la e mongfatlhego sa e mong se ya sosobane

fetuela jwalo ke tsho le bona ba nngwe sa lebella gore ka le leng la masatsi jwalo ka motho e ka ngwana ha ha wa lebella gore ka le leng o ka ba sega sa ngwana ha le letho ba mehlenye o re phelang ho yona a tshiwe o re phelang ho yona a re lokela ho ipea hantle gore ntho tsena di a etsagala o bona e etsagalela di eketseng ka jeno ka ba re ko obane wena o le betere se ka ba re wena ekekeng ya o etsagalela ga o tsebe na gola go a etsala jwang e mongwe o fetoela jwalo ke ngwana ba ileng a mo godisa wa tseba e le khutsana go a sena mangwe wa monka wa mophutha wa mofadietso wa mofadiaparo wa mofa bodudo wa momadara a mofa lerato la botshwana a mokenya sekolo wa moetsetsa tsotlhe ka jeno ga a bua ka wena ga o me matha a sa bona letho le letle ka wena pepintle baratiwa baka pepi wena ntate ya ileng a wa tseba wa re ke a mo rata ke mo ratelela le bana bana ba ga wa re ke nkela ena ka jeno ana le bana bana ba ga wa re ke tla ba hodisa ke ba otle wa fela wa etsa jwang ka jeno bana bao ba tseba gore ga o motswadi wa bone ba tseba gore ga o ntata bone ba hodisa.

tsenye ya wena ra tsholang ba ka fela itabeng sire se o sa house o nan disona ka ene ye ye wile nwa mo he ba re ho isa le fu o kenya siko.

mene fela me so so re re libile hantle hore nyane ya rona ya brobe sele moya ke sa le so jo tsama le mo sala le dikhutsana ba re ngwane no ha kwa a ka kwa tsa dikaro ba latele.

yona nitia sana kia ni amutia ni my guy. Tu yana dina lo tse a tse a na le mabele mo.

re tla le duma le thwathwa re tsa nna wa ka go ntsha wa tshe ke shebene ako mme re ya hole tsena re tla re lekole he gore na boemo ba le godimo ha bo lepetswa jwalo ke bana le go ba bohandi ba re o le ka go ka lebellwa gore ebe ba mofuta ofe go ka lebellwa gore le hlake maru a ka maru a fokolang

che itse ha khale khale ngwa rwalo mona australia le habo iro ba tso le maobane e hlile ka nnete che o itikile a fitla habo dollara a fitla habo ponto a fitla habo yen bona japan mo wetswang dikolong jwalo jwa a futhuma lwa ke sebaka itibala itahla fela dula hampe re lebeletse ka tshepo gore hosane a ditaba di tla loka re lebeletse ka tshepo gore boisa fela ditaba di tlabe di lokile e tla rare phetla jwalo re fumane gore ya ho betere ha re etsa tsena jwale a re a thata mara ngwana mme re ya mo hlileng re lekolang jwale gore na tsentse di ipetsa.

0: shume le metso e supileng la metso tso re fraletse jwa le hore ina ya rona ya borobedi ha re etsa tsena ngwana mme jwa le re ya tsitsa re kene ha monate ditabeng sentse di ipetsa pele ka ntle le ka hare ho na ha ya Lesotho mme re ha uli tsena re tletle re bone hore na hana re lokela hore jwa le ka mo ho etsa etsi jwang jwa le ka mo teng hwana ho etsa hala jwang ke mang ke mang ke mang ke mang ke mang ke mang go bone ha o dula le ngwana stoutu ha o hetla fela o fumana jwa le asebile ah o fumana fela ngwana nwa a sa asebile o sa tsebe taba ha yo rena taba ha o ke bokae ngwana tuwe taba ha o ke bokae
1: Radio Lesotho on 90.8 to 106.1 FM.

0: Ja, mir so ja, du nein, das hat der Fernseher Michael.
1: Hallo.
0: Re tlang o fumana ditaba tsentse di iphetsa pele ka ntle le ka gare go naga ya mme re fumana jalo gore motlhomphe itonagolo ntsokwane matekane a thagola jalo phepelo ya motlakase seterekeng sa ne sa lerebepe ka ditlhabeng la botlhano lena leo re tlang re be tebelelo kore ditaba tseno di tlatlhe di etsagale ka tsela eo kitshong ka teng tutile le hona ho yelellwa hore di baka tse mmalwa tse di tlile di batla di monne monwana ka taba ena ya motlakase ha e ba ha eno ha o so fitlhe ngwana mme e ba le tshepo hore go tla loka ha e ba o ntse o dumela tabeng ya lentswe go tla loka ke utlwe batho ba ngata ha go tla loka o ba ga tseba ke tsebe na ke mang motho a na qala polelo e ya hore go tla loka mo di ntho ba bona di sa loke e tsona di ahana ke o bolela re tle re hatele pele ngwana mme re fumana jwalo hore letona la thuto le kwetliso le tla fana ka mangolo ho batho ba fumaneng ditsebo mosebetsi Helen Great Test ka jeno ho tloha ka hora ya borobong kamane ka lui o batla ho tseba haholonyane ka taba ena e ke buang ka yona ga le selemo ya sa Lesotho o tla di fumana di le jwalo hore na ho qalwa kae e mong a re be ho qalwa kae ke ha ho etsaetse jwang dipotso tse ngata tseno kaofela o tla fumana dikarabo tsa tsona hodima selemo ya Sesotho ya metso e mehlano wa metsotso re furaletse gora ya borobete re boetse re ithuta fela gape gore dikopo tsane tsa sebabatso le morero wa STEP di buletswe ga o na le kgatlhego gore o tloetse jalo o ngwana mme sebaka ke sa gago gopola ge gobane morero ona wa sebabatso le STEP o ile wa thagolwa selemong sane sa 2023 mme le o fitlhela ga jwale o ntse o le teng sepheo ke gore o tlo thuse batšha go itlhaisetsa mesebetsi ga e le ka mona ka gabo steam teng re a tseba gore ga o bue jwalo fela ka batho ba batšha empa motho e mong le mong go tloa dilemong tse 15 go ya kwana ga fela a ena letsebo kapo e le seqape a le motle yagolo ditabeng tsena tsa bonono morero wa STEAM wa gao ngwana mme lahlela le wena letloa la gao bone na o tla tswa o na le ena ke kgoeletso lona batho ba batšha keota go sa le jalo ngwana mme re shebeletse ra ithuta gore e ka nnete mmisa Lesotho e tlotlile jalo dikgoko bophatlalatsi ka gare go naga ya Lesotho e le o tshwaya jalo letsatsi lane la World Press Freedom Day ke dumela gantle gore a kanete lona ba fumaneng dikgaumono ke kgotso ke thabo fela ke monyaka fela e ke a tsebana go ba monate gaka e kwano sealemoeng sa Lesotho le ga nkekeng ka ba qetang ka tlolla fela mme kwa photledi o retletse le gang a o tshaba o tshabe nako sa bana le supe ka mane ka Ultimate Radio ke ena wa thuso le kgoku he phatlalatsi mona o so e gathile tema nnya buketso ya gago re a e bona re a leboga tle le lona botlhe ba fumane kgau tsa lona le tshware jwalo he botlhe re tlo ithuta go lona e le gona go phete go netefatsa gore botlhale boo bo seke ba gaela go lona fela ya ba bofelela gomo re tlo anya go tswa go lona sokotso le mafura

0: re lende ha monate Australia o ntho di etsa la ntse more elellwa mfela gore e ka nete Australia e bonala e kopa tshwarelo ka ho sebedisa ditopo tsa batho ho etsa dipatlisiso irana di test ya ke ga upa ka ntle ho ditumellano tsa beng ba bang ba re wele thupa sha ba fa sengwana kwa ha la ha ba re re se re sana ha ne ha kalo hore e ka ba botanga ha re ka ra tuta dintho tse itseng le tse itseng le tse itseng empa le lokela hore le fumane tumello ho tswa ho monga mofie Pakistan ya hlola monna bophelo bohle tshankane ka mora ho bolaya khalala ya marangrang a TikTok. Nete e salang ke ya hore World Vision Lesotho e tshwaretse jwalo ba phatlalatsi ba ditaba. Thupelo mane Thaba Bosiu mo e ba rutang jwalo ka ditaba tsa child labor le forced labor. Pelena e kadile maobane e ntse tswela pele le ke kolong la pepo. O mo hirisa hambe manye wa lo sebeletsa kgomo ka selemo.
1: Ke ga zuwe ke ngwana.
0: Ntswetsa phoso.
1: Mbona wa mambiti. Tama yeli ma.
0: Ha tswa ngwana ngwanana a lo sebetsa malapeng a sa kene sekolo.
1: Ha mbona ke ga.
0: A le di limo. Se.
1: Ya di le ngizi ke sa.
0: Ke phoso.
1: Ga o botsa.
0: Ke phoso.
1: Ka na wa ntse. Ho malengo sa moswa wo ngola.
0: Ke ditaba tsena ere ke tla ke di bae khutlo mona a fikela ha jwa le ke emele. Ke ke tswe ka nnete bo le jwa lo. Ke tla ke tswe ke jare ya ka thoto. Ke siele pepi. Fanjo sa ba tlo re fa jwa lo. Tsa di papa di re utlo re na.
1: Selala jala.
0: O ka re mo khuba o teng ka po. Ho etsa le jwa ga ke etsa tsena ke nka ya ka mekwa. Ja ke e jaga. Ke a tswa ke a tsamaya fela he nka etsa phoso ha nkekeng ka hopola thakatsane tsaka thakatsaka ke a le rata.

0: bare ntja yena ingwa ya ka loto eh la pele he babe di tsela le ding he ke ka mo ba sotho ba be di taba ka teng bana ha o sheba di taba di ka mo thaka di fatelang ka teng ka mona ka PLMC ma metsi taba di ka mona ka PLMC ka mo thaka di fatelang ka teng e taba teng ka mo no ga nna re di phela go la re di sheba hantle gona di taba ba bang bana engwe re boneng ba me di etlalang ke a hlopha sa diphakwe se bontshang se kentse tletlebo ka mona ka PLMC hore ba ka ba phenyeng go le di papadi tsa o qetela tsa hlopha sa members e ba tsholo ba lona PLMC o go phenyeng go le di papadi tsa o qetela tsa hlopha sa members mona ho nkhatadi ba tshwa lo ba mona ho nkhatadi mona me a se tsora fela di papadi tse le hore ono batho bana ba bua ka tsona hore hai mona papadi ena ka nnete tle how tjena empa la o jole mamedi tsela le tseding ke tse iphuthetsweng ke nnana la ka jeno mo teng he ka mora hore ane ya borobong tabe ke buisana jwalo le modi kakaketso wa Lesotho Football Association ngadi mphosi mahapi ke shebile jwalo taba tsa mana jolo le dibapadi tsa ntsa African Cup of Nations la opola ya tsila la maobane ke mo teng he ho tle ho tswa lotho ka bona draw ne tle tswa hantle tsila maobane mo go boneng na ha Lesotho e kene mogatlhelongwane wa group A kene mogatlhelongwane wa aha tsere na le tsona tsane hape hape mo ntate ko motho la gakwa la gola mogokgwa go pula 7 re hel a na la go tla 7 re na le yona mogokgo re boetse re na le Gabone bile re na le Niger mamedi a na re tla bona ge to le dikwena e feta tse tsela le tedi mamedi du ho wena o le mamedi wa Salma sa Lesotho o le morati bile le mothaselli wa dipapadi kwano maikutlo a hao a tla ba moeledi ka morago re hetle re bue ditaba tseno kaofela empa gape le mono mamedi e re ke re kene ka mona ka papading ya karata ge kopana jolo le morammati ge ke go kona ka mona ka karateng nabe he ba bitse ka tsele wa mafelong a nabeke tse dingape gape tse motho ntse o di sheba ka mona ka NSRC ka mona ka NSRC tse di ntse o di sheba ke taba tsa kamane ka bothabothe walk for life walk for life ka mona ka bothabothe jale go lo tsamao walo motsamao wa 11 kilometers 11 km ka mona ka bothabothe mafelong ona nabeke ka labohlano ka mona he ka bothabothe ke tse ipitsang pele ga o sheba ka mona ka LSRC mo mamedi ke tsona he ditaba tse ding tse teng ga o sheba he or kand e pesia ba re setlhopha seng ka le ke se sa bapala ba setlhopha seng ka le ke se sa bapala ke kanono e nkile ntho ya yona tsatsi la mabobane ka mora hore he Man City ebe e bapala ka ho lekana ka mora hore Man City e bapale ka ho lekana ka ntlha e le nngwe ho e le nngwe ke mona mo teng he o la bona motho wa bona mokwetlisi monghadi Pep Guardiola ebile a ipata ka mahlong fela nnete ya sala ho no bapetswe teng nnete ya sala empa he o la bona mokwetlisi monno he ntate Pep Guardiola ebile a ipata ka mahlong ka mora hore a bona hore a tlile mona he ke setse a bona hantle mona teng a e chaile a bona hantle ga e chaile mona mamedi ka mohe taba dinka teng gobane ne bapala jolo le Bournemouth ma gobane setlhopha sena sa Man City mo teng di bapetseng jolo ka ntlha e le nngwe mme ga o sheba setshwantsho sa loko tla bona gore Arsenal e ka godimo kaofela ditlhopha di bapetse dipapadi tse 30 a metso e supileng jale Arsenal e ka godimo ka dintlhakgolo tse ka bang 28 a metso e mmedi gore na City ka wina papa ya go qetela e tlo tla e sebeletsa ha e wina papa ya go qetela e tlo sebeletsa 81 e le gore go fedile ke lehlonolo gona a sena le ka jowa go fedile ke lehlonolo mamedi ga o le tsena ke fete ga di kopana jwa le Mramat ka mona Mramat
1: watate
0: ntate wa ka go ya jwang
1: hanyana watate wa tseba
0: watate di flu di patetse ntate go nne le monate ne re nyakalela ka dukete mona motho o itibetse gore o solo mogolo solo sa mmele a se sa tshwaya le go a dinakong ya go feta ga ne se ya tla ya go itwanela ka gotlhegotlhe ka mo se ka itwanelang ka teng kgatlhanong le dirame ntate ne re le dikipa ntate o le monate ampe ge e tsa ntsho tse e tsagalang tsa batšha
1: jale a kere jale ena ya sokodisa wa futhumela go a bata wa sokodisa a bata ele nako o futhufuthumetseng ke lalelo e re a apara kipasane se matso a makhutshwanyana ei watate re a sokola man
0: jale a kere le nthela e rothetswang ntate ga o e rothetsa wa futhumela hai
1: ee wa o kosisa yo o ntso hlobola o tsebe o ntso hlobola
0: o hlobola o apara

0: R watate ai ai e ga sukula kana ku ina selimo ga gona o ja munyaka man munyaka man
1: datwa ka diawa
0: watate re le wisa sna le watate a tsika ne pi tsheveledi tswa bano e bile season e monate eno ya manyesu mane tsona le na mona mapolasi mo e leng gore game tsa go qetela ke tsona tse di saela mohlodi mane ne le season tse monate tswa bano watate ka nnete a sna le ga e le wisa watate
1: ke opola ha selimo se tsala sa dipapadi jole ke ya o khaitse di aka ka mona house joy thabantsho ka mona ka sfika ka mona ka sfika wole ke fitla ke khaitse di a motho o ko mfe ke pa sa sinale ebe wa mpotsa gore ke pa sa sinale o sisa ka phepe ke re ko ba ne tlong ka league mfe ke pa sa sinale sena ke a spatala la hona wole jene ya ba o nele tsa ke pa seno gae tshwara ke sena ke shebe na sena se ke se tsholo ka fa mafika se mana masang mana
0: ya ba
1: mnate ya ba ke mnate ke nge mo wetse khatse dia motho ha la ka hlela mo lotla bua tsa ka pepper no tshu wa ga sna le nka le ke season nge na wa tse ba bulo wa ga ka dipa sa sna
0: ke lo hona ke no tshwere ke flu ke se se a pari o hlubutse le sona fela ba tse ba o bona ta ba tsena matati
1: ha ke go se a pa ga ntate wa ka ke ke ha ke ka ke kwa ka mola fela ke go se a pa
0: like ba ho ga fela o se a pere ba o bone matla ba o bone
1: e hona le ke a pere di khwehla ke a pere di lamba ke jwale ha ke tsoka mafaka se a pa
0: hai wa tati ke pa le skipa sa ntate ba o bone mo hlomo le bana ba plus manana ba tapa ga tsa bona le bona re tla bona wa tati sanze ba tshwiri pelo
1: wa tati le bitse wang mafelo nga beke
0: wa tati wa tswa ke ditse go etse mafelo ana a beke monana ona le tsapa tse dintsi tsa dileng ha monate mona ke bona jwale ditshwediswa batlasa ke tsena go etsa etseng magetheng e ne shaketse ka maputso ka mane wa tata e magane ne shaketse tsopa se gopo mane ne ile ka o black jack ka bo yona ka maputso ka mane yona e tla o shapa ho ile ka mona wa tata live tla ga ntse tshwile mona o nwe thaike e tla o shapa ho ile ka mona wa tata se shapile magetheng 14-7 black jack ka sonta ha ile ka mona ka maputso wa tata papadi ya bobedi e na le tlhopha sa monne mona sa mona kwa la batata ke tsebena go itsala jang ka monne mana ya itshapo chapelwa jena bana yo siwe 13-12 ke majestic man ai wa tata tlhopha tse ding tsona bana bashana le yona ka netila e la shapa kwa site ka 13-12 bashana ne ba pala hantle le yona tshela o tswa be ke 50 ding fela ke ne ka re tla tswa borokong tlhopha sa eagle se shapile bontate bana ba pokeng tsa di molo mono 15-10 CSTS yang kila se lwe ke tlhopha sa pita ai wata teng ntate ga ditshwele o phamisitse phafa o mo be ke mo ke thala o mo sheba molaetsa wa ha o kena furu mona ke a ipotsa yo bana mo lwana wa ka o re mana e o mo be wata teng ntate ga ditshwele o mo be ye pa e butsi mana ne ne o tla e bona wata teng ke tla o fatsona mono no o shapile tlhopha sa ja yang kila se 14-11 a se la ka hole mana ai papa ri a sonta ya yang kila se le pita wata teng sa le yona o ntse o bua ka ona letsatsi ne hai hai wa tati ne re papadi e matlago ha be pika e gone o shapa jan killase hai ha ke sho na etlo tshwa ke mang wa tati ke papadi ya bo 11 ka tatelano e sa le tshwa ke yambo e se gale kwa so pasa 704 so le so pasa king's card 178 ya ba bashana ga nete e gona ho tshwa ke nyo e tshwa ke yambo e se 178 wa tati hai ha e gone nga 6 points bashana ke bona hai o tle le ngwe fela ba ithobala bana bana ba eso so kamane ne ka lokong ya gona tsele emeng ka ona watate ke pitla ka odimodimo e na le 33 points e hey, watate na yo no e bona hantle ke peo e salo mogao ke black jack ka 27 points e le go pitla ena ngwane se ka nna baleya tse a ke tsebe salo lotong la pele re tla bona gona hantle di ya o tla e tsala jang tlhopha sa minoga ke number 3 ka 27 e jan killase ke 27 wa bona di a lekana ka ofela e le go tlie go fitlhela ona tsena re ka nna gagare soka re a lebitso watate face one ke a ne langelo wa tasemane ena le 24 le bashana le magetheng le monneng di a lekana ka ofela e le go itlhe watate wa bona o santsaneng go le thatanyana e tlotla le yone ena ke bone ka game ya go qetela ke yone e tla disaela mampudi wa tate
1: ee ya ntate wa
0: ee wa tate a ka nnete ne ke mametse Peter Lex a ntse a di ya ei motho eno wa o tla o analysetsa motho eno wa bona Peter Lex wa tate ei o tla o beela hantle ne ke kgolwa mantswe ga e ka ofela e sale a bua maobane a sena leng ka ge tla e bua ka nako ngwe wa tate
1: aibo ke tlo motsipa ntate ke tlo motsipa ya ke batle le thoka ele ke tlo motsipa
0: ke tlo o mamela wa tate bonnane wa dibee yane ma wa dibee monnee
1: professor Lesiamo ka ofela ntate ha ntate ke batho ba ka bano he
0: ai watate ke nna ena ntse ke beile tsebe mo
1: e ya ntate waka
0: eya watate
1: watate go lokile ntate re tla boka ga di o rua ntate gona ka mola ka leseisane ka gope seabenye he mafelong a na a beke o tla etsala bao bane ke utlwile batho ba teng ba re e se bankile mabrestand di beke fitile

0: ntate ya ba ntate taba ha di etsa hale
1: ke la ba bima tsa ma go kela morao man
0: amodi
1: ke taba bona wa ntate ha ba tsa ke tletse ba ntse ba nna ba no ba maburu mano le bona ba tla enga ke taba bona le bona ba tla
0: thank
1: you wa ntate
0: ba medi ke metsotso e mehlano hantle happy le ba fitla hore nyena ya me ha borobong hore nya borobong ke bona ga tsidi ka sister Bettina santa le teng ka man hema me o tlo fa ditaba tsa hore eno ya borobong ke sheba tedinge ka mona ka corporate champions league ka Denver City o ga hopola go di bapala jwalo santa se seng se seng ka mono hey mafelong a na beke e ne le di legends tsa tlhopha sa matlama ke le ba kopane jolo le di legends tsa corporate ka mono ka stadium ka mono a papadi e monate ya kalo ene se nata batsena mantwana tse di kgathetse mamedi jwalo ene ke sa buka ona ho lwentse ke kgathetse e re makile yo eh la ga e maka e re maka a e maka 90 minutes ka ofela ene ntse ke kgathetse he mamedi empa ene le papadi hleng ne le monate ha holo ka mono he ka corporate me ke a tsepa hore ka mono he bo mo ha di flavor tse ba lokisa di nthonda to bana e wa phea tla maneno la eso e wa phea ka mono he mshimano wa ka flavor ntate wetsa ntse tse tlhakileng ha holo re ntse ke sheba ka mona ka corporate ngola teng he tsamile ka tsela wang mafelong ana a beke mo teng bileng wa kha ditletse boka hare wa kha ditletse boka hare tse tletle bantse bontshang ha teng ntate taba di satsa mahantlo ba jule ka mono ho bapalwa ka dilemo mamamedi wa palo ka dilemo jalo ta fumala go ditlhopha tse ding di tla jalo ka bana ba banyenyane o fela setlhopha se tsebo wina dilo tse dingwe mona di itebala kapo di lebala gona gana sepheo sa lekena ya corporate champions league ke eng ko baneng re bapala papadi tsa tsame ka obege jele ba lebala ditlhopha tse dingwe ga bona koo fela ba batla wine jele ba tla ka bapala ka bapadi tse nyenyane jalo o na le emeng ya melao le melawana e beuweng ka mono gore e ba setlhopha se bapala ka dibapadi tse under age jele tlhopha se jalo se tlameya gore se fumane kotlo tama o fumana kotlo mme dibapetse ga o sheba mafelong a na beke mo teng KFC e ne bapala jalo le Office National me KFC tlhotse papadinong ka ntlha e tepedi go ntlha e le nngwe le tshodi ya hlola jalo Queen Mamahato ka tse tsheletseng go fela ga o letho kathe ga e le LHDA ha Multi Friends di bapetse ka o lekana ka ntlha e le nngwe go e le nngwe ya ba he Sentebale e hlola jalo ke Flower Mills ka ntlha e le nngwe ga o letho kathe ga o sheba hape-hape papadi nngwe e bapetseng e la ba papadi le pakeng tsa Mimosa ga mmo le Matineng le Matineng ka mone mo teng Mimosa tlhotse papadi ka dintlha tse tharo kao fela kgatlhanong le ga o letho le ka mo he tseno tsa corporate mamedi di bapetseng ka teng mafelong a na beke mme ga o sheba gape-gape le mafelo a na beke e na e re leng yone yala 24 tsabe di bapala gape-gape gobane ke bona tlhopha tse kang bo econet di teng ke bona yona bo KFC ke bona bo alliance kao fela Queen Mamahato you name them FPL di teng bo Kings kao fela di teng di a bapala mafelong a na beke mme nto sa lebale gore ka mono wena o le moitshokodi ya ratang gore o etse kgwebo ka mono o rekise ga o apapa ba dira khudumeledi ka mono wa ya jela o fitlha ka mono fitlha ikopanya le bona bano ba komiti ya tsamaiso ka mono ka ba o letsetsa nomorong tse latelang tsa 5304 1028 e letsa nomorong tseno fela tseno jele tobo se o buisana le bona ba ikarabelelang ba oetsa a stole ke bokana ba fumana stole ka bokana ditaba di etsa gale gantle ka mono mamedi ke tlo buisana le ena mohadi flavor ke ruka gona ditaba ntse di tsamaya jwang ka mono ka corporate ke ukona ditaba ntse di tsamaya jwang ka mono ka corporate gang ga ke tswa ka mane ka mefongwa ditaba tabe kopana jalo le modikakaretso wa Lesotho Football Association e leng ena mohadi Mokgosi Mohapi re le ba ditabeng tsa hora ya borobong.

0: tshwaetsana ka mathe, mosese le mantle a ditweba tse tshwaeditsweng. Le ha go le jwalo, o re tshwaetso go tloga ho motho ho ya ho e mong e ya fokola. Matshwao a Hunter virus a kenyeletsa ho kgathala le ho hema ka thata. Bala ngwana wa mashanyana kweneng bakaneng hosane, tlasa mohuo o reng ho aha boitshepo ho bashanyana, ema o utlue, o bonwe, o atlehe le ho hola. Mongodi wa DCPT ebile le ofisiri e kgolo ya ditaba tsa boiketlo ba bana, Mofumahatsana Thato Masopha, o re ketsahalo ena e reretswe go tlhokomedisa setšhaba ka bohlokwa ba go tshehetsa bashanyana maikutlong setšhabeng e ka setana le dithutong, e le gore ba gole e le baagi ba na le boikarabelo le go thusa go aga malapa le setšhaba se maatla. O re hangata setšhaba se beha kgatelelo go bashanyana gore ba bonagale ba le maatla le ha ba tobane le diqholotso bophelong. O re ho ho susumetsa gore bashanyana ba bangata ba qetelle ba sotleha ho se mang ya tsebang, ebe ha ba fumane tataiso le tshehetso e nepahetseng. Letsatsi la matjhaba la ngwana wa mashanyana le ketekwa selemo le selemo ka la 16 Motsheanong ho totobatsa boiketlo ba bashanyana le mathata ao ba tobanang le ona ha ba ntse ba hola. Re phethela ka ho lekola ditaba tsa matjhaba. Letona la bophelo la Democratic Republic of Congo, DRC, Mohlomphehi Samuel Gamba, o re setsi sa kgale sa kalafo ya Ebola se ntse se ntjhafatswa. Sena se latela hore ho tlalehwe sewa sa lefu lena le seng le bakile mafu a ka hodimo ho lekgolo. 31 le ditshwaetso tse ka hodimo ho 500. Mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO o phatlaladitse sewa sena e le tlokotsi ya bophelo bo botle lefatsheng ka ha ditshwaetso tse ntjha di fumanwe, mme o itse ha jwale ha gona ente kapo kalafo molemong wa mofuta ona o sa tlwaelehang wa Ebola. Ditaba tsa hora ya borobong di fella mona. Mamela tse latelang tsena goreng ya 10.
1: A e bole bo motswalle, ke eng ha o ntse o fokola tje? O etsalang ka wena?
2: Hai mmanyo, ke o jwetse ha o bobebe ho hang. Ke tswanga keng ha o mpona ke le tjena? Ha ke re ke a fihla ba re ke high blood e shutile, ha ke re ke a hosane ba re ke le fula pelo, ha ke re ke sa utlwile ba njwetsa hore ke depression. A tseba ke sa tseba hore na ke tshwara kae, ke tlohela o kae, ke imetswe.
1: Hai bolebo, o imetswe ke eng hakanakana? Ke eng bothata?
2: Hai, ke o jwetse motswalle, ha e sale ke qabana le ngwanaka dintho ha di tsamaye hantle ho hang. O nkwalletse mamati, ha batla o bua le nna ho hang, ha ke sa tseba hore na ke etse jwang. Fela ke batla ho bona ke lokisitse ditaba le yena, dintho tsa rona di hantle. Nthwena ke o jwetse e ya nja.
1: Ao motswalle, ke a e utlwa taba ena ya hao. Ha o so utlwelle ka lenaneo la television ya Lesotho leo thweng ke tshwarelo, ba ka o thusa hona jwale. O ka ba letsetsa ho 58548157 kapa 62153071. Ha o ka ba tshwara ka mohala fela, ba ka o thusa hang hang.
2: Tshwarelo, ke ka ho tshwarela re tshwarelwang.
3: Dipapadi on your number one radio station.
4: Pepino, wale tlama. Ebe da hainjo.
5: Wale
4: wakala bloki.
6: Mamela dipapadi sa lemosa setjhaba 93.3.
7: Ke hopole nzinya mofusi ka lo banna. Ha o ba tsela jwale e ba ile fa lo kopana jwale. Le di o ntate ka tsela nna.
8: Ebe botswana. Pepino!
7: Dumela ntate.
3: Radio Less 93.3 FM, limitless.

0: Mamedi hanta o sheba nako metsotso e tsheletse ka morago rena ya borobong re ke boela ke ka le hape ena pitsi re leba hantle hore nyane ya le shume ka golo ile ya bobedi e bile ile ya ho qetela mamedi wa salama sa Lesotho ya lenalo la dipapadi jolo ka ke la ka o tshepisa hore pele ka bo ke la o tshepisa pele ho ditaba mana hore hang ha di khutla mona tsebe re kena ka mane ka Lesotho Football Association mo teng he kopana le le ntate mongodi kakaretso ntate mongodi kakaretso
1: o jwang
0: ndato waka dumela phela wa
1: ere ke ka le botsha ka mo kutle gege
0: o kwe qale ka mona ntato waka kitle kukwe ka mona le nna light a sebetsa wa
1: o le kile nda
0: thank you atati mamedi ke metsotso tsheletseng hantle hem ka mora hore na ya aburubu tedi tadi tama tedi betle re di tshohla tsa se le ga jeno he le na mo ka ka getso ke ditaba hem mamedi tsa mana jolo le fa president ka mora hore a kgethelwe go ba committee nyane ya khosafa wa opola go la ga di bua le mong ha di mikia re di tloboka mona le mane he jwale mona he tebe tle re bua ka yona re re go tla tle re sheba bona e be heta bena e mi jwang ka po e re ntle le mona o sheba he tla be re sheba ba le hona e be re bona ka po re bone le ke ya rona e kgolo e tsa maka tsele jwang ha ile mona fitle pheletse re kukwa gola he kena ka mona SG.
1: Yes sir, how are you?
0: Andat e hlakile heke a hukwa le nna ka mona ka tibetsa ka o hantle a holo ntate wa ka dumela he ntate.
1: Dumela mfuke.
0: O phela wang no nyane?
1: Mfuke ntse ke phela hantle hlongwane.
0: Ntate re teng empa fela ntate he o ipatile morao tjena ntate SG ha ka sa o bona le mabale mang ntate no so sa bona ha le tjena empa motho itse ha o so ithuta o sheba ditaba ka mo di leng ka teng ka fumana hore SG o phathahane ha holo ofisi ya hae e tswa gafetsa gafetsa.
1: A ho lo ntate wa kahle empa wena he a nke ke ka ba ka ipatela wena
0: ho jwalo
1: le tsimelano e thata thata na le wena o skine ka ipata
0: ho jwalo ntate ji
1: eh ntate
0: ntate ji re le ba so thu ntate ri la ga keteka haholo mafelongana be ke re tswang hona ka mora go ruka hore Lesotho Football Association president Mohadi Nthunya o kgethetswe e le se talk ha re ho mogatlona wa khosafa
1: e yanda ai ho jwalo ena maneso na ka nete ke thabile ho menahane ho bane ha ba wa hopola molao theo wa rona wane le next bit ka molao theo wa lefa fela go le melao theo ya megatlona e neng ona le kagolo ya yona man mo buang ka the objectives mo ereng re tlameha go ba kagolo ya world football re ithute agenda ya world football wa ipona
0: e yanta
1: and we are doing exactly that ha re fose ho hang ha re yetsa gobane o ke ba ithuta agenda ya world football o le ka ntle ho yona
0: ke ja ngwa. Jwale
1: ka hona re tlameha ho ba ka golo ya tabatsene. Ke ka ho kileng ka bua le ntate Nthunya ka ke a o kopa. Ke kopa o dumele ho emela dikgetho tsena na tsa e bitswang jeng tsa khosafa lebaka. Ko hore hangata ditlhopha tsa rona di lo bapala di-competition basebetsi mmoho le nna baratjhi re sebetswa hampe. Na kwena ka ofela neng re tseba fixture ga re bapala ka mora matsatsi a mabedi mantsi bo eng utlo so thwa re ga training ha le besele tseba se le bapala hape o sana ha o ba fana ka accommodation re fuwa ka accommodation e sa tshwaneng le tse di re fuwa jwalo accommodation ya boemo bo ke dumelang bo sa tshwane le competition so ntho tse kang tseno go soka go ba ka ga go bua ditaba o re re tsebe ho di sebetsa ntate wa ka ke ka ho he le ena ka ana sa u tlisisi tena e mona ke sale mo cha ke ra a le fa ha eng cha le fa e jwang mpa o fetile ya tshwereng se thadi di mapere ha re tsere pe
0: e ya
1: ka nnete nne le dile ke batla

0: tlo ba motlatsi wa president.
1: A president.
0: Ya ba hore ha re tla re fatse re nyuluwe. Ke ne se ke khotofetse wa tsa how buisana le motho. Ona le give and take. Me abanga ke kame ho nka eno no ba le nana sa dimeti ke to nyu kholo ha kalo yo mo somo ngana bile a sna le thase mo yona le re ke ga e re ke lo pusha ena ya ha ya ho ba setho sa committee ya phetha hatso sa kho sa fa e lo re tlo ba le lentsi mo e nngwe taba ke ena ke batla mo tlo yu bona le di sub committee ho ba le eng mo se hloka batho ba tla kengwa monono e le hore lentse la rona tle di utlwane mme ha re na le le setho sa komiti e jwalo o tla ka a eme a re look ha re kenya batho dikomiting ha ke na ba le conflict of interest hobane ke ntho motho mo le mong a ntse a etsa ke tla ba karolo ya ho recommendwa batho ke argue for batho ba ka hore ba be le karolo le boteng ka hara dikomiti tse jwalo mme ka nnete re le Lesotho Football Association re motlotlo haholo ke taba ya ntate Dijane Mthunya ke setho sa komiti ya COSAFA mme re tla leka le ho phagalatsa hore presence ya rona ka hara world football e utlwahale e bonahale e se ka ba only limited in terms of utlwahala ha yona.
1: Eya ntate ka ona ra mo lebohisa ka nnete ntate hore o sebeditse ka thata le sebeditse ka thata le lemofo kaofela o no tlile o mo file support eno ho leba mono COSAFA ntate wa ka.
0: Ke
1: leboha o mena ha. Ha re fete ntate, re fetele mokgahlelong o mong wa ditaba tsa rona. Re sheba jwalo ha e le mona league ya rona e kgolo e leng Vodacom Lesotho Premier League e ne e hlile le ha e fihla pheletsong mafelong a na a tswatswa feta a beke. Eya ntate. Re ke re phenye kole ke re shebe ka hare. Nnete a sala se ntse o na le ditaba tse ding tse sentse di teng ha jwale tafoleng kwano mona tse motho o ntse o di sheba tse hlahileng hang ka moraro le ke e fitlhe pheletsong tjena ke tsena ntse ke di shebile ha jwale. Empa re ke re phenye kole ntate re ke re shebe 2025-26 season.
0: Oh yes, fokeng ka leboha. Re bile le selemo sa dipapadi se ke tla re. That's why we had our ups and downs. We had moments to le monate haholo. Ga ba le nako yeo e kang re a theke-theke fela. Ga ba le nako yeo e kang re ga tutlana ka ditswe ha taba tse ding di sebetsa. Ga boela ga tlo ba le taba tse hantle tse o bonang le tlhodisano e teng. E teng ka tlase, e teng hare. E teng ka hodimo e le ntho motho o lakatsang ho e bona nako yohle papading ya bolo ya maoto. To that end, ka nnete re leboha batshehetsi bohle le baphatlalatsi ba ileng ba fumana nako ya ho haolana ha enana ba setse morao dihlopha tsa bona le tsa ba bang hobane ho na le ba neng ba tsamaya le ha tsa bona di sa bapale. Ka nnete ha ka na mantswe a lekaneng ho ba leboha, re ba leboha ho menahane. Se le bue lona ba phatlalatse. Bo go tswa tsa tsi la pele fela lo fihlala le lo hodimo. Le ntseng le fa ba sotho boemo ba papadi. E ka ba ka ga le ke ya rona e kgolo ya bomme e ka tlase nyana. Le diketsahala tse ding tsa Lesotho Football Association. Ha go lo mo lela la sala mao, ha go lo ba papadi tsa machaba. Se le bua ho mena hane ha go lo se bile re beang go se dibeng hore le kamoso. Wa bua hore ha le kitla o feleng hona le ditaba. Ke ditaba tsa bolong. Ke dipelaelo ka ho ba bang. Ke diqeto ka ho ba bang hore na ho sebetse jwang. Ha ho se ka rasetsa di teng ditaba. Mme di tla sebetswa ditaba tse teng. Mme re tla boela re tla phata diphatlalatsong ho bua ka tsona. O wa pele ya ho hokanyang ka bothata-thata le tsona. Empa ke nahana ha o so o butsitse potso re tlameha re hlomphe nako eo re fang yona re bue ka ditaba tseo o buang ka tsona. Ee, ho na le sehlopha sa diphakwe se beileng tletlebo ya hore ke complaint ke bone lengolo la bona hanyane ho bona ntse re qoka ba itse ke complaint kapo protest. Jwale taba tseno di na le melao e di sebetsang moo di nang le pelaelo ka dipapadi tsa LCS members, LMPS members,

0: fihla mona a thetsa tshaba kwa gore o tla tla be a mogena e nwa pe ka mbogena jalo ho thutse ho itse tu e ga ba ka nnete e re tla fungana thuso jwa
1: anda the house of the state salmon se solo sa tshaba tjena ha re tshepe he gore ba ikarabellang ba ntse ba mametse mme ba kule taba tsena tsa hao ka ofela
0: da
1: tangi ntate wa ka Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi a metso e mene hantle re skoto pele re fitla horeng ya le shome 2231642 hamol plus 2665993 Mamedi dumela
2: Bebe
1: ntate wa ka
2: ka ba le se ka ba bana o se ngwala boga go jira hantle ntate
1: ntate wa ka ke a phela phela wa
2: ka nnete ka mohau ga enda ke lebela ke le boela ntate ntate di jane ntate
1: e ya ntate wa ka
2: e presidente kholo ya mohatlo mongolo wa lefandati ke le boele mongwe di mo kholo ntate ka mosebetsi ono ma tla ono no ba bana ga tsa mosebetsi ya handa ha re lo lwana ho handa
1: ho jwala le mkoe
2: ei ha mosebetsi e tsala wena pepa ka ne da re tlhoko go re lwane ntate ba re ai he ba di fofare ba tona di tsitiro mo nanda ka se la ntse ka nnete mofukeng eno aiso ka nnete pepa ke mametse ntate e nate moapi ntate jalo re tla ka o dikwena monana hai re kopane le tsagana le tauka ditlena ntate ke shebile papadi tsena tse re nang le tsona tsena tsa Premier League ka ofela tse ke ithutileng pepa ga re na di-striker tse ke ithutileng midfield defense kore ga bangwe batla go kena bokgoneng
1: bana ndalemkwena o nyametse sudi le kamola ka duodi mamedi motho kula go taba teng ka mona ka duodi le ho je he ile hona ntse tle ba di sebetsa mamedi dumela
0: pepa maha
1: ntato wa ka dumela
0: ke ba bitse di phapanga le bitswa mongolang
1: motho a mogena
0: ho bana le
1: ntato wa ka ke a phela o phela wang
0: ke ya ya nda
1: e ya ntate
0: ke kopa go tloa letsatsi nona lena ntate mokgosi mohapi a emise taba ya gore a bolelele baphatlhalatsi gona ba bue jwang maske ba bua jwang o edisef go bua ntho engwe le ngwe ka national team batho ba ka ba buang eng kapa eng a bue le balatedi kona se ka tla bua le rona gore ntate phepa baphatlhalatsi ba seke ba tshotsena ga o sa kgethwa gantle ntate go na le yona tokela gore mokwetlisi ga ratha dibapaletse gantle o sile nnyeo fela ga ba kwatela nthoo setšhaba se o tla se re bontate rona bo mabitle le bo phepa mono le fe maleja gore le bue gobane le sa bue gona re tsile re tla mobetsa mokwetlisi gore ga o a kgetha tholamaku gobaneng tholamaku go na le 1 2 3 papisong le mang le mang le mang le mang le mang
1: ee yantate
0: korupu e re leng yone e tshwana gantle le ga o ne o bua afkoneng ya mogoko empa o se o le seo ikgotega lekini fela wa gopola go ile ga tswa boemo boraro moo
1: ntse ke gopola motho a mogee
0: yaba yana mogokgo e tswa boemo ape jalo gona je bona e le association le mokwetlisi ga ba tsamaye ba ile oetsa dibaparoge lona banna gore e be setlhopha sena se teng mona ke ka lona itshupeng batho ba tsebe go le bona ditlhopha di tsebe go le bona ka ga setlhopha sena sa na jeletlele tsebe go bona ga le bapala gantle ga ba lo bua le dibapa go na tsa ge le baphatlhalatse kwetse ga re na le ga re bapala ga re kene ka lebaleng
1: ee ya ntate waka
0: dibapadi tseno ga di bolelele gore lona ba na le bapalelanaga mo na le bapalele lona ko gona re tla fa kgone ebile ge na le monyetla gore re ka tswa boemo ba bobedi ka bone e ne ya tswa boemo ba boraro ge na le monyetla gore re ka tswa boemo ba bobedi ga iphumela re ile a fa kgone ande ke lona lekgetlha la rona la pele lena ge bang le monyetla gore re ka ya fa kgone empa dibapadi tsa rona ga ba ke ba itswetse ba gore re lo tiisa go feta ka tsela yo ne ntse re tiisa ka yone
1: ee ya motho a mogee
0: moroko ile ba ja 1-0 ke ne ke tshepile gore leotong la bobedi ba tla bapala ka 0-0
1: motho a mogena ga o a banna empa e le letlo le motho a mogena o di beile ntate wa ka o di beile mme ke a tseba gore ba ikabelelang tse ba mametse ditaba tsena kao fela mamedi ke metsotso e masome a mabedi gante ge pele re fitlha goreng ena ya lesome mamedi se ke bontshitse maobane ga o sheba mokgatlhelong wane wa group a ka moraro go etswe lotho ya AFCON 2027 lesotho e tlhaelela jalo ka go dinaga tsa morocco e boetse e tlhaela gape-gape le gabon mme wa opola wa morocco le gabon ne ntse tlhile re na le bona nakong ya go feta mme imona gape-gape re boetse re ba phethile re teng gape-gape

0: teng ape ape le bona mba fela he se bakentse and hayane ya Niger ke group A e monno e motle le hlalante ba be dumme
1: eh ke pepper
0: e ya ntato waka
1: ha ngile ke ke ya rima man senta ke ka pa ngile ke ke ya tlaka ke China ke ma ke tsama ka o teng mane
0: le kauta
1: Impa he ke tsasa ntate na ke dango thuo mona ntate kana le nyene e kgolo ya setšhaba gore ba paditsa gona na ke tla ba paditsa gona mana fela mo
0: wa
1: tsaya phepa ba paditsa gona ha ka wa tlhola ha ba kena ka le ba le 11 yo le mogoko ba le 11 yo le ba tlhola gore yo na ke a chini ga motse ba wapala wapala fogama wapala KC ba re motho na go tlo mo maka le yena o tata na a re maji ka le ba le wa tsaka na ga itse sa le o posing two paper ka pa yena mo go kone re tlo itse ka pore yile wa ndo mo le ngombo ma tlo ya tsala wa tseba
2: a ka ke mo le
0: khulu a lo tatwa
1: ya le ka ne di ntuna ke bile khale a sa ntse re wa pa ga pa le bo a fuka bo wa mona tsona bo bo di khopa pa tsena ga pa ke bo ntate a tlo ka la tswela go fela wa pa le bo bo mkole le ba tsebane ba pa le bo tshwa le ba tsebang ga sha TV la nka fela go batho bona ba ga itse ba ba tsene ka mana bo ke sa wa boneng o sa ga shebile le ke ya bona ke ba nna ba go dinkgo go ka gona ba tlo e se boelo ka gona e mo a pepepa e ba palitsa gona ka le sotu ba tle ba di khonte ke bona ga re ya le sotu go fela ga re e mo tsibe ba ka ba ba khonte o sa tlo dira na go na e go ile ga kae ka pefuta ne di ha kae o ba ke pepa o bona ntate na ha tedi tense di sokola ka gona ke tense di sokola bo kwa tsini o tla bana ha ba jwe ntate o re ri sina ne na wa nwa go tsela ka pa 21 o tla bana ha tsela ba le ka no phalela ntate mono ba la seboko go ba la seboko sa bontsha gore ha o kile bo tlhoko a bana ba ba thabile ntate bidi ba tsara ka thola ba ba jine ka maso ndi re sa go tlhoko go tla go ra jwa ntate ne ndi ke tlatsa ntate no bua mona go he ba paditsa gona le banna le ka banna ba no ba mogokho le banna le ka banna ba no ba ka bone e tsa mosebetsi wa le ofimo ntate ba nga le khedi e mong le le le le beng go mo ke le sepetse go le ka emela nna ntate ke ya le bo
0: thank you kaota thank you kaota
1: thank you mami
0: ntate wa ka ba be di kimetsotso le shubele metso e supina ntle le skoto pele fitla gore nyena ya le shume 2231649 hamol plus 2665 9933 kona teng he motlatle o mfumane teng ke bona moletso wa khete kona mona e mona o ngwala di esebele le wena ka mona khete ha ngwala nthinana ina o thung ke WhatsApp bo so na hana go bana bitswa WhatsApp ke ntwe nge yana yo le ha ngwala SG mona khete ha ngwala SG ma me dume
1: o ntade pepa
0: dade
1: ke pete ka bitswa ka mona nda
0: go jwalo ntade pete
1: ngaka wa tseba ko boetse ke ratile taba ya e tlileng o buileng ka yona wa tseba ga o le mokolotsi tsela e o tlameng go tlhagisa ditaba ke ka tsela ene o tlhagisitseng ka yona o botse dipotso o se ka nna a tshabelela dipotso
0: ee ntate
1: goba ntho di tse ding tse itseng diteng tse tla thusa le setšhaba ka setele dibapale taba ka keng ke a kgola o salantse ko boetse a kere ach ga ke fitlha ntlheng e nna ke bua ka maikutlo a ka kere
0: ntate mokwe
1: kukule ka ka begea ka mona ntate ka mona ka dikudi ka bana le sebaka se bo ikimela mo so
0: ho jwalo ntate
1: ka nnete ho ha ka ba tiisa mo no ntate ba tla ba ntse mo sebetse mo ho wa le mo ke na ke tla tsala ntate ya ka tanga kwa mo no wa tsaba go kwetse ntate ha o le wa palana o pilise o le sole o le ke tse o itele o bontse ho bele mo na bana ke anpi ngene go fumana ba bana santse ba ine hela le pele ba wa pala ba re he bana o wa pala bo mamang ntate ba ke ba ke ba ke ba pala se le baka ntwe no ntate wa ke mo khona ke ka bua puo ke sa tsena ne ke bua ho wena ka bone ke bua na te bandu ka bone ke bua ho se social size ha ke tsebe ke re ntate wa tsaba ne ke ga tie ntwe le ngofela wa tsaba o ka etsela go kana go nngwe ba thola pele ba tsa manda te ka ba lo la uwa ke ntate mo tlotle le ntate le tswela ke ntate tona o khonde tona go o tlo fedi ba thola la uwa ntate o tsala tsho ra se ampense ala uwa tsotse

0: tsa batho ba ba tsoka fa sa magoa pele bona ka balauwe ka thata ndate wa kapele ba tsa mandate ka ntse sefo ba tsa bona batho ba bua nnete data go tswa mballa ha tla pa bona ka bua balla bona na ya na Argentina na bua le tsena ke sa se nna go tlhiti ndate wa tsaba ka mo go ndate e sa u ya ga bia ya Argentina wa tsaba go wetse mo sa u ya ga bia ndate ola wa tsho holiday ko bontsha le gato la na bo ndate ke getse o kana go ha ga le ntini ke di mosebetsing ka porile ba pa di ke tsere mo no ndate mo ke mosebetsing e bile ape ape re ya ntwe ile re batla tsaitsana ga rona e tsiba hale ntate o gwe ke na ha bile kana tiri ntini e se ba ga se batla ba o nyana ka lokalo ntate ile bile mfuke e motho wa bua e mkhwele
1: ndale pete go le bile ndate
0: e ba tsa tle mo ntate wena go mfuke ngweso
1: thank you ntate waka
0: thank you
1: ba be di kimetsotso e le shumela metso e mini hunter skoto pelo fitla hore nyina ya le shume butle ha mamedi ha ke le mthati ngwana le kuka gona ebe ka mona ka corporate na mtshino twing flavor na kya mfumana na kya mfumana na ka mona ka corporate ke go gona ebe tsela tsa corporate tsona ntse le di mathasa le wang hey man hey ya ba para le ke na corporate ya ba para e fitla tse ding tse ding di a fela ntse e tswa pele nitse go bua ka re tsa high con he ne re peka bana corporate mona go bana flavor e a gara promote ke re promote mabedi re ke motho a ka go bona ke a mfumana ka kwano letlama ke letlama se letlama o sa le teng ka mola ka gengeng ka mona ndate o sebetsa le bo dhoza ka mona he o teng mfumana le flavor ka mona he o sebetsa le bo temba la magomsha a ntho di handle ndate ntho di matha mo cheng mo di batlwang teng mafelong a nabe ke la re ha re tswa ka mane ya jotsa fela he mona re le matlama re salo phola ka mona ka headlines ka mona salo phola ka mona ka headlines ka mona jwale ha lona he le bo bizo ka ofela go ho nye jwale go dare phola ka mona re ke re o jeng ka ka se taba ke tama hantle taba ke tama hantle ka mo he di tama ho tsama ka teng mamedi re ke motswala go kona ke a mo fumana ka kwano ka mona flavor
0: eh what that
1: dumela ntate o phela wang o bo dumedisele basotho
0: ah tsho watate ke a phela ka mohau wa morena Jesu Kriste ha ke tsebe wena ke dumedise ba mamedi ba radio le sotho ntate wa
1: ne di ba padine di bua ntate yo le dire ha khone hele kina ona e tedile man
0: ntate
1: di ba padi bua di hele kina ona e tedile man e premier le ke se bile e promote ntse re so promote ntse re tswela pele e tla ba e go qala ntse re tswela pele hape hape
0: watate
1: ntate wa ka wa ngutwa ke
0: ngara jauka va
1: e ke e wa ngutlwa
0: ya jauka va
1: kere ke ba dine di bua ntate be ke nyena e re tswang ho yena ba hai he bo ntate le ke ena go la bele ha e fitle pheletsong le ke go le sebile e phomotse go la ntse re peka ntse re tswela pele banna arch na wa na flavor wa na hana hore re me ka u bereje
0: e wa tate ai bo so mo ke taba tsa ha o ke wa tate le ma two friends ke ha ke tsebe gobane ga e le tsena tse dintsona esedi a bile bare ka e qalaqalong
1: bare ka
0: e qalaqalong wa tate ga ke bale go monate wa tate di-budgete di a tswa di-corporate mona ga uwa mabaleng ebe lona lehela le ikamela
1: mpae wa tate re ke re shebe ntate wa ka mo heta ba dileng ka teng re ke re phenye ko le ke re shebe na go fitlhela ga jwale na taba tsa corporate ntse di tsamaya gantle le gore ntse di fitlhela sepheo le morero wa gore ga ne re tala corporate ne tlile re batla dicompany e be tsona tse e tlang jele re shebile le go bapala jalo meka o bereka gare go ditlhopha tsena na ntate ditaba ntse di tsamaya ka moo re ne re tlile re rerile ka teng
0: ee ya watate wa tseba nka reka nete ntse di tsamaya ka tsela e ne rerile ka teng ke sure the whole idea ya the corporate champions league ko go fa batšha menyetla kogore dicompany ke mo di fang re batlang gore di fe batšha ba bo gona mesedise ga ke etsa motlhala watate ona ke na bo company ka maluti mountain brewery e signe e file bahlankana ba ka bang gobedi kao fela mosebetsi company e kang KFC Lesotho e file bahlankana ba tsheletseng kao fela mosebetsi company e kang LADA e file ba ba gago mosebetsi company e kang Equinet ka poise ba le 7 e file ga ke 4 ga kalo so e file high level watate ke nagana gore e file ke sona sepheopheo sa the corporate champions league ke go itlhabolola e ka sitana lo rekisetsana dintho mabaleng e ka sitana lo fa bona batšha melemo like mesebetsi wa tate so fa ka nnete nka reka nnete nke tshwere gantle gagolo wa tate le go tsa go tseba go gotlhe go tla nne go ba le diqholotso mo na le mane especially mo

0: kolong ya maoto re tla le gana le manomo go e ka mbo pepa ne nne team friend e be jene a banna pepa sa tla go tsiba o a ba banna ke le tsi tsi wa tate e le no mo go wa tate
1: ntate wa
0: ka nnete ntate wa ka so fa ka nnete nka tshoka ga e mo ga go a the copy champion league o ntse thethala ka nnete wa tate because e tla ka go thala ha ke bona ba tshaba mo gona ba hile ba fumana mesebetsi ka segatla se se kana wa tate e dire ka so ntata sona sina e ke le tsitse mane ke batho bana ba KFC ba ntse tsa ha na ke dele ba le ke tonga e mo la tsafu mo tsile tsile le tsaba le ka bo madi madi ka mesebetsi ne ke batla ke le go lenya
1: e ya ntata
0: ya e ya ntata ka
1: ya go lengwe e motho o e shebile njwe ka so tle o bontsitse a kholotso e golo ke yone na ba tsha jwale e be ba ntse ba kena ka ga team ka mona empa wale e meng le mela ya dipehelo tsa papadi ya bola motho kore na ebe re ntse re tsamaya ka go ipabisa le melao ya apadi ka mo papadi tlamang go tsamaya ka teng na
0: eya watate ehile go ntse tsamaiwa ka melao le go ja ke bone go ba bangwe ba batla go iphapanyetsa molao ba batla go bea ya bona e ratang ke bona ke tsetsa motlhala watate ka incident e ke ikwileng ka sunday sela se ketang go fela go bile le protest e kentseng ke setlhopha sa team friends against setlhopha sa LADA go ba le sente ba le ga funeral le yona e tlete ba ka sefapa sa ane le bapala le ngwatate o Lesotho Flower News mo sente ba le e le bua ka gore ka nnete ba tlhokometse gore Lesotho Flower News e kentse ba ka tlase go dilemo ga e ba o tla opola watate melao ya gona go itse ga ke batle batho ba ka tlase lemo tse 25 ba tsete mogago ka gole ba jwale aba tse ba lo ya tate ke shota di protest re le ga ita melao yo e le o ka ga tsala le di re fane ka ona o kana taba tsa di protest na le di sebetsi ya la se jwang go latela copy champion league e tlo re ina melao wa tate ha se ya FIFA ha se ya e ka ona le khala ya di copy champion league ya le ke shot procedure tsa di protest go bo itse ka go ntse go protest ha ke ya go tlametse go ngwa le fatshe ke team rep a fane ka protest ka tsela ya mongolo e tlo loga executive committee ba le ifihle bana ka tlo ga re tshwa tshwa o ba ne ga bona ntho mona ga le ba le wa tlo ba thata le ntse ba ya fela e ba ikoka go ga ha o tla protest le ba le ka nka ntle le koka go le ithabolla ha ba o tla e ke ya protest ka mongolo fela o se tsa se o melao ya gona e e se tsa ho tla protest ya le committee e bileng teng ka seng ba tsena nang e ile committee le bobedi ke fronte le fronte la lead funeral e o ile lo extend di ke lo go tsena number 1 le number 2 e se di a tsaka ke la le ha ga tsene ke la engwe le ngwe ha ba tlo fola ba batla 3 points ke le 2 fronte ile ya tloga ya 11 le LATA le Lesotho Flower News ya mamula fronte la le 01 ya le ke mo itse he ka mande bosibi ba teng ka bona no tlo go le se di mana protest ya le e se ke na ka tsela ya mongolo bane e go tswa sente ba le get clear le me hang hang ka tswa ke ga ho 24 hours ya le e se fitile go latela melao ya go lo bana ka yeng ke go protest e kenye e 24 hours ka tsela ya mongolo ya le ka nne ba ile ba fitisa kana go tlo executive committee ya ga ho tsa fitisa sa tswa ga tswa ka medi la tswa he melao la e tlo tsana ke mane he mo le thutlong le yona ba ile ba le ka matepa le phone le di a go le bona ba itse tsala yo go ba ke le protest le ba go nella le shume la bona ka ka pa go le bana pepa ya ba le no family a sang sa ba ka protest ta tinga ma ba na ga e go le metse ka igugu ka go ke tswa ke ga ba le protest tse ba le tsedi tsa ga di ile di wa tata tsela he wa tata ke shotse ke rata di ntadi khotso ke no ga ha pa pa ntse ya pele re na lo khumala di challenge ke ga ntse tsela he ha go le ke ha ntse wa pele wa tata
1: empa ga nke re shebe kgolo ya yona corporate ka motsotso fela re thetsa ditaba tsa rona ngwana me kgolo ya yona nna re bona kgolo ya yona e le teng kapa jele ntse re gutlela morago
0: a tswa tate ka nnete kgolo ya teng e teng gagolo-golo-golo ebile tšhe ga jale empa ke seke ke ka tlhakanontsha ga na le sponsor ka se segolo wa tate se e leng gore e sale ikegele ka ose sekaseka go tloa selemo sena se qala ente ga batla go se tshwara because ke tlo nna tsa tate ha o bere ha o tsamaisa di papadi tsa di corporate go go fumana go bale papadi tsena ka botsona corporate mo hlala ha ba le di insurance company le babedi o thola gore insurance company engwe e tla tla e sponsor ka ntho go na le insurance company engwe ka mong e batla e ba challenge nyana fela ka nnete wa tate a tshe go

la bashimane tselo ana nthuna go a khone na ke wele le mo fatolo go di ba pali ka botsona dia itekisa go dia itekisa ndate ga gona ngwe ke ke ithutile mana pa ba ka mme ngwana di friends le ke nyinda bo di kwena na tsena na ke to ba pala khosa fa ona botshata go sa ba di ti mo tumela na go fela he so e sentse le mo so ntse re bontsha go na

0: Swanyane ha o le se bapadi wa ikekisa o bapalla naga o bapalla wena o bapalla o bapalla family ya gago ntho nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le ke bokamosong ba gago mono nong tate ba bapadi ona ba tlamehile gore ba tlwelele bothawa ba tlwelele banana ba kore na ke ntho ke e boneng ntate ba nka la ba tswela kantle ka mona ntate o tlo kopana le bona mona difibiku mona jale ba se ba tshwere dikene ba tshwere dikgoto kore jale o ipotsa gore na motho o ba nnang jale nakong ela sa dita squateng na bana tla ba le setu ga bane go tlaetsa mosebetsi
1: awe tatile na le mkoe
0: tate pa ka nete kere bile agolo tlee bona ngwaneso
1: thank you wa tate
0: tate
1: mamedi ga ntla go sheba nako ke metsotso e mmedi gante ka mora gore ena ya lesome ga reetsa tjena ke phuthetsa eso ke bonna ke tswale ka e re bitsitse malome fandag hi hemon lene ne le blind ne le blind ga ke re ne re la raka o kente ra dintho e re la kaya ga ke retlhege wa tseba
2: retlhege
1: malome wa tseba ae la kaya le mona a di-flu tse ne di re tsokotse empa ena lo jalo re bitsitse ngwana mme ka mo tewa di dinka teng.

ntla metsotso ya leshome re furaletse jwa le hore na ya rona ya leshome ka mo tabadileng ka teng ntumelele hle ke tle kenge ona monyetla hape ke ho emadume ho hle mo mametseng sena se ya le moya o lona teng mo se ya ringo motle wa la boraro mwana mogwele di boitlhola jwa rofela batsatsi ya le mashume a mabedi kgwedi ke yane ya motsheanong ba re mabele a tsheya dinonyana kapo dinonyana ke tsona tse tsheya mabele ha re tsebe hantle mpa hona le ho tsheya tsheyana ka mo taba dileng ka teng mona mo re leng teng ngwana mme re mokgatlhelong wa bobedi ebile e le wa ho qetela mo kilang ka ho tshepisa hore a jwale ha re tloha mona re tlabe se re shile.

lehlapapere re di hobella mane hore nya le shume le metse medi nnete e salang ke a hore o tlo fumana ho tloha ha jwale ditsebiso tse akaretsang metsotsonyane le shume le metse mehlano re a re lebile ha metsotsonyane mashume mararo ka mora hora ya le shume ya ne ya ntate di ke tseng o tla fumana jwalo lenaneo lane la Netbank Lesotho ba re make money differently ye yona taba ye re tlang ho e fumana ba lo tshomane hantle hore nya le shume le motso o mo mo re tlang ho fumana jwalo ditaba tsa hora ya le shume le motso mong hang ka mora ditaba tsa hora ya le shume le motso mong re tla fumana jwalo lenaneo le leholo lenaneo la Citibank mme hle go satsana senate o sentse a le malalala o tse o tla re fa hore na hore nya le shume le motso mong tse o ka di lebellang e be ke tsa mofuta ofena mme o tlodule le selemo ya sa Lesotho o tlonwe ikutlwele tsona di le jwalo ere ke tswele mona fela re hlape matsoho ka metsi ya phalla le sesepa hunter virus ngwana mme e hloka bohlweki.

Leshome le metso e tsheletseng la metsotso re fra letsi jwa hore na ya rona ya bo ya leshome ke nako yane ya hore ke tle go fefela ditsebiso tseo ke di tshwareng diatleng tsaka, mme ya pele eo ke e tshwereng yona e balega tjena. Lerothodi Nkwebe o koptjwa go tla kwano sealemoyeng sa Lesotho a tlo thodisiwa ditokomane tsa gae e leng ID le driver's license. Mme ha a fitlha kwano sealemoyeng sa Lesotho o tla itlalela jwalo mane kgwerong ya sealemoya sa Lesotho, ba tlatle ba etse tseo ba lokelang go di etsa ba mo thodise tsona. Ke re ba o thodisitse fela mahala law, ga o lefe letho wena Lerothodi Nkwebe, wa gago kore o itlise ka seqokwano o tlo lata ditokomane tseo tsa gago, mme o etse bonnete ba gore ga di tlhole di latlhega gape. Batho botlhe bao e sale maintenance wa bona wa mining o emisa go tloga selemong se fetileng ka September, ba koptjwa gore ba itlalege ofising ya legal aid hang ha ba fumana molaetsa ona. Tsebiso ena e etswa jwalo ke ena chief legal aid counsel. Metlhe di ne di le gakana tsena tse akaretsang o tla boela o kopana le tsona gape ka phirimana ka jeno, ka nnete ka jeno ka phirimana teng o tla kopana le tsona. E re ga o le jena metsotso ya rona e dula gante fela go ya leshome le metso e supileng re furaletse hora ya leshome. Re a tsama mo re yang teng ke itse go wena re yamane metsotso e mashome mararo ka mora hora ya leshome mo re tlang go fumana jwalo Nedbank Lesotho. Gang ka mora bona ga ba o tshwara ba o tlwela re tla ya ditabeng tsa hora ya leshome le motso mong ka mora ditaba a o tla ba santsa le teng go satsana senate wa Matsora go tla o fa lenaneo le legolo la sedibeng. E re re tle re matheka sekaja re utlwa gore na e be ka jeno o tlo bua ditaba dife kapa o re tlhophetse dife e le gona go beya setlhotlholong gore o tlo ikutlwele le wena gore a ka nnete mo nateng e tlile ke lokela go dula gobane he ka nnete ga o theletho. Ga ke tsebe ke iketseng ngwana batho, ga ke tsebe ke iketseng empa ntumelela ke tle ke re fela go lona ba ketekang jwalo matsatsi a lona a tswa lotlhe tlhelebe le letsatsi le monate le tlhonolofetseng go sebe le tshitiso efe kapa efe. Utlwa fela.

0: Ashe mama bedi a metse mine a metse o zoro fra letse jwalo horena ya rona ya le shume ka mo taba di leng ka teng wa utlwa hantle ra botso le senya le semanyane ba bua jwalo ka pelesa emeja ba bua jwalo ka qhoku ba bua jwalo ba re ke qhoku ya qhobo sa qhoka mehle ne ke rehle mosotho wa eso o kotlo ikutlwele hantle ditaba tsena ho tsa molomong wa pere ha o ntso o thwe mohlomong o utlwile ba ntse ba re e ka nete hona le ba phatlalatsi ba re ba bitsang di qhoku ba tlutlwe le jwale mme re ke re tla utlwa ka jeno sentse ke tshwere e mompela ka mo re ke mo hlompang a holo mme ka mora phohledi o tlotla a re fa jwalo ka ditaba tsa bona tsa maobane e leng gau yena ya e tshwereng letso ho nna ha ka jeno a ka re fefela re le ba sotho re na hantle o ikutlwa jwang bane ditaba bo holo re se re ile ga mmona ga mutlwa le o marangrang hanze a ditlhalosa hore na ke ditaba tse o tena a e fuwa ka mabaka a fe re tlo batla fela tabenyane fela o a phela hantle qhoku e meja pelesa e meja qhoku ya qhobo sa qhoka tate photlhe di dumela
1: ba di tsebang ba re ga letsa tjena ke a le sentse le re ke tswa ke tsamaya
0: ba re o ye kae
1: ga ke tsebe
0: ga re tswa ithuti o lekana o tseya wena mona mo re leng teng jwale taba ena e re go rona e tla ke re amanama moe o ithaba nna
1: ba re ke nako ya gore mora photledi tsa mathoto o tsamaye ba santsa ba ntlamela thoto ba re he monna e tsa o tsamaye
0: ga eyo ntho jalo nna ke nagana gore ba re go wena hela e se sitseng maditlho o fa ke ena pela gago mokunya ntate ga gona kore o mokue ge mokunye a kore fashion.

0: fela hle gore na o la ikutlwa o le jwang ka mora o fumana gao eo
1: ga itiria katlhe e re ke dumedise bamamedi ba sealemoya sa lesotho ka nnete ke be ke o leboe le wena o le motsamaisi wa lenaneo ka jeno mme ga ke na le ditaba ngwana motho wa tseba gantlentle taba ena e tlaile e le taba ya nyagoso ke nnete he mongaka mme mma batho dithebe o ne a ile a nkamekamela ganyane fela la lo jalo o mpha thomo ga tsamaya o ye mosebetsing moo mme ka nnete batho ga ba ntse ba balwa o ntse wa utlwa empa wa nto o makala lebitsong la go qetela o se o sa lebelela gore bitso la gago le tla bitswa ga utlwa lebitso la gago le tlhaga mme seo motho o se tsebang ke gore ka dilemo tsena tseo ke sebeditseng sealemong sa lesotho ke ne ke etsa mosebetsi wa ka jalo ka ga ke ne ke phetha thomo ya mongaka ke ne ke sa tsebe gore mohlomong yona thomo ena ya mongaka go na le batho ba bangwe ba ntseng ba e shebile ka leitlho le leng ka ntle ka mane empa le ga o le jalo ke re ga se o bane ke le botlhale gore e be kapa ga se o bane ke tseba gagolo gore e be ke fumane thepa ya mofuta ona empa wa tseba mosebetsing ona wa bophatlhalatsi go na le batho bao o leng motho o ka nnang wage wa ba leboa gobane o ile wa anya go tswa go bona a ke batle go etsa
0: sentse ke etsa temo mo ke teng maritlo fa e re siseditse go gona o bona na ga nka ka poka ya tloele ga ke tlo o etse letho wena o sebeditse go gona gore re etse bang re etse tšhine bona mme le ena ntate mme le re a mokunya halala
1: o bona kgaitsedi ya ka motho ga o se o sheba leetong la gago la bophelo la bophatlhalatshe e mongwe wa banna bao ke ntseng ke ba tlhompha ke ba golela gaebana le kajeno eo ke ileng ka sebetsa le ena ka nnete ka ofising manana monna a bitswang molefinage monna eno o nne o motlhomphe e monna molefinage ke a o leboa le kajeno tlhe ke o leboa o sa phela mokwena e motle ke one se ke bua ka banna ba ntseng ba phela bao nkileng ka anya go tswa bona monna a bitswang motlatsintshudu lekgotsa la bakwena motlatsi ntshodu le wena monna moo mo o leng teng ka nnete ke ntse ke o leboa fela he ba bangata ko gone se ke bua ka banna ba gore seng re sa sebetse le bona kwano banna ba kileng ba ka bankotla ba nketsa gore matlong ana a kgaso ke be sena seo batho ba se ratang ba se thabelang sena seo le lona le se bonang ka jeno empa le a lojalo ke leboe ka tsela e kgetheileng mmisa lesotho le Econet Telkom ka gore e be ba ile bampha tlotla ena gao ena eo ba mphileng yona ke be ke leboe le lona basebetsi mmogo le nna gobane ga e ne e se ka lona ka nnete batho bana ba mphileng gao ena ba kabe ba sa mpona ga itedi yaka ka nnete ke thabile ke motlotlo ke tletse ka maatla fela he ka nnete empa e le taba gore fela go thatso go tlatsa motho maatla gore motho o bona gore o ntse o sa gamele le tanteng o ntse o sa gobelele letlapeng go na le ditsebe tse utlwang ga o ntse o
0: buake dumela gantle ko eno ke utlwa gantle na ore kore ko mametse ebile ke a utlwa fela fela o le jalo qhoku ya qhobo sa qhoqa ge a leboa ntate go ba le motho ya ka moe
1: a kore qhoku ya tlhaba tsa matšhatšhe tle motho wa modimo wa tsa nna qhobo sa qhoqa ke tsebe le gona
0: keqhoku
1: ya matšhatšhe
0: qhoku ya matšhatšhe oba le matšhatšhe le yona e le are chege ya motho he ntate wena o di gagaga ka o fela le mose keng bothata na wa re na anela je gao o sonka ka o felake
1: lebulela kgogo ke le bulela gogo
0: empane o re buletse gwane jele ko wene na o fitlha o gagapa gape ka dinyagoso empa re tla re ngwana batho e le mesebetsi yago ga o na le tho le gore ka letho ke a leboa ka nako ya gago
1: ke a o leboa kgaitsedi yaka le lona basotho ke a le leboa
0: empa re nere le gona o tsebe re motlotlo ka wena gore ebe um sena se o se fumane ga renke um e le sa gago le rena ke sa rona daideng
1: ke ne ke tshobalo nkabe ke sa e fumana ntho ena ga e ne e se ka lona
0: bona baletse ba batla gore a mabedi a mararo ba bone ba letse empa fela ga re na nako netbank e ka nna ke na nengkapone kapone ore um renke gantse
1: e se kene netbank e tloge fa tšhelete
0: making money differently ke a gola le wena ebile ga e le mona netbank e se e kene tena ka lona sa tsikena ntate le re buang ka lona o tshwasitse taba tse ngata kana-kana
1: I'll talk about seven now.
2: Welcome to the Net Bank Money Show. Money.

0: kupa mrao mo batswadi
1: ke lebetse spot
0: ya let's eba ha o le jwalo o dula engine monana ka pondu le mfumadi wa haudimo masihlalisa
1: ha karete ya ka ke ke kopa o eme item mo mono hle ke ntse tshela
2: hele ha ona kolo ye tlo ema mona ke tshwere le dijalelo tsa bana di tlo khibidi
3: le wena o ka patalisa ka pocket post ya netbank di ntho di be pashasha etela lekala le haufi o fumana pocket post ka makgolo a mahlano sebakeng sa kgwebo ya hao e nyane kapa ditshebeletso le dihlahiswa tse o ithekisetsang tsona ho na le melawana le dipehelo netbank lesotho ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya dumelletsweng ka molao ke banka e kgolo ya lesotho netbank See money differently. Ona le shopo motse, rasta mokhukhu mo, mara o rekisa mahele mogo. Nthabeleng o ntsolo wa batho. Etela netbank le fumane pocket post. Ke se hlahiswa se patadisang ka karete, ba reki ba sekeba sokola. Le wena o se bitsietseng ka chalet. Etela di flea market tsa Bedco, ho ithuta ho feta mo. Netbank Lesotho, ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya dumelletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Netbank, see money differently.
4: Unse umametse Netbank Money Show. See money differently.
5: Abela salama sa so dikime tsa mashoya le metse ba fela re bile re nyane ya le shoma le motso mong tlo ka kile ga tshoka re e tla ga di khutla mabenkele mona ke tla khutla sekena le mosebetsi mmoho le nna ke mo kamedi le fapeng la dithekiso le dipapatso ena ke monga disco ya matamane monga matamane tlo go dumetse be ko mo le jolo salama sa so
6: Ndaributi ke le bua standard day ka ho nka mohela be ke dimedise ba mamedi ba the Netbank Money Show ka khutlo tse netsa le fatshe ntate
5: wa moile le ngwana mme ka nnete ha o le jwang Hello
6: ke le bona yes ntate ke na le
5: Okay, mamedi jwale ga ile ga tlhaga tshoga mohale kwano ke na le mo sebetse mo hole nna bile le mo ka medi le fapela thikiso le papatso yena ke monghadi sekwe la matamane me monghadi matamane tlhaga le pocket ba tsa gona ntate ile a tla ba mafelo a beke a maphata party baking of evidently ha re re shebile di papadi a ditaba tsa papadi ha re ke tsokhanya ntate e ka ba huile wa etsela jwa ngwana mme ha o so re ka ka tsona
6: thank you ntate ne ke go re ka nna o batla ke nne ke se ke go le ntate ke batla ho laolwa ntate ke le boe hape o ntate iso bana ke tlase ke fitla ka tsefa paneng
5: ja o tsiba tota ke
6: le file ne re qala taba ya gona selemo le selemo yeo ne bank so tho ina le botsetedi bo ikgethileng bo e boetsang ho akofisa dipapadi ka rona hape re reshe hantse re hodisa di league tse kgolo re nne re shebe grassroots mane mme gona le ka tlase ho yena ya premier yena re shebellang dihlopha tse tlwaelileng tse kgolo ona le mo dinganyang teng ka mo talent ya tsona e ntseng e otlwa teng e leng hona mono go se ho be mo ba A division mme ka tatellano motho tla ba satse ba go tla ba le di B le di C jalo ka mogodi ntho di leng ka teng se le kaneng le Lesotho Football Association Netbank Lesotho e tshehetsa mafelong a sehla ka yona season taba ya mofuta wa Netbank 8 le Netbank Championship ke tournament mono mo gereng ha ba se ba ile ba titima kapa ba matha ba hwehla dilemo selemo seno sa season ka ofela ba ke ba be le se ba kgothatsang seo ba reng ka re ya ka ho premier e ba re tse pedi tse tla be di promote di kana ka Premier League kapa le tse ding tse ne di kgonne ho di fitla ho top 4 ka tsa ya discriminate no di ba palang ho tsona ba ke ba thutisetsane ba nkhisetsane ma half ntate ke bona na ke ba seng ba ipabolang ba tsebe go a golelana jalo prize money ba fumane di dikatsetso tsa mofuta wa dintho tse ba di sebedisang le NJC and such so yeah we kicked it off last week ka shebile beke yena ye tlang yena ye felang le yona gore thata ga ba le another installment ya the semis ho ba ne ne qala e le quarter final matsatsing ano mabedi le moqobelo le sontaha sabe ke ena yeo re furaletseng tate
5: jwale tse dintse di ketsalo ke difeng mo na re bona go na le ditlhaiswa tsa banka e tela tse tlang go ba teng mohlomo le thuto kapo che banka e ra tla fela re ka tšhelete maybe ho jwalo tsa ba monate
6: no absolutely ntate hangata e file o tshehetsa gona na go ke fa monyetla wa go kopana le baji ba ditshebeletso bana go nyena na le bana go nyetlang ka tsa maemo yo mo mong ka tla dira sa kopana le ona le bona how try lele and so ha re na le tournament we take that opportunity gore re bue le basotho re ba thuse ho utlwisisa dihlahiswa tseitseng tse ba motho ba bone papatso empa ha enke le hlong ha kalokalo kapa ha utlwisise ka re bua le ena ha re le mono re ntse re shebella bolo ba tla tafoleng ya Netbank kapo ya ho

dumedin fela metsotso re a re libile hantle hore nyane ya rona ya le shumele motso emong ho pola he ho ba hore nyane le shumele motso mong re tla fumana jwalo ditaba tse phethelang tsa letsatsi me a o sa le tsena he a ngwana mme nna sentse ke itukisetsa hore fela ke tle ke tswe le mo ke keneng le teng ke tla o sia jwalo diatlentse mofuthu tsa mo ifowane a ke tla tla ke sana le wena o fikela hore nyane ya le shumele motso mong ke tla o sia diatlentse mofuthu tsa go satsana senate masora a tla o nke jwalo ha monate aubele le nane o la sidibeng jwale ke sitwa ka lebaka la kgokagano gore a re fe gore na ka jeno o re tshwaretse dife empa seo nka se tshwang fela kore ela e sesitse maritlhofa ya segangwa ke botlhe ya segangwa ke marena le bafo sentse ke re fela tletsitsa o dulele selemo ya sa lesotho ditaba di monate ngwana mme ba re e ka nnete tsona ga dikebe di fele wa gao ke gore fela o kotule mme mosotho o re go ga moroo ga se o tlatsa boleke a o sefako sa menwaneng o re palesa ya lerato la gage sefako sa menwaneng ga e ntse e palesa ena e le ga ga lewatlhe mane ere re boele re monke mo nama kage go rona fela sefubeng sa dane go a bata fubeng sa dane.

0: isana he
1: are bontsa maisana he nye tanje ntseso bonkentse so no kitjeli so ho ho
0: isana ndo ngani nje
2: so bona umuntu nje ka
1: ona sa swa swe mo so tho hare bo phelo bona ka di mari
0: so ho dale
1: a ka jeno bo tsena ho sane bo tsena bo rwalo
2: ane ba mo phela mo tata
0: ga be jile so fumba
1: ene ba buela hape are ha ho tse fumanwa fela di tunusi
0: ga be jile so
1: o lokela ho fate ngwana mme ho fate ho fate e lo re bo phelo

0: ka ba ko ba da di atlana ngwana mme bana ba ha o batla ja di jesi maso ho tsara kana atla o sebe
1: ye ga jo ga jala ka mpulu ka tsuwa ka da se tsuwa sai uta tsawana le nna mo pirongo
0: ba re kwa le bitleng re ya nte ngwana mme phumolo ha o tlo phumola o fihle fa se mona tem phumolo ha
1: yo tsala ha di matama
0: wena o phumola phumotsa mo go betse bosiu

I'm going to go to the house.

meraro fela metsotso ngwana mme re a re lebile goreng ya lesome le motshomong mme ga e le meraro tsena a e se re go nna tlama ya gago me ga swana thoto ya gago ngwana mme o tswele mo o keneng le day sentse ke re fela tlhemo e bankile ka o gata torong sentse ke re tshwarelo thupashapa fatshe ngwana ko wa gaotlhe e gopotsa jalo e le maoto mane ga e ntle nne se morero wa ka ko gore fela ditaba di tle di tsamaye gantle o thabe ke thabe wa bona ke ga o le jalo ga o nepaetse ge ke se re rilweng ke ngwane no a letela pelong ya gae empa he e bang ditaba di ka tsamaya ka tsela efe kapo efe a tseba gore o ne ona a ke tsebe na kwa mamorego o tsebe gona ona a ke tsebe gona kwa mamorego sentse ke re fela thupashapa fatshe empa mo e bang re sebeditse gantletle tlotla le thoriso tsotlhe di swe go ya magodimong ya re bophileng kela re kopana nakong e tlhantlhe ga morena a mpolokele wena a o fetse otlhetse labalabelwang ke pelo ya gago sealemoya sa lesotho sea o rata a e le e meja yona le o pepang ka o pepa ngwana mme ga o le thata le go rwala tlhong ka o rwala tlhogong mekokotlo o ne o sephara e tlile o etseditswe bakeng sa gago wena mosoo.

matle a ditweba tse tshwaeditsweng le ha ho le jwalo o go tshwaetso go tloa mothong e mong go ya go e mong ya fokola. Matshwao a Hunter virus a kenyeletsa mokgathala le go hema ka thata. Ditabeng tse ding sehlopha sa setereke sa Berea

Ke o dumedisa hle a mmamedi wa samasa Sotho letsatsing lena la laboraro mo e leng kgwedi ne e tlhola fela jalo matsatsi a mashome a mabedi ke kgwedi ya motshanong ga e le selemo sona ke sa diketetse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Wa tseba salla ha monate sa gabola kwano Salomon sa Sotho lenaneng la City Bank sentse ke re atamela hle wena mme wa ka atamela ntate wa ka letsatsing lena la kajeno. Mesa sonyana e le shemele mesa medi fela hantle ka

0: hora ena ya leshome le motso le mong. Lenaneo la Sedibeng ke lenaneo le buang ka ditaba tsa bomme, hore na bomme ba hahana ka tsela ya mofuta o jwang. Wa tseba ebile re sa se bana, hobane bana re phela ka bona, bana re lokela re dule re ba hlokomela re le bomme. Lebitso la ka ke Senate Matsoga, mme ke tlotla ke ba lwena o tloha horeng yena ho fihlela mane horeng ya leshome le metso e medi thapama. Tsa mamedi wa Selma sa Sotho, ke hlokometse ka stana le ho yona ho ela hloko hore kgwedi ena ke kgwedi ya mental health, mme letsatsing lena la kajeno ka re nke ke meme moeti wa rona. Mme moeti wa rona ke Mme Motshidisi Thabisi Maqolo, ke yena mme wa sengodi. O sale monyanyane haholo dilemong, ke sengodi, ke mophatlalatsi wa ditaba. Hai, re tlotla re ikutlwela ditaba tse bohlokwa haholo tse leng hore di ama bophelo ba letsatsi le letsatsi, hore na e ka ba jwalo ka ha e le kgwedi ya mental health tjena, ebe Mme Motshidisi o tlotla a re thusa ka tsela ya mofuta o jwang. Buka eo a e ngotseng, mamedi wa Selma sa Sotho, o e ngotse ka Senyesemane, yo o re The Resilience Architect Guide Book. O tla re tlhalosetsa hanyanyanenyana ka yona hore na e ka ba o na hlalosa eng, sepheo le morero wa buka ena e ka ba ke sefeng. Mme Motshidisi, ke a omela Selma sa Sotho letsatsi lena la kajeno.
1: Ka leboha Mme Snat, ho ba moeti wa hao letsatsing lena la kajeno. Ke dumedisa Basotho hae mono. Lebitso la ka ke Mme Motshidisi Thabiso Maqolo, jwalo ka se le boletswe.
0: Ha re kena ditabeng, baratuwa wa ka, letsatsing lena la kajeno, ho latela buka ya hao, lebitso la yona ho motho a sa tsebeng, kapa motho a ka e bonang mane mo ho rekiswang dibuka, lebitso la buka ena ka bolona fela le na le moletsa o batlang o le boima. A ko tlhalosetseng mamedi wa Selma sa Sotho hanyane fela ka mantswe a Sesotho, a tla tsebe ho utlwisisa hore na e ka ba ka hare ho buka ena ho tshetse ditaba tsa mofuta ofeng.
1: Ka leba moratuwa wa ka, lebitso la buka ena ke The Resilience Architect Guide Book. Buka ena batho ba bangata o tla ukwa ba re na ke seahi, because ba ukwa lentswe the architect. So buka ena hane ke ngola ke fa lebitso leno, ke ne ke bontsha hore hana ho wela. Diahi ntlo le ha e ka ba le di-crack, ha ba e dumelle hore e lokile. Ba sebetsana le hore ba shebe the foundation. So ha ke etsa buka ena ke ngola jwalo, ke ne ke ipapisitse ke e ngola motho e mong le mong eo a fumana e ba bophelo ba hae bona le di-crack. So ya ha ke ngola ka re ke tlo fetwa the architect, ke re foundation ya hao se ka ba dumella hore e senyehe. Ho senyehile moaho, not the foundation. So ke ngwana na Mosotho, ke ne ke jotse hore noka le ha ka ba ka bona e phalla moho, ka re ha mohlodi o ka tsha noka yeno ha ena metsi. So ya ba ke re motho e motjha mme lape moo e ka ba ntate, se ka ba wa tshwenywa ke di-crack hore na ho petsoile kae bophelong ba hao. Shebana le hore mohlodi ke wena e leng the foundation. Dumella hore o se ke wa hloleha, but o sebeletse ho etsa bang ho haha bophelo ba hao. Ke ha ke tla re hana, tswella pele o ahe.
0: Re na le metsotso e leshome le metso e mehlano fela le sekoto hantle ka mora hora ena ya leshome le motso lemong. Mamedi wa Selma sa Sotho letsatsing lena la kajeno o tlo re tshwara fela nomorong ya 2231 6429, kapa +26659933 ho botsa Mme Motshidisi dipotso, hobane nnete sebele wa utlwa ka mokgo ka mo a hailengu ka mo a ngotseng buka ena ka teng. Sena se re ho nna Mme Motshidisi a ko hlalose hanyanyanenyana hore na buka e ana e ka balwa ke motho e mong le mong. Ha ke bolela motho e mong le mong, ke bolela hore na e ka balwa ke ntate, e ka balwa ke mme.
1: Okay, morati wa ka, buka ena e ka balwa le ke ngwana sekolo. Ke nahana aging ya 13 years se re na le kutlwisiso ho fihlella ho motho e mong le mong, e ka ba mme, e ka ba ntate. Buka ena hana ke ngwala, ke ne ke ngwala ka sepheo sa motho e mong le mong a ka iphumanang a lahletswe ke tshepo, kapo a lakatsa hore a ahe something bophelong ba hae. So ke lona lebaka leo ke ngoletse motho e mong le mong.
0: Ha re tle tabeng ena ya hore o kopantse journalism, o kopantse media, hobane o mophatlalatsi wa ditaba, ebile o kopantse le psychology. Ha re tle haholoholo tabeng ena

0: psychology hobane ana ke taba o ietseng sekolong kapa ho nona le motho e leng hore wa o kwetlisa hore taba ye ya buka e tle atle hore e tsamaye hantle o tlongola dintlha tsohle tse leng hore di a hlokeha ka hara buka e.
1: Okay moratso wa ka, taba ena ya hore ke kopantse media le bophatlalatsi le psychology. Ke ne ke ile moithuti wa journalism le Mkhonkhwe. So ile ya mpha the voice to speak. Ke mo kile ka ba le sepheo sa hore I can speak publicly ho sa tsotele maemo. Ya re ka lebaka la diqholotso tsa bophelo tse ke ile ka kopana le tsona. Di letsa etsa hore nako eo ke seng ke fumana ke le kwekelong sepetlele sa mohlomi. Ebe ke a hlokomela hore hona le seo nka se etsang ho thusa basotho. Ke moela ga ke kgutla sepetlele ya ba ke etsa dithuto tsa mental health, ya re ha ke di qeta ya ba ke etsa psychology.
0: Wa tseba hangata re le batho o tla fumana hore re shebana le ditaba tse leng hore di boima tsa bophelo ba letsatsi le letsatsi. Motho e mong le mong o tsamaya ka leqeba le re mohlomong ha a ka qoka a qokela le motho a sa mo tsebeng dikgapha tsa hae di ka tswa. Buka ena o bontshitse ho yona e ka thusa motho a tswang ka hara trauma. Mohlomong ha ke bua ka trauma nka re bohloko be leng ba bakileng a feta ho bona. Maikutlo a hao ke a feng mabapi le ditaba tse ke nsentseng hore o kgethe hore ke tlotla ke thusa basotho, ke nsentseng hore o bona hore basotho ba hloka thuso e le ka nnete.
1: Okay, ke a leboha. Nako eo ke hlalositseng ke re ke ile ka ba le bokudi, ke ile ka ba le kgatello e kgolo ya maikutlo ka lebaka la hore ke ne ke tshwere ke di-cyst, di-fibroids. So taba ya hore ha o le mme ebe o bona your periods 24/7 is not nice. Hore even 3 days itela, it's challenging.
0: E batla e boima.
1: E boima. Ha ho le jwalo ka o mpona ke le mme a monyane dilemong a na sa tsokena ka hara ho lenyalo. So the challenge ya ka ya ho kopana le madi ka 2022 ho fitlhela 2025, it was not a easy way. So ho ba mme a ntseng a le mo ha o ngwa lenyalo la hae, ho no ho se bobebe haholo. So taba ena ile ya baka moferefere maikutlong a ka, because tsela eo motho a bopilweng ka yona, ha stress ntse se hatellana ho ntse ho bakeya ntho e nngwe,
0: ho na le ho ntse ho
1: fokotse. So ya ba ho ntse ho popea ho latela hore ke re tla gutlela backgrounding ya ngwana in psychology hore na o tla kae ha ntse kopana le dintho tsena di gutlisetsa mo tswang teng. So nako eo ne ke la ka iphumana jwale ke se ke na le bothata, ke mo kile ka tlametse hore ha ke le queen 2 ke referelwe mohlomi. So ya ba ha ke fihla mohlomi ke fumana ho thwe ke number 500 lining for counseling. Ya ba hona ho tla hore ha ba re phela lefatsheng lo moruo o le mfatshe, batho ba sa kgone ho patalla counseling. So batho ba shomoleng ba hloka thuso.
0: Ba ntse ba hloka thuso hore na ba fumana tlhabollo ka tsela.
1: So wa ko habe o number 500 ho thwe ka nna ba ntho a selemo se tlang.
0: Kapo selemo se ka pele se tlang.
1: So boemo bona ba kgatelwa maikutlo, because nako ene ke le queen 2 ho no thwe mosisi wa ka o so kopane le madi, e se le ntho e le nngwe e kopaneng. So o nahana ha ke ntse ke ba le kgatelwa maikutlo ebile ke fuwa e nngwe ya hore ka nna sebeletswa ka morao mane e bakang, e baka lefu. So nthwena ya re ho nna ntate Modimo ha ka wa nthusa ka fumana thuso, ke batla o tlo ba a healing voice ho batho ba ka ba ka go boemo bona. Because e lang jwetsa hore haebe ke sentse ke le number 500, meaning basotho ba ka hara boima, ba kgatelo ya maikutlo. But boemo ba moruo wa ditjhelete ha o ba fihlelle thusong ya bona.
0: Ha o ba dumelle hore ba fumane seo ba lokelang ho se fumana ka nako.
1: Ka nako.
0: Ke mokgona o tla fumana qetellong ya letsatsi motho o qetella ho so thwe o ipolaile.
1: Exactly.
0: Ho ba nana le tlasa kgatello mohlomong ya bodikoloto. Ke ntho tseo ba lokelang ho bua ka tsona. Mohlomong a na le leqeba la ha ntse a hola ntse a le monyane. Ke ntho tseo ba lokelang ho bua ka tsona. Empa ha ba fumane monyetla o tlang ka pelenyana, bohloko bo santsane bo le botjha. Hobane ha bo ntse bo hatellana le teng, ehlile bo batla bo baka pressure. Re na le metsotso ya 20 le motso o le mong fela le Scott hantle ka mora hora ena ya 10 le motso o le mong. Mamedi wa Salma Sasotho Medi wa rona letsatsi lena la kajeno hlae ke mme ya Motshidisi Thabisi, ke yena eo re ntseng re bua ka ena le yena letsatsi lena la kajeno. Ke sengodi sa buka mo a buang fela hore bophelo ba hao le ha bo ka ba jwang le jwang, empa o ntse o na le matla, o na le matla a hore o tsowe o bo ahe hape. Mme Motshidisi ha re tla etabeng

0: tseba ha se batho bohle be leng hore e ka ba dingodi. Batho ba bang ba ka ngola empa ba kgathala matla. Ke nsentseng hore o be le tjantjello. Ana ke taba ke taba ke tlhaseo e tswa ka lapeng kapa ke taba fela e le hore e ile ya o fihlela ka mora hore o iphumane o le sepetlele sela sa mohlomi o na le bothata bo itseng.
1: Ke nahana a khola na ne wa ka o natletse go abutwa ka moholo o sa hlokaetse. Ha ne ke keta ho hlae ona re ngwane no itlo ba sibuhudi itlo ba sengodi. He used to say like that angeya Sophia ke Sophie motsamaya. So itlo ba sibuhudi sa le said ya FM. So I was young, I didn't care about it. So le ha ke a sekolong le mkhunkhu ke khata journalism ne ke setabeng yenu ya hae. So le ho qeta hwa ka ere ha se ke kopana le diqholotso tsena ke hloka ho ngwala ke ile ka tshiseha ka hare mona marangrang ho hlantho tsengata. So nako eo ke ntse ke kula ne ke sa kgone hore nka attenda di-memorial settings tsa batho ba ntseng ba hlokahala. So ya ba nakong eo ke shebella bo di-memorial settings tsa batho Facebook live ebe ke utlwa mo ho bua ka pale ya bophelo ba bona. Aba ke utlwa batho e ne ntse re tsamaya mo ke sa tsebe hore ba tsamaya through that. Aba ke re ntate Modimo meaning hona le batho bo ke tlo ba sitelo ha nka tswa ke hlokahetse ba sa tsebang hore hona le ntho tse fetwang tsa bophelo if nke ke ka ngwala aba ke re batho bana ho tsebile batho bana ba le close le bona hore na ene e le dinatla tse jwang but rona ne re sa tsebe re tseba ba se ba shwele ke na le dipotso tse ke batlang ho ba botsa o fitile jwang mo but they are gone aba ke re Modimo ha ke bate ke tlo ba bomadi mabe ba hore ha ke shwele ebe le hona batho ba balwa mpale ya bophelo baka ke batla bophelo baka bobalwe ke sa le teng e re ha batho bana le dipotso ke ba arabe. Yes ke yona ntho e laetsa hore ke ukwe ke lokela ho ngola
0: ha re tla etabeng ya hore na mohlomo motho a sa tsebeng hona le memo a dutseng hae mane mohlomo ha a sotse bore o na le trauma re tlo bona ka matshwao afe mohlomo a bonalang a manyanyana fela kore e re tla bona hore motho enwa ka bona le kgatello ya maikutlo re tlo bona ka matshwao afe ke dintho di feng tse re ka di supang gare wa tseba motho enwa o na le bothata re tlo bona ka matshwao afe.
1: Okay ke tla hlalosa a amakhutshwaneng yana fela. Ha o qala like hona le batho ba sa rateng dintho tse tsokere. But ha o go o so na le takatso ya dintho tse tsokere. O tsebe mmele o hloka thabo. O so o na le takatso eno o kweka ka go ka ja di cake di pompong. Na go nye no ne ntse ke sa bone. But ne ke kgona go ke pick and pick reke cake ke je ke le mong. Ke le ka ntwe ka etsang e ka sweetness and the bitterness inside me. But ke sa tsebo is so spiritual. Ho feta ha ke nahana go cake ka e fodisa. E nngwe hape ya matshwao ke go rata go dula ka hara le fifi o ikwalletse you feel comfortable ha o kwetse o kwetse di curtain e ho sena motho o sa bone life ka ntle ke nako yo o kwekang o hantle ho batle distraction but o sa bone go o ntso ya isolation o ntso itlosa pela batho engwe hape ke a ubitha you are always defensive ntho engwe lengwe e buang ona hana ho thu wena
0: we nka ka pele
1: personal ntho ngwe lengwe o sontse hore batho bana ba lwantsha wena o dula o le ka ga ditaba because ona hana batho ba o lwantsha o sa tsebe hore o hloka thuso because culture rona re rutile ho thola
0: ho thola ha ya re ruta hore nako yo hle o tlatlametse ho bue
1: ho thwa itlontlolle yes
0: ka bo ngwana a sa hlompeng batswa
1: yes actually
0: re go tse re ho tse ho thwe ha wa lokela ho arabisa mo ho itseng batho ba holo o lokela hore o thole empa ka dinako tse ditla fumana hore mona motswadi ke motswadi wa ka fela o nghatile ditoro e kare nka bua ho bana hanga ka bua ho tla ba betere le ke ba lena le tla fola e bile ha ona mohla ke tla motshwara ka pele
1: and ha ba kusisa hore nako eo ke thotseng ke ha bulele hore taba yana e fedile empa ge e kwaetse ha ya fela
0: ha ya fela ho ba ne ha
1: e basta ke ba basta se ba kense se fosa hetse hona le essaying hate people hate others
0: o tsaba ke hopola rena le kopano ke kgola mosebetsing wa pejane mo neng ke sebetsa teng mongaka a bare bomme le bontate ha le sa ithuti ho bua ka nako e tla re mohlang le buang a kere ke eme ka pela lona ke re ntshang mathata lona ntshang bohloko ba lona ha le sa bui hona jwale e tla re ka mora dibeke tse tharo ha re kopana hape ke re ho etsala jwang motho tlo hla a bua nthekana e le ho bane bohloko a bokwaletse ka hare ke nana gore taba ya ho bua

0: mokgwa wa ho qala. O ka re marangrang a thusa jwang ditabeng tsa bophelo ba letsatsi le letsatsi, jwalo ka ha o le mo letsatsing la kajeno, buka ya hao e balwa ke lefatshe?
1: Ke nahana jwalo ka ha se ke le teng tsatsing le, a re so re taba tsa ka di tlo fella mona selemoyeng. Le ha se ke tswile, ba ka bua le nna for free. Yes, because
0: Mamedi dumela.
2: O bua le ntate Radieta.
0: Ya ntate.
2: Ke mametse ke mme Motshidisi.
0: Ya ntate ho jwalo.
2: Ke mametse mme Motshidisi ke utlwa mme a sehlafo a mmatla ka tsela e makatsang.
0: Ya ntate.
2: Jwale o nghopotsa molaetsa ono o bua ke moruti e mong kwa Afrika Borwa mane, ke moruti Chikane. O ne a toloka sepheo sa ntate Modimo ka morena Jesu. A re sepheo sa ntate Modimo ka morena Jesu e ne le hobane motho a hloleile. Jwale sepheo sa ntate Modimo ka morena Jesu e ne le hobane motho a hloleile, jwale a etsa hore ho hloleha hwa motho ho tlo utlwisa morena Jesu bohloko. Hore ebe o lahlajwa ka marumo a jariswa sefapano a etswa ntho tseo tse bohloko kaofela. E ne le bohloko, e ne le ho hloleha hwa motho. Jwale ha ketella molaetsa wa hae, a re ha hobane morena Jesu o sa jarile ho hloleha, o sa re hloletse ho hloleha. Ha o ka dumela ho hloleha, o tsebe o entse bohloko. A re ho hloleha hwa motho ke bohloko ba Modimo. Ha o ka dumela hore o hloleile, kore o entse bohloko ba Modimo. Ha ke tsebe a balang kutlwa.
0: Ha o ka ntate.
3: O hlakile haholo.
2: Hallelujah.
0: Thank you. O re beha metsotsong ya 20:06 fela. Hantle ra re lebile mane horeng ya 12:02. Mme Tshidi, ke a tseba hore letsatsing la kajeno re tlotla re bua ka buka. O mme santsane a le monyane haholo dilemong. Ha re kere kene hanyane tabeng tsena tsa bo mme ba kenang ka hare ho lenyalo, ebe ka mora nako ba iphumana ba tswile ka hare ho lenyalo. O bone ka mohlomong ho na le mme mong a mametseng hona jwale e leng hore o na le bothata. O bone ka tabo e tla mo thusa ka tsela ya mofuta o jwang?
1: Okay, Ms. Ntkalebo, ke kopa ke a tshepa bamamedi ba mametse le ntate ana keta ho bua. O bile taba ya bohlokwa because bophelo ba motho bo laolwa ke Modimo. There's a thing e reng your steps are guided by the Lord. Ha hona letho le etsalang random le bophelong ba rona. Re loketse ho tseba hore morero wa bophelo ba hao ke wa Modimo. Mo o iphumanang bophelo bo beile teng a se mo bophelo ba hao bo fellang teng. Ntho eo kile ka ithuta ke hore Modimo ha na le bohloki o sebedisa motho hore ba kopanele bohloki bone. Ha o bala bibele bukeng ya Samuel ere mme Anna o ne a sena lesea. Jole bibele e sere nakong ya mo priesta Eli ntlo ya Modimo e ne se e sena ba profeta. Modimo o ne a na le tlhoki ya mo profeta. Eba mme Anna o na le tlhoko ya lesea. Eba Modimo o etsa hore Penina ebe boemo bo hlokolo sa mme Anna hore a kopanele bohloki ba haile Modimo. Bibele ere mme Anna a qetelletse ka lebaka la desperation le mantswe ao a fumanang a bohloko ho tswa ho mohaditsong wa hae, a etse kano pela Modimo o phelang a re, Modimo ha o ka wa nthusa wa mpha lesea ke tlo o fa lona le dule teng peleng ya hao. Taba eno e entse hore bohloki ba mme Anna bo arabele tlhoko ya Modimo ya ba profeta ntlong ya hae. So Modimo ha o dumela o fete ka ra process, it's not a punishment. Ho wena o lokelang ho le o etsa o le mosadi ya phelang ka sebete ko hore o ye ho Modimo o re, Modimo se ke tswile ka ga lenyalo, it's a shame ka hare ho naha ya rona, but this shame, this penina a nhlokolosang because motho o mole mo o na le penina wa hae and penina o beuwe mono for the right purpose, ko hore o atamele Modimo hore, Modimo e ka ba ntho eo e ntlontlolang o batla gore ke etseng ka yone, because ntho eno e neng ruti nako eno ke re ga ke ne ke le motlhomi ya ba ka baka la bohloko ke re, Modimo ha o ka nthusa ka etsa kano pela Modimo, ka ha o ka wa nthusa ke tlo fetwa lentswe le tlo fodisa ba bangwe. So athe ga ke tsebe gore Modimo o ne etsa the pain eo gore e be pitso yaka. So Modimo o entse gore bohloki ba mme Anna

0: ebe solution ya hae ho be le mo profeta ke mo khona galaga ba le Samuela
1: e lo go mbohloko ba hao botlo fetola bophelo ba batho ba bangata.
0: Exactly, the solution is not a punishment.
1: Like 2231-6429 kapa plus 2665-9933 ke hona mo ka tshwara mme motshedisi teng wa mo botsa dipotso kapa hona o tlatsetsa mabapi le ditaba tseo re ntse re bua ka tsona le se se ne na la kajeno. Fela re tebisitse kepi haholo ditabeng tsa buka eo a e ngotseng mo a reng fela o thusa o a re thusa ho bona gore bophelo ba rona bo ntse bo ka boela ba fetoha hape. Mamedi dumela. Dumela mme.
2: A ka tsiya di noma wa he tse go tsena bo ke re tla thola ja ndo thola ba bang.
1: Eh ya mme o tla di sia.
2: Thank you
1: mme. 2231-6429 kapa plus 2665-9933 ho botsa mme motshedisi dipotso kapa hona ho tlatsetsa mabapi le ditaba tsena tsa kajeno. Mme motshedisi o ka reng ho motho a rekang buka a e bona mane e le shelfong. Pelo ya hae e sithabetse, moya wa hae o le bohloko, ka ga pheta leqephele file tla ha le bala e be go modimo o a phela kapa ke tloetsa se nepaetseng seo ke leng kgale ke labalabela ho sietsa.
0: Okay, if nka re tsatsi lena motho ha re fumana bukaka ke tlo a phetle chapter 1. Chapter 1 ke mo ke buang ka the misery. Ene ere, I am the mistake. Kina hana motho e molemo bo emong ba long ho bona. O na le harabusibu ya hae. Harabusibu ya hae ka fitla ka 6 o seng. Ya ka fitla ka 10 mantsi buwe. But there is a moment yo o sabatleng the noise elefatse. So in that book chapter 1, ke mo ke faceana le nnete eo ke batlang ho e baleya. Hangata re sobela ho face na le the pain. Re batla hore ke shapo. What's that? Ke shapo ko ke.
1: Re pata bohloko re hlahisa difahlo tse.
0: The smile behind the broken soul. So ka ga chapter 1 ke mo ke ileng ka face na le ntho e ke ne ke nane ke itsetse pa kutho. Ke nagana ke shapo. Aba ke re hanke ke ka lo fodisa motho mo ke so fodise nna. Bibele ka ha ke bala di prophets ere pelo ya hao ke mohlodi wa bophelo e boloki. Hanga ka sita ho boloka.
1: Mama di dumela.
3: Nna le phela hantle.
1: Ka mo ha ka ba phela jamme.
3: E teng go le mme ntlhabise.
1: Eh ya mme.
3: E ntse ke le mane tse le mme mono.
1: Eh ya mme.
3: Le ntse ke antsa ka matla. Go feta mona mo ke leng hona teng ha go le ba.
1: Eh ya
3: mme. Go phelo nyi tshile ka hlela ke ntse kgolo na go nyongwa ka sala banyane.
1: Eh ya mme.
3: E bile ke ile ka hloka ho ya ke batswadi ka sala bana. Empa ka ha motho nontso o ya hona ke re ke nontso o ka hore modimo ha ke ke a ofa mogalo o ka o hlolang modimo e bile di close tse ding ke tsona tse tsa hore o be le ka tla bophelong ka hona go tla nne e bile le nne ya monyane le dimo a re kgothaditse re le baholo a kgothatsa le bana ba rona hore bophelo ga bo tsama ho ya ka hona gona ka batla ba ba bo ya ka ho gona modimo na o fike jwang ha re ka ga tse ba sela hore tsantsing yena ha o fuwe se o se fuwe nna ke fuwe ka tsela e ke fuwe dipolaano tsa ba tshale di tshoje bo hloko tse ba iketsang tsona ke ke tsa ba teng ho tseba hore modimo mo fike ka tsela eo a mo fike yona ka hona nne ke re tswela pele ho ngwala buka ho kgothatsa batjha isela lo ho gona ga le tsena ho bana ke go tlisetsa mora mme motho a o sheba o fana ka le ntlo phamisa boholo ba modimo go bane e ne di lenga ka dikholotso empa ya batso di feta go modimo go yena a tseba
1: amen
3: ka hona ke ga mme ke a le boa tsela pele amen
1: amen e ga tlhang ke mamedi mo mamedi jumela
4: e bo mme go tso
1: go tso bo ntate
4: le bitse ba ka nna ke skaki
1: e ya ntate
4: ke go gara le go nebe le re qholotile re le bana le nana la ba sa dile
1: eh ntate
4: ka pa o tlhisi dile nga kere
1: eh ke se di beng ho jalo ntate
4: ah ona wa ka tsana ka ne ke kuku ka kere nna di tshwere hantle
1: a o tshwere hantle ntate
4: ke lo re nge ke ke bui nna ke re fela ke le bitsa ka ke ska ke nna se ke pretse
1: eh ya ntate ho jalo
4: okay bona le ndi mo ile wa nna ke se ke ke se ke ga batho ga ka bona le re tsama ga le starting mm aba ga tsere ha modena o hantle ba ntse re ntse re tsetsene a ke modena ka ha o yena ka mono ho na le bohloko bo teng pele o batla mo go botsebolo

0: go se ka go yena fa ba le ba tata go teng ke bana bona ba gore nneng ebe thuso ha e fitse ka potlako
1: eh ntata
0: kwa go ba no go bona le mdung boemo molemo magolo a matlhano ka ofela
1: eh ntata
0: e se jwa nga pongwana tota nga di khoitse ka bantse tsiletseng ka patse go bidi ka ofela
1: ka paseleng
0: ke nabe mo petile e lo re mo di nela tsa batla ka ho gana ba tla o sibetsa ka tsela mo futa ofeng ha ba tla o thusa mo bidi le ba tla o thusa mo ha a thusa mo teno to thusa ba bang ape ape e lo mo temo wa bu ntwe le ngore o ke ngwa ba fula ntho o soka o soka ha go yo
1: yeah
0: e bile ha bua ka nna ka se gore the best way of defeating something is the way through it e lo re o vitile ga ganthini wa seng go tla thusa batho ba bang ka yona le re ntse re le ba ha o le ka nnete ka sense le go fitile ka go so mo di mo la ipetla la mahali o ntse mahali ona rwa nka nnete ka sense go kwa mo no a di agitator
1: eh
0: and a sitana net ke ho ile ke ra tsa re ka buka ene jwalo go bana ba tlhokeng tsere a ha ka ntle ka mona
1: amen
0: e le hore nako ngwa ba go di a itsa go feila go soleha ka pa ga di a hi ka we tsang ka go sola ha rona ka dikgale bo ka le bo
1: ntata
0: ya le ho
1: kana le metso ya le shimele metso e sipileng fela le skoto hantle ga re lebile mane hore nya le shimele metso e medi mme motsilisi o buile ka taba ya tlhabollo hore o no le nomoro ya magolo a mahlano ho latela ditaba tsa hao lo rena di thutsitse mamedi ka tsela ya mofuto jwa ha re bue ana o fana ka tlhabollo ho thusa basotho hona ditaba tsa teng di tsa makatsela ya mofuto jwa.
2: Okay, Ms. Ntikaleba Hahol. Ke itse ka hobane taba ena e la ya nguta hore ke ne ke tlametse hore ke be lentswe la phodiso.
1: Mhm.
2: Ke la kare ke tla ya sekolong.
1: Mhm.
2: Ka bokgone bo modimo a mphile.
1: Amen.
2: Nna ke tlo thusa bana ba modimo mahala. So taba ena a so bane ke sa hloke tshelete. But ke taba ya hore ke le ka bona bohloki ba ha ke ba number 500. Ke hopola hore na ge ema ka pela mabitla a hlameng. Ka le baka la gatelwa maikutlo.
1: Mamedi dumela. Khotsa mamedi.
3: Khotsa
1: mam. Khotsa mam.

0: ne ke bua ntlheng ena ya gore ga ke fumana gore na batho ba bangata jwang bo re emang re ba boloka ka ntho e bobebe fela e go bane ba ka e fumana because e le yang ruta gore ha fela
1: se moloko o tlang le ona o ntse o tlole mala go bane taba ena le teng ha e sa lokiswe sa le hona jwale e boemong bona bo re o nole number 500 e hlile e tshwarisa modikwane kwane go bane ha bo hloko bo santsane bo le ho wena o hloka e ka go ka fumana thuso sa le ka pele
0: so ntlela ya etsa a ke go kwa ke number 500 so ke ne ke sa go thola thuso kana go eno but taba go fela ke le mohlanka ya ba manga ka o kopa ba hlanka bana ba bang hore ba nthuse so wa kwa ke rakile batho ba banga le baka la boemo so ke wa hlokomela hore le ba ne sentse ba le pele ba tlogakwa so ya ba ke re modimo ke tlo intsha se hlabelo sa hore ke thuse because ba sotho ba hloka thuso and so far I'm so busy ke thusa ba sotho ba bangata and it's not only ba sotho because ke le just say hore buka ka e Amazon from America
1: e hohle because le mosoma wa tla kwa na mo mekana sa sotho ya bana
0: ya balo ke bua le batho ba bangata batho ba ingwetso they are fighting so many battles but ke le ba modimo because ba ntse ba thuseya
1: amen ha re tle dikopanong tsena se o tla fumana bomme ba entse dimoka tsa bona mo ile go ba thusana go tsosana meya ya bone go beileng kapa hona go fodisana na o sokile wa tshwara dikopanong tse jwalo go bitsetsa bomme go bomme tlong re tlotla re kopanang manyalo a lona mohlomo e le bonang a teka-teka go hodisa bana ba le tshwarisa methapo go se o le mme o sa fumane mosebetsi empa o ntso mpefala re bo feta bang bo phelo bo jalo wa tseba o buile taba ya bohlokwa gore modimo ke ena ya o beyang ka gare go boemo bo itseng gore qetellong ya letsatsi utlwe tse ba o fana ka bopaki gona bale o bua bopaki be e le gore morena modimo o etseditse bona
0: okay mogatsi wa ka nnete ke etse ditaba tse jalo le bomme ba bangata ka nnete ba se ba mmema gagolo ga ba etsa ditaba tsa mofuto o ntse kopaneng e ka ba dikrekeng e ka ba metseng mo ba kopane go re le hana jole maobane ke go betse sentse ke fungwane memo e nngwe ya ka di 13 mo go thengilo bua ka a smile behind a broken woman so ke tsona ditaba tsa enono tse sentse ke di etsa ke thusa bomme ha ke thusa bomme fela a gola focus a go ka gagolo e le go bontate because bontate
1: le bona ba
0: na le maqeba a identity
1: ha holo bile bontate bona se batho batsa ha ba bui o tlo bona fela mohlomo ha sa lahlelwa ke kelello re ntate o na le bothata mamedi dumela ho ho ntate
2: ntate di momonani
1: eh ntate
2: ke se re di go go mo se buya sna sna
1: eh ntate
2: ba le rona ba sotlo tla go lla nene yo ya e kholo go go ke ntse ke mo mametse a ntse a bua ka tlhaka le lona. Re tlameha gore sealemoya se fana ka thuso ka go lwa ka le go tlhaka bana beso.
1: Ee, ntata.
2: Lentswe ke tlamehile. Ke ka sebedisa lentswe ke tlamehile. Ke a leboga ba ka tlua.
1: Thank you, ntata.
2: Thank you, bomme.
1: O ka mo arabela metshedi?
0: Kopa o na boela fatshe.
1: Oho o na bua ka taba ya gore na wa ukwisisa gore buka o engwetse ka senyesemane na jwale bona e le ba sotho na ba tla fumana buka o tla ba ngollaneng ka sesotho
0: ka leba ntate a taba enono ha e thata ke nagana go le gana jele ke ne sentse ke ngwala buka bobedi so ke ne ke emetse fela ntse ke le le sekolong gape ke kwetse maobane so ke ntho tse ntse ke tlo shebana le tsona because ke batla ilo bala a ke hlaetse kwa mahaeng bothabothejina ke ihle ke batla le bongkhono ba hae kwana ba ilo e bala ihle ke ntse ke le mothating wa gore by end of June ke be ke ntse buka yeno e le ka sesotho
1: a taba tsena di hlakile o santse a ikutlwela mentse di ha re tla eta bengena ya o fumane dikholotso e le defense ho ngwala buka jelo ka o so fihlile mothating ona wa go jwale o ngwala buka ya bobedi
0: okay magatso ke nahana dikholotso tseo ke kopane le tsone ke taba yona ena ya hore ke ne ke tseba ha ke

0: bula laptop ke sebetsana le manual script yak ke ya hore ditaba tse tlotswa ka gora yone di ke se kgotsofatse batho ba bang because as our culture ho bua mo fitile ho twa itsudisa wa itlontlola ska bua
1: ma go di phiritsa ha
0: o pepeneneng o ipakela dira but ka lebaka la ho bana ke modumedi ke ne ke tumela hore bibele ke ka be re sna di chapter tse buang ka botafita ka boja feta hore o tswetse ka tsela e jwang ba kopane le mathata jwa so nthwene ile ya mpha tswepue golo ya re I don't care hore na di tlotswaga batho jwang ho ke ho tsotelang ko re morere wa modimo o tla be o pethaetse because lentswe la modimo le debatable ha motho a hloka o debate but how sa hloka o debate ke nnete e jwalo e phele ha so ke ne ke fua matla ke ho tseba hore ke etsa morere wa modimo hore na o tlo kgotsofatsa batho jwang morere wa ka gore ke batla ho fodisa batho so ke yona ntho e ne mpha matla le ha ke tseba hore ke tlo kopana le diqholotso tsa hore nka nna ka kwatisa ba bang ba leloko yes I did ba kwatile ba bang but ntho ene ke hloka ke hore batho ba fall because ha ntse di entse makunutu di bolaya setšhaba yes
1: e bile re tlo keteletse re hodisa setšhaba se
0: robile because ha o tlametse gore o bue na go bile jwang leto la bophelo wa itlontlolla so re focusana le go itlontlolla go feta le gore na nnete ke eng so re setšhaba se phelang ka lekunutu le re bolayang
1: Mme Motshidisi o sengodi o mophatlalatsi wa ditaba o mme o mmakgwebo ha re tle ditame o tlo fumana gore bo mme ba bangata morao tjena ba dilemo tsena tsa rona ha ba etsa mosebetsi ena e mengatena hangata ho na le mo ba se ka mante mo ile go tla fumana gore hona ntho tse dintsetse ba sa dietseng ka tsela e nkakareng e ya lokela mohlomong ka gare ho malapa a bona o reng ho bomme ba ile gore mohlomong ba imetse utlo gore ke a sebetsa ke nne ke mofumadi wa ntate ka nkena ke mmakgwebo o reng ho bomme ba ba ile gore mohlomong utlo ga e ka re nka panolla gore ke utlwa ke imetse e bile re sheba hape le ditabeng tsa semoya
0: ke mme anza le monyane dilemo na kwene ntho tsena dintse di etsa hala ke ne ke le motswetse wa banana ba mafahla so o so kana hana na ene ile mosebetsi o mongata jwang ka nqena ile mosebetsi wa ka wa bohlanka ile molekane ile lelapa ka ofene but ntho yeo ke etsa bang ke le ngwana na mosotho hona le ntate a re koloi ya ntate matekane ile lukisang ditsela e hutse ntho ye nngwe le nngwe ile lukisa tsela mmane gore e tla di hulanya ka ofela because di a hlokahala gore tsela e loke so ha o le mme tseba gore o mosadi wa Proverbs 31 Proverbs 31 e re mosadi wa gabane o ne a tswa e sale ka matjeke a lukisa ntlo ya hae ha o ke hona le fese re monna hae o ne a tla a mothusa go thu mosadi ya gabane ke maya ka mofumana ha o le mosadi o lokela bogabane ba hao bona hale boitelong ba hao mosadi ke ntho ya ho itela mosadi ke ntho ye kgonang hore a jare e molemong ka galela pa ka mona le yena a sa itebala ke mo gona mosadi le ha kula a sa dule fatshe mosadi ke ka motholang ke le siglife ya go akula o tlo mothola antsa hlatswa dijana le ena akula because mosadi o etsetse gore modimo ha mo bo o mo entse gore ebe mothusi so modimo ha o entse o le mothusi o fa matla so wena ha o ka o fokola kopa moyo halalela gore ka hangata ke re mosadi o le rehelwa la moyo halalela bibele ire moyo halalelang ke mothusi wa rona bibele se re hape mosadi ke mothusi o kogeletse ka moyo halala moyo halang ha o ku Genesis chapter 1 motho le fatse ne le hloka sebope go thola ngala re ya le fatse lena le na sebope go thu o le adule ho fitlela polelo e hlaya ganya e bateng o dula ka ga maemo ao ka bosadi ba hao ka thuso ya moyo halala ho fitlela ganya e bateng
1: Rena le metsotso e tsheletseng fela le sekoto hantle ra re lebile mane horeng ya leshomele metsomedi horeng ya leshomele metsomedi mamedi a salma sa sotho ke mona ke hona moretla go ana teng le mme Motshidisi le satsin lena a la ka jeno o bona ka buka ye dilemong tse tharo e tlabe le hokae go bana ha o thuse setšhaba sa basotho fela ebile o thusa le batho ba mosoma watle
0: ke nahana buka ena ka mo ga dilemo tse tharo e tla etswetse dingwe di tsenga thaholo tse sending hafulela mosebetsi o re phedise bana ba modimo gore malapa a mangata a tlo fetola ke yona bana ba bangata ba holang ha ba e bala because ha holo ntho e ke ratang ka gara yona e thusa ha holo ka taba ya identity ka phela lefatsheng la bana ba lobokane because ba sa tsebe identity ya bona
1: ba sa itse

0: itsebe. There's no pain ya motho a lobokane jolo ka motho a sa itsebeng identity. So ha ka ga itseba moretswang re tlotse ba mori yang teng. So it lo re etsetsa bobebe ba hore ge be le moloko o itsebang.
1: O itsebang o tla tseba go sebetsa ka thata ke tswa kwana mme ke lokela hore ke ye kwana. Go tla ba bobebe hore se tshaba se tsamaye ka 2231 6429 ka plus 2665 9933 ho botsa mme motshedisi dipotso. Mme motshedisi re setse fela ke metsotso e mene. Ha re tlotla re phethela momamedi wa Selma Salsotho a ka fumana buka ya hao hokae?
0: Momamedi wa Selma Salsotho ke nahana ke ne ke leka hore ebe bobebe. Ke ne ke so ise mo mabenkeleng ntle le di Amazon tsa online. Ke ne ke tseba gore ha ke isa mole e tlo batlugo because ba tlong ka profit ya bona. So molemong wa gore ke hloka basotho ba thuse ka pele. Ke la ka yetsa gore e nne be ho nna motho a hloka a letsetse ebe ke a mo isetse.
1: Oho.
0: Yes.
1: Mama di dumela?
2: Hello.
1: Khotsa ntate.
2: Eh ya me o bua le a buti ratelang ka kuti.
1: Eh ya buti.
2: Hey, MTDC is now my employee. If they suffer to see Probaga, that I've lived in one thing that is Usha Kingi, Utah Hole, Crabon now, Harry Togala, and Utaka, and you can see a way forward, Hatella, and that's the result, Galibu.
1: Galibu and Dad
2: also touched my heart. Galibu, Ham.
1: Thank you. Oh, jale e loreng ha mamedi ha batla buka o tla o letsetsa ebe o moisetsa buka.
0: A khola e sentse le ntse etsa ha.
1: Ha re buya ka batho ba leng hore ba diterekeng. Batho ba diterekeng bona o sebetsa ka tsela mofuta jwa go ba fumane ba qeteletse ba fumane buka.
0: Ke nahana boemo bona nako e mohlalela ke ba bobothabothe. Ke etse hore ke neletsa hanele tsona dikoloi eh ke communicate le bona. So fa batho ba se ba badile buka ke mogona ke reng ke a motho mo lemo e mmatla fa ditse go motho mo lemo a badile o re ke ngotse ka pala ya bophelo ba hae. So aba ere meaning ke ne ke le a secret e tseditsong gore e tlo thusa ba bang because ha neng ka patantho eo batho ba ne ba tlotswa because ne ke nagana ke pain ya ka ke le mo athi ya pagetse lefatshe lotlhe nne batho ba ne ba phela ka why me ho bane nna but e fedile hona jwae.
1: Dinomoro tsa hao tse leng gore batho ba ka o tshwara hona teng re buella ka batho ba e leng gore mohlomong ba tlhoka tlhabollo motsotsong ha jwale kapa ba batla go reka buka.
0: Dinomoro tsa ka ke
1: 68 95 96 06 88. Ke kopa ka dipheta pe mme tshedi
0: 68 95 96 06 88.
1: Ke mo e le gore ba ka o fumana teng e bang ba batla buka kapa ba batla go botsa mabapi le tlhabollo kapa mohlomong ha re tla tabeng ena ana o atle go hlabolla motho ka fono mohlomong ka WhatsApp kapa o e sebetsala hantle fela ha le kopane le motho le shebane mahlong o e sebetsa ka selamo fito jwa ntaba
0: ya tlhabollo. Ke nahana jolo ka ha ke itse ke etsetsa lefatshe lotlhe ba bang re kgona go bua ka WhatsApp kapa ka WhatsApp call kapa ka direct call kapa a khona hore atle ke khona hore ke kopane le yena ha ba batla spacing se hantle ma ka khona ngolla o khona ho tlalapeng ke be le nako ya ha ile yena ka lebapete.
1: Metsedi o etsa mosebetsi o motle hona ho me sentse re le boela sebo sa ha ukwana le nane la sedibeng re le moifo wa sedibeng hle re o sebeditse e bile o tswele pele ho sebetsa ka matla ho thusa sechaba sa basotho ka ha ho bonala e le sechaba se imetseng ge le batho re na le maqiba eo re sa batleng hore re buye ka ona o reng ho bommebe leng hore ba mametse motsotsong ha jwale ba ukweka ho buima ha ke tsebena ke etsa bang ka matswa hao a ho qetela fela o ba phamisang diphateng.
0: Ke re fela bibele e re bukeng ya Genesis chapter 29 verse 31 e re aba modimo ha bona hore le ya o hlowe aba modimo o bula popelo ya hae ke batla hore ka ga boemo bo fetang ka go bona gena le modimo o bonang o utlwang ene ka o bana wa utlo wa bona o tlo bula le matila ha e le modimo.
1: Mamele Selma Salsotho hlerentse letsatsing lena la kajeno moeti wa rona e ne e le mme motshedi ke mme motshedisi Thabisi Maqolo.
0: Yes, yes,
1: that. Ke le wa moratu wa katle. Re tla boela re etsa hape nako e tlantle. Ha modimo ntse a re adimile sebaka hona lenaneng lona lena la Sebeng Salmensena Salsotho. Haebe kgotsohle.

0: nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng baka ga gona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe kao fela ditlhaisa di tlhodilweng tseo mokana badimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re ne na taba ena ya hlaha mme re boloke tikologo ya rona gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegela
1: go laba letaba tsa bo dikhombo mona motho ga reka koloi license na le license ntho tse tlhabisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka kele bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela moo moo se o sa nagane le motho yo ore o a fela go na le kuno e fumanang o ere wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisang ditlhong a ka leka lobane ka molao ya fanang le ya moena ke setšhaba a tshwana molaong ke ditlwele tse ya molao ba le babedi
2: Bua ka morena, ya ileng a ipha nako ya boitshupo bo bongata ho bua ka ditaba tsohle tse amanang le ditaba tsa Basotho, a tshwara ditshupelo, a tshwara ditshupelo tse amanang le naha ya Basotho, ho feta le SADC, o tla ba le buka ena ya Sotho, o no know to another development for SADC, another development for Lesotho, a leka ho nonya maikutlo a ditshupelo.

0: le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe ga o thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba oiketse ka mono botlase ke ka ona naga ena e na le mantsong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya pe go sa bona a le mo ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona a entate faele ke a tsebatle ke tlhaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mona so bane o ne o tsheetsa moetapele wa gago wa letlhee ke lona lebaka lona le nobane kara a tsetsa dipoloti go thewa mmasulwana ke mongwe ba tlabele ba mothetsang ke mongwe ba tlabele mothetsang phapanyetsa seo le se etseng gore tiro sebeletsa naga le setšhaba sa yona
1: ndadi lefanonnete ga ke nao senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ndadi mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na o mo tekisa ga e ba utlwa e kae kare o tla go abala ga monate ke maikutlo a na a nang le ona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy ga ke na sena ke ore ndadi lefanonnete a ka salosa lentswe democracy ke nake ga rena o fitela dumelela ga o ka seba go na le e democracy o motho gobane o latela gona o shebileng o ne o modise ntho e botlhokwa ya 2% ona o ile a ka tatang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya nke go na le o etse lewane o kopane o etsetse tlhokalang ebe go na wa re ke 2% ga ke dumele a sa ila etsa ntho eno fela o utlwa a nolofalelo a tlo tla bua ka 2% go wena mona le obamamedi
0: go ba leua ke setho se ileng ka re batho ba palamente moo ntate wa ka le letlhokomelo bati ena e tla ba e ageile ka nnete ga batabana ke ke nna elelelwa nna ke ne ke re lempe diikeretse se le lekgotlala ee di ikopana setšhaba gore go ra seaba ke mokgetho wa bontate a golo a itseng palamenteng ka re batoa e le tla re mara bontate nna ke re lolo ikeretsa ke mpa ke re laela ntate mosara e ka nnaba go na le taba taba ena ya dipolotiki ga go a bua meseretsi mane go na le batho wa ka kwang ba itshetsa bo bona ya ba baleletse setšhaba morago mane ke le raela ontate kgwere ka nna ba taba eteng empa ya ntate ke tsama go tla bona a ke ditse ke empa ke re fela ba sebedise re ntse re la gore dipolotiki ga gona se ga tsamokelelang.

0: ke ne ke tla go ba sotlo e hle ka ntse ka mele re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba tla thungwa ka lebaka la mesereferente e etsa gala ka ga ditsetsedi tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana gatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka sefisa fela gore ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka paramenteng ya social cluster re tsore ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa go re bona gore dikolo tsena tsa rona tsena tse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa leke ya sa rosisa teng ga ke re kopane le tsona kao fela ke sa le lekala la thuto le baoshe ba amegang di sa le megatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho kagolong ena ya thuto e phame gore kanete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena metshegetse go sena o tshwako wa dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti
1: nna ena a o theoletsa batho ba ntse ba eta o dua o etwa nako ena ka go fela go sa bona le dijo tse e tswang gantse ba theoletsa ntse re ga ba le teng re a phepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
2: tsale tumo ga ona ntho e reng ga e tlhoa e tlhoesetseng ga o ka tloa o tshwantse o etsa o tlo fosa bane o tlo etsa mmebe ga o tsene na o etsae mme e file ke botlhokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaeseng gobane o tloa o ya le masenke a the masenke.

0: kaale file ntho so kaalang ke majele se tino go tlo go hautwa mme go tloetsiwa jalo mme empa ke re mo amoele mme wa ka go bane a se batho botlhe ba bonang o ka tsela yeo batho ba bang ba di bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka akgang ka menwana dipo ke ne re seno go etsa dipo tse ntle ka bophetlho go botlhe a the ga o na le motho wa ntseng a supa mona gore ka go ba le phoso mona gore ka go ba le phoso e tlile oa o suputsa go o suputsa gore o phetagatse
1: ebile ga ke le na batho bano ba ne ba sesamele ba kae ka nnete ga se le obane ke motshwa thaletsogo kapa ke meneka ga ke tsebe na ba kae batho ba netse ba sedisa pele e nngwe ya excitedeng ko gore na go tla ga matona mona le motlhompheng go ja tšhelete e bokae ka nnete mme ga ke tsebe
2: gogang
1: a nna ga ke tsebe ka nnete empa seo ke sesete ba gona jwa letsena ke gore ga eba go tlhokisa gone o tlo go tswela pele ga ke ganane le gona ga ke na le bothata le gona ebile ke a tseba ebile ke rene le fetle jale ke re rona re e phamoletse go dimo feta gobane ke mona mo o kereng re bile re tswa ka diofisi re bokelela setšhaba re bokelela bagwedi botlhe ba nang le tshusumetso le madikologo ba tle ba tlotla magadisana oa tseba mme ke felela gakalo ga ke na le bothata ba gore go ne ntse o tswela pele go etsiwa jwang go etsiwa jwang ke bolela ka seo nna bolaoding ba ka ba setere ke kgona jwane

0: ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng ba ka ga ona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe ka ofela ditlhaisa di tlhodilwe tseo mogana badimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya hlaga mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegele
1: go laba letaba tsa bo dikhombo mona mo thong a reka koloi license na le license ntho tse fabisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka jele bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhi o fitlhela moo mo o seo sa naane le motho yo ore o a fela go na le kuno e fumanang o ere wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisang ditlhong a ka leka lobane ka molao ya fanang le ya moena kerese ba tshwana molaong ke ditlwele tse ya molao ba le babedi
2: Fua ka morena, ya ileng a ipha nako, ya boitshunyo bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa basotho, a tshwara ditshupelo, a tshwara ditshupelo tse amanang le naga ya ke feta le sada, o tla ba a betsuka ena ya Jose Onodutu another development for SADC, another development for Lesotho, a leka go tsonya maikutlo a ditshupedi tsa naga ena gore naga go nepa e e ka ba naga ya Lesotho e ka tsamaiswa gantle jwang puo botlhabeng kgotsotlhe ditsika le kereke boetapele ba gae ga boka babo ba dumelwa gore bo bonagale gobane jale bolobuja gae ba ditlokodi tsa gara puso tsa ditsika e e fapaneng tshaba sena tsa basotho se tla gopolago ka selemo se se sa 1970 o na ba lelekwa a itswa nezanezo ka se sonya sesone a lelekwa a ya lata fela kere a ke le moo ke ka bona ga go tshwana le ba bangwe puso ya motho ya sepaneng e senya seo a se dumelang gore ga e ba tumelo ya ka ee puso ya sedi ya setšhaba ka setšhaba ke le lereng wa tsediso e lokela go kgolola bosedi e nyologele godimoso e o fitlhanang pula e phela taba eno mme ra bona ga a e sa tsedise gore memeng kwana basotho ba tlalelle go bua ba bua ka magota a ntlafatso a a tseteletseng a fetile di-councele kapa di-community councele tse o nang

0: Mohamedi wa Salma Sala Soto re khudubedise ka jeno ke la mashume a mabedi go dinyene ya motsiano ke selo sa dikiritse pedi le mashume a mabedi a metso e tsheletseng ke a re kena ka go nane la rotlo la taba le tsheyang la ka jeno he mosotho e motle me dinthlatse re tlotla re kena go tsona ke teng mmalwa ka lebitso ke mpho mosala ya o amohelang ho lena la rotlo la taba le tsheyang lena mo go tlotla go ba mmogo ya go rinyane ya bobedi ha e saletse jwalo ke metsotso e mehlano tla bele ha re ya gutlo ditaba tsa rona hona teng lena la rotlo la taba le tlhophisa le fapela ditaba le ditaba tsa mararo tsa se arme ya sala so tumi mo tlhophisi ke me le dia penda rangwa jane na se ke ipoletse ka ga ke mpho mosala ke tlo bela lona mo yeng ka metsineng ke na le tshireletso gata di ke na ya tlang go ka hanya lona he mo sotho e motle ditaba tsa go tla go di tsheba le le lemba le na neo lena ke taba ya gokelo ya motlakase o mhlomphe itona golo a tla nehelana ka mo re gona o phethetsweng sebakeng sane sa ditlhabeng mane peka setegekeng sa leribe e ntse e le ona morero wa mmuso he wa gore motlhomphei tonagolo felo ka a ne a bolele nakong tse e fetileng gore batlhomphei matona bona ba tla gakola ditaba tsena ebe motlhomphei tonagolo o nehelana ka mererona ga e se e phethetswe mane setšhabeng mme fe labotlhano lena le goreng ga le lebile o tla ba nehelana ka gokelo ena ya motlakase metseng mme re tla utlwa dintlha tse e feletseng mabapi le ditaba tsena ka botebo ka tsona he mosotho e motle go feta moo he batšha le bona ka morero wane wa steam le bona ba tla etelwa diterekeng mme ke ditaba tsa ntse kenyeletsang jalo ditaba tsa mahlale le bona le taba tsa boqapi mo ka kotlologo he ka lekala lena la leo re leng go lona lena la diphatlhalatso mahlale tshebediso ya mahlale le boqapi le lona he ka lefapha lane la mahlale le tla etela tsona ditereke he ka go fapakana go etela bona batšha ka tsona ditaba tsena he mosotho e motle ba ye ba etele le dikolo ke dintlha tse o tlatlhe ge di fumane go lena la re otlolola taba ga re be mmogo go otlolole taba Mamedi re e roele gabong mohlompe itona golo Samuel Ntsokwane Matekane o tla nehelana ka morero wa phepelo ya motlakase metseng e leng go gale electrification ka senyesemana ka moo e bitswe ka teng he mosotho e motle ke sebakeng sane sa ditlhabeng peka seterekeng sane sa leribe ka labotlhano lena la mashome a mabedi a metso e mmedi e leng lona lena leo reyang ka le lebile mosotho e motle ke tle ko gopotse gore merero ena ya nehelano ya motlakase ke ya nako e telele yo motlhompe itonagolo a e a nehelane ka yona ke gopotsa fela gore ona o reyang go lebile wa labotlhano o latela o ileng wa etsagala seterekeng sane sa mafeteng ka kgwedi yona ya tlakola selemong sona sene sa dikiritse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng lebatong lane la qalabane sebakeng sane se gontswe ke makaung mme he ona e ne le nong o qala selemo nehelano e ne le yona e ne ke qala selemo o tla gopora he gore ka tshitwe ngwagola o na ile a nehelana ka gokelo ya motlaka se metseng sebakeng sane sa rothe mo he ka kotlolo he mosotho e motle ona morero o o ne o tlhalose jalo o hoketse malapa a ka bang sekete magolo a mane le mashome a mane a metso e supileng mme ke mona he ka labotlhano lena leo reyang re le lebile ge tlotla ge utlwa tsa teng he motlhomphe tonagolo tla ba nehelana ka ona wane wa mafeteng e ne le motlatsi wa gae motlhomphe Justice Ntume Majara e le motlatsi wa tonagolo lebitsong la tonagolo ya neng a nehelana ka gokelo eo ya motlakase metseng mme he ka kotlolo ka kwano ka matlong a gaso ke na le mofumagadi Mama Boloka leseo go tswa ofising ya motlhompei tonagolo lefapheng la dikamano tsa setšhaba le ofisi ya tonagolo ge bela gape-ape re be le mofumagadi sebabatso motlhobola ena o tswa ofising ya phepelo ya motlakase metseng ke ofising yane ya dikamano le setšhaba go tswa lekaleng lena la maatla le dirafšwa o beitse gape-ape ge na le monghadi modisenyane tau le ena o tswa lekaleng lena la maatla ka lefapheng lane la dikamano le lefapheng lane la diphatlhalatso ka mohe e bitswang ka teng ofisi eo e ya gae mosotho e motle mme ba sentse ba le teng ka kwano ge tlotla go otlolola ditaba tsena bomme le ntate ke a le amogela re tshegareng lena mme re thabela go ba mmogo le lona ke tle ka le ka wena mme leseo go tswa ofising ena ya motlhompei tonagolo go ko go tlhalosetse ka ditaba tsena tsa nehelano ena eo reyang re e lebile mafelo a na a beke
1: ntate Msala ke a leboha jwalo ka house of letse le tswala ka

0: na maboloko le seo ke tlwaelegile ka lebitso la Malese haholo ke tswa ofising ya Mhlomphehi tona kgolo ka lefapheng la PR le ndikamano tsa setšhaba le ofisi ya tona kgolo mme ditaba tse re beileng mo natsatsing lena ke mokete o mogologadi ntate ka mane ka peka dihlabeng ga ka dikariki mo Mhlomphehi tona kgolo a tla nehelana ka motlakase ho malapa a 554 hona dihlabeng moo mme ke a kgola o ka botsa ntate gore na ofisi ya Mhlomphehi tona kgolo ditabeng tsena tsa maatla e tšhae tsholang ofisi ya Mhlomphehi tona kgolo mosebetsi wa yona o mogolo ke go alosa tshebetso ya makala a mmuso le go sheba ditaba tsa bophethatsi ba meralo ya naga mme mo teng ka gara National Strategic Development Plan e leng NSDP2 ge nang le molwane mo re buang ka ntlafatso ya infrastructure e leng ditaba tse kang bo ditsela jalo jalo re a bona marogo a ba teng ge a bona motlakase wa kena disakele ke tsena masego mo nang tate ehlile mosebetsi ona o mogolo gagolo mme ke gona temo re tšhang re tsholang tate mme lekala lena la maatla le ile la thagola project ena ka nako eo batlang go e bolela jalo ka ga ke sa tsamaye ke le mong tate mme yona ga e se e fedile e be ba kokota ofising ya Mhlomphehi tona kgolo gore ntate o go mme mme re phethile mosebetsi wa gago jwale wena mosebetsi ko o ne a fana ka ona setšhabeng mme ka nnete ditaba tseo ga di le jalo e be Mhlomphehi tona kgolo o nka stempe sa gae wa saena ore lekala la maatla le entse seo ge neng re le lebeletse gore le se etse mme le phethile boitlamo ba lona ka nnete ntate ga gona ditaba tse ngata ko re fela ka di-22 e leng la botlhano bekeng yone ena ge tla ba mane ga mokana ga dikariki ge tla lothaba le manka ga ba fumana mphogadi eo ya bona mme ka nnete re sentse re re basothwe mokete o teng le ribe mokete o teng ge teng go tla thaba le lona ka nnete go le lebogisa ke kopa ke se nke nako e telele go bua ka ditaba tsena beng ba ditaba tsena ba teng gore batle ba tlhalosa gore na ditaba tsena tsa bona tsa motlakase ba di kadile kae go fitlhela mona mo jale re seng re re go manka kgomo go ile ya bo bona mme go tla jwa nama ka moo ke a leboa ntate
1: ke a leboga mme mama Boloko ke gola ntlha tse go lakatsang go di utlwa pele re fetela go bona ke utlwa ke e bone moo Mhlomphehi tona kgolo ga a neelana ka tsona ditaba tsena tsa motlakase ka nako nngwe go keteloso ba le malapa mohlhomong a ka thusang e ka ba ke ka dijo ebe go fuwa setšhaba jalo jalo ka go fapakana nna le gona moo re tla nne re bone ditaba tse jalo
0: ntata mosala ehlile tona kgolo ga a etela sebaka seo se seng le se seng sa se etelang ka sebopego sena o siela malapa dijo mokgwa gore malapa a mang a itseng a fumane mokgwa dijo e seng le tsona fela mohlhomong le dimpho go ya ka go fapana ke a gola ge boetse gape re ka bua ka gore o tla fana le ka go tla ba le ditshebeletso tsa letsatsi le letsatsi go bakudi ka lekala lane la health e leng gore batho ba ne ba bo di-high blood tswekere jalo jalo ngaka di tlabe di le teng mono bona ba nke ditokomane tsa bona fela ba tla kena ngakeng mono go sena ditifiso tsa letho di tlabe di atametse go bona jwale re boele gape re bontshe gore re na le lekala lane la home affairs ka di-ID ba tla ba teng mono go batho fela ba qalang go etsa di-ID mme ba tla tla le ditokomane tsotlhe tseo go lebeletsong gore di be teng le bana ba etsang di-birth certificate ba be le ditokomane tsotlhe tse etsang gore ba tle ba thusee letsatsing lwana leno di tla ba teng ditshebeletso tseno ka peka ka mono ka ga morena ga dikariki
1: ke a lebogame mme motlhobola ke tla fetela go wena jele re tle go utswe go tswalaka le lena la heno la maatla ke sena se o tla bofana ka sona phepelo ya kapa gokelo ena ya motlakase e leng yo Mhlomphehi tona kgolo a tla nehelana ka yona go setšhaba sena se tlhalositse gona e ka ba malapa a makae a isang magolo a matlhano a tla una molemo ka gokelo ena ya motlakase ga ko re tlhalosetse ka morebo ona gona motlhomongwe o se o tlhalosa le go rona o qadileneng le dintlha

0: ate. Ke leboha.
1: Ke a leboha ntate Mosala. Ke Mess ba batswa Mohlobola. Ke sebetsa ofising ya phepelo ya motlakase ka lefapheng la dikamano le setšhaba. Ofisi ena ya heso, morero wa yona ke ho hokela motlakase metseng mona. Ho bona hore Basotho bohle ka hara naha ka mona ntate ba fumana motlakase. Jwale ka ha re le ribe ka labohlano. Ehlile re sebeletsa Lesotho lena kaofela ntate. Ha o fihla mokgotlong mane, tla utlwa ho ntse o bua ka ofising ya heso ya phepelo ya motlakase metseng. Ha o fihla taba tseka kaofela ka hara naha ka mona. Sepheele sona sa hore re bone hore Basotho bohle ba fumana motlakase. Empa he re tlo lena ntate re ka le ribe ka mona ka habo dinare. Jwale project ena ya hara dikariki kapo dihlabeng jwale ka ha e tlwaelile. Ke a kgola ke project e kadileng selemong se fetileng ka di 25 ntate tsa June. Tebello e ne le hore e tla fela ka di 20 tsa May. Empa he ka lebaka la mokontraka ke kgola ana sebetsa mo project ena e ile ya fela selemong sena ka March. E leng hore mokontraka eno a na sebetsa mono o sebeditse ka potlako haholo ntate. Ke a kgola ha ke kgutlela morao haholo ntate. Ofising ya Isumane re na le di-scheme tsa motlakase tse mmalwa tse ngodisitseng tsa Basotho ba hlokang motlakase. Mme batho ba ne ba hara dikariki ke ba bang ba batho ba ne ba kgathaletsa Isumane ba re ba setse ba le setlekehlekeng ka ha metse mabapi le bona e hoketswe motlakase. Mme lekala lena la haeso la matla le ile la utlwa sello sa bona ka ha ba fumane thomo ho tonakgolo, ho ntate tonakgolo hore ba sebeletse Basotho. Mme hara morero ona wa motlakase moo re hoketse metse e tsheletseng ntate. Re hoketse motse wa hara dikariki, re le hoketse motse wa Letsika, Hatseya, Mpeke, hara Motako le Hammarane. Metse ena e ha e le tsheletseng tjena e tsheletseng ena e fumaneha ka hara mabato a mabedi. Setrikeng seno sa Leribe e le setriki sa Kolonyama. A mean ke kopa tshwarelo e le lebatwa la Kolonyama le Peka. Re bile ha re fihla ka hara mo nang le ditshebeletso tsa setšhaba ntate ha ke be re ba sie morao ra ba kenyeletsa ka mokgwa o tshwanang le bano ba hara dikariki. Re ile ra fumana hore ho na le dikolo tse pedi mme le tsona ra ba hokela motlakase. E leng sekolo sa hara dikariki High School le Ralehlatsa High School. Ke a kgola ditaba tsa ka di hakalo ntate.
0: Re a leboha. Ke a kgola ntlha tse ka lakatsang ho di utlwa hape ha re hatela pele ka ditaba tsa rona. Ke hore na ho na le ka ba le kgakanyo ya tjhelete e sebeditse. Ho sebeditswe tjhelete e kae? Re la ra ithuta hore ka mane ka rotha setrikeng sena sa Maseru ho ne ho hakanyetswa tjhelete e kalo ka dimilione tse 50 tsama tse sebedisitsweng ho hokela mohlomong metse eno kapa malapa ano a ka bang 1,447. Mme re di ra bona le morero o ne o tsheeditswe ke banka yane ya lefatshe leng World Bank mohlomong le mmuso wa Lesotho. Ebe moo ho sebeditswe jwang? Nna le ka ba dintlha tsheya ha ba le sobe mahala la otse kgetla ya pele ka tse ding ntlo mogakanyo fela ga ke tsebe ke le fa sefolo.
1: Oho, ho sebedisitswe tjhelete e ka hodimo ho dimilione tse 17 ntate.
0: Eya
1: ntate.
0: Ke tjhelete ya mmuso wa Lesotho, ke tjhelete ya bafadi.
1: Ke tjhelete ya mmuso wa Lesotho ntate. E le hona ho kgahlametsa setšhaba sa Basotho hore ba be le motlakase.
0: Re kgutlela tabenyane ya malapa ana a hoketsweng le mokonteraka. Ha ke a utlwa hantle hore na ho ne o lebeletse hore mokonteraka a qale neng a qeteneng na re ka re ke morero o qadi.

0: clinic-ing ka nako wa fela hantle ka nako ke le ka batla ke
1: ke a le bona ntate morego o qadile ka nako ntate empa ka ha mo contractor ke gola o la bonahala a etsa tshebetso ya hae ka lepotlapotla o qetile morego o nwa hae ka kgwedi ya borago ha tebelwe ne lore o fele hona bele ka di 20 e leng tsatsing lena
0: Oho, elo qetile pele hona
1: ho jwalo ntate
0: o sebeditse ka potlako
1: ha holo
0: ka nnete ke taba tse mo le matseno nna ha ona metsi e menye e saletseng jwale magao le yona e tla lla e be seboko ka ditaba tsa gore jwale gona le re fete ditapo tsa motlakase ke tsena di feta masimong a bona gona ga rena motlakase
1: a ntate ke a leboga morero ke gore ha ho sana motso o tlolwang ga ga sebakeng se itseng jwale ka ofela metsi e re fetang ho yona ha re ya ga dikariki se fumane motlakase ntate
0: ke le bo ntate ha ke tsebe ha ba hona le mo tshwaelang teng ntate re tla re fetela wena go fetola
2: ke le bo ntate go go ha ntla go sitse nna ke mo diseng ya ntao ke tla o fitseng ya dipatla la tsomane le ka lena la ka lena di beso ka pala matla
0: e yanda
2: oh
0: e tla pele ntate
2: e yanda ntate a e ka nnete ha hona le taba tse ngata ntate mosala taba fela ko gore mokete o timpeka ka labohlano moketeng ona o peka lekala la heso le lona le thabile haholo ntate ke a kgola o utlwile gore mmemalese o bontshitse gore motlhomphei tonakgolo o fana ka taelo kapa ka thomo go makala gore ge lebeletse gore le re tlele le 1-2 apa le tsena makaleng a lona mme ke motlotlo ke taba eno go bane ke engwe ya dikatlego tseo lekala la haeso le atleile mo di fumana go bane ba je ke thumo ntate mono mo bateng motlhompheile tona ba ditlhodilwe la mata o je ke thumo ya gore ka selemo sane sa 2000 le mashume a magago bunyane le sotho be le ho ketse motlakase le be le ganya ha ba ho tlhing re tlhole ya hanya yana fela ga ya tamela hore le sotho tsena ka fa be di iphepa ka motlakase le be di ene la eta
0: e yena
2: ke mo gona o tla fumana hore ge a hokela re hokela malapa ohle ge sa gethe e bile ha ba ho hlokometse ndare mosala hore kgetlong lena ebile ga gona letho leo lekala la yeso le le batlang go bona batho bano ba scheme ke a gona gore e be scheme se santsane se le teng fa ya ko gore se thusane gore go tsebale gona mabalapa a makae ka gaga le batho wa leno le tlabe le sebeletswa ga e le gantle le ditšhelete ono o kumona ga mongwedi e mogolo wa lekala a bua ntate Tankiso Phapano a bontsha gore ga gona moo lekala le nkang tšhelete ya mang kapa mang go tlatseletsa dikgokelong tsena tsa motlakase lekala ka bolona ke lone le patalang kgokelo eno ya motlakase jwale ntate godima go le jalo ge thabile ge fitlhetse setlhotlholo le mo sena gape-gape jalo ka nako tse fetileng gore e be re se re goketse ebile ge tlofana ke nnete re se re fane ka re se re goketse le batwa leo la peka le la nakolonyama ntate ditaba se re di beile ofising ya motlhompei tonakgolo ka nnete nna nne ke jwetsa batho ba peka gore thabo ke eo mme re tlo ba thabisa le bona re tlo ba go bona mono ba re amoela ka mofuthu ge ketekeng taba ena mo
0: ke le bantate dintlha tse re relakatsang go di utlwa tseo re di siileng morago ke motlakase o gokelwang ka ona ke kwa mofuta ofeng ge na le megatlho le batlang ke le mengata e meng ke ame ke kwa le ke a matla a letsatsi gantle ga re bua ka motlakase o gokelwa motlakase ke ina ya e tsala ke motlakase wa mofuta ofeng
1: oho ke a leboa ntate mosala ke gokelo ya motlakase wa dithapo
0: wa dithapo
1: ee ntate
0: Oho.
1: Eya empa he ofisi ena yeso e buetse e sebetsana le taba ya go kela motlakase wa letsatsi dibakeng tse e ba ngwana wa dithapo ga o fitlhelee

0: di bulela ba mamedi mona ba tlolwa ka tsa ho tseba ka pa le pele ke ba ke ba bulela ke re ba tle ba kene gempere e hlakise e sala ha jwa le hore ke bona ho tlua ka peka ho no tsua ka mafiti ka mane ka ka qala bane mohlomong ba re hana lo rona e ho tla fihlwa ne mo ha bo rona motlaka so tla fihla ne mohlomphe tuna go lo tlatla a fana ka ona neng ha bo rona mo ke tshaba se sengata sa ba sotu se reng ka dite re hloka motlakase na hona le mo huang ding ha utlua peka mo halakala ga bia le seding ka ditaba tseo ka nete re kala ka tsa ho tseba hore re ke re utlwe jolo ka re hlaloseditse hore mohlompe tona golo yena o tla ba nehelana hobane a sa ile a fana ka thomo mme makala a titima a etsa seno jwale ga o phethetse mohlompe tona golo o sa ntse a tla fana ka ona ho na le mo o se ntse o ho tswelwa pele ke metse efeng re be le lesedi fela
1: ntate Mosala ke a leboa ofising ya mohlompe tona golo ntate ha re tloha ka mona ka peka re tla le khutlela ka mafiteng ka mane ntate ka thabana morena re tla khutlela ka thabana morena go dingena yetlang jwale ditaba boholo wa tseba tsetsa motla ka se mohlomphe tona golo ke ho ntlafatsa le thuto ya bana hore ba tsebe ho ithute hantle motla ka se le teng di tshebeletso di atamele ho bona mohlomo di clinic di ahwe ho be le nthongwe lengwe setšhaba sa ka mono se ke se tlwelele go tsamaya go ya gole kwana ba re ba yo batla dintlafatso bonyane di tlabe sentse di le teng ka ditshebeletso bonyane di tlabe sentse di le teng ka gara sebaka sa bona ke a leboa ntate
0: ga re keneng tabeng ya jole ka labotlhano re a tlhalosa he go tla nehelana ka phepelwene ya motlakase ge feng setshwantsho jale sa rona ditaba di tla etsagala ka sebopego sefeng
1: ke a leboga ntate mokete o tla qala ka gora ya borobong go seng ka labotlhano mme go tla ba le baedi ba botlhokwa ba mohlomphe tonagolo ba dinaga tse dintseo a sebetsang le tsona e tla ba baedi ba botlhokwa-hlokwa-hlokwa ba mohlomphe tonagolo ke setšhaba sa peka mohlomphe tona kholo baeti ba hae ba bohloka hloka ke setšhaba sa peka ba mona be o re ba bitsi di VIP e tla be ile bona batho bano ba peka me mokete ha o so qadile ntate ho tla ba le batho ba mona ba thabisang setšhaba mohlomong re tla bona re na le batho ba ntseng ba re binela gospel ba re qale moya ha re ntse re lebelletse hore ba tle ba fihle he ba hlomphei ho no be monate re ne re bineng bana ba dikolo ba tla ba teng le bona ho natifisa letsatsi leo mme e tla re ka morao ho mono ho tla ba le dihoba mekgibo tsa sebaka sona seno mme ka morao ho mono ntate atch jwale ho tla bo so hlile ho fihletswe moketeng ka tla be re mokete o teng hobane mokete o teng ka dijo mokete o teng ka nama jwale re tlabe re etsa nthwane e ratwang ke budasa ya gore mokete o sena nama ha ke so o bone re tlabe re ja nama ntate e tla ba setšhaba se isang ho 1700 se tla ja mono re kopantse setšhaba le bahlompheng ntate ba tlang ho ba sebakeng seno mme ka nnete e tla ba ke a gola ke o file sebopeo sa mokete ntate tšhe ka ntle ho mono ke boele ke hlakise hape hore ketelo e jwalo ya mohlomphe tonagolo ka nnete setšhaba sena sa ga ntate ga dikareke ba lehlohonono hore ebe mohlomphe tonagolo wa fihla jwalo ka ga o buile ntate hore batho bohle ba molakatsa ba molakatsa haholo hore a fihle dibakeng tsa bona mme ha a sa ile a fihla sebakeng se jwalo wa tseba ho monate hobane ke ne ke le mono ka labohlano ha morena ga dikariki a go a bona tsela e kenang mo ofising ya morena ha e ntle e leng gore dintho tse kang tseno mohlomphe tonagolo ha a fihla e ba o wa di bona ke ntho tseo a di bonang mohlomong gona mono o a hlalae le letona le ikarabelelang gore thusa batho bana ka ditaba tsa tsela ke hopola selemo se seng ge le mokemamane e re ha ho etsuwa ditaba tsena a botsa

0: mohlomphe tona kgolo gore le re dikolo di hoketse mo ba re e dikolo di hoketse a re wena le kala la communications bona hore di computer di ya kena ka mono mme taba ena e hlile ya ketolo ya ha e atametsa letse dintsa di tlhoko tse o sechaba sa mono seleng leqemeng la tsona ke ya lebohandate
1: Re bana re hopola tabe nngwe ha o thitsa ena ya mokema jwale he sechaba le sona sentse se hlaisa ditlhoko tsa sona ke hona ga le mono mhlomphe tona go lwa re ile taba ena ya kgokelo ya motlaka se re neelana kana ha sa tlatsa mae le nngwe se tla ke nyetsa le ditaba tse ding tsa metsi ha e ba tlhokala wa metsi ba teng le tsona le ditaba tsa metsi le tedi bo go atamelwa le tsona ka ke makala a amehang o so go ditse taba ya mhlomphe le tona la diphatlalatso e wa ile nga fuya taelo ya go bela bona go le di computer le le kala la thuto le lona le bona gore
0: e ya
1: taba tsena mo tlhomong gore ka bona go le se re tsi ba go so ile a fana ka taelo gore ditaba tsena tsa motlaka se tlhitsa tsa madi di ding na go sona le go intsing mafapheng a mantle le ya motlaka se fela
0: ntate ditaba tse jalo di e di beteng ha mohlomphe itona go lwa sale ka gago ho sebaka jwale ke mane mo re lebeletseng hore morena mo councilor wa sebaka ke bana batla re tataisa mohlomphe itona golo o tena a re ke a nehelana ha ke thagole ho bane mohlomong se chaba sa mona ha se hloke motlaka se se hloka metsi jwale nna ke tlotla ke ba fa metsi ba hloka motlaka ase jwale ha a fihla mono ke mane ma tlo utlwa ho se chaba sa sebaka seno hore na ho santsane ho saletse kae mme jwale he yena ke mono he ma tla tseba ho laela ya igarabelang hore wena bona hore mona ho ane pahala
1: iliketso e bona halanya ya pulo ka pa ya nehelano ya motlakase ho tla itse halabang dibakeng tse ding genere ile ga bona mohlomong ho kgethwa metsi e mengwe thwa a ile se supo le sa ho nelwana ka motlakase ona ka pa ile se supo sa ho le ho fanwa ka ntlo kina ho na le ditaba tsena mo ho tlotla ho sebetswa ka
0: ke a le bohantate ho sontso ho na le ntlo e hlwawe mono yeo ho yona mohlomphe itona golo a tlang ho ba mono ka ha ga ntlo eo le letona la matla le ba ikarabelang hore e re ha re ke fana ka motlakase ha penya mane ma penyang teng a ba re ihlile ke a bona mona ha ho etswa samokana e ka ihlile ho entswe ntho yo ke hlokang sebakeng sa sechaba sena
1: ke le bohama mamedi e re ke go ku memelo yena gana le metso tse le shumele metso mhlano go tlo fihla hore nyena ya pele mme no mo ga mhala ye we sibisa kina ya 2231642 le ya 59933 ke tsona di nomoro tso tla di sibisa ntate tawe re ke fetela go bona tse re lebeletse mo mamedi go tla ke ene tsona pele ntate
2: ke ya le wandate ditaba tse mme a di buileng ke bona ka nka tshwaetsa hela hanyenyana ka hore hana metse go mo le menating eo e tlo ba teng mo ho na le dibini tsa hana mo le re ibetse tse tlo re thabisa tse tlo thabisa setšhaba re tla be re na le ntate ga botsho le semanyane mono
1: ke re bantate ga ko e tshwara jale ke kenke mmamedi mabedi ke a oamogela kgotso
3: ekethata mašai monanta
1: ntate mang
3: Chaka mashai mona.
1: Chaka ka mashai, ke a le kwa ntate Chaka.
3: Ntate, nna ke kopa ka nnete ho utlwa hore na jwale ka ha bana le baeti bano ba bohlokwa mono ba motlakase. Ebe ka maloting ka moo teng ba re sheba jwale ka ha mmuso onana wa mohlomphe itona kgolo Matekane o fihla re sentse ho sontse ho hlongwe dipalo fela. Ho fihlela ha jwale dintse di eme fela ho tsena tswelopele re bona hore e se le nako e telele re hloka motlakase o fela o tlhongwe dipalo mona na teng ba thusetsa boemong bo be ba fumanang puso tse ding tse fetileng sente di le tsa etsa taba tsa mofuta oo ho fela jwale ho bonahala mosebetsi wa bona o sa felella na ebe neng ka nnete mashai mo le re shebile re karolo ditabeng tse tsentseng le di bua mole ke a leboha
1: ke a lebona ke re batweng la mashai nna sebaka ka kotulo o ka go tlhalosetsa na ke sebakeng se feng
3: ke mashai mona morene mona
1: onta
3: mashai monana moreneng le batweng lenana la number

0: 2026.
1: Ntate ke lebile ntate Chaka. Re tla nka momamedi e mong, re tla tla ka dikarabong he ha re se re na le bamamedi ba bararo. Kgotsa momamedi, momamedi dumela. Kgotsa mme,
2: o phela wa ntate?
1: Re phetse mme, o phetse jwang?
2: O mahalo ntate.
1: Eya mme,
2: o bua le mme mantle e reng Thaba. Ka nnete ke thabetse batho bano ba buang ka ntho e kanakana e ntseng bo laka e re sa tsebe naye re tla simana neneng. Ke ne ke nagana gore ntate Mphala nka ba etsetsa potso gobane ke ye ka gola bona batho ba ka tsebang.
1: Eya mme,
2: nna ke lebatoweng la Quadimoti serekeng sa Kuthi Rally. Ntho e etsa ona motlakase ono la thoetswa ka ntho go qalwa kwa mokokotso pele. Ebe metseng ba tseba gore go tla etsagala, go tla kenelela nene metseng. Ke yona potso ya ka tle ntate, ntle le mono ka nnete ke rata mafolofolo a ne ntseng ba etsa empa he ba tle ba phalamise maoto ka nnete. O e rona re tsietsing ga fitsa gae, re tsietseng re le fifing le letho ka ditheme ka mona. Ke a leboa ntate,
1: ke lebile mme Mantebele. Ga re nke mmamedi wa boraro ka moo ga e ba o teng ka moo ngwane sotadi. Mmamedi kgotso, mmamedi dumela.
3: Dumela na le botlala.
1: Kgotso ntate.
3: O phela jwang le baeti ba rona?
1: Re phetse ntate, o phetse jwang?
3: Re phetse ntate. Ke re Thabile Mosotho le selena go fisa se re Thabateka.
1: Ntate re Thabile mang?
3: Ke Mosotho.
1: Ke a leboa ntate.
3: Ntate Mosala, ntate le bomme mono ka bosebeletsi bona ba bona bo botlhe. Empa ke rata gore batho ba sa ke gona ba sebetsa le batho ka taba tsena tsa di-scheme. Jalo rona ka mona ga re na le thapo tseno tsa motlakase ona wa dipalo. Na ga e ba ba ka re etela kapa tirelelo ke gore re be re na leng kapa re ntse jwang gore batho ba re shebe ka leitlwa la mogau le rona re tsietsenya dithipa tse tshwanang le tseno ntate, re le fifile le Thabeang gantse ka kwano ba.
1: O hlakile ntate wa ka mahlae ya
3: gage. Jale gape ga ba re Thabateka jalo ka kere ke tere ke sa Thabateka go le bampe ba re kgagolo ya setereke se itseng e seng ba re Thabateka ba lebeletse ke utlwile nne go tenya e dinga tlholwalo thato mona ga ba thala taba tsa bone ga re soba bone ntate ke a leboa.
1: Ke lebile ntate. Ke ntate re Thabile. E re ke tle ko fe ntate Tau o ne le mane mo o ne o tlhalosa ntate rona taba tsane tsa metseko na ga bo tshole semanyane ya basekoganya re tlabe se re tlotlwa re kene ditabeng tsa bamamedi.
4: A ke a leboa ntate. Ke ne ke bontsha fela gore tabeng tsa metseko mono le menyaka e ka bang teng re ka lebelela go tlo bona ntate ga bo tshole semanyane e le e mongwe wa dibini tsona tsaka le ribe o tlo natefisa moketono re boele re be le ntate Ditshepe LR. Ke a tseba gore bamamedi ba gago ba morata ebile le batho ba batšha ba morata. So ka nnete nne se rere setšhaba sa Leribe ga re phalele moo moketeng o lo tshwarwa mono re tlotlise moketona o mogolo ka nnete ntate. Ke a leboa e ne le yona ntlha e ne ke e fetisa eno.
1: Ke leboile. Ga re ke ne ditabeng tsa bamamedi re na le ntate Chaka ka bana ka Mashai le mme Mantebohe le Nthaba le ntate re Thabile.
5: Ke a leboa tate Mosala. Ntate Chaka ka Mashai ka mo strekeng seo sa haeso Thaba Tseka. Basebetsi mmogo le nna ba ne ba le teng ke be ke e fetileng ga ba le ka ga streke seno sa lona. Mme re fumane tlaleo eno ya dipalo tseno tse sa le di ema fela mme taba eno ya lona e ntse e sebetswang thate and-e gaufinyane e tla fumanelwa tharollo jalo ka ga re se re tlhokometse boemo bodo. Ke fetele ka Kuthing kamane lebatoweng la Qwadi mme o buile taba ya bohlokwa ya gore re ntse re aga mokokotlo wa o mogolo wa motlakase jwale re qala ka ona pele go qadiwe Qwadi wa go lo fihla ka Tasneg mme hang ha go qeta go hauwa marangrang ao ke mona mo etla be sentse re kena metseng ya bona jwa la khare le ga batsibisa ntate putso ye ngwe ya ho qetela kutlwe ka ke ntate re thabile le yena o ka thabatseka ke ya bona ehle batho ba thabatseka ba rata re duena ya bo rona ya naha ba bile ba batla ho ba le motlakase e leng ntho e ntle ka ha sepheo sa ofisi ya rona e le hore basotho bohle haholoholo ka hona ka dithabeng ka moo ba be le motlakase jwale ke a kgola ntho e ntate re thabile a lokelang hore ba etse mohlomong le morena wa hae e le hore ofisi ena ya rona e tle e ba tsebe ke hore ba tle ba re etele ofisi ya rona e fumane ha moposo mona mme ha batla ofising ya rona mona re kopa morena a tla ngole lengolo le wa bontshang fela hore o kopela hore motso ono wa hae o mmuso o kgahlametse ka motlakase e be ba tla re ngolla lethathamo la malapa ohle a teng ka hara sebaka seno e be ba tla tlisa ofising mona ga tla ba kenya lethathamong la rona le bontshang batho ba tlhokang motlakase mme ha e le nako ya bona ya gore mmuso o tlo ba kgatlhametse ka motlakase ntate re tla fihla jalo ka basotho ba bang gantse re ba atamela le bona mme ha e ba mohlomong a batla ofisine ya rona e ba tšhakele mohlomong ho lo tlhalosa ditaba tsena ka botlalo ga re na bothata ke tlo sia nomoro ya ofisi mona ha lenaneo lena le fela ba tle ba ntetsetse teng jale re tseba o tlhophisa o tseba o rona re tla ya neng ka mono.
1: Kanete ke a leboa ke bone ka le se re salatswe ke nako e fokolang fela ke metsotso e mmedi ke se ke fane ka sona sebaka seo sa gore letle le fane ka yona nomoro eno mo le fumanegang teng bakeng sa go etsa dikopo le gona go etelwa ka ditaba tseo.
5: Oho, ke a leboa ntate. Nomoro ya ofisi ya phepelo ya motlakase metseng ke 2232 0154 2232 0154. Basotho bohle ba hlakwang ho tataiso ka ditaba tsa motlakase ba tla re fumana mono ntate. Ke a leboa.
1: Ke kopa go iphetela o qetela nomoro ena ya sna na sa tshwara pene a tatse bo ho emola hantle.
5: 2232 0154 ke bona mo go thola la
1: ntle e le tsetsana go yohle ka pa hona le ka di hora tse itseng
5: a ka di hora tsa tshebetso tate ho tloa ka hora ya bogobedi ho fihlela ka hora ya e ke kopa tsogala ka ho fihlela ka 4:30
1: eh
5: ya ntate
1: ke a leboha ntate tao
4: eh ya ntate a ke ne ke re le ka ofising ena ya matla ntate hona le ona le a mahala nomoro e o ba sotho ka letsetsa nteng o fumana ditlhakiso ye no ke 800 2240 yona ke mahala le yona e letsetswa go ntsa tshebetso fela
1: onda karete refera ditaba tsa rona ga ke tsebe mohlomong ke lefe ka motsotso fela le qetela ditaba tsa lona ke le fa sefolo re sebedise motsotso ona o setseng re tsebe wa go gana.
5: Ke a leboa ntate Mosala. Ke re ho basotho bohle mokete o teng ka leribe ka mane ga re a lebelela batho ba gara dikareke fela re lebeletse le metse e mabapi gobane mokete ona a se wa batho ba dikareke fela ntate. Ke a leboa.
1: Ke lebohile karete ke lebohile Melse na ona le se seng se wa tlam tera ka sona mme pele ke le lokolla
0: a entate re ne re fela manka e mohlomphe tuna kholo go dumela manka e ga le bo hantate
1: ge le buile mme mo mamedi wa Salma Sala Soto o ntse ga se jere mmui re fera ditaba tsa rona he re tlotla re eta ka mogatlhelo ona wa pele pele re tla kala mogatlhelo wa bobedi ka mora ditaba tsa Sesotho e leng tsena tsa hora ya pele tseo re ba suthelang ha jwale kapa lefapha le ne re ba suthelang ha jwale mme ke bile le mofumahadi Mamaboloko Lesego go tswa ofising ya mohlomphe tonagolo lefapheng la dikamano tsa setšhaba le ofisi ya mkhampeto na holo gabela ga ba le mofumahadi se ba batso mohlobola go tswa ofisi ya phepelo.

0: ya motlakase metseng office ya dikamano le setšhaba le monghadi Modisenyane Tau ena o tswa ofising ya diphatlalatso ba re babedi tsena ba tswa lekaleng lena la maatla ke lona lekala leo he ka kotlologo mosotho motle le tlileng le fu yona thomo ena ya gokelo ya motlakase mme ka yona noto ena he ke a re fitlha pheletsong ka nete re se re kwetse re a leboa mmamedi wa salma sala sotle re sotela ba lefapha la ditaba re tlo balelwa ditaba tsa go raya peletle go kopana ka morago go tsona.
1: Re bua ka morena ya ileng a ipha nako ya boitshuno bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa batsotho a tshwara ditshupelo a tshwara ditshupelo tse amanang le naga ya dikita le sada o tla bale buka ena ya kose o nonotho another development for sada another development for lesotho a leka go tsonya maikutlo a diteng tsa naga ena gore na ga go nepagetse ka ba naga ya lesotho e ka tsamaiso gantle jwang moruo botlhabe kgotsotlhe dikita le kereke boetapele ba gae ga boka babo ba dumelwa gore bo bonagale gobane jale bolomoke gae ba ditlhopo tsa gara puso tsa dikita e fapane tšhaba sena tsa basotho se tla gopolawe ka sedimo se se sa 1970 o na ba lelekwa a itswa netalelo ka se sonya sesone a lelekwa a ya latja fela kere a ke le mo be ka bona a go tshwana le ba bangwe puso ya motho ya sepane e senya seo a se dumelang gore ga e ba tumelo ya ka ee puso ya dire ya setšhaba ka setšhaba ke lelere wa tsediso e lokela go golola
2: ke ne ke tla go basotho ihle ka ditse re tlamehile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse bašwa ba tla thungwa ka lebaka la meseresere e ntse e etsagala ka ga ditse tsena tsa rona keore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka sefisa fela ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaporamente ya social cluster re tswere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa go fe re bona gore dikolo tsena tsa rona tsena tse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa le di sa rasisa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amegang di sa le megatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya lesotho karolong ena ya thuto e phameng gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena meferefere go sena go tshwako fa dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngata tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti
3: nna ena o theoletsa batho ba ntse ba eta o dua o etwa nako.

0: mekwari e ka mangolo a netefatsang ditsebo tsa bona o buile tjena nakong ya phano ya mangolo a ditlhatlhobo tsa ditsebo tsa mesebetsi ya matsoho ka jeno Maseru mohlomphe rapapa ba ditsebo ka ha lekala le bile letsela yo letla le ka tsitsanga go disongwe ya moruo le tlhaisong ya menyetla ya mosebetsi mwemedi wa baithuti monghadi Thabanga Ralenkwane o tlhalositse gore ditlhatlhobo tsena tsa ditsebo ke mosebetsi o moholo haholo o tla ba bulela menyetla ya mosebetsi. Lekala la kgwebo mesebetsi e meholo le ntlafatso ya dikgwebo le ananetse qeto ya China ya go tlosa lekgetho la thepa e tswang dinaheng tsa Afrika. Mokamedi wa lefapha la kgwebo lekaleng leo Mofumadi Mmanao Sebohodi o re Lesotho le se le ile la una molemo mmarakeng o ikgethang e le naga e ntseng e thuthuga moruong, empa qeto ena e tla isa menyetla e metšha ya kgolo ya moruo ka toloso ya kgwebo le tshebedisano e matlafetseng dipakeng tsa Lesotho le China.
1: Taba ena ya Zero Tariff Initiative e molemo dihlahisweng tsohle le mafapha ohle a kgwebo. Ho tloswa ha makgetho e fokotsa ditjeo tsa ho romella thepa e hlahisitsweng hore di tsebe ho kena mmarakeng wa naha ena ya China. Re tla hopola hore naha ya China ke engwe ya dinaha tse nang le batho ba bangata haholo. Re le naha ya Lesotho re sentse re rekisetsa haholoholo naha ya China boya ba farelane le seiboko.
0: Mofumahadi Sebohodi o re Lesotho le lokela ho hlahisa dihlahiswa tsa boleng tse tla sheba ho qothisana lehlokwa le dihlahiswa tsa dinaha tse ding marakeng wa China. A re mmuso o tla tshehetsa mafapha a ikemetseng a dikgwebo le ho batalatsa mabala ho fihlela sena. Lefapha la taolo le twantsho ya dikoduwa DMA le re phetoho ya boemo ba lehodimo le ditlokotsi tsa bophelo bo botle di beha Lesotho tlokotsing le ho thibela ntlafatso ya moruo. Ha bua thupelong ya boitokisetso ba dikoduwa Maseru kajeno, mookamedi wa DMA monghadi Reatile Elias o boletse hore morero ona o tlo fana ka ditaba tse hlakileng tseo baahi ba lokelang ho di latela ka ntle le ho baka pherekano. E le ho ba thusa ho nka bohato bo nepahetseng pele koduwa e ka etsahala. Mookamedi wa lenaneo DMA Mofumadi Mamonyane Kolodi o boletse hore naha e tobane le diqholotso tse kenyeletsang komello, dikgohola le lefu la tlhako le molomo le amang temo. Lebitsong la matjhaba a kopaneng UN, moemedi wa lenaneo la dijo la lefatshe WFP motlatsi wa mookamedi Mofumatsana Emily Du o thoholeditse mmuso ka ho beha pele karabelo ya dikoduwa, a tiisa boitlamo ba matjhaba a kopaneng ho sireletsa Basotho ba tlokotsing. Thupelong ena ho thakgotswe ka molao morero o motjha wa ho thibela dikoduwa pele di ka etsahala o reretsweng ho ntlafatsa dibaka tse metseng hore o tle ho be bonolo ho lemoha dikoduwa tse tlang di lebile tikoloho e jwalo le ho arabela ka nako pele ho ba le tshenyo. Morero ona o tla qala mafeteng Mohalesuko le Qutheng. Ho phethela ditaba tsena ke tla pheta tse ka sehlohong. Bahwebi ba ipiletsa ho mmuso ho etsa mano a tshehetsang le ho batalatsa mabala kgwebong. Lekala la thuto le fana ka mangolo a tlhatlhobo ya ditsebo tsa mosebetsi. Ditaba di fella mona, mamela tse latelang ha hora pele fetile ka metsotso e 30 ka Senyesemane.
2: Ke ne ke tla go Basotho ehle ka ntse re tlamehile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse bašwa ba tla thungwa ka lebaka la meseferense e etsagala ka gara ditsetsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang, mme ke nka sefisa fela ge le komiti e nana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaparamente ya social cluster re tswere ka thata, mme re tla tshware ka thata gagolo, mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kaofela di sa le diasaro tse di sa teng ga ke re kopane le tsona kaofela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amehang di sa le mekgatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phame gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle, mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena meferefere go sena o tshwako wa dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhamodi.

0: seabo, mme o tla gopola gore UNDP yona ka kotloho e ha mmoho le lekala lena la dikgokahanyo ba tshwarane ka matsoho le ka merero e meng e mengata e kenyeletsang tsane tsa di-innovation hub tseo ka kotlolohe mosotho e motle le tsona di ekenele, empa kgetlo lena re bua ka ona ka morero ona wa steam o ka kotlolohe. Re tla utlwa dintlha tse feletseng ka ditaba tsena tsa ho etela dikerekeng he mosotho e motle tse ileng tsa qala nakonyane e fetileng, mme le monongwaga ka re tla ba teng le hoja e se hosane empa nakong e tlang, empa he re lakatsa gore re tle re utlwe ka botebo ka tlhaloso mabapi le tsona ditaba tsena, mme re hokahana he ka katleho ho tshohla tsona ditaba tsena he mosotho e motle tsena tse molemo tse molemong wa batho ba batjha tseo re lebeletseng he hore le bona ba tle ba fumane ditaba tse molemo mabapi le ditaba tsena. Mme ke ka hona he re reng re tle go meme le wena o le motho ya motjha o latele ditaba tsa rona ka kotloloho he mosotho e motle. Re na le mofumatsana Puseletso Thubega, ke yena eo re nang le yena letsheyareng lena ho tlatla qoqa ditaba tsena mmoho le yena ka botebo a re hlalosetse ka kotlolohe hona hana ditswa kae tsona ditaba tsena. Mme Thubega, ke wa mohela selemeng sa Lesotho, ke mpho mosala, re thabela ho bua le wena kajeno. Mmetue.
1: Mmetue Musa.
0: Ke wa mohele mme ha ke tsebe na ke ka honna ka mona ke ne kutlwa hona le modumonyana o se monate o nkutlwa hantle wena ka moo.
1: A hole.
0: Ke batla ke hlahella hole.
1: Ke ka go atamete.
0: Ke a leboga. O tla lokisa ka mona, ga tla di utlwa lokise, re tle re tsebe ho utlwana hantle ka mona. Le Mathube ha ke ne pa itse a ke re kgetlong le
1: ntse ko utlwela tlase fela ke ya utlwa

0: re ke tedi bona he batho re le ka o lokisa ka kwano he o nkutlwa jang kgetlong le na ha wa ntafala
1: go ka ka kgetlong le na one pa
0: ke ne pa hetse
1: e yandata
0: ke a le bo ha mme ha go hlalosetse ka mogero ona o buang ka ona o mabapi le ketelo ya batjha holoholo ditirekeng ho rena mohlomongwe qala pele le ka go hopotsa ho rena hana re tloa kae e ka ona morego na wa ho etela batjha
1: ndate ka ho hopotsa na ho re hana re tloa kae
0: ka ona morego na District Youth Innovation Media Drive road show ina yo re buang kana le taba ya ho matlafatsa batho ba batjha re ithuta hore ke merero ya mmuso yo ka kotloloho he batjha le bona ba lokelang hore ba tle ba etelwe le ka merero e batlang e le mmalakenyetsanyane ya steam mohlomongwe go hlalosetse hore na gana re le lekala re le mmuso wa Lesotho ka lekala lena ka lona lefapha lena la mahlale o tloga go kae ka ditaba tsena
1: ka lebonate morero ona wa o go bitsa District Innovation Media Drive ke morero o tlileng ka lebaka la gore lekala lena la ha bo rona ke lona le disitseng ditaba tsa boqapi ka hara naga jale ha go le jwalo lenaneo lena le re kapa morero ona o reretswe go matlafatsa ditaba tsa boqapi ka hara naga ke bontsha gore morero ona ke morero o eteletsweng pele ke lefapha lena la tsa mahlale tshebediso ya mahlale le boqapi empa go na le mafapha a mang e re sebetsang le ona gape gona ka gara lekala ka mone ke bontshe re sebetsa le lefapha la LNBS gagolo-golo le Ultimate Radio re sebetsa le lefapha lane la ditaba re sebetsa le lefapha la Appropriate Technology Services re sebetsa le makala a mang gape re sebetsa le lekala lane la molao le toka re sebetsa le kopano ya ntshetsopele ya matšhaba UNDP
0: e yeah.
1: And that

0: jale morero wena a o reretse hore o rute batla ka ditaba tsa boqapi e seng hono fela re boele motho ha sa qapile boqapi bo bahai re mo thusa hore na boqapi ba ha bo ka motswela molemo jang ha sa atlile ka boqapi bo bahai a thuse ke buile ka lekala la tsa molao le toka lekala leo lona le re thusa ditabeng tsa hore motho ha sa a entlile ka boqapi bona ba hae jwale a bongodise a bo sireletse e le hore botle bo motswele molemo ke bontsha hore boqapi ke ntho e qopitseyang ha bonolo haholo o ka tla ka boqapi ba hao mona ha o qeta ho tla ka bona ya ba ke fihla ke bo qopitsa mohlomo nna ha ke qeta ho bo qopitsa bo be bo nkatlehela le ho feta wena e le wena a sebedisitseng kelelo ya gago go tla ka boqapi bo jalo o fumane mohlomong ke isitse boqapi ba gago mmarakeng jwale bo tswela nna molemo bo ntlisetsa bo nthusa ka mokgwa wa gore na o mphedisa jang fela e le boqapi bo tlileng ka wena jwale lefapha la ne la molao le toka le re thusa tabeng tsena tsa tshireletso ya boqapi ba batjha jwale ke a gola o ne o itsena re tloa kae ke a gola mare gona go qadile selemong sa 2023 go qala ge etsa go bitswang pilot mo re ne re shebana ke morero o ka sebetsang jwang ke a gola lemong seno re ile ra tšhakela ditereke tse tharo fela re ile ra tšhakela setereke sa Leribe ra tšhakela setereke sa Qutheng a tšhakela setereke sa Mogotlong ebe lemong sa 2024 re leka go bona re itukisa ga re ka ba ra o ntshetsa pele ga boetse ra o ntshetsa pele gape selemong sena se sa tswa fela sa ditšhelete sa 2025 mo teng ke a gola ga a tlaileng go etela ditereke tse go bong ke a gola setereke se re le ra qetelela ka mabaka re le ra sito go a qoba re qeteletse re sa se etela ke setereke sa Masego mme lemong sena morero kore re fumane re qetile ditereke kaofela re ile seterekeng se seng le se seng re rutile batjha ka taba tsena tsa boqapi ke a gola ga re ntse re qala ditaba tsena go ne go fitlhile tlhokomelong ya rona gore gantlentle batho ba haellwa ke kutlwisiso ya gore na ga o bua ka boqapi go bua ka eng o ne o fumana motho a nagana gore go bua ka ntho nngwe e thata fela gobane nenneng gape motho o nagana gore o tlameya a tle ka ntho e ntšha ntho se kang e bonwa go gang kathe gantle boqapi ga bo le thata ga kalokalo gobane ke taba fela ya gore na o leka go rarolla di-challenge kapa mathata o kopanang le ona letsatsi le letsatsi jwang mme ha o qala o tla ka mogopolo kapa tharollo ya bothata bo o kopanang le bona kapa tharollo ya bothata bo setšhaba se o phelang ka ga sona bo kopanang le sona se kopanang le bona ntho eno ka bo yona fela e sentse e le boqapi gape o ka ha se ntho e ntšha ka mehla ke nnete e ka ba ntho e ntšha fela ka nako nngwe godima ntho e sentse e le teng o fitlha o maatlafatsa godima ntho e sentse e le teng o e etsa gore e sebetse gantle go feta ka mokgwa e nentse e sebetsa ka teng so re ne re tlhokometse gore e tlile kutlwisiso ga e yo tenana empa ke bontshe gore ka nnete ga re ntse re tsamaya ditereke mona re tlhokometsegore ka nnete ka re kutlwisiso e ntse e anela ganyane ka ganyane
1: eyaeyangata o lokodisitse ditereke tseo le seng leile la fitlha go tsona le tseo lentseng le lokela gore le fitlhe go sona e leng sena sa
0: masengntate mosala o boetse ka go buela gole ga kutlwe
1: ebe go etsala randale
0: kwena
1: eo ke o le a bolela ditereke tseo le seng le fitlhile go tsona mme le tse dintsi le soka ba le fitlha go tsona tse kenyeletsang sena sa Masego a ko re tlhalosetse he le tlo tla le tswa le ya setereng le ya go kae lekgetlong le gona nneng
0: ke a leboa ntate mosala

0: irú ṣeré lè ta nà àlísí tabatayọ.
1: Ndadi lifanọ nete hakina osinya na agwa uya e ubani ugwu ama ikito ha ike fani ga ama ikito ha ga uya na ndadi mpo na kiafi una le a hai hakina umutegisa haya ma ukwe ga gare utakwa bana ha muna tiki ma ikito ana na lona ka nete ki kopa hore asale a tshiri go le jwalo ore ke a demokrati hakina tshinya go re ndadi lifanọ nete a ka salo sa le ntse demokrati ina ki ha rena
0: Ta bona yiri de yo kempa jera tara ba se jeren jeren la o ko di ngi ona tara ta mo jeren lan.

0: batle ba kene bakeng sa dipotso haholoholo tjhe e ka ba batswadi e ka ba bona batjha ka kotloloho hore ba tle ba kene le bona ba tle ba bote. Mamedi dinomoro tse o ka kenang ka tsona tsa mahala ke tsane tsa 59933 ke tsona tse o di sebedisang bakeng tsa dipotso tsa hao he o botse mme ke santsane ke na le yena ka kwano. Re bone le sebetsa ditaba tsa batjha jwalo ka o hlalositse re sebetsa le mafapha a fapakaneng le tsona diyalemoya haholo selemo sa Lesotho le sena sa The Ultimate ka ho fapakana. Seyalemoya sena sa The Ultimate le sona ke seyalemoya se shebana haholo le ditaba tsa batjha mohlomong le ho etela bo ditereke. Le ntse le sebetsa mmoho le bona re ne re ile ra bona ho bua bothaba tseka le diterekeng tse ding na e ntse e le tlasa ona morero oo. Mohleng se shebane le taba tsa batho ba batjha haholoholo le taba tsa bo boqapi jwalo ba nne babe le tsona ditaba tseno batswe ba ye diterekeng. Jwale ne ke batla ho utlwa hore na ha ntse ba ya diterekeng mohlomong jwalo ka utse le sebetsa le bona na ya be ntse e le tlasa ona morero oo.
1: Ho jalo ntate mohlala ehlile ha o bona re ile diterekeng re na le radio ya Ultimate le ya bentse le ka ona morero o nana wa Media Drive.
0: Oho. Ke kopang ke re utlwane le wena he hape mohlomong rona le ha ntse re lebeletse gore banne ba kene tje re tla nne re ba fumana fela ne ke re le ba fumana jwang ba ka mohlomong ya ka bang le dipotso ha jwale ka tsona ditaba tse ne me ka nna ba okala le ho utlwa ka tsona. Batjhaki batho ba taba tsa marangrang di-Facebook le di-WhatsApp jwalo ka ofela le fumane ha jwang ditabeng tse bakeng sa tshalomorao ya ditaba tse
1: jwalo ka ha ke se ke bontshitse hore lemong sena re hatetse pele haholo re na le leqephe la Facebook re na le WhatsApp channel so e le hore mokgwa re fumana o bobebe haholo setlong lena. Fela ke a kgola tle le mono o tla fumana hore ha re ntsha dimemo le mehala ya rona e re ntse re fana ka yona hore mohlomong ha motho a na le dipotso a ka bua le rona e ka ba mokgwa wa ho letsa kapa ona wa ho romela molaetsa ho ngwalla melaetsa ba botsa ka ditaba tsenana. Ka hola ntho e nngwe hape e ha re ntse re bua pejana ke ne ke le ka re ke tle ke shebe hore na hana lethamo la rona le eme jwang hore na re tlotla re ya hokae lemong sena. Ka hola ke ne se ke bontshitse hore kala leshome le metso e mmedi kgweding ena e tlang re tlotla gola ka setereke sa Leribe mme setereke sa Leribe re se latelwang sa Mafeng ka la 26. Ebe ho latela Berea ka la 24 Phupu. Ka la 24 Phupu ebe ka Phato re ya le Maseru ka la 14 kgweding e tshwanang ya Phato re boele re be le Mafosuku ka la 28. Ebe re se re tla ba le setereke se latelang kgweding ya Mphalane ka la 9 e le setereke sa Bothabothe se latelwe ke Thabatseka ka la 23 kgweding e tshwanang ebe kgweding ya Lwetse ya Pudungwane kgweding ya Pudungwane ga ba le Qutheng ka la 6 ebe ka la 13 re ba le Qacha Snack kgweding e tshwanang re qetela.

zona zibuyana kwe video mona ke ntse iqoqa ke le ka qoqane but from girls ne ntse rena le ano la run le ka kotlo ga tla ba re ntse re le ka hore gale putheo e o ka kotlo e tla mema di hwai le baji ba rone di shopo tse kgolo eng ka ofela tsona makala ikagamelang tabeng tsa timo one ke go ntlha tsa botlhokwa tse re nang le tsona e leng se ikokotlelo sa naga ya Lesotho ke nako telele motho ga ntse o ithuta le go mamela ya mekokong ya batho gore go na le nako eo Lesotho dinaga tseo tse dingwe naga tse kang bo Botswana naga tse kang tsene di fetswa ke naga ya Lesotho go bolela go bonela gore re batho ba maatla ebile re batho ba tsebang go itshwarelela ka matsogo mme nna gona jale ga mmaraka o se o batla o buleile ntho di batla di fetile di sa tshwane le gale nna gana jale re sebedisa masimo a rona re sebedisa matla a rona re sebedisa matsogo a rona ka tsela mofuta o feng gana mmaraka di okae ke yona ntlha botlhokane ntse ke iqokela batho from gels me mafosi ka taba ena mme re ntse re rala re tle go bona na e fela re ka tla go fitlha ditshwanang tse re felang re di tlhoka gobane re na le bona batho bao ka kotlo ba ikemiseditseng go kenya manala mobung mme ntlhakgolo ke taba gorena ga ba kentse manala mobung ka boima se re sa lemele go ja fela na re ka tsamao ba le mmaraka na baji ba rona dishopo tse kgolo dishopo tse nyenyana dimaraka tse nyenyana na le ka tseba gore tshetsa le reka ditlhagiswa tsa rone ke moka ono e ntse go tlhophampe he nnako ga fitlile ke tabe ke o fa dintlha tsa teng ka o fela tsona di tsamaya ka tsela le mofuta o feng jola ka jeno maitho wa rona ke toba le ena ke la bane tsatsela ka jeno ke na ke tloka le ena mme bona ba sebetsa gagolo ka taba tsa electronics mme ba sebetsa gagolo ka taba tsa electronics o tloa mone ke fete mme ke ka mane ka ha shedile tebe ke mathela ka tshidi o tla bana hla hona ka teng ka shedile ho fetla mone ke mathela ka mane ka mabita botha bothe mo ka go tloke tlo tloka le bona tlo tloka le emong wa bahla isi ba mage a dinotsi ka mono mo ke yana ke tloka le yena tsatsi la kajeno ye mongwe wa bona nanelo la rona tsatsi la kajeno ona se ka basetho yaka kapa kae o tlotlana o ikgolola tse molemo nanelo la rona la basetho kgobong tsatsing la kajeno re tekeng ke letlhatsogo le lenyane fela mme ke tsebo go lata moeti wa rona

0: If I could turn hands of time, I can see an arcane. May I get a channel as ye for the phonamet to Arune? Kibokang, who's a kamaneka boot a booty? Make an auto genamit to Arune, that's like a geno, Mr. Pokang, genamit to Arune, that's in like a
1: hello.
0: You were to Kokali, eh, na, no, do to a holo, or not, Hovina, you are in Caruana, in Hovia di Nuzi, Elinsa Hovia, say some hair di Nuzi, Kikon foot of in Kalika, Uto Hokai Leo, or Santa Timalinquano, me, Bokang. Bokan, do you know?
1: E ya datwa ka re dilga.
0: A ka nete re ba ba le tsomona.
1: E ya datwa.
0: E a jere tkala pele ke wa mo elena no gona ba se khuwentsa tla ka jeno mo holwana ka o go gefe ka bogotsenya le felana. Hana ha ke bua ka bokang ke bua ka mang.
1: Tade.
0: Ke re ke wa mo elena no la rona tsa tla ka jeno la ba se khubu. Me o go go hlalosetse ka ona bokang ke mang.
1: Bokang na ke mang.
0: Da.
1: Bokang ke khaitiri ya ka. Bokang le dia.
0: E.
1: Ee anda dwa ga ke khaitse di aka ke tla ga ke khaitse di aka ofe ke ngwana wa nne wa ka ofe banane
0: oho
1: ee anda dwa
0: jwale ha ke gene tabeng ya gone ka tsheno ntate o rena o fitlile lwa nka hare o kgwebo ya ho hlaisa ya dinotsi ka bogotsenyane
1: o ke kene ka hlaisa dinotsi di project di tlhaisa tsa dinotsi ila ga bitswa ke world fashion ya ri isa thubelo
0: eh
1: ga rutwa ka dinotsi ga ba fuwa di thepa ga thoro tswelle pele ne le kata ba megato kwalo
0: eh
1: wale ga ntse re ka ga megato batho bana ba intsha ba intsha ba intsha ba intsha ga tsetse re itshalla le badedi ya ba se bile ntse re agwane se ga ithola se bile ke setse ke le mong empa ha se ntse re setse ke le badedi le motho e mong a ba hlokagala ene ke na le ena ka ga mogato ona wa rona
0: ee
1: yana ke na ka ithola se bile ke setse ke le mong ntse ke itswelela pele ka ona mosebetsi ono
0: a ke go utlwa pele kgolotso ke efeng e batho bane ba se qetelela go ba ke a utlwane le mogatong le ba kae ka gare mogatlo mme bogolo ba batho ba neng ba tswa ba ne ba re mabaka a bona wa qetelela ba nyatlhaditse monyetla o ke mabaka a feng
1: ke a leboga ntate wa basotho ge batho ba ke tsenang kaka batho ba buang bane ba sa bue ba bamane ba intsha fela o bona motho a sa sa tsotelele le melao ya rona ya magato o bona motho a sa sa ikamanye le melao ya rona o bona ga e selese motho a tlhaelelang ka mogatong ga ketetete ka se re ithuta gatshe motho eno gana thaselelo ya ntho ena
0: eeke
1: ee ya ntate wa
0: ke nako efeng e nneng le tshwaretswe ga e bo ka gopola ke le monifeng e ne tshwaretswe thupele ye mme go fitlhela ga kana mosebetsi o ntse o ya jwang
1: o ke a gola ke le motse ebe ka ba le motse kaa ke gola ka ba le motse ka isang mo gobeding ke a gola

0: le gana
1: e ya batwa
0: ka go khutjana fela ke ga di ka di ka o le motse se lene se se
1: le e di ka di mohlano
0: jwale ha e se na le motse hlano ji go bo ntse ya jwang me ke di finitse bitso tse letsa di fuwa tse letsa di fuwa khulutse tse le kopana tsona ke mafuta ofe
1: oho go bo ntse ya khulutse tse go kopana ka ka le tsona mona go buinyana ke tsa gore re tlabe re fumana gore ka nako nngwe o thole gore dinotsi tsenana di tlhaselwa ke nthonyana e nngwe ka nako nngwe
0: kentshwarele ntho e tshwanang le eng ke disiki kapa ke eng
1: um di ka tlhaselwa ke ntho tse ke bo dikokonyana kapa se go kubele
0: oho
1: ee yanatwa
0: e
1: hallo
0: e ntse ke le teng
1: ee yanatwa
0: ee a tswela pele ke batla utlwana dikgolotso tse o kopanang tsona ke tsa mofuta ofeng
1: ko ke tlhalosa gona ke ntho tsa mofuta ofeng tse
0: dikgolotso tse kenang ka ra business ena gore ke
1: dioe kgatlhanong le dinotsi e ka ba pula ka nako nngwe o thologe e neela lebokoseng ka nako nngwe o thologe e ka ba ditlokotsebe ka nako nngwe o thologe di fisa di bapalela mono o thologe jale ke nthonyana tse tenetenayang kena dinotsi a se ntho tse batlang go kgathatse o dula diteneile kapo go kgathatswa ga ngata jale dikete tse dingala di tsamaya
0: notsi tse tse o di ruang ke notsi ya mofuta ofeng go na le notsi tsena tse tla fomang di gaetse bonageng mo nageng notsi ke tsona no tse o di ruang kapa go na le notsi e fapaneng tse o ka kota motho o lokelang
1: ke tsona tseno mona go nna molabogolo ba dinotsi tse ke nang le tsona ke tse matse ke dilatileng nageng e ke dilatile nageng ka ditlisa gona gae mona mo ke tlhokang gore ke di ruele teng
0: o di rata jwang ko ga ko ntlhalosetsang tle gona gobane jale um go nna notsi ke ntho e lomang ka tsela e kgethileng e sa batle go kgathatswa jale wena o di latile mane o di ruile
1: ga se ntho e ka ga kereketse motlhala fela gore ga o ya sekolong o go utlwa ka ntho e ka ba ntho e telelenyana go na le ntho e gore gabe motho o batla go tlhalose ae ga o batla o tlhalose ntho eitseng motho o tlameya ga o atamela tetela gago jale le kgona go bua gantle ka nako ngwe o na le ntho tse ntseng ka ka di buang obe ga ko bontshe tsona o tshwana la ntse ke bua fela
0: fela go bima ga kaeng go lata dinotsi mo o boela
1: a go na le boima bobebe bo uang mosebetsi ona wa lekua la dinotsi ke ithutile le nna boithutong ba ka obane ne ke santse ke le lemo di-sete fa efe ka nako eno o ne o tho o batuwa batšha fela taba ka ithuta go tena go tho o batuwa batšha obane go tlhokometse go gona batho ba batšha ga re gate o sebetsa re batho ba dikoko tsebe re na re itulela ma
0: deboka elo banna monana wa jano latlhe nlatlhetse ka kwano o nlatlhetse koo ke boele ke mo batle ka mona a koo ke boele ke mo batle ke bone ke ntse ke bua le ena le bana ntse ke metse boka mme ya ke kopana le ena mane Facebook mane ke le ka tlhokomela gore o ipitse bokang jale a ko sebetsela batsa ka di bone hela ne ke utlwa ntho tsa ka tshedikela kwana ke le ka kgatlha gagolo ke kgobo tsena nabane ge le batho ba batšha ka metlha le matsatsi ge shebile gagolo tabeng ya kgiro le ga re re bona gore mesebetsi ga eyo go batla go le boima ka metlha le matsatsi re lela ka taba ya kgiro a dikotong ya ditaba le rone gantse ge shebile gorena ke eng e tlatlhaa ka nako e itseng ge lokela le rone e be go na le seo ge ntseng re tswela pele ge sebetsana le sona go na seo ntse re leka go sebetsana le sona ka nako ngwe tlabe fona motho mongwe a qetelela a sebile a sena le kgatlhao ya go hirwa gobane mo a qadileng teng go na le a sa a bona tswelopele mogala molwana ka o se o thutse fela banna ke ipotsana ke gobane o se o timme kapa o se o e tsala jwang ga go se o fitlhe dintlheng tse o ka go tlonne ke batlang a re tataise ke batla go re tataise a ko ke go feta ka mona pele ke gotle ke feta ka mona gangwe ke gotle le ka wena.

0: na likele la tswa la bua le di shop tse kholanyane la bua le di shop tse kholanyane ka ha ro tropo ya botha wote ka ha ro hlotse ka mane ho nga re ka tsimo ho lefa mntho na fuga di notsi
1: a re fe tswalo ka tswa ka re mo na ha ngu bona bona ke tswa bua le ka ai se go se go go le an ya re go tsa tsebe na e ke tla na re kale tswa.
0: Ke a utlwa gotlhile le na le thaselelo empa ke itlwa ka go na le mo le batlang le ntse le kgibela gona teng motho ya nang le tsebo ntshwagele molwana ka motho ya nang le ditsebo ga gona re sheben tabeng tsa dimmaraka le ding kao fela nna le ka thabela go thusa mme le batla go thusa ba tlasa bome bo feng.
1: A hulu hulu le a botai tu aka ba to sai ja hani be aka ba to sai ja tu ta ta ha
0: e
1: mo ta la ka kai da ya ka se se ka se nga ka ma ka e ta tu ka
0: aha
1: ka ta ti ka se ku di
0: he
1: la ha ka ti ju ka ti ba o no na le mu ya e ta ha a ke na ju pe ti di jo a ke na ya ro ya ti ya ti ha ke ha ta ta ta ta ta ti ba se la o
0: monanaka a ko oketse tšhena ke tla ke ke bue le batho bao ke ba tsebang te ke bona ona o ke wa teng gore nako e tlang o tlomeme mekgatlo e batlang e le teng metseng e gaufinyane kapa ka rabothe ka mono jale retere tlo fumanang thupela dimmaraka le ding kao fela go tlo utlwang dikgono tsa lona bone je mogalo ona gago re qalele gantle a o monatenyana molwana ka go monate mogalo ona wa gago e re ke tla kita boela ke gotlela go lone re tla qoqang ke mosebetsi wa lenaneo le nang tate go tla le thusa go lena le tlhaise go tla le thusa go lena le fone mmaraka mosebetsing wa lona le tsebo phela le malapa a lona le kgwebo tsa lone di tsebo go gola. Ke le ka go itlhalosa ka utlwa go tlhalosa kgaitsedi yao ka thogo o rata kgaitsedi ya gago go ipheta. A tsewa tlhe e e tsala nthono fona go motho tle o rata kgaitsedi ya gae go feta eng kapa eng tlamea o bo ulela o le jena lone letse le fumane ya bothabothe go kae le fumane ya bothabothe go kae ke le ribe tshwaga jwang ke ke tlhae ka mona kgotso.
2: Khobontate plant wa le tbele ka mna ga tshwa.
0: Tbele.
2: Ga tsa miki e ka go background ya hae ka re o metsi wa shisha ka mora hae ma ha wa ha tla ha ke tle ke tle ka o tenya tbele. Ha tu ke ya tle ha ke o tlo go la ke mang. Lo go na o tsmane ya buthabuthe ka Facebook ni pita mang. Le ke tawa tsa hae ka nnete ke utlwa ka ha se motshana le more than 5 years of experience a rua di notes. E hle ke tla sa sa hlaka. Ha fane ke ka mela e tsontsa ka tsela ntlha la tengata. Ni bele ke nala khahlo ya o bua di notes. Tsala bele ke ntse a sa mphe mogolo ba. O pata di taba ka poe ka ha tse di taba ntate ke kopa o sa ke se ka po o tlo mona ha pe re ke ke na o re tshisa jang ja le bo.
0: All right. O itse ke mema.
2: Ke ba lord tsane ha ke.
0: Me tibello. Me tibello. A ke re tsena me wa ka e bona le khahlego. Ke kopa nomoro tsa ho.
2: 57
0: 57
2: 30
0: 30
2: 58
0: 58 17 17 ke ta abone go na letlha tsa botlhokwa tseo ka kotlo bagang ba di lebeletse tseo ka kotlo ba lokelang ba fitlha thutong ya teng empa he ga se mo taba e leng gona teng ge nna le wena re tla bua ka mane le gore na mme re tlang sebetsang jwang le ena go tlo gona jale empa he ge fe fela ka kotlolo gona o itse o fumana le ribe go kae ana jale se re bitsa bothabothe ka baka la gago jale pela bothabothe.

0: topi ya hufinya jibo tabuti. Acha mfana kita fana kano mogo ta hao. Luhoja te nomogo to fana kato na Facebook umane, di sa fumanei. Facebook unle fumane kama bitu afing? Oh, je tangi so mang?
1: Takane.
0: Tangi so takane Facebook u. All right, ntate. Nomoro tsa lone?
1: Nomoro tsa ka ke
0: 599 89. Aha. E re nomoro tsa ke tla fana ka tsona molona ka tankiso, me hai, nano lo bona lokela wa ka nnete be le taba tsona e hlakile empa hai, ha utlwa ha le molona wa ka. E re tle re hlopele hape na kwetla nyempa ke gola ntla kgolo ke taba hore ge le mo ifo wa wa rona ka kwano re tla ke re leke go hlopola o shebana le ka tsebo go thusiya jwang hona le kala ka mono le kala la timo ka mono le ke le ke la la tamela lo shebana le lona le go na le sibisana jwang le bona batho bana ka mono hey empa he re ke tle ke re ha ke le mona be ke leng hona teng ke re le nna ke tla le ka go te ke le thuse hono ho ka hanya le batho bana ka le gebe ka mono ga le bonana le ka tla go le tle sibetse ka tsela le mofuta o fimane tle isona ntle mara ka o teng empa ke utlwa e ka le sa sa itsa mangweleng e bile ha le soka le tlokomela ona le tlhoka ho isa go bene ya lone go kae e ntate ke le bile 100 tangi se ke le bile mo lona ka tangi ntate ya ke tsona taba tsene ke kile go la dinotse ge ke be mo My head nuts a ka etsa dintho tsengata me ke batla go jutsa ntho elengwe ha o mametse ntate le go jana ditlha tsengata a samfa tsona le go ntlhakisetsa tsona empa o tla ithuta gore dinotsi tsenana ga o le wa di rua le tlhokomelo ya tsona ke mane mo ka kotlolo e ka ba maemo a le godimo ga monate dintlhanyana tse nyennyana ga di fetswe le ka thata o kapo tabang tsa go fetswa tabeng tsa go fetswa ga o mametse ke mo ke kgwebo e ntle gagolo empa e ntse tlhokago yona taba eno ya dithupelo gagolo go batsha ba e ka bang ba na le kgatlhego go tabeng tse kang tsena ga ja mage mahenno mage notsi go tlha Aforika Borwa ra reka dishopong tse kgolo ga reka go tlha kae ke taba gona nna re ka tsamaya go tlhaisa ka tsamaya wa phakisa ka tsamaya go etsa bonnete ba gore a dula a le boleng bo nepaetseng ka nako e telele ke tsona ntlha tsa botlhoko tse re nang le tsona ga re tlo olegele mmaraka mo Aforika Borwa le nthong tse nngwe le nngwe ke nako e telele ge se re le mmaraka wa Aforika Borwa ge le naga ya Lesotho le mo ntse tse re phelang go tsona nna ge ntse re le batho ba naga ge le setšhaba sa naga re re go nnepagetse gore naga ya Lesotho e ntse e le mmaraka wa Aforika Borwa letsatsing la ka jeno kgaitsedi tsa rona le bobuti ya rona le bontata rona le bomme wa rona ba felela Aforika Borwa gobane re le mmaraka tšhelete e felela Aforika Borwa nna ga re fumane monyetla wa go etsa ditlhaiso tsa rona tseo ka kotlo le rona re ka reng Aforika Borwa too mmaraka wa rona le wena tsatsing la ka jeno ge ka go supply ka 1, 2, 3 gobane ditlhaiso tsa bone se re na le ditlhaiswa tse teng tse tshwariyang ga re kala go tlholwa ke mmaraka o monyenyane o re nang le ona metseng le metsane me otlanteng empa ge re batla go tlhagisa ka bogolo nna re tla ba boemo ba go tlhagisa ka bogolo nna re tla ba boemo ba go tlhagisa matšhama nna re tla ba boemo ba go tswa ka rona ka dikgwebo tsa rona ga fela rone re sentse re sa qale go ithogobetsa gore tlhagiso ya rona ka rona ga ya rona ya Lesotho e be tlhagiso e na le boleng ebile e na le ponaletso go bena maega dinotse ke a dumela gore ke etsa ntho tse ngata gagolo ke buile le ntate tsa tsena ka jeno empa ke tla bona na ntho tsa ke tla tsamaya tsela mofuta ofeng ke tlo ithuta gore na e tse dintsa ntlha tsa botlhokwa tse o ka di etsang ka mage a dinotse ke difeng jone re bitse ditsedi gorena o ka etsa eng ka mage a dinotse kgotso
2: edole
0: yechef
2: olotiseditse batho ba bohlokwa elo ka gaitsedi yane wa thua a batla dintlha ga o fela fela ba nna ntate ena ene e se ka motho wa moitshukudi a latelang batho o bone batho ba ba itshokolang ba reka thepa Afrika Borwa ga ba batle o bolelelana mo mosodi o leng teng gore e se ka ke motho wa mofuta ono
0: o patile ditaba
2: gore ntata tse ba o di patile tu e ka goagantsa gae e seng batle o tla ba fumela dintho ke nna ke disoko tse akanagana gae kgona okaetsa tsena kutlwa a nkentseng tete fatshe e seng batho ba na le tlhoko e kana ya leruo la dinotsi aiko
0: ne tsaya ne bile ke ntse itsho ke re ne ke monkile one ke se itsho ke bona ke kopanelana Facebook ke re motho yone o lekela se ba na le boiphitlhelo bo itseng bile a na le tsebo ka taba tsena ga e le mona a sa bia le ka gakgobo ena ke ena ka tseba go thusa bonolo go na le bana ba di badileng dinotsi tsenana ba tlo go fa tsona dibukeng a te motho ya re fang tsona a sa sebetsana le tsona e batla ba bonolo
2: Ona
0: le khobotse na tseba dueni bukeng me kana go tsedinga ka hloka batho ba go kotlolo ba seng ba re phela nthwinana re sebetana na tsa ditshaba le dikelang empa mona ga tangiso le nna ka mogotswana mfela ha re nya hame ha re kopana le mo bona bo holo bana go tlo fumana hore batho ba ruwa ni notsi bohot ba ruwa ni notsi ka po batho ba ikagetseng ka setotswana ka ga temo gagolo tlo fumana ke batho bana ba gae mane bogolo ba nako mo ka kotlolo ditsebo tsa bona di sa tshogang gagolo ntlheng tse ngata ke bona mo ditsebo tsa bona di sa tshogang gagolo dintlheng tse ngata jwale a ke mo utlwele botlhoko empa ntlha botlhoko ke taba gore na re thusana jwang le bona go ya pele tlo gona jwale le batho ba e ka bang ba na le kgatlhego mme e sentse ke ithutile ka ena mme a tlopela kaatsatsena jeno ka tswaka thiwa e ka bona gore go na batho ba na le kgatlhego e le gore e qholotso ke gore na dueletsa beking e tlang nna nola sotho gobong nna o ka re tlela le setsebi tabeng tsa go tsa leruo la dintho tsa leruo la dinotsi jele re tsebo shebana le taba tsa dimaraka gona jale naneo le nana e ngwe ya ntlha tsa botlhoko e tlololwana le yona ke taba gore gannano ga re buleng dimaraka ga re tsweng ge le batho ba ba tšhagetsweng ge masimong ga re tsweng go lo lemang ga re tsweng go lo ruang temo ke e nngwe ya ntlha ke ga o bona go batla ba morui ga o batla go phela monate o ke ba siela temo morago ga o batla go fetola morui wa naga eno o ke ba siela temo morago ge empa re nkile e le temo e le ntho ya batho ba fokolang kapa ba senang ditsebo kapa ya batho ba tlhopheileng ke bothata ba rona re nang le mentality e sale re o jala ka gare o dikelelo tsa rona dipelo tsa rona le metseng le metsaneng le baneng ba rona le dikolong e ntse e jalwa le dikolong mona e ntse e jalwa gore ntho enana e tle ke punishment temo ga se punishment temo ke bophelo ke nako e telele kere rena le moka re tlwantse go tlhophisa le bona batho ba farm girls o ka go tlogolo ke go batlang go mema dikgwai ka go fapana e le batho ba lemang ba ruang ma etsanyeng ka kotolo ge fela re meme dimaraka ga re go tlo dulang ge le mona jale re meme o ketsa melao ya rona ona le ge fetolang taba tse ka tsela mofuta ofeng empa ge ke bega go fetole melao go etsuwe jwang ga fela gona tlhagiso ya rona e ntse e le mongweleng melao ya gona ke ba re sireletsa e re sireletsa gobane e tlhokomela gore jo le tlhagiso e teng ka jeno ge ka tseba gore basaisi ba mage a dinotsi ke bana ba teng go na le motho a etsang process kae kae mage ana dinotsi ga re qeta wa rua go na le mo re isang teng a sa le mangata agolo re ka isanang ya Motswana re ka isa Namibia re ka isa Aforika Borwa ge na le mo re qalang teng ka tlhagiso ya rona ga go tlo mmaraka wayawaya wa Aforika Borwa bontata gona le momma gona le bagolo ba rona ebile mmaraka wa nako e telele wa Aforika Borwa le rona nako ntsetse re phelang go tswanana tsa ka thekenoloji ge ntse re go nepaetse ke ne ke bua nako e fete mona ke bua ka naga ya China ke bontsha gore naga ya China e nkile 30% ya production lefatsheng ka bophara yeo ga e balwa gotwe naga ya Germany le ya America ga dinkgisa di kopane production-eng mme o sheba segatlha seo naga ya China golang ka sona botlaitse bona le bona boitelo ba nang le bona naga China ke naga tse dintse go ileng gona tse dibalwene mme gona re sana le mobu o motle re sana le ba le banna le basadi ba lakatang ho sebetsa ba lakatang ho

0: Ya ke tsa ke tsena ke feta ke fetola mawa a ka ke tsa tsena metse re shume ele metse sele tsa mpiro hora ya boraro ke fetola mawa jole ke kena botsana tsa electronics ke kena bana le bana ba sebetsa ka matla ka sa tlaka jino he ke ne ke qala ho ithuta tse ding tsa ding thoro na ntho di tsa ga tsela mo futa ofeng ha o bona le ba setho mo o tla ithuta boholo me sentse ke na le ena la bana sa tlaka jino me go tlhoka ka lena ba sebetsa go loka taba tsa le electronics Mr. Labandu Melantate
1: eh dumela ntate dole tsa le ba mmedi ba hao ba
0: ke go wetsa molono aka re go amene nna nna go na ba setho go molono aka la bane o go tshwetse fela o tswa kae o tlhoka kae
1: ye motho a thetsane ntate a thetsane a tsolo mona
0: ha thetsane a tsolo ke le wa molono aka ha ke a re kene ka kotlo fela hore na lone le sebetsana le eng me le qadile ho kae hore le sebetsane le taba tse tse le sebetsana le tsona
1: na da sebetsana le ho lukisa ke pa e o tlhama tsaka tse ka ba ka pa ya ka tunga pa ya ya dikwe mona
0: eh
1: ha ke ba di furi di televizie ne ba lo ka pa bo ke pa e hlatswang dipalo
0: mhm
1: e ya ndate
0: tsela pele mona ka
1: le to la ona la lukisa na tele ka di le gale ha holo ntse ga lukisa tse ha ga motse mona
0: aha
1: ka tse o tshetse ne sentse re na le tsona re ithutile ha ntse re kopana le batho
0: ee ke ne ba tota mo ona rena mo e re bua ka batho ba reng ke ile ka mane ka fokoti ka lo etsa taba tsa motlakase kapa re bua ka motho a reng re le ne ra fumana di-workshop nana di-workshop le di etsa la ditsamaya tse ne di dithuetse le batho ba ne ba le thusa gore na dintlha tse kaofela di atamela ka tsela mofuta ofeng
1: eya ntate tse ding tsa tsona ke nna haholo ha ke motho a ithutileng haholo ka thepo ena motlakase empa moholwane wa ge ke sebetsa le yena o entse mechanical engineering ntate ee ke yena motho a tsweleletseng ke a gola di bitswa di hand mamang ke hand 4 ra leke ka mokgwa wa atse mono o la qala yona kgwebo eno ga o lokisa thepa tsa motlakase
0: jaanong o fitlhela ga kana moholwane wa ka ke ithutile gore ne ke batla go bolela lebitso la kampola kompone nampaneng ya ntho ga o tla ntshwarela go na le di-workshop tse le nang le mmeng wa go tsona nna ke taba eo ya etsagale ya gorebe sentse na le kompone tjena gore le ka mengwa ke setlhaiso se itseng motlhala fela ke ga tsa dithelebišene tsa bona di na le mabitso a teng di-fridge di na le mabitso a teng mare e banatong go tlo ruta mona gore na ntho ena ntho tsa gona di lokisa ka tsala mofuta ofeng
1: ee ya ntate go jalo company tse balo di na le go etsa di-workshop tse jalo le ga e le gore bana ba lene ke buile le bamphato wa ka ga se ke ga tlotla re bua ka yona gagolo fela he go na le ntse ba e lokisa bogolo ba nako wa fumana gore di tshwarelwa nagenyane ya bo aelane yane
0: me experience le gotlang le na le yone ke a mofuta ofeng ntate ga le ile la tswa
1: experience nna twa ga ile ga tswa re fumanang wa tseba ke taba ya gore bana ba le re phela nakong e leng re lefatshe le taba ena technology e dula e fetoga wa le tabeng eno ya go lokisa a se taba ya go lokisa fela ke tabeng ya go hlokomela.

0: na le o fana ga tse bo a tshebediso e ntle ya thepe ena ya motlakase ena le gore na ga e ba o se e sebedisitse e ba e senyeile kapa ga o sa e sebedisa e se le thepe e rutseng fela gore e tlwe matsong a gago ka mokgwa o motle e ba fetelela o e lashela bo mangopeng mona kapa o e chesa ga se taba tse kgothaletswang go ka di etsa thepeng ena ya motlakase go na le methati e latelwang gore thepe e balo e tlwe matsong a gago
1: le tsebo tla sa sebetsa ha wa tawo gana jole a ke nka television ya khala ngope ha ke a sentwe ke lokela be ke di etsa tseno hona mi 30 kilo ke lengwe ke mi 30 fi mohlala e gere ke lengwe la tela hore di thipa tsa motlakase ge di lahle ka bo ha six sa batho e sebedisa ba le ke tsebo gona ke kilo ke lengwe tsa ba nka thipa e jwalo
0: batho ba teng da de le gona ntse ge fana ka bona thuso e jwalo fela hona le batho ba sebetsang ka hore ka recycling
1: Eke.
0: Ke patse ba lo tsa motlakase ba di nka tsa mae dilo fetola hape di tlo di sebetsa hape di etsa thepentsa.
1: Ya lo fela ha kana mo lona ka ke bo ya khutela morao. Le sebetsa ka thepa tsa motlakase ke batla o utlwa kana le tsela sebetsa ka di television di eng. Ke eng hape kwa go tlolo e ka reng e batla e le special ka kgobene ya lona goreng atche yena ga a tseba gore monana ge batla ge se ba ngata ka rona ga lesotho ge batla ge le mona fela
0: wa tseba golo nnate wa ka tabe re sebetsang agologolo ka yona ke yona ena ya dithelebišen ehle ke yona re qadileng agolo ka yona ebile etlile batho ba rona ba bangata go ge ba sebeletsang ka yona
1: Jale re na le batho mona re bule ka metšhini re na le metšhini e ne lokisang re na le metšhini e teng ka gare ditofo tsa rona tse re na le tsona ka dikgwebo tse kgolo eng ka go fela tsona nna ke ntlha tse re sebetsanang le tsona
0: eya ntate ke ntlha tse re sebetsanang le tsona tseno goba ka gaga kgwebo ena ya rona re na le batšha ba keneng ba tlaka ka thoko e mole mong a tlaka ka tsebogae ra le mongwe o tla tlana le tsebo ya gore o ntse refrigeration and ke cooling tsena tsa tse tsang di tsena tsa matlong tsena e yanda e mong o tla batla a tseba go lokisa taba bo difounu walo e mong o tla batla e le motho e tsang a tsebang go kenya di-camera e yanda
1: e le go taba ena ke company ntwena
0: ha wale ha eso kae ba company ntate ntse le kgwebo e ikemetseng
1: le ba
0: ha nako e ntse ya go latela gore na batšha ba nang le ditsebo empa ba senang mokgwa go di sebedisana ba bakae ona wa qetelelong o tla ketelela ge e fetotse ntate e le kampane
1: go fitlhela ga kana le batšha ba ka ba bakang ba kae kapana o se o gakanya fela
0: ga bale nate ntse re le batšha ba ba tsheletseng
1: ntse le batšha ba tsheletseng
0: ee yanda
1: mme toga ya lona ke efeng ka kgwebo ya lona
0: toga ya rona wa tseba ntate wa ka ka kgwebo ena ya rona ya ga re thuse basotho ka thepa tsa bona batlwela go senyelwa ke tšhelete go di lokisa ntle le mono ko go thea mesebetsi re sebetse le batšha ba bangwe gore le bona ba kgona go itlhela mesebetsi ka mokgwa ona wa tshebetso ntate
1: tabeng ya kwetliso ntate o na le batho ba nang le ditsebo ba tima mametsi magae kwanana ka re ba lakatsa kwetliso ntlheng tsena ka go fela tsona nna a le a fana ka dikwetliso tsa mofuta ono kapa etlhile a go fitlhela ga kana ga le suka ba le rera bakeng sa go kwetlisa batšha ba bangwe bane motlhala fela ngwe tabo le maserukwano taba tsena motho o tlhoka mogotlong kwana o lokela go ebe go na le batho mogotlong kapa o sena le batho go na le batho ba ba robetse mogotlong
0: ke taba e sentse e lokiswa eno a teba ntate waka ya gore motšha ga a le kuthing kwana a tla abe a kgona go fumana ditsebo tsena tsa mofuta ona e ba mosebetsi e ka ngwe ono o tlaya a le kuthing mono o kgona go mo tsebisa go teng ena e be ena a kgonang go etsa a le kuthing mono ee yantate e tlile re batla go tereki tsena di le lesome tsena go na le batšha ba ikemetseng ba ka kgonang go etsa mosebetsi ona mofuta ona
1: tlholo tse kgolo ke efeng ka mosebetsing wa lona
0: wa tseba nnate wa ka tlholotso e kgolo mosebetsing wa gona ke yone o ya go ba fumana gore ehlile ke lekalanyana le a go a go aneng ga golo tsena jale go a go aneng gono ga le ona wa fumana gore ehlile ga go kgone gore ka sebetsa mmogo gore nke diqeto gore re ka lentshetsa pele ee yantate ke yona taba eno ya go tlhoka ditsebo kapa ona mangolo e bang ka nako e nngwe a tlhokagala gore re fumane mesebetsi e mengeteng ka ba dikhampaneng tse golo kapa

0: dikgwebong tse dintsi tse.
1: Jale ke batla go tseba, ke neng lona le ikemisitseng go jwale letla mongodisa kgwebo ya lone semolao le tle le tsebe go fumana mesebetsi megolo?
0: Ntate hanaale ehlile kgwebo ena e ngodisitswe semolao ta. Go tloga kgweding ya bobedi ne le ha e ngodiswa semolao.
1: Oho. E leng go gana jale mosebetsi o mogolo wa lone ke go batana le mmaraka.
0: Rona wa le ntate mosebetsi o mogolo ke re fumane mmaraka
1: ntate. Batho ba ka batlang go le tshetsa ntate kgwebong ya lone Facebook nomoro tsa lone?
0: Dinomoro ntate ke 63 48 48 43 43 66 66. Ntate ebile di na le WhatsApp o tswana teng.
1: A re diphete gape
0: 63 63 48 43 43 66 66.
1: Ebile di na le WhatsApp.
0: Di na le WhatsApp o tswana teno. Go tloga mono tsa 5 ke 59 59 01 01 88 88 95 95.
1: Facebook
0: leqephe la rona la Facebook re fumane ho Digitech and Appliances.
1: Digitech
0: ena e ngolwa ka D I T I C H.
1: Bona
0: Digitech and Appliances
1: le bitso la le thata ne D I
0: D I
1: C
0: H
1: T H
0: C H
1: Eke
0: T I C H
1: T I T H
0: Oho. Ba tsa bo hle ten 20 data ba tse tla tla di hlatsa bo tsona di workshop o balo. Ba tla follow lona le qepheleng. Ntlha ka ofela ba tla di fumana hona le qepheleng.
1: Molona ka katlo mo tsana mo sebetsi ngwa lona o motlentse le o etsa molona ka ke lebo.
0: Thank you ntate.
1: Thank you molona ka. Ya ke batho ba di electronics. Ke gona ntlha tsa botlhokwa ne ke batla. Empa ke le kwana go le kwana ge ke be ga bua mabitso a di workshop tse batla di tshwara. Bona le workshop ene ba tswa go yona hantsi qoka le bona ha o finyane kwano. Ya di tse ya tse dintsa di label tsa mona tsa di fitsa bo di fridge jwalo jwalo. Le di television. Mo bona matswile ba lo rutwa gore na tipe ene ya rone mo no meleng hona teng e le kiso ka tsela mo futa o feng. Di teng workshop tsa mofuta ono motho o qala o tseba gore di hlahiswa tsene re na le tsona kapa di-label tsene tse re na le tsona tse hlahisang di-television tse hlahisang di-fridge di ntse di na le workshop tse kang di tshwarela gagolo naeng ya gona Lesotho tla fona gore ga re na tsona di-component tse jalo tse hlahisang ditaba tse jalo mme yola gore di hlahisa Aforika Borwana ba ba bitsa gore tlong o tlo le tshwagela workshop ona ditlhagiso tsa gorone tsenana di lekiso ka tsela mofuta ofeng ga di na le mathata a go etsetsalwang ga o na le mathata a go etsetsalwang ke bona e mosebetsi o motla gagolo ntse ba o etsa empa ke tshilwe ka nkebe ka fela ka bua ka kgwebo tsa batho tse ding kwano gobane jale ke bua ka yona tama jale mapote mane ntate bone le mme mamotlhomi mane pele ke bua ka bona itema wa pote mono empa ne ke so kere e la tlhoko gore tabeng tsena tsa electronics ga na le batho ba bangata ba o ka go tlo ba nang le ditsebo tabeng tsa electronics le tuiso eng kao ya ntho tse ngata tse batlang ba bang ga ba ya le dikolong ba bang ke experience ba nang le yona batho bano ka ame ke bano ba Aforika Borwa mono ka dikompone tsa bona tse ntse ikemetseng tsa ditlhagiso tsa mofuta ono ba ntse ba na le mekgwa olo ya go etsa di-certificate ga o qeta go tswa ka ga di-workshop tsa bona go bontsha gore o ka sebetsa ka motšhini ona wa leibole ena motho ena ga mo rupetse gore a ka sebetsa ga gola o sentsona ditsebo ga gola o sentsona le kgatlhego di teng workshop tsa mofuta ono. A re semetsotso me ka fela ke yane e meraro re ra re lebile goreng ya rona ya boraro so tselala mo info one mo dikong watch MOB DJ Lutz le wa teka lesetsanyane mo ka ditaba ka jeno gona wata hulanya o tlo gorenyana boraro ba obe hantle gorenyane ya botshelela. Ke a gola e nngwe ntlha tsa botlhokwa ke batla go bua ke gore ke tlo leka ke tlo fumana lekala ka mane gobane ka nako go ntse go lokela gore lekala la temo la gona lokela le kgutla gape le tshogise ditsebo le taba gore gobane dipolefa

0: matsela a fetuwa, di maraka di a fetuwa ka ofela, ha re nala batho ba itse ma hlaisa ni hlaiso tsa mofute o tsing, ha re boeleng gotlene setšhabeng ka magana ko ye itseng re tshogise ditsebo tsa bona. Ha go le sheba ditlhaiso tse re nang le tsona tse hlaiswang ka meganio tse ke tsa mofuta ofeng, mme ke a tshepa beketlanyane ke nagana nkana ka ba le moeti ke tla bonana ke tla mo fumana ka tsala mofuta ofeng ya tla re fa dintle tsa gago fela tebang ya leruo la leruo la dinotsi. Ditlhaiso tse tlhaiswang ka mafura dinotsi ke maake ditlhaiso tsa mofuta ofeng ntlha tsena kao fela tsona ke itse re kgathetse goba mmaraka, re kgathetse goba mmaraka. Lenaneo lena le theetswe gore ha modimo a re file maatla le tle le atle gore le fetile tsela eo le naganang ka yona. Kgotso
1: ee
0: nga
1: bantomela mmata
0: ya ke o jwetsa nnete ntate ore ke kgale re le mahlatipa re le mmaraka wa Aforika Borwa, nna le nako tsetse re phelang o tsona ntse re thabile gore re mmaraka wa Aforika Borwa ka nnete.
1: A ntate bona boiphitlhelo bo ka ga naga ena bo saisang di-quality fela jale bothata empa e le go tladikana o soka kopano le go kopanwa sethala jale ka mane ka Aforika Borwa mmuso wa teng ga o tloa fela gale o epe dintho tseno soko le batho ba teng kore go na le naga tse ithatang sebakeng sa godiso ya mmaraka empa ke ne ke ba nkgolositse ga o bua ka China. Dolesa China ha o go jwalwe production ya China ha ona naga e ka e thibang ka pele gobane ma China ha robale a hlaisa
0: ba sebetsa.
1: Bothata ba naga ena ya Lesotho papa ke go robala
0: rata boroko
1: o kontsetse fela gore na ke lefapheng
0: lefeeoe kere re ta bua nako e tlang fela ikutlwa tsethaba tsa gone di mono mmese ebile ga tsedi ya motho ke tsheditsedi o santsa le teng ka bona motshedisetšhakela go tsa re fatsana gora ya boraro.

0: Mamedi wa sama sana sotwa ka etswa ka ntla monate ke mo shana bitswang ka hore ke Grado V Daniel wena mamedi wa sama sana sotso ke mongwe wa dibini tse nete sale madi hlaeletseng ka mahetla ha jwale me nete sale batho ba ne ba nana gaetse dia ka hore monne no thong ke Grado V Daniel ke sibini sa AI me ba ga khona se motho a teng yo no e bile gena hana hore ka nna ya ba ke AI e promptwe hore e bine se ka se Java me re bone ga itse dia ka ya di radio nga tse tshwanang le bo khaya ka man ka Afrika Borwa a lo ikhaelosa hore nna ke se bini sa nnete ke mpa ke sebedisa AI for ntse ka mo di melody hantle AI ke sebedisa le thuli fela lentswe le bina mono ke lentswe laka me re mone hape wena getse dia motho a boela a hlamane he SABC 1 re mone a hlamane he ke SABC SABC a hlile a bua ka tsona ditaba tsena wena ngwane so re mone a hlamane he SABC a bua ka tsona ditaba tsena na a hlile a bontsha ha ka nete ena hlile she is on his own lane ka mo ditaba di leng ka teng o pusha dintho tsa me getse dia ka a ke tsebe re tla bua ka taba tsena na ha morao ge fetela maano tsane tsa dipapadi di mo sports pass ga fshe lo santala malala o tswe a ke emetse o hopotse ga itse dia ka chitchat mane re bua ka tsona ditaba tsena tsa hore ma di platform tsa ka mo Sony di bontsitse di tlontsa AI di platform ong tsa tsona ere ke etse tjena wena ngwane so ke na kwane he a go ke chomi ke na kwela para chomi
1: ke na kwela man ke na kwela man e ba re chomi ke na
0: ke ba re gisane
1: wa dlala mchana ga malu
0: wa
1: dlala mchana ga malu
0: ba re gisane ka pele re tsama re shipile chomi shipile chomi
2: e mo bispo le

0: Eruption!
1: Papa o teng!
2: Ba bere o je!
0: Direng utlwa fela, utlwa fela! Ke nagana ka dipapadi fela ke utlwa kodulo le nang tatepelo yaka ya tlhatswa ya re
2: wa muka ore papa o teng papa rapson o
0: tengae
2: tharasobare
0: ara wasea go jwang fela boti
2: a ngwana mme diteng ge di iphuthetse ka nnete re go etse jalo re fe mamelo ya sama sa lesotho ka nnete gorena ebe letsatsi mmelala ka jeno um re phuthetse difilm mme le shabile ka nnete mamelo ya seemang sa lesotho botlhokometse ka nnete gore le ntu ya rona e se le gefutsong ka ga um letsatsing lang la masolo a beke fteng ka nnete re bone gore setlhopha sa dija batho se ile mogope mme ga jale se teng se bonang gore ditlhopha di phathagane ka sona ke boemo bano bo e leng gore ba boemong boo ba seng ba ditlhopha ka botsona ka nnete di sentse di sheba gorena di batlamang setlheng ba itukisetsa jalo setlheng sa selemo se tlang mme ke tlhokometse gore e nngwe ya ditoba tse teng ka nnete ke yane ya gore motlhankana a neneng wa setlhopha sa neneng sa matlama FC e leng motlhankana a ne phafatshosane jersey number 10 ka nnete o ekeditse jalo contracta ya re setlhopha sa matlama ka selemo mme o tla gopola gore kwa ba bangwe ba diapadi tse e leng gore ka nnete di bapaleletse setlhopha seno sa matlama nako e pelekagolo gore bua ka dilemo tse lesome le e nang le metso e mmedi mme o tla gopola gore maqalonyaneng a selemo o na bontsha ka nnete gore ka re yena o se a kgathetse o se a batla go iphomolela la setlhopha tlile sa bontsha se sa batle boemo bo jalo mme ba ekeditse contracta ae ka selemo empa

di taba tse leng gore o di shebile wa ithuta gore copi ena ya setlhopha sa matlama ka nnete o itsweditse gore o tlang extender jalo contract ya ka selemo gore a nne a tswele pele le setlhopha sa matlama, mme nke botlhokwa ditabeng tsena ke yane o tla ithuta yana gore tabe e botlhokwa ke yane yanthe re itsang experience ngwana mme ke nte tlhokagalang gagolo dipapading tsa mofuto o tsena o santsane a le bohlhokwa gagolo ba santsane ba bone ba mo tlhoka. Mme taba e nngwe e ke shebileng ke yane gore mohlankana a neng e le mohlaba dintlha wa setlhopha sane sa bantu mohlankana a ne moeketse sekola le yena o bontshitse ka nnete bae o eketsa jalo contract ya gae mo e leng gore re tlhokometse gore ditaba tsa gae ka ra contract ka nnete di ntse di tswela pele, mme ga sa le boemong bo e leng gore re ka re ka nna ka lebelela gore a ka tloa empa ka nnete re tlhokometse ga o tla nna a tswele pele le setlhopha. Ke ditaba tse dintse e leng gore re ntse re di bona gore di ntse di tswela pele ka ga ga ditlhopha kwano di ngata tse ntseng re di bona tse ntseng di etsagala mo bahlankana ba ntseng ba leka go tloa ba bangwe ba bonala ka nnete gore contract ya bona ga e sweketswe le setlhopha, mme maemo a bona ga ba tsebe gore na e be ke a boemo bofeng ha tseo ba leng ho tsona. Mme ke ditaba tse e leng gore ntse re shebile re tlana re utlwa gore na e be di ka tsela e jwang. Mme taba e nngwe e teng ke yane gore di-semifinal top four semifinals ka nnete di tla tswela pele tsane tsa Women's Super League, mo e leng gore ka nnete di-Java Two Ladies e tla bapala jalo le Berea Ladies ka gore ya leshome, e be Kick for Life Women e tla bapala jalo le LDF Ladies mafelong ana a beke. Mme ke tsese di ntsentseng di tswela pele tse ntseng re shebile gore re tle re utlwe gore na ebe di tla ba ka tsela e jang, di tla ba ka boemo bofe. Mme ya tse di ntseng tla tswela pele mafelong ana a beke ke yane ya Nedbank Aid Tournament, mo e leng gore re tlhokometse gore se re le di-semifinaleng mo e leng gore bone gore setlhopha sa Dilemela FC se tla tswela pele jalo le Sansam Zamani FC, ebe sa bua Sona United se tla boela se tswela pele jalo le FC Summit. Mme ke tsa tse ding tse e leng gore ntse re shebile tsa gopola gore e ne e le ditlhopha tse ka bang robedi ka ofela tse di bapetseng mafelong ana a beke a e fetileng, mo e leng gore ditlhopha tsena ke tsona tse ileng tsa feta go tsena tse nne go tloa di-quarter finaleng, mme le tsona ga tsamaye re di shebe re tle re bone gore na ebe di ga kae, re tle re bona gore na di ga kae. Mme taba e nngwe e re tlhokometseng e teng kwano tafeng ya rona ke yane ya gore ditekete kgatlhanong le papadi yane ya Orlando Pirates le Obid College re tlhokometse le tsona gore ka nnete di fedile e leng ka nnete ka go fela di fedile sold out stadiumong sane sa Bombela Stadium go ya ka gore na setabe se lo tshela batshietsi ba ba kae. Mme ke taba e nngwe e leng gore bamamedi re le ga bona batshietsi ba complainer ba lla ka boemo ba gore ka nnete di fedile ka pele ne ntse ba rerile gore ba lo di reka, mo e leng gore re bua ka stadium se tshelang dikete tse feta masome a mane ka go fela. Mme ke tsa tse dingwe ditaba tse e leng gore ga tla di sheba re tle re utlwe gore na ebe di tla etsagala ka tsela e jang. Taba e nngwe ke ya gola ke yane ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns, mo e leng gore e tla be le bapala jalo naheng yane ya Morocco le setlhopha sane sa AS FAR. Re tlhokometse ka nnete le yona gore o tla gopola gore papaleng ya selegae kwano setlhopha sa Mamelodi Sundowns se tlotse sane sa AS FAR ka ntlha e le nngwe go ga o letho, mme se monyetseng o mogolo wa golo gobane ga se a korwa ga a bosona. Taba ena e re Mamelodi Sundowns le ga e ka fitlhe ya bapala mane neng ka nnete ka ntlha o lekana fela e tla e sentse ditlholetse setlhopha seno, mme ke ditaba tse re tla di utlwa re tle go utlwa gona di gaka e nngwe ya tsona ditaba tseno ke mane mo e leng gore moporesidente wa papadi eno e jalo mongwe ga di-Petrus Motsepe ka nnete o bontshitse a na le ngongorego ditabeng tsenono mo e leng gore setlhopha sa Mamelodi Sundowns ne e lokela e se tsamaile letsatsing lang la maobane empa go la tlhaga ditaba tsa gore ka nnete e ka re taba ya bona ya go a fitlha boemafofane ba naga enonong Casablanca ka nnete ditaba di ne di sa loka, mme o bontshitse a na le ngongorego ka nnete gore na ebe ditaba tsenonong di etsaetse ka tsela e jang e seka ba ke mofumofunyetsa pere mo e leng go ba rereo ka nnete batho ba ferekanye setlhopha. Mme boemong bona wa mmona gore yena ga a sa bua fela e le moporesidente wa Carefoot gopola go setlhopha sa Mamelodi Sundowns ke sa hae mme se ikarabelela go yena ka kotlologo. Taba e nngwe ke ebeneng gona ditabeng tse ntse ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns ke yone e ne gore maemo ano a ne a tshositse batho mo ebileng ba bontshang gore ka nnete setlhopha sa Mamelodi Sundowns ehle se tlo fitlha se ameile motlhomong le maikutlong a sona fela tabeng ya gorena ebe ba tla tlhoya gore ba bapale ka nepho se ntse o etsala ditaba tse jalo. Mme boemong bo jalo go leka ba ka bona gore mokwetlisi wa setlhopha seno wa mehleng monghadi Mushin Edgar o bontshitse ka nnete o la

0: shebella papadi eno ya Mamelodi Sundowns e Mamelodi ka nnete ba ne ba le boemong ka nnete ba ne ba hlotsa lehlonono fela fela diteko tsa go hlola sehlopha seno di ne le di godimo haholo mme o na le tshepe ya gore ka nnete a ka nna iphumana a bona gore sehlopha sa Mamelodi Sundowns se monyetleng o godimo haholo gore se katla letlholo o tla gopola gore papading ya bone ya selegae kwano ke mane mo ileng ga ba ga tswane ferefere batho bana ba sehlopha sano sa AS FAR go tlaa naganyana moroko ba ile ba ba bontsha ka nnete ba sena mamello ko gore mo e leng gore letshwele le latatela sene le batla go lwana le lwantshana lelaneng la Aforika Borwa mme ka nnete go rateile setlhopha sa Aforika Borwa le batshedi ya sona mo e leng gore o le a bona mamello ya sona ka nnete baneng ba bontsha ba sena ditaba kgatlhanong le setlhopha se jalo mme ngwana mme ga o sheba taba e nngwe re tlhokometse letsatsi nang la maobane kore ka nnete setlhopha sa Arsenal ka mora le dilemo tse 20 ka ofela ka nnete se monyetleng ka nnete ke mono mo eleng go tlhokometse gore ke tla igapela league eno ya manyesemane ka mora gore setlhopha sa Manchester City se bapale ka go lekana le setlhopha sane sa Bournemouth o tla gopola ka nnete gore setlhopha sa Arsenal e sale se qetela mogoto ona wa league ya bona ya manyesemane ka selemo sana sa 2002 mme ka nnete ke dilemo tse ngata gagolo e sale ba le monyetleng ono wa gore ka nnete ba compete ga o sheba one o bona gore ba ntse ba fitlhe ba felela jalo boemong ba bobedi boemong ba boraro ka dilemolemo tse ngata tsena mme lekgetlong le nang mong ga di ateta o kgonne gore a be monyetleng wa go tshela borogo bona bo e saleng bo mo sokodisa mme ka nnete ka sentse ka molebisa sentse ka molebisa le ena ke tlhokometse gore setlhopha sa Manchester City ka nnete e sale se sekotswa mala ka dilemo tse ngata ga o sheba ka nnete ke league ya dilemo tse ka bantshela ka ofela ntse ba fumana league e jalo dipakeng tsa selemo seno se leng gore Arsenal e sale e sena monyetla go hang mme ba ile ba ba le monyetleng wa gore ga dilemo tseno ba ile ba fumana jalo UEFA Champions League ba fumana jalo le mehope ya FA Cup le yone ya League Cups le tsa ntsa Community Shields ka nnete le Super Cup e sale ba ipapetse haholo setlhopha sa Arsenal se monyetleng ya dilete tse neng di lenyane fela kapa mehope re kareng e ne e le menyane fela ke yo ba kgonneng gore o bone gore ae ka nnete ba kgonne gore ba e tshwase ba fete ka yona mme taba e nngwe gona mono re ntse re bona gona mono setlhopha sa Manchester City re ithutile gore hanganga mora papadi e jalo kapa pelenyana go mono mokwetlisi wa setlhopha mong ga di Pep Guardiola ka nnete o bontshitse gore atshe ka nnete ka mora papadi ena e tla bapala letsatsing la Sontaga ka nnete o tla ba phomola mo a tla ba bapala le kgatlhanong le setlhopha sa Aston Villa tsena ka nnete se bontshitse gore ae ka nnete o sebeleditse setlhopha sa Manchester City mme ka nnete o beya meja fatshe le ditaba tse sa thabisang batshietsi ba setlhopha sa Manchester City mo ba reng ka nnete a kampa iphetha gape empa o bontshitse yena ka nnete gore good dancer knows when to stop when to step down ka nnete o bontshitse gore ae taba tsenana tho yena ba santsane ba mo rata jalo ba santsane bo le boemong bo ntseng ba mmatla ka nnete a phomole ka nnete a phomole mme ga o sheba metsotso ya rona ka nnete se e le meraro re tle re diye mogatla gotu yona mona fela re boela re kopana gape ngwana mme ga e be kgotso
1: Husoli, chalo, bare haube.

0: Tilili. A tata jala nke tsa tata jala.
1: Two, 2, 3, 1, 6, 4, 2, 9, plus 2, 6, 6, 5, 9, double 3.

0: wa muto mwani.
1: Kayuta.
0: Are suit and tie.
1: Ah,
0: ay
1: ay ay ay. Chelo na lengwe AI Zahara. The late Zahara. Ba ke taba ga hambo yo fa. AI fitla e modify antenna. O tlwa ka ke le ke motho o ne potse. O kila tlo ha onole motho jwa le bona o ne potse.
0: Eh.
1: Kore, ono obriti.
0: I get away. Two, two, three, one, six,
1: four, two, nine.

0: ke bapadisa bana ba batho ba banyanyana bana le energy e pure e innocent e ba ke ba sharp wa ke ipapaletse le bana bona ba banyanyana fela energy yane ya bona ka ha e hle ha ena ditaba tsengata ha e negative e pure a ke ba hantle
1: dipholo junior hore ndale dipholo nna ke nka botlolo ya ka ya senomaphodi ke senotlo sa koloi ke kena tsedi
0: driving yana mono ha hloke phefo eno letsetse music ha ke re wa utlwa fela ha ke re wa feela ntho o letsetse music o nice yeah wa ba kitsa maleno di bulela na hore nna ke mamela e bobi radio le sotho ke tlosa gatelo la maikutlo
1: ke phetse
0: tu he
1: maleshwane ratla ide a re mino le dijo ke tsona tse mphisa
0: Thoras ka ntina hle
1: Anonymous ya re DJ Letse ke ja 6 nyana
0: Thoga hore
1: ya sababa ke be ke monate
0: Thoga hore ke a rapela be ke mamela mino wa famo ke ba monate ntwa ya fela
1: Mamu you love ya re bona hanga bua le motho e mong e be o tla mphatha go loka pa a nkgothatse ntle le mo ke utlwe ke imetse hona ho Ore na ka nnete sharing is caring
0: nna ke batla go tswa wena letse he wona nnete go tsa batho ntse re dutlwa ha re utlwa wena letse na wetsa o be o bua nnete fela o tla thusa mo mamedi bua nnete fela ngwana lapeng
1: mosana thum bothata o re ke ba tsa bana batho ba banyane ba no bana le energy e pure
0: ke go tsitse ntse tse he wena wetsa o go nthusa mfana
1: se bo uri asina my good
0: Lizzy
1: le bophule a re ke tlokela motho e ke kopanang le yena tseleng ke sa motsebele ho motseba ke ba hantle je ke le ka yetsa yeng ke mechanism wa ka
0: a nna re go vetsana
1: ke go vetsana ne ke itse ke go vetsana ne ke itse mpele
0: eh
1: a won lie ha ke ha ke palame go itse ba ite hangata fela holiwalo ke a palama ke tao palama ka mo sheba ha ke tsote le gona e tletse ke a qoka batsa mona to sebetsa ke di ongofe kwa hore ha se hangata motho a kopanya se pahlo le
0: lentse le lentse mara hona le ba di master ganthe
1: ha ke fihla ka mo ke a qoka okay ke tsoke mathatana ka ke a tsholle ha ke tao ha qokela motho yo ka pa batho ba bikisa batsebe ba ntshidise ba tla ka ntharolo ba etseng ke tswele mona ke tsamaile ka moga mono ka mo go ke ntshentho eno gore
0: o khona
1: ha ke tswe bona
0: ka go ka pitlene mahetle mona e le fatshe
1: ke bo mo ke bo mo ke sa tswe bona ya thaba ka ba tswa ntaba tsa ka ke sa ba tswe
0: a go go qoqele ba go tsama a ma medi mara wa re le fantse tsa rena tse personal e ke re ke sa ke le spetlele ho sitse
1: eh
0: nga ka go tla sho le monyane a go tla tla bona go fela sihle e be ke mahubane a re o tsamaye if it means o pala memo ya tiwa o tsamaye ha o fihla o kopana le strange o se ka ba mo vetsa le lebitso la ha o bue o le a o kata pala me kolo ho tlela ha
1: ke la masego
0: a ga ha ba ukwe ka go pala mao ya mo ke botlhata nka mo samone o ipopetse tsatlo o hweletsa o scream to the fullest o le ha o kata motla o kotla o kwa hona le ntho itseng e a go ska nna bupetsa ntho tsa itla o bola
1: ke gwe rena tshe ke gwe rena tshe se le tsa munna ke re ke lo tsefa plus one ya tena ke go to thewa ka pele
0: eh ana go holy juice
1: o bona ba tsana ba khaletse taba
0: holy juice kana ka go mametsa sa motho o bo kwa ka etsa ka pele sentse ke tlo thewa qetela go tsena wa tsentse
1: a pa ke tla se o pele ya le mo ai ya uretsa nna ka nnete sheba mamela sa motsana sotho ho qoke
0: sheba
1: batho bana ha ba utsibe ha ba tlo jang
0: ho ha we listen we don't judge
1: ene story utsibe re teng la ha ba dey two sides to it ba tsama hla go la ha o fela
0: a ba tsibele le
1: a se wa go tsiba motho ya ne mong ha ba bona le motho
0: eh
1: a 2231642+2665923 wena mamela sa motsana sotho taba tse o di fitela ngone mong o re ntwe ke nyofang
0: kere
1: a kho na ke tloa mono be ke a TikTok yo shebella di movie tsa TikTok a ya u betsa vele o re hona ke my current situation
0: o hlaisitse le box mono le sehla le ntho tse monate a re kukupela teng mono bona ena o re ha sentse re hantle kyalla

0: kella hore be ke tshwara ke hlogo ke a tseba ka mora hore ke tla be ke le sharp
1: jona ga itse na motho ko tsa bona e mongwa wa metswalle ya ka ebile le mosebetsi mmo ha bona ke be ile taba ena le boteng la ka
0: olo spoil
1: batho ba tlaisa maikutlo ka
0: o tla bona o fihla ga
1: ore ha re bue later monna
0: please
1: ela e bontsha true love ya friendship
0: o sa tla nahana go ska ba you're going through a lot you know
1: mfana ha re bua mamora
0: hi but plus pay ga go wisha sham
1: eish
0: ke ga go wisha
1: ha go nngwe
0: he
1: ha go nngwe fela o nna ke bua nnete ho latela boemo ba bophelo baka
0: eh
1: ai ke sentse ke bua batho mamelo ya sama sa sotho le lona le ba sebetse mo ba mametse le mo le mo ba mametse ke go paske nna le tata tsalo he ke le shano wa uto na jere o go na jere
0: eh
1: mo le mo ngwa bophelo baka
0: please
1: o go na jere
0: we back na
1: I tell you don't tell me nothing
0: fela bena
1: o tsife
0: ntjetse
1: o se ka ba ndetsa nick because tabaka ke no mete ha ke gentse ge sheba dipatlisiso ka ditsebi di bontsi
0: fela sentse go ile tlo mong a yo
1: lebaka leo banna ba siang life expectancy ya banna e leng tlase ho feta ya basadi
0: eh
1: o ba ne monna ke nku halle ga dula ge ipipeditse ka dintho tsena gentse what mobile ngwanana ke na letsa ka hle monna
0: sentse di uimetse mfana yo
1: fela o tlisa tsa hao
0: o ya hodima o ke tlo depression ya ha
1: je re go kgokele he o vote system ya bophelo wa tsama na hothe mhm o ska ba betsa manga pa
0: mana please tabena ke lokundi please keep it
1: new wa kula ke mo hlala je
0: new
1: wa kula
0: eh
1: fela ha ba tle batho ba tsebe o ska ba betsa manga
0: ka pa mana
1: e re go vote a tsaka o di tshwa o itumela
0: eh
1: ke di jela tso tshwa itumela
0: mahala ko
1: di a tlona di a
0: ka ka di ban
2: we la ma we la ka ba jonde
0: ah tsanda ka ba le ga
2: oh di ya ile a tso ba go tsala jo ta motho
1: e re ka nnete ba ga se ka jwetsa motho go le sentse ke ba jwetsa lepele le ba ntse ba lakatsa ho ntwetsa sentse ke ba
0: jwetsa
1: ke kopa se ka ntwetsa ke le shano
2: ha ntse ke fola ka stopong ka mare pele ke qala maponisa ho lo lo ka ke a tsala tsela ka ga tsela se ke sa ya ka stopong
1: eh
2: mo o la ona o ka ka motho o le teng o ka ka motho o le teng o ka ka mona o ka ba mo resisi a be se ke mo helesa
0: yowe
2: ra ju taba ke na mona engineer mona le o tsike ka o jetsa ke mo dira ka o fata batao Ha ke ke la nthe e hlola mongana e be o nna ke tla ithula.
0: Ha
2: ntle. Ha le nna ja ana ka baba se ba di tloka mo ke teng tsela sa bona ba ntloele le nna. Wa re ke tla di ba ke tla di ba go la le nna ja re tsa di dile.
1: Ke tla ke mo go dire empa o le ho lefela molwana ka ngabe go tshwara ka letso ke sheba. Ho tlo thwe ha ke monna he o bolotsi he run bang sheba. Ke re nna le kundule ke tla le boloka fela ke la thaba fela phetho tu.
2: Nna di le lo la la thaba lo boloke le lona a ke la le tlhaselo ya lona. Fela o se ka ba nna he le nna he.
1: A she O le gire ona olo. O le mo gata nga ka lo ta.
0: Ah,
1: a tsama bo pelo mbak. Ka no le mo gile nkae nka ka ge. So help me God.
0: Eh.
1: O boloka la moetlo phetse.
0: Tsena tsenga ta ke le shan.
1: Tsena tsenga ta ke le shan.
0: Eh.
1: Se ka ba leka. Se ka she ba ke se ka ba leka.
0: Ha mboki la o ka.
1: Ke ge. Nna wana mona o tsebe ke ge. Letsa ka o ha ba letsa ka fela story boloka.
0: Fela o tlisisa motho yana le yena a tla ngwena re se ka di fitise sentse se mohlotsi fuba sa ha you understand se mohlotsi a o tloga taba tsena ding kimetse ke sitwa go di boloka ka mona o ga wena o tla di boloka ka a hlole ile o di boloka ai so
1: ke nalangwane mongwe so ke mo ke no ntse pa

0: kang hle wa bua ke bona o na lo ge fela ka nletsetsa e ba wa nletsetsa ga bua bogoga o iso tsepe wa bua a nko ke monna o ntshepa ka ka
1: o sebete
0: ke tsho sebete
1: sho nes bit
0: ala motho mo tona na ga swa
1: ene ha swa o sa ha pa di buhudi u ska di tshepa haholo di buhudi hle ha dina lekunutu mamelo sona
0: o bua ndi u ka ke tsema tlhalo bona o fe o tlo ntsokela mathata ha o incompetence
1: na ke tla bua mona
0: ke tla bua moemo
1: na tse ke tla qoqa I mean,
0: fela melo so ha ke bua nnete ga itse ntle le ho gana tena ke tsala na ne o nna lwana ga labedi
1: o
0: tla he ntle le ho getsa na ne o nna lwana ga labedi o tla mo nesa mo hlagiretsa nke le mong ho ga tsa go go fela
1: ke tla ba tsipe o tla qoqa ngwana
0: a ngwe ke tla ba tsoke
1: a ba jetse na ke a holokolle
0: ke tla ba qoqa
1: please a beg na oga ga ba jetse
0: ba mme ba se masala se ha ke tsa tsena ha ba hontsona le ba teng ga itse ya ka ge ba qete ga ba fiefiele fela ga e kwale na kwa mo hlopise mogolo e se fedile e se go le tsena belo ya ba ga ya shapua re ya shapua ha o le mo hlopise se mo lo tsebe ya ye wa ke go bona wa tswa wa
1: tsena go tsena o tsoga ka tsaka tsena o ka tlo bona sa hlamana ge
0: mpa ma ka pelenyana o re sa le moye
1: sa tshaba
0: sa tshaba bo to tuman
1: kore a tseba wentse go ba mamedi ba bapalle ho le lwena wa e o le tshema ha o thiba mamamedi gore ba re jwetse ditaba gore re tlofana ka content ife moyeng le ti ai ai a mamedi le jwetse nna fan nna ha ke na ding
0: ke di sa
1: khone re sa sa ha
0: ha lo na le ba pa
1: le na le ba pa le si
0: a
1: khona ne re ba pala
0: yeah
1: le re jwetse ga le tshepisa ha gana bua ka tsang le re jwetse
0: ka nnete re ne ba pala ha lona ha lona la sasabiswana ha sasabiswana
1: ai na ding ba pala
0: go ba pala gona le go jwetse
1: gona le kunutu
0: in confidence in confidence
1: in confidence
0: eh what you told in confidence charity ha ona mohlanga mmuso sa
1: tsenong ha pe ha re beta ka lo go ha re bua ka taba tsa go tlaga fela anonymous
0: wa bona
1: mongata ba tsena o re gwa etsala tsena le tsena le tsena muthuse ha go ha re buibitso la ha
0: and of mana
1: thuso and of mana thuso so ke kopala go qoqela ntaba tsa rona mane marangrang le ke ne inboxing tsa rona mo le re jwetse le re jwetse ga le tshepi ga ka se bui mabitso a lona fela ga tlaetsa go le fumane thuso
0: ha ya tane ke swaswa ke
1: re botsa rona
0: ha ntse ke dingile o feeling ke go opala le mohiri mohiri
1: eh mohiri mona re ngile le dikano go sign le skela wa nix
0: no manga wa
1: ka re dumela
2: dumela mme
1: khotsa ntate
2: ke ja
1: Dade?
2: Ke le ntlo la ga di chef.
1: Eh ntate.
2: A tlo na go buetsa ngwane. Le di DJ. Less.
0: Eh
2: a na di le tsere ga go bana. A itwa fela se. Ke bolela mo gona mdimi ke ga. Ke so go se se di di. Me go le ka sapa ja mpe le di. Eh ntlo go buetsa ni yona mdimi ka ta mata o tle. Ke so grace. Ke so ba le tshwete tsa kule. Ke so ba le khotsa tsa kule. A go ntla ga strafi a wa tshudi sa go mpanya ne tse ya le bu
0: o shega motho dinkwane mona
1: mo fit
2: a ntata ke ka se jeng tenyane o nna mo simple
0: o re no ha tsebe modimo wa ka ene
2: a ntate
0: e se ke mo botsa
2: o le ga go tseba tsone
1: o wa tsake ga taka o go tshela mogena je so ga a go vetse time lang that's in lay ntwe ke batlang ke ene
0: Elo mo hlonoga ka mantsoa bo nolo o bua bophelo o di ma bophelo ba o di ma bophelo ba ha o letsatsi le le le le.
2: Thank you that tell us.
0: O hlagile mo hlonoga ka gele bo di ka tsela kgetheile.
2: Ya le wanda.
0: Ora. Ai, ba medio sa masala sotho. Wa utlwa na re thusana ba.
1: Wa utlwa go thusa.
0: Ke me kopile tso ntotse.
1: Ba ntse ba o kopile.
0: A speak life.
1: You know.
0: Into existence.
1: Speak life into existence. Wa ba ore ore ke hlonolo fetse ho tswele ho keneng. Ntho engwe lengwe ke tshwaganya tlea. Ha ke go bona. Ore ore ke hlonolo ha ke mahatla.
0: O bua mohlangwe o go se thata ho tsha.
1: O mo ka ka wa tla jo. What am I saying? Because kana go kweka ga a di etse le sense ntse ntse di bu.
0: Ah go tshela. Ha o le ba. O na na re hle a bele le di nako le na ona na go di tshile hantle a fihle a fihle o se
1: a o fe matla matsha
0: a o fe nyu
1: marola le di tshile ba lengwana ka be o itse ba ka sipone na o le ka o bua bophelo bona into existence ha o sheba nthine ka sipone nyentse re fela
0: chineke
1: chineke ma o
0: awe ma
1: awe ma

0: mamedi wa sema sala sotlhe gane gale ka gore ge o ho kahanya le bana ba spolisa menete sala ka nnete re likile ka tsa sotlhe ka mo ka ka ngateng empa re teile ka lala ka ho le ba lohle ha re tshepo tsa tsena o sane maemo a tla loka jolo ka re likile hore ge a lukise hore o sane hle ho se ke wa ba le phoso itshwanang ho se ke wa le phoso itshwanang wena mamedi wa sema sala sotlhe ha fete wena mwana e swajige
1: Yebo.
0: Kore re fete re itse ka tsela ena fela ho hotlo be bobebe re itse ka tsela ena fela
1: o ga se nna mongori wa lengo
0: ke ma
1: hai nna ke se mena ho thuki ma mongori wa lengo
0: tjhe
1: fela ke ukwa fa ho motho a se ene a itatola ha go pele mo Google
0: ha se nna
1: ha se nna
0: mongoji wa lengojo
2: mongoji

0: selema sa Lesotho e le shumele metso e robedi metsotso re a re lebile horeng ya botshelela segotlwaneng sa lerato. Re tshwere Ntate Seturumane tsatsing la kajeno go tlo qoqa le yena ka ditaba tsa rona kwano modikong wa batjha. Ntate Seturumane hle go dumedise gape go amogele lenanong la modikong wa batjha.
1: Kgotsaitu.
0: A ga tshepa ntso ya hantle.
1: Ba tsewa ke phetse moratuelo na e taba go bua.
0: A ka nnete.
2: Sentse re fela Jesu ke morena.
1: O bona e mong wana.
0: Ke ne ke tsho.
2: Ah, re tsholo se ga re mo. Ke tawo se le di se di video e nngwe mo. A ga re be engwa ga ha ntso ha ntse le re ho thata lena la mathata ba tshwa di ma dikela ka lena.
0: Ha ba tshwa phela ga mana.
2: Impebe le buelela lona le ba batho ba phela hantle ka ntle.
0: A ga nna le magadi ha.
1: Ya ga nnete re se re ka nna ga batla go mathata a bona a tshwanang ka ofela o na le batho ba o mathata na o reng ke mathata a bona go bona e seng mathata go hang
0: ka
1: nnete.
0: Ee Sumane, utho ha ona ntho e botlhoko bophelong jalo ka ga monna a rata go thusa moratuwa wa gae ka ditšhelete empa e be o fumanala gore ha financially stable ha hantle ka pokothong taba e ke nnete ga kae kapa go fapana batho.
1: Hey, ere go dumedisa itu ke dumedisa DJ let's give me some mama medi wa skutla re tsala ga to hotle hotle mama metseng a lo hana ding. Nna ga le bitso ke moeketse Seturumane ke mohlabolli go hlabo gabane counseling services le jaba re international mme tabe yena yo qetang ho e bolala e hlile ke engwe ya di sosatse ka ho tseka pele pele tsa banna ba o bona ngkhatello ya maikutlo e hlile e papala haholo ka bona. Go na le bongata ba batho bao gona bele ka mora di-administration tsa hananeng tsa America tse ileng tsa fetoa o ileng wa bona go ba le diphetoo in tsela eo motho a kgonang go iphedisa, tsela eo motho a kgonang gore a be le tšhelete ka teng jwalo-jwalo ka go fapana. Mme bogolo ba banna gona bele ga re bua ka bona re bua ka ba bang ba batho ba e ka nnang ya ba administration ene ile ba ama gagolo gagolo ka nako eno go ne o se ntse o na le qholotso e kgolo ya tlhokagalo ya mesebetsi go banna ba tshwanang. Mme gona bele re bua ka gore e ka nna ba le di-price tsena tse ntseng di nyoloa le eng ena e ntseng e nyoloa e se fitlha ka gara nako e motho a reng a koreng ke qala ga se le yakang ke bona gona ntse ke iketse ke tsetsa bjang gore moratiwa wa ka le ena a nna kenya manala ga tlhoka go kenya manala a nna kenya moriri ga tlhoka go kenya moriri jale yona ntho yone ena e be e qetelela e baka kgatelelo ena e phahameng ya maikutlo go banna bana ba o re buang ka bona. Re se re shebile gore e nngwe ya diqholotso tse hlileng.

0: tsa hlahang intse le yona tabe eno no fela hore le lagato ka bolona DJ letse wa le reka ha yena ha le fane e ha le fuima ha la bulo ka yena ha le fana mme ke engwe ya dikholotso tse o tlo bona hore ha monna bela sa sena tjhelete ya hore a nna fitlise e ka pa fitise tse ding tsa ditlhoko tsena tseo ka nanya bona le tsone ka nne to ka bona e bile mo ama ka tsela ena yo go seng re buile ka yona.
1: Ja le taba ya ntate Stomana ha se hore na ke banna bohle ka potshe empa ile karolo e itseng e hlenyame yang ka tsela e. Ke shabile taba gona le Stomana e hle o sona le bontate ba ile ngore ka nnete bona ba ikametse go gona re rata ho spoilwa ka po ho sebeletswa ke basadi.
0: Gona le hore DJ letsa ka re hle hana botata hore e bo kwena sebetsa nyana ha tsebetsa. Maemo a teng a bra. But boholo ba bona re le banna boholo ba rona se ke ka re ba bona e nngwe ya dintho tse teng ka pelepele ke that sense of pride ya hore ke kgona ho etsetsa motho eno a se itseng le se itseng. Two, ebile jwale le letswalo le nkabang le lona ke la hore ha o ka batlhaya motho ya nang le gona gore a ka mo etsetsa a ka nna a mo etsetsa go mpheta. Ke nnete go ntse o na le nthwane ya gore mohlomong ga go se huwa kae le kae motho eno a ka se performe ka tsela e tshwanang le yaka a ka se etse dintho tse nna ke di etsang a ka se rate motho eno a ka tsela eo ke mo ratang ka teng fela le leng la matswalo a ntseng a tlhaentse le lona leno la gore jale ga e ba go na le motho ya ka etsetsang motho eno a se wena o se tlong go se etsang nna jale ke maemong a feng mo o tla utlwa o amogetse gore tabe jalo e ka nna ya o etsagalela mme e qetelele e baka yona kgatelelo e tshwanang ya maikutlo go motho ya tshwanang gore jale ga e le mona ke ntse ke sitwa go mo etsetsa e ka nna ba ga fitlha mosebetsing mane itu DJ letse tsatsing lenana o mo tshwarisa go itseng go sane ore o phathatsa go itseng mme itu e bontsa disa gorena e tlile ntho e o batlang gore o etse o tla e qeta e tlile o tla e fele e tla felelela ka tsela mofuta ofeng gobane e ka tloa bontse o nqala fela so ebe ntho e nonong le yona e baka kgotlano e ananeng e ka gare go yena motho eno e ntseng re bua ka yena ya itseng chaa ke na bothata ga yena a sebetsa but kgotlano e nonong e ka nna ba teng ka gare go yena a ba le yena o qetelela ikutlwa gore jale e ka nna ba o sa tlhoka gore a fitlhe mane mosebetsing o sa tlhoka go sala morago diketso tsotlhe tse motho eno a di etsang go qoba gore jale a tla iphumana le yena e ka nna ba letlhatsipa la batho ba nketsweng tlasa maemo a tshwanang le ona.
2: Leso man mo sotho o tla hopola hore maemong a mangata ntate hona le ditsela tseo monna a retaliateng ka tsona mabapi le boemo ba ditaba tse tsena kapa hona le tsela eo a bontshang ka yena ka yona ha a na le bothata kapa a ngongoreiswa ke ntho mme nngwe ya tsona ntate Leso man ke hore ebe monna ya jwalo di insecurity tsa hae a ka di bontsha ka ho ba arrogante ka ho
1: halefo
2: eno e ngata e tlalanang ho yena monono mme ketelong ya letsatsi ebe taba tsena moholo wa ka di qetella di ka kgannella ditabeng tse ding ke batla go ke utlwa gore na boemong bona bo monna a ikutlwang kae ka ha fella kapa o sitwa ho fihlella ditabatabelo tsa moratuwa wa hae ebe moholo wa ka ge ka lwantsha kapa ke dintho di feng ke tlhe ke utlwe ke dintho di feng tse e leng gore ka tsona di ka qetelela mohlomong di etsa dikamano tseo tsa lerato kapa lenyalo le qetelletse le ba affected
0: jalo ka ha o se utlholo kgatelelo e bang teng e go sotswa gorena o tla entsha ka tsela mofuta ofeng boholo ba rona ge ntse re soka re fitlhela boemo ba neneng ba gore ka etsa voice out gorena o ikutlwa ka tsela mofuta ofeng kapa gorena ntho itseng na etsa go ikutlwa jang jale ntho e bobebe e etsagalang ke gore fela ga o qala utlwe ke kare bele itumeleng ga sa utlwa letsoa le a phagama o tla ile itumeleng ka mpama tse pedi ebe fela itumeleng ko gona a tla qala go ipotsa gore a thitlhile go etsegala jang ka gara dikamano tse tse ke leng ka gara tsona ga motho enwa ke bile ke mosebeletsa ebile e le yena ya nkisang letsogo go boetse gape go na le mofuta wa bobedi wa banna o tla re go ena le gore a tla nna qetelela phamisitse letsogo a kampa a itsamaela ikela maananeng lebenkeleng la mothamagane mo a tla fitlha a nwa teng mo a tla fitlha a bile a kena ka gare go dithethefatsi gona teng mme le yona ena ke engwe ya dintho tse ntseng di ka nna tsa etsagala gore dikamano di ka qetelela di amega gobane jale tšhelete yane eo e ntseng e kena eo a ntseng a sa e sebeletse maemong a mang le go

0: ja o e ja ka tsela e areng etlhile ga se yana e seeleditseng mme bjale ga tse gorena motlhomong le go fela ga yona na go ka baka ntho ya mofuta o feng ga re fete eno re shebe gore ya bagago ke ena e reng jale o sa ka nna ikutlwa di-insecurity tse teng ke ya ba wa disheba wa bona gore e ka nna ba itumele mane ma teng le yena o ntsang cheata ko gore bjale le nna ke tswe ke le fumana motšha eo ke tla nna ke fumana gona ntse ke cheata ka yena jang itle re ha ba ntse ntshita e tlebe bonyana ha ke na ukwa bohloko bo le kana le bo ke dinala go ke tabukla ya bone ntse ka nna ba ya nne nya go bele la house o kena ka tlo o so tla ba tlo go bona di password di phone a go tlisa phone nke ke bona gona le tsi re le nna ntse o bua le mang ka ba bosiu ha go khalenge o fumana motho a sa nke le phone a sa ntse a tsoma ka le go bona di taba tse ntse o di bua no di bua le bo mang ka se botsa sa mofuta ofeng pele ke di ntshanyana tsenga tatsena tse ka amang ka mano ya hao tse ka amang nyalo tse ka man le relationship go bana bele motho yena yo re buang ka yena di insecurity tsena di hlile di ka tswela pele go di etse influence ho yena maikutlo a hore bele di ntho tsena di ntse di moetsa halane either a ka di khalemela ka hore bele a tla senye motho yena se bope go gore batho ba nne ba re ka nanga ba mo shebile ba skenne ba bona se bope o sena se wa se bona nga ka nang ka qeto ya hore ya go nke ke sebedise daily di tetefatsi hore nke ke theole bo hloko bona bona ke ditseng ka gara bona mme ya re bjale ha sa sebetse di taile di thutefatse ya ba diqeto tse ba di nkang ke diqeto tse bana nga tsa ke ya di nka ha na le so ga ka nka qeto ya hore a khore ke mo chite ho bjale di kamano tsena ke tlene ke bona hona ke ding tsetsa pele bjang a ka nka qeto ya hore ho ne ho feta mona bjale go ke sala morao diketso tsohle tsa ha ke hleketse bonnete ba hore ha etse letho le we ka nna nya ba ke tla tloa ke bona se sentse tsa hala ka pa ho feta mono ka ho fitisisa ba ba ho bjale motho eno wa gona eno a ka banka qeto ya gore le kamanong ena ya ha ena e be bjale le batho banana ba mosebetsing o sa ntse a etsa bonnete ba gore o soletseditse dijeile tseo bane bjale o tseba go sebetsa le itumeleng o se ntse o mo rwaka gore wa utlwa gore kapa o utlwa ka kara le ntse ba ntse ba bua ka tsela e itseng so se ka qetelelang se bile se ntse go le kamano ena ya wena o nang le yona le itumeleng e be fela.
1: Jale boemong bo ntate a leng insecure hand re stormane nna jale ke le itumeleng jale ke batla go convince letse ka gara di-insecurity tsa hae mohlomong gore a dintho tsena tseo di naganang ka baka la boemo be bang go bona tseo a ke re ba overthink a qetelong ya letsatsi because of the insecurity sto overthink gore ka nna ba gona le ntho tse shedi tse ke di etsang mane mosebetsing le doletsa jale ke batla ke dilana jwang le letse boemong bo ba insecurity le overthinking gore dintho tsena ga se ntho tseo di naganeng ga di ka moo di naganeng ka teng. How do I deal with it ke le motho yo ya lenka ga dikamano tsa lerato le motho wa insecure?
0: Ya pele ke ya gore motho a o tsebja ko wena ko wena a tsebang gore na motho eno na ke ka tsela e feng re ka ra buisanang ke ka tsela e feng re ka ra utlwana nna le ena empa go feta moo go boetse go na le taba ena ya gore re teng re le bahlabolli ka pelepele gore ga o se o bona gore bjale e na e seng tlhotse boemong bona ba gore re e buisana ka le babedi e be o nka motho wa borago eo e leng mohlabolli ya kwetlileng gore bjale ga re kena dipakeng re ke re bona gore na motho enwa ke ka tsela ya mofuta o feng a tla utlwisisa gore bjale dikamano tsena tseo re ditseng ka gara tsona ga se dikamano tsane ne ntse o e ka nnang ya bontshang pelelela go tsona gobane e nngwe ya dintho tseo go lokelang gore ditlhe ditlhake ke gore ga a qeta go tloga mona moo a ntse a dutse le di-insecurity teng a fitlha a dula a pelenyana maaneneng moo a fitlhang a dula le rona teng rona re ba neneng bao ga ke re rona ga ke buika nna ke le mahlabolli nne se ke ipuela ka banna ba basotho ba ipuletseng mono ba tla nne ba etse gore situation ena e nnebe wese ka gore bjale ga e ba ga sebetse re qeteleretsa gore a ikutlwa ebile a le mosesane go feta ke taba ya go se sebetse re qeteleretsa gore a ikutlwa le mosesane go feta ke gore a sebeletswa ke wena bjale e be tsona dintho tsena go gutla ka tsona o ya lapeng mane ka tsona bjale ga re kopane le mahlabolli bjale leeto lena re tle re tseba gore le di-insecurity tsa gae a di behe ka gara sebaka seo a kekeng ya ba go sane di tla gutla di tlotla di mo supa ka monwana ka ditlong gore wena o direthe diputsa go ile go etsagala tjena le tjena le tjena o ile a bua ka mogoo o sa sebetseng ka teng bjale a ko bone gore gona bjale ka tlong ka mona re sitwa gore re atlee gobane itumeleng le yana mahla a seng a kwatile ditaba tse a di buang di phapana le ditaba tsane tsa gore a nna re ke batla go tsheetsa le maemong ana ke ntse ke utlwisisa.
2: Tshenestomane ka nnete mogolo wa ka e ka ba re batla ditaba ka nnete.

0: Mamedi metsotsongena e le shome le motso o mong re fogaletse gore ya botshelela ga re tswelela ka thoko lo tselaekela re tle re qale ka ntlha ya pele go tshwaretseng yona e reng lekala la temo kanetso ya dijwa le phepo e e nepagetseng setereng sa Berea le bile le mokoloko toropong ya teateaneng ka jeno. Sepheo sa mokoloko ona e ne e le go tlhokomedisa dihwai le setšhaba ka lefu la tlhako le molomo le ntseng le tswela pele go tlhasela diphoofolo. Ke pheletsong ya mokoloko ona mo dihwai di ileng tsa fumana thuto e pharaletseng ka lefu lena mmogo le mekgwa e bolokeileng eo di ka e sebedisang molemong wa go e sireletsa diphoofolo tsa tsona kgatlhanong le lefu lena. Ketsagalo ena ya kajeno ke karolo ya matsholo ao lekala le seng le a tshwere dibakeng tse fapakaneng go potologa le setereke. Go utlwa ka botalo ka ditaba tsena e sita le gore na le amme setereke seo sa bodiodi jwang. Re buisana le mokamedi wa lekala la temo ka letswalo jwa lephepo e nepagetseng setrekeng sa Berea ena ke Mofumahadi Mmalerato Lekgowa yeo re sentse re gokane le ena ka katlego. Mme Lekgowa, re amogele mme re leboge nako ya gago lenaneng la go tloga tele go ya metšhatšhane thapimeng ya kajeno.
1: Ke a leboga ntate.
0: Mme Lekgowa, re le bone ka mono ka ga bodiodi ga le etsa menyakwe le ka mo ne le ngakeng ya diphoofolo gale le tshwere dipolakate tsa lona mono mme o ko fe Basotho mmena ke eng eo neng ya le thokola gore le etse ditaba tseo.
1: Ke a leboga ntate, ke kopa ke nke monyetla ke dumedise bamamedi. Ka lebitso ke Mme Mmalerato Lekgowa, ke mookamedi wa lekala la temo kanetso ya dijo phepo e nepagetseng trekeng sena sa Berea. Ntate, ka morao ho hlahe taba ena ya lefu la dikgolwana le molomo ka hare ho naha ya Lesotho, e le taba e kadileng ka naheng ya bohaisane, e la ba taba ya hore re le ditereke re dule re le malala a laotswe hore re shebe hore na ebe re ka thola menyenyetsi. Mme menyenyetsi e la nna ba teng dibakeng tse fapaneng. Ka hare ho setereke sena sa Berea, re bile le monyenyetsi motseng wa ha Mokgothu le motseng wa Sisikeng. Tjhe, le dibakeng tse ding bo Mapoteng bo kae, empa re ka bua ka di-case tse re ka reng di-confirmed ka hore itse ha o ba le menyenyetsi, ngaka e la tsamaya ya diphoofolong tse jwalo ya ga madi, mme madi a nwa isa ditokomane livestock maseru le bonya teng. Mme di sephetho sa teng itse ha se khutlile se re e tlile diphoofolo tseno tsa neyang tsa masakano ga Mokgothu mono le Sisikeng di bontsha di na le letshwao lena kapo di na le matshwao a bontshang kapo a netefatsang gore le tlile jalo le teng. Mme ditaba tseno tse jalo re ile ra di tlalela ofisi ya mmusi wa setereke gore a tsebe gore ka gare go setereke sa gae re se re na le taba tsena tse tsena. Empa he ka lehlonolo o ile a re memela phutho ya dihlooho tsa makala gore re be basebetsi mmoho le rona ba ntse ba disitse mafapha ka go fapana gore ba be leseding la gore e file lefu lena le tsena le teng. Ka mora mono ntate ho ile ho etsahala hore ke a kgola ka mora beke ke ha lefu lena le confirm-wa kapo e hlile le declare-wa hore le teng ka hare ho naha, ka hore ebile ho lantshwa gazette e bontshang hore taba ena e se ebile e tlalewa e le koduwa. Mme taba ha e se e tlalewa e le koduwa e bontsha hore ditaba tsena tsa lefu lena ha e sa le ditaba tse tlamehang ho tshwarwa ke lekala la temo fela. Empa lefapha lane la dikoduwa e se le bona ba re etellang pele ditabeng tsena. Mme taba e la etsahala ke ya gore ebe ntate DA ha se re bua taba ya gore jwale se re le ka hare ho koduwa o bitswa disaster relief coordinator ka dinako tsena tse se re jwale re na le dikoduwa. O ile a bitsa team ya hae ya setereke e bitswang ka gore ke District Disaster Management Team, e le yona e kopantseng dikarolo e itseng ya dihlooho tsa makala

0: tse a meileng ke lefilena e hlile phoofolo e kebe ya tloa bothabothe ya tla kwano strekeng sa beria e sena movement permit e leng gore phoofolo ga e ba e tloa bothabothe ngaka ya bothabothe e tla tlameya gore e tlhatlhobe phoofolo e jalo e shebe gona matshwao wa nana a teng kapo gae e be le gona e tla dumelela gore e tloe sebakeng se seng go ya go se seng. Jwale ntho e boetseng re etsa gape ke go kenya thuto bakeng sa diphoofolo tsena tse se re bontshitse gore motlhala re bontshitse gore ga mokgwa thulisifikeng mona ke se re na le phoofolo tse ameileng ke taba eno ya gore re arole diphoofolo tse kulang go tse sa kuling then mamasaka a noa ga mokgwa thulisifikeng ga ba dumelelwa gore diphoofolo tsa bona di fule le diphoofolo tsa motse goba jwale di tla tshwaetsana mme ntse re sebetsa le seponisa go bona le marena go bona gore re a ikata go tho re a ipolesa motse ga o se o tseba gore lesaka la ntate mammang kapo mme mammang phoofolo tsa gae di a kula re tlameya re sebetse mmo go bona gore diphoofolo tseno ga ona mo dikopanang le diphoofolo tsa ba bang teng.
1: Mamedi metsotso e 20 a motse medi re fogaletse gora ya botshelela me le go a go efe he go gena mona montseng le potologa le setlhopha sa heno sena sa thibelo ya taba tsena ka pontse le fana ka thuto ka ditaba tsenana le bona dihwai tsa re ya di ananela taba ye mme kapa na di a utlwisisa ka botlhokwa ba go sireletsa diphoofolo tsa tsona kgatlhanong le fuleng.
0: Ka nnete re amoela gantle ntate ebile ke kopa go ntsha gore re tshwenyeile gagolo ga mmo le dihwai tsa gaeso ke a gola tabe etsang gore jale taba tsena di ananeleya ebile di re tshosa ga botlhoko ke kopa go bontsha gore dihwai tsa setereke sa beria tsa dikgomo tsa lebese lebese la bona ga le sa dumeletswe mane ne mo rereng ke lekukeng lebese ga le sa nkuwa gobane jale setereke sena jale se se na le
1: melogwa
0: le se le sitwa go ya mane dairing masurumane for bakeng sa gore le processe ntate so taba eno ga ehlile e nnetefatsa bokotsi ba lefile na
1: go na le maikutlo mme le goa a tse ding tsa dihwai kapa bamwe basotho gore lefulena ga leyo ga ona dipatlisiso tse teng tse ntsweng tse kakareng e tlile lefulena le teng maikutlo gago ke a feng mme maikutlong a jwang
0: ka nnete mona strekeng senana ge ka re maikutlo a jalo ka nnete ga ba teng ka nnete ga ke a tsebe empa ka tseba gore gotho batho ba bangwe madumela ka go bona ke kopa ke elelediswe ntate gore ka mora gore lefu lena le tlalewe lesotho mona go ile wa ba le lekala la temo ka dinaka tsa rona tsa lesotho mona ba ile ba sebetsa le bomphato wa bona ba dinaga tse dingwe go tla nnetefatsa gore e fela kokwanatlhoko e ne e teng mona e fela e le yone e ne e re buang ka yone ya lefu lena ke bontsha gore moifo o tlhagang nageng ya Botswana ke bona ba ile ya ba karolo ya go fitlha dibakeng tsotlhe tse e leng gore di ile tsa confirm-a gore lefu lena le teng ba ile ba fitlha le gona mona strekeng sa beria ga mogothu ga boelwa ga madi gape botšha dingaka tsena tse tlhang Swatsi le Botswana ba fitlha ba iketsetsa diteko mona go bontsha gore e fela taba tsena di etsae dile diteko tsena ga di etswa ka gare go naga ya lesotho fela di ile tsa fetisetswa dilebong tsa dinaga tsena tse ntse re bua ka tsona gore go boshewa gore na ke mofuta ofe wa kokwanatlhoko o a nneng naga ya lesotho goba jwale naga ena ya South Africa e re potapotileng bona ba na le kokwanatlhoko ya mefuta e merago jwale rona lesotho mona re santsane re tlhasetswe ke mofuta o le mong mme taba tsena tsa gore ebe naga ya Botswana ile ya tla kwano lesotho ko goba gore go tletswe ente kapo vaccine ya thibelo ya lefileng

0: mere go go na le mo la nyamela mo reng boya ba la sotho borekiswa ya ba magangang a o latlhana
1: ke a le bontate ke ne ke bontsha gore um boya bona ba lesotho ntse bo so rekisi ntate o ne a re na jale le bane bo se bo tshetse bo le ka South Africa na gobaneng bo sa rekiswa jale ke ne ke le ka o moelelediswa gore a gopola gore lefu lena le qadile nageng ya South Africa mme gore boya bona bo tle bo rekisetswe matšhaba e la nna ba flag ya gore na re tloga ka boya ba lesotho bo rekiswa bo tlhaga nageng ya bohaelane empa naga ya bohaelane jale le yone e le yona jale e tlileng e keneng ka gare go itilena mme taba tsena ile tsa etsa gore boya bono ba naga ya lesotho ka gare go South Africa e be ga bo rekisi goba jale boya bono bo ka gare go naga e ne sentse e na le ditilena empa ke a gola ga bantate o shebelela ditaba um ke bone gore TV lesotho matsatsi a ne a sa tswa feta lekala le dipuisano le naga ya neneng le mmuso wa lesotho o dipuisano le naga ya Republic of China go le kwa go bona gore na go tla etswa um meralo e seng go bona gore boya ba lesotho bo qetelela bo rekisitswe e le gore dihwai tsa rona di seke tsa batlokotsing e ne ba leng go yona ke kopa go araba e nngwe gape yane ya diphoofolo gore na di tlhatlhobelwa kae taba yane ya go laola motsamao kapo ga e ba phoofolo e nngwe e tlameya go tloa sebakeng se itseng go ya go se seng um ga e le gantlentle phoofolo e kekebe ya nkua ya bae ya makeng ya diphoofolo mane e go thomaka a e tlhatlhobe goba go tloa mono mo e leng teng go tla mona ngakeng ya diphoofolo fela ga e ba phoofolo e ne jalo ya kula e sentse e tsamaisa lefilo eno ga e le gantle o tlameya gore um monga phoofolo ga e ba o morerong wa gore a be le phoofolo e tsamayang ga e ba ke etsa motlhala gore phoofolo e tlameya go tloa um mapoteng e ya sesikeng goba jale e yo sebediswa bakeng sa go feeletsa mofu go tlameya gore monga phoofolo kapo motho a morerong wa o rekisa phoofolo ya gae jale a tse ba o tsedisa bosupisi jale bosupisi bo tlhatlhobe phoofolo re shebile matshwano e re buileng ka one ga e ba gona le bo belaetsang e be ngaka streke e tlatla e tlotla e sheba phoofolo e jalo ke gona ga e se e tlhatlhobiwe go bona hetse re ikgodisitse gore ga e bontshe matshwawane e re buang ka one phoofolo e ne e jalo e tla e setswa movement permit e tseba go tloa sebakeng se e leng mo sona go ya go point B mo sereng phoofolo e jalo e ya go sona ke kopang tate o kong gopotse dipotso tse dingwe
0: o ntate koloti o ke e na ya maponisa o ganna di go motlhalo a o kre ya ba ntate mme e setseng ke ntate nnete mo ane a re na le rona haimo ke na le ditsebi tse ka hlaisang di antenna
1: okay ntate ke a lebo haimo na ha re na le bo e jwalo ke kopa go bontsha hore na ha ya Botswana ke yona e nang le dilebo tse kgolo ke yona e ntse e tlhaisetsa dinaga tsena tsa bogaelane ente e jalo ntate go bolelang gore um ga e ba mmuso a lesotho o ka qetelela o dumelelane gore re tlameya gore re be le ente e jalo e tlotla e thibela e tlile sentse re tloetsetswa mosebetsi o jalo ke naga eno ya Botswana jalo ka ga batlile ne ba batla go tla sheba gorena mofuta ona o teng nageng ya lesotho mona ke mofuta ofe wa kokwanatlhoko e le gore re tle re tsebe go thusa ka gore go tle
2: ga e ba go etswa kentelo ya thibelo re be re tseba gorena re thibela mofuta ofe o teng ka go naga ya lesotho
0: me legoa ka nnete re leboga seabo sa mme naneo la go tlwatela emšhane thamme ka jeno le ka moso mme
1: ke a leboa ntate ke kopa go bua ya go qetela ga e bantse ke na le motso
0: a tswela pele mme o phethele
1: okay ntate ke a leboa ke kopa go bontsha fela gore ditaba tsena jalo ka re boletse gore ga e sa le ditaba tsa lekala la temo e se le ditaba tsa naga mme di eteletswe pele ke disaster management authority naga e tšhaeletse monwana budget e tlo sebetsa ditaba tsena mme go bolela gore re lebeletse

0: re bone go ba le matsholo a mang a boetseng a ya metseng mane dithuto tse ding ke etse mohlala fela re na le jolo ka re bua ka taba ena ya tshwaetso ya diphoofolo tsena re na le megatlo ya phodiso morago ntse le gore re boele re o kopana le megatlo eno ya phodiso re tseba go ruta batho ba tlhokomelang diphoofolo gore na ba shebe diphoofolo tsa bona jwang mme taba ena e re ga o le sogai o ruile diphoofolo a go iphe monyetla ga golo lefilena le bona gala ga golo dikgomong le ga e le gore ntse di ama phoofolo tse dingwe ga o na le dikgomo a kgone o iphe nako ya gore o ko tlhatlhobe diphoofolo tsa gago molomong mona gore na ebe lefilena se le le teng o boele o di sheba mane dikgolwane gore na ga go na le thole belaetsang e sa le ka nako ke kopa basotho ba eso le seke la tshwenya gagolo ge le lekala re leka ka tsela tsotlhe go bona gore le tlo tseba gagolo ka lefu lena le gore re bone nna re ikeletsa jwang ga re ipoleseng basotho ba eso ke a leboga
1: leboga mme legoa mamele metsotso e lesome le metsotso supileng re ya re lebile goreng ya bosupa mme ge re titime re fetele ntlheng e nngwe eo go tshwaretseng yona e reng ke be ke ntse pedi tse e fetileng ga megatlo e lwantshanang le melata Aforika Borwa e ne e etsa mekelo ko kgatlhanong le melata e e phelang nageng ya bona molaetsa o baneng ba fane ka ona ke gore ba fana ka beke tse pedi melata ya be e itlhekile ka gare go naga goseng jalo ba tla kena ntlo le ntlo go itlhekela bona o sa le jalo ka jeno ga ditlwaela magulo go tlhaeletse marangrang gore batho botlhe ba phelang Aforika Borwa ba sena ditokomane tse ba dumelelang ba ntse ba phatlhiwa mesebetsing le malapeng mo ba phelang teng ke ditho tsa megatlo eo go utlwa ka ditaba tsena ka botlalo re buisana le mookamedi wa phethagatso wa mogatlho wa basotho ba sebetsang dibakeng tseo e seng tsa bo bona ena ke mong ga di legatong kgetse mme re sentse re gokagane le ena ka katlego ntate kgetse re leboge nako ya gago ntate re obe re o dumedise lenaneo la go tlwatelo ya mesetsane thapimeng ya ka jeno ntate kgetse ditaba ke tsena ntate tse re salen re di bona o etlileng batho bao e seng ba Aforika Borwa go na le megatlo e ntseng e ba phaladisa ntate a ko re fe tsena tsa ka jeno tseo re di boneng gore jwale ga jwalo-jwale sentse go kena ntlo le ntlo mesebetsing jwale ba phatlhwa bana ba senang ditokomane ba lelekwa ntate o ko re fe tsona ka botebo gore na mogatlo wa eno o fumane eng ditabeng tsena
2: ke la basana e tla ba se tlo ke la gatong ke tla ke se se tla mo ka kwa ma ke ntse ka ka se se se ne ke la mo ka lo e ka mo ka ka ke ke to ba ba tsa ka le se le ya ke se ne ha bo bona e ile ba ma ka le ona ke ka ma se se ka ba se tlo ba ba bo bona go re la go go re ka ga itse go bona ha ba le go se mo tsela ntle le ntle ke ka se tlo go tswa se tlo re le tsholo la ne le ma go ka bo le na le tsa bo ba le tshe ba re ba ga tsa le la tsa ke le ma ha bona ba ile ba ka ba se futsa ba re ba ka tsana ka ke tsedi ne ka ma ba ke tsedi ba ba ka ba le la tsa yo se e tshete ba go tla ma ha bona le ya ga tsa ka bo yona ke ntse mo re be ke go tsedi ha re fihla ba le ba se ba tsentse taba ene o ba tsena ntlo le ba tsebang gore na mangwe di la kae mang ga ile kae ka ga tsela batho ba tsebang ke yona ntho e kgologolo re boneng e tle e etsagala mme e tle e bonala e etswa ka bona sebopeo seno sa gore jale ba tle ba ye le mo batho ba tshelang teng ba ya mesebetsing ba ya strateng ba tle ba etsa gore o tsamaya mme ke yona tabe re boneng e tle e etsagala meseng ya kajeno mme e tle e ntse e etsagala ke metegele ga bona ga ka sentse le kgamara ya sena ditlala tsa gore masole a Aforika Borwa a ba dibakeng ka go fapana mme ba ne ba tlile le bona ba bonagala ba batla go thiba tabe eno empatso ga yo ka ga yo le bona ntse le maAforika Borwa ba keke ba be se ba tswa CCC ba kgola ba gabo bona nkempang ba e batla kape le bona ba ga batle ga etsagala ke go be le tsholo ya madi kapo go be le dintle tsa mofuta wa se ka poofeng.

0: kwalemo na abu fatora fela fela ke ka ka go tlile ke tlile go bona hala le go tsena ntse e tsela pele ne dile ba tsela e tsi tsore ba ba tla ba bo se ba o se ma se ka bogwa ba khutela mahabo bona ne ke ne e ba tla le dina go le ba ntse o na lona ma se ka bogwa a tsa ona ba ke ntse ba ntse ba le popo a tsa ona bo go tsata a sa ke ntse ne a bona a se zulu ka tso ne a tlo sa bona le tya tso ke tlhino o se na idea sa wa feta ka tsena tsa ke a se di ka ntse ke o le ga bona mo le ba tswana ba ke le nna fela ga ba se teng le rena motho na ke wa feta le wa ka tso kwa ka e ka se ba ba se tswana ba di lang se tsata le ba ma tiri a mo mo a ilang ka ba le ntse ke ya ke se di a se ha ka lo ba ka se ba mpu ya ne ya mazulu ke tla ntse ke kholo ka ntse ke re bona ndi le tsahala hona le hape letse de nya mama mo go bona ke se ba nna ba nga ba mane itopia ba ne ba ikhaetse itlo ka tsoka mo lao ba ne ba se ba ba tsaka ba tsotse e bo ma 2.5 ka kgwedi le ntse ke mo ka tsela ba tsaya tsitse mo ne ke lona le ba ka lona le mpala o ya le tshwete le la tena e tsamae ke go tsela nna ke bo bona ka ho ya ka bo khutse ya
1: le bolele le ba ditaba tseno ba tla ba se ka bo rona. Ke a tsaya mogatlo wa heno ntate e se le ka makgetlho o etsa boipiletso go basotho ba senang ditokomane tse ba dumelelang go ba nageng ya Aforika Borwa ntate. Na e ba le bona ka leatle le mogatlho ka taba tse sa re dipiletsa ka tsona ntate. Na basotho ba phelang Aforika Borwa ba senang ditokomane tse ba dumelelang ba utlwisisa botlhokwa ba boipiletso bo bona.
0: Le se sala a re tsitsa wa se tsena ho tlala wa se tsela ho rona ba se tho aba bona ha se ba le mo yimo empa ena le mo tlile ho bona la e kolla pele ma se ka bogwa a tsapa ka kotlo yo go tsetsa le ba tsotho di ba sa tinga ka pa ne ho tloa ka bana ba se ka ga reng tsela sala le bana ma ba tsi ba tla o yetsa hore ba sotho ha ona le yena a se tsela la tsene go na le ntho nngwe le nngwe gobane se ka thusa ngwana di-assignmenteng o tla tsheya o tla isa ngwana sekolong o tla etsa leng ka lona lebaka lona le emiselelao ba tsewa se tlho bangata ka nete ba batla ba badibadile gobane ka ela nthona tlhokala mosebetsi ke na le bathotleng ba nang le mangolo a botitšhere ba sebetsa gona bone ke sala sele ba sebetsala gateng le ba sebetsang ba kganna bona bo diteraka ba tla ba rata ka lona lebaka le nna gore fela ha mo Aforika Borwa a hiru ya gamma teraka o lokela go batlelwa eo re ka rareng ke contai e tla tsewa go bala stoko e tla tsewa go ba go bua le beng ba khepa ena e tsamaisang empa ha o fumane motho wa mosotho mothuthu na go ganna teraka ebile e tla tsewa go a bale stoko o bala matshwao a bao dikela godimo kwana bo Zambia ga mo Aforika Borwa jale a tla tlhoka go be le ntho tse mmala se ke tse di nale ntho tseo le ha go bua fela ona ma Aforika Borwa ka ntse ba tlhile ba thapa gore ba rata go feta le basotho ke tseng ga ntse ke ka bona gore di susumetsa yona ka yona ba basotho le ha hakalo kalo o tla go ipetsa ona ha ba bang di le ana a tshwere na o ntse a fitlela ke lo ra le baka le le tsela la gore ma Aforika Borwa a ba le mo sa yona ka yona ga a le ha mo so ntse gore le tsamae lona le khutla fela mme nako ena yo ke batlang e le ntse a gole le kgago itlile gore bua difetlhong ka Aforika Borwa tsena tsa pusadi bana mme maAforika Borwa a tseba gore ke ka nako eo ya le-political party di etle di itsetse gagolo gore melata e ikhutlela mahabo bona so dintho tseno ka botsona kalo di etsa gore jalo go be bobebe go di-party gore ba etse meruo eo ba tsebang gore di tla ba kenya kara puso ke ga ntse ke ntse ke ya le bona gore bana ba le di party tsena boholo bo ya tsene e bona bo mo khontse le tse ding di bona hala di tle di bua ka yena ga a tsela ka ha e khutse ba ya le ke bona di kutlo bo ba bone gore di tlaisa maAforika Borwa bongate mbo le bo go tlaisa ba ka tella ba fumana mesebetsi eno ka pa ba fumana di vote ba ngale ba utlwa o tsiya na sa ntse o re ha ba e bua e ma Aforika Borwa a e utlwa ke se mo sala o tshwala wa ha e mona sala ba go na ba ipeta ba ipeta ga ditsela ba ipeta ga metsa ka se ba ipeta ka magogo ba ipeta ka

0: ntho bana ba go ka boga ba tswa ga ke ne ke di ke di e go tsamaya ntla ke o go sa ke ka le jo tsa motho a go ka ka re ke ka tsona bana mo khetsa tsela e se ho etsa o le ke ra tswa ga mo khetsa le nna ntse no ke ka hona yo le bana ba re a re tlela ka melata ha le re khetsa sa re tsena go so ke go ka re hona o le tlhile ke tlo di ga ntse ke tsa o go go bo be ga ha go lu go ba tsena go so ga ba bona Excellency, ba se ba ile ke go mala ba tsa mo hantle mo go le ke nna tsa ofe ne ka mo ga mo hantle no ke ya se ba ile tsa le go lora ya le ya re ba go bona hale ba thutisa ba go di thutu ba re go tlala ha ile o tla tla mona ha o tshere tokomane o di mela o re e go kana ho nna ha go gore ke ga ke nna ke go go go ga ne se re bone di etsa hala na o tla ba se ha go bona
1: Mamedi o ka kena nomo ga mahala ke +26659933 ka go tsogana fela e bang hona le se o ka gala ka tsang ho tshwaela ka sona kena he na go ina ke ya hao hore o ka botsang la di nkhetse putso ka bona o tlatsetsa ditabentse o a seng a di buile metsong yena e tsheletseng ke a ke le bile mane hore nya bo supa e re nke ba bidiwa ga o fela go latela gona ibe bulele le ba potso tsa bona ke dife ke na mamedi e bang hona le seo lwena o ka lakatsang hore o tshwaele ka sona kapa e le tlatsetso ditabentsena tseo re di bona hore naha ena ya Afrika Borwa e hlileng go na le mekgatlho mono e hlileng e sa batleng letho hore e be melata kapa batho ba e seng ba naga eo ba ntse ba phela naheng eo ya habo bona re utlwena wena o ka tshwaela kapa gona go botsa potso go ntatenkgetse ka taba efeng ntatenkgetse re ga re bona mabedi ka ga yo ntate re ke re utlwena batho ba nana be re ba bonang etlhile ba tlhasela batho ba melata na ntate o bona e ka le mokgatlho mekgatlho kapo ditsi tsa tshireletso di etsa se e lekaneng go sireletsa batho ba melata naheng eo
0: kanete ka gola re bona ba saete go lekaneng bona ba saete go lekaneng tsena gobane rere go ile ga ba le tlhaselo tse ngata golo gona kare goreng tsena ya Gauteng mo go neng go bonagala jale ba ebile ba tsena dibakeng ba nka dintho ba utsetsa batho mo ebileng ba ileng ga ba le batho ba bantlheng ba latlhelwang ke bophelo so dintho tseno ka botsona ka nnete ka nako tsotlhe ke morago maponesa a dile a le teng fela jale ga o itse gore na go sebediwa jwang gore o fumana motho o katelela a ba thing a bolawa fela jale ebile boetsega teng tabe nngwe e golo e le gorang ga ele moa kore beng ba matsholo go ne utlwagala jale ba se ba setsetse tsela yo ba setsang ka yona ba entse ditumelano le yona melate ena gore ga ba ka nna ba tswela pele go ba thusa mosomo ka ba gore ba fanda tsona dintsetsena tsa bone ba tla ba tseela ba nne ba sebetse le go tla bona yone se le yona mogomongwa wa go ithusa yo ba neng ba se ba go bonala ba tsene gone ke tse dinga dintse tseno ka naganao ka ga se dintse tse molaong mohlomong yona tshireletso e ka tlhaya tsena ka maatla go bona gore ntho na di a etsagala empa ga ntse re gopola gore ba itsitlegile gagolo polelong yane ya president Ramaphosa mo ga leng a tlhalosare ka lona lebaka leno la gore melata e le jalo e fitlhele magabo bona o tlatla a hira batho ba bangata gagolo ba di-inspectara bao mosebetsi wa bona iwane e tla ba gona go ya mosebetsing mono ba ye malapeng ba ye go kae ba utlwa gore na batho bana ba sebetsa jwang dibakeng tseno so ke tsene kanto tse ntseng gore jale batho bonaga le banka monyetla ba bonala ba tlhile ba se ba sa batsele ba ga ga le mona mmuso o entse phatalatso empa phatalatso eno go sa bonagale e bewa tshebetsong rona re tla e bewa tshebetsong ke ka gona o bonang ba betofala

ke ka maswabi le kutlwa bohloko sa le moya sa lesotho su tsibisang ka mafu a batho bana ba latelang lefu la madimphota ka kapata hleho letsie ya hlokaetseng ka manta wa la mashume a mabedi a metsu e supile mesa. Mofu o tla bolokwa ha matala ka moqebelo wa la mashume a mabedi a metsu e meraro motsheanong. Ditshebeletso tsa lepato di tla tshwarelwa lebaleng la bolo ha matala Maseru. Me ditshebeletso di tla qala ka hora ya bobedi hoseng. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Fumane Taka. Ho tsebiswa ka lefu la ntate Musa Masaile. Ya hlokaletseng sepetlele mokgotlong ka la mashume a mabedi a motsu o mommesa. Mofu o tla bolokwa ha Ramakobo dikomentlokweng ka moqebelo wa la mashume a mabedi a metsu e meraro motsheanong. Ho tsebiswa lelapa la Masaile, metswalle le bohle beng ka mofu le metswalle ba Lesotho le Afrika Borwa. Tsebiso e etswa ke Zakaria Masaile.

0: metsotso ya rona he e fihla horenyane ya 30 jwalo ka se ke tshilo re furaletse hora ya bosupa hore he re tla be re fetisa mehala ena ya rona ka mane ka ho ba bullet go utlwehe hore na letsatsing la kajeno ba tla ba re fuparetse eng.
1: Bullet e pekola cancer e leng mofetse lebanta le sokola maqeba a ka sefubeng dipulse le alsa. Helang, mehlola ke dinuwa mesenene ke batho. Bullet e boetse phekola hlala e leng fibroids. Batho ba neng ba sena bana ka baka la hlala ba ima. Batho ba neng ba na le mosisi o tshisang kapa o tswang ka thata. Bullet e fitla e qhaqha maemo ano e be ho buleha ha monate. Batho ba nang le majwana ka dipio le nyokong. Bullet e qhaqha tsogo. Batho ba nang le bothata ba di-period pain. Bullet e hana ho di bona. A di a ile asthma. Seramele tse ding tse ngata. Bullet ya dikhaqha. Le ho lona maqheku a rona. Mmoho le bana ba banyanyana. Nwang bullet le phele. O ka re fumana hohle ka re hona ha ho 5699-1481 kapa 6328-2900. Bullet. Ha e fihla meleng e ya qhaqha.
2: Kanete ke dumedise re huwe madume he bo rona ba habo Bullet re huwe madume hohle mo Basotho ba mametseng jwalo sealemoya se segolo ka nnete sa Radio Lesotho. E re ke hle ke re lebitso la ka ke Montsi Magele wa Mohlakwana, ke moshana maletsunyane mane hantsa Seleso. Ke nnete nako ena ha e le tjena e hlile re be se re le teng he rona ba habo Bullet. Sepheo sa rona se seng

fela ke o tla bolella basotho le ho ba hopotsa hore bullet ntse le teng baking sa bophelo ba bona. Ke tla o tshwara lo re no ha bullet o tle o phele, no ha bullet o tle o phele. Ke yona ntho ka hodimo dimo e re batlang hore re fane ka yona. Mme re se re tshwilo ka poketso ka mehla ke re bullet e thusa jwalo hlala. E thusa hlala hore e tswe kapo e tlosa hlala. E phekola hlala. Tututu ya ntsa mmeleng wa hao mono. Motho o mong a ka re na ka mora nako e kae. Jwale re rona re bullet e tla thusa hlala mmeleng wa hao. Ho latela hore na mmele wa hao ona o arabela ka tsela ya mofuta ofeng ka ntshola senyesimane ba re o responda ka tsela ya mofuta.

tsa hao. Taba yenu o tle o itshwae mo mamedi e motle le wena morati wa ha bo bulete o tle o itshwae e bohlokwa haholo. Mmele ya rona ha e arabele ka tsela e tshwanang. Empa di siki tsa rona di ntse di tshwana. E nngwe e ka ba taba ya hore di siki tsa rona botebo ba tsona ha bo tshwane. Ka nnete mamedi taba ena ke bua ke tile ke re di siki tsa rona botebo ba tsona ha bo tshwane kapo di se di jele setsi ka tsela tse fapanang. E mo e ka nna ba ke nako e leng gore siki ena e ne le hona e qalang ho yena ya ba wa tleya o e hlokomela ka pele kapo mmele wa hae wa kgona hore o responde ka pele kapo o arabe ka pele. Ebe nako ya sebedisang dibulete ka pele fela o se abile a tleya hore e mo phekole. Taba yeno ke ya hore wena sebedisa bulete o tsebe hore qetellong teng o tla phekoleya hobane bulete jwang kapo jwang e entswe ka botsebi bo e leng hore bo a phekola. Empa dinako le mekgwa eo le kapo le tshebediso kapo dibotlolo tse tla sebediswa di ka ba mmalwa e le taba ya ho fapakana wa mmele ya rona ka tsela e leng hore e responda ka teng e morianeng. Ga tsebo hore e mong a ka nwa moriana hona tjena ya re a fihla hae mane a be a fodile. E mong ho tlo ba matsatsi kapo ho tlo ba letsatsi kapo dihora tse mmalwa e be le hona a folang. Ke ka taba fela ya hore mmele ya rona e batla e sa arabele ka tsela e tshwanang. Jwale iketsetse molemo he o sebedise bulete jwale o tle o phele. Ge re motho ya nang le hlala ya mofuta ofeng kapo ka tsela efeng e leng hore hlala e se e le ho wena mono popelong ya hao, sebedisa bulete. Bulete e tla ntsha hlala eno, o tla ba hantle le wena o tla kgutlela moo o tsebang o nentse o le hona teng. Ka tseba hore hlala e ka itlisa ho wena ka mekgwa le ka mefuta e mengata haholo. E mong a ka opelwa haholo fela. Haholo bona bo haesale ya hlaya e ba bohloko bona bo tshabeyang. Jwale wena sebedisa bulete e tle e tsebe ho thusa bakeng sa hlala. Ka nako engwe ka o thibela hore o be le ngwana. Ka nako engwe ka o thibela hore e re ha o ya mane mo o ilo reka jwale ngwana. Ebe jwale hlala ena e se batla hore dingaka le ditsebi tseno tse mono di sebedise jwalo thipa bakeng sa hore ebe o tla fumana mpho ena e ntate Modimo a tla ba o fa yona. Mme ha o sebedisa bulete ditaba tseno ka ofela ke bosetsangane ba kgwele. O tla ba le ngwana ha o sebedisa bulete o na le bothata e ka ba bothata bono ke ba hore ebe ha o fumane ngwana. O tla fumana hore bulete yona e tla bula methapo ena e sebetse ka thata hore o be hantle. Mme o tla iphumana le wena o ba le thabo e tliswang ke lesea ka lebaka la bulete. Ba se ba le bangata batho ba e leng hore ba sentse ba paka ditaba tsena tseo ke ntseng ke bua ka tsona. Taba e nngwe ke ya hore haeba o sebedisa bulete e ba o na le hlala ya mofuta ofeng kapa ofeng le ka ba ngaka e seditse tlo o tlo sebetsuwa. Bulete tlo tla e o thusa hore ha di fihla mono e be hlala eno ha di sa e bona. Mme ke re matshwao a teng a tla hla a itshupe ha o sebedisa bulete. Bulete tlo o thusa hape bakeng sa cancer. Cancer ya mofuta ofeng kapa ofeng. Ebile staging sefeng kapa sefeng. O tlo tla o thuseya. Sebedisa bulete bakeng sa cancer. Re a tseba hore bontate ho na le matshwao a ne e leng hore re sentse re a tseba ha re na le cancer. Re a tseba hore cancer e ka qetelletse ho bontate e ile ka mane ka ho prostate. Mme ha e se e kentse kapa ha e se e le prostate cancer ke boemo bane bo e leng hore bo ba bima haholo. Mme ke a o bolella mmamedi e motle hore taba eno ha o le motho ya ntate e o hlokisa boitshepo. E etsa hore ntate a hloke boitshepo haholo ka tlung ka lapeng ha hae. Jwale sebedisa bulete ditaba tseno ka o fela ke bosesangane ba kgwele. Se ka ba wa ba wa ba ya ba ntse o tshoa ha o na le bothata ba prostate cancer. Mme ra tseba hore na le matshwao a ka etsang hore le wena ha o sheba o iphumane ha o ya mane sakeng jwalo ka motho wa ntate. Fumana hore metsi kapo mosese o so o tswa ka thata. Taba eno e ka ba matshwao a prostate cancer. Jwale atamela bana ba bo bulete o nwe bulete. O ka baka nako tse ding o fumane hore o le motho wa ntate ka tlung o so ba bodutu. O so hlolwa ho thaba le lelapa la hao haholo le molekane wa hao ka lebaka lang la prostate cancer. Ke matshwao a teng.

nako tse dinga e soka e hlaha e bile ha o soka o yanga keng wa itseba taba ina mofuta ono sebedisa bullet bullet e tlo tsosa jalo di sele tse lwantshang cancer motho a ntate ha ntsha mosisi ka thata motho a ntate ha ntsha mosisi o tshisang motho a ntate ha ingwetse ha olu thekeng ho le bima theka lena le le bohloko e bile o tlo re hle wa ope kara go ngola o sa opelwe fela o tlo go la ha o le mosebetsi mmano o sebetsa ka thata le theka lena le hana ho jaga kapo o so hlola o yema le metsotso e ka banye mihlano fela taba eno e bodutu bona bo ha isalang ho motho a ntate jole nna se ntse ke tshokere sebedisa bullet o tle o phele bullet ke sejo tlatsetso ha e fitla mmeleng wa hao e iketsa dijo e fana ka matswai e leng hore ha ayo mmeleng wa hao kapo a hlokwang ke mmele Miki mane mo elong hore gere di sikitse di ntse tlabe di re di a o hlasela ke mane mo dikekeng tsa fumana di o hlasela ho bane jwale mmeli mona o tla bona le matswai a lekaneng ho thibela le ho lwantsha di sikitse eno bullet e tla o tsusetsa jolo se sole sa hao sa mmeli me ha ona mafu a ka o hlaselang a ratang fela kana kwa rata me bullet e ke re e sebetsana le system ya mmeli king ke methapo e bula methapo e etse hore madi a sebetse madi a tsamaye ha monate ka rommeli ono wa hao madi a epelong madi a khutle pelong a tsamaye hantle a thelle a e hohle mo eleng hore a tla lo sebetsa hantle mme ga tseba hore madi a sa sebetse hantle ho ka ba le disikitse ka bangata ho lutse ka ho hlaselang o ka hlasela ke stroke ha e ba jwale mahlwele a se a le teng mading kapo methapong ya hao a thibela madi o sebetsa kapo o tsamaya hantle o ka keteletse o sa bone o ka keteletse o ba le di high blood o ka keteletse o ba le di low blood mme re re wena sebedisa bullet bakeng sa o thusetsa hore o tlotla e etsa hore system ya hao ya mmele e leng jwale madi a hao a tle a tsamaye ka nepo bane methapo e tla be e nepaetse e lokoloile hantle mme ke dintho tse ngata haholo tse bullet e sebetsanang le tsona momamedi e motle wa Radio Lesotho jwale ke ne ke re wena sebedisa bullet o tle o phele bullet ha e fihla mmeleng wa hao mono yona ntho e nngwe ya pele e tlamehang hore ha o enwa e tla ipatlela moo sikileng ngwana teng mme e tlabe e o jwetse re mona bothata bo teng le ha eba wena o shebile gore o enwella ntho e itseng empa eno e leng gore e tlabe e sebetsana le yona e tla o fa gore ee mona mo ntse ke sebetsana le wena ha eba o nwella cancer fela tseba gore bothata bo bong bo teng e ka ba bothata ba serame e ka ba bothata ba eng gobane bullet e tlo kena e mathe mmele ona ka gao fela e o jwetse gore mona bothata bo teng tlatlhe o tsitsinye yona ha e fitlha mmeleng wa gago ke mo gona gegeng bullet a e fitlha mmeleng wa gago e ya khakha e khakha disiki tsena tse tlabe di diteng mmeleng wa gago ke mo gona gegeng jwang ka pong jwang ga o enwa fela e tlameya yo fe molaetsa e o jwetse gore o na le bothata mo na le mona bothata bo thekeng e tla fitlha e o tshwara yore ba bangwe ba re e ka re e ya moshoba motho mongwe a enwang a re bullet e ka re ya nshoba e a bontsha gore a ikgona madi a kana sa sa phalle hantle mamedi ga o na le high blood bullet e tla o thusa gagolo bona bo a e sale ga o na le kgatelelo ya maikutlo sebedisa bullet jwale ge re bullet e teng dibakeng tsotlhe ka rona a Lesotho le Aforika Borwa kamane ka mmagogwana ausi Malebohang o teng ka mono khoneng ya hao ya hampetse moruti mokete le yena o teng mono le galong ha phatswe mme ke batla go bolelela mamedi gore ka mono ka mapoteng crossong ya sepetle le stopong sa chemist stopo mo chemistry ya Medilot e leng hona teng mme mama ka fane le yena wa fumaneya ka hona ka moo mme mama ka fane mokopane hatawana malaining a pela reloading mme wa fumaneya mono kamane ka mogotlong ntate kokoropo o tshwere bullet kamane ka bothabote gating ya renkeng e ntsha room 2 ka me mampedi ntate tuketa le yena o teng ka mono ka stopong ka room 2 ka stopong seno sa tlokweng tlasa payless mono malining a makwete.

0: kamunyakong o mamati amasweu ha ausi mzizi kamona ka hlotse Caltex Puma garage ka Puma e Puma garage mono ho crash chemistry ya fumane ya ka mono he bullet me bullet ka nete ingata bona botsabea ho hle mona maseru mona ke matletsetletse di bakentse ngata haholo ke matletsetletse ka mane ka boka uta ka mafteng ndate tsiriso thulo o ntse a le teng ka mono bakensa o fa jwa lo bullet e bile jwa lo ka e fumana le ka stoko ka ho yena ka mono ka nnete ho hle mona ke bullet fela jwa le gere di bakatsena dingata tla ne re di ba le jwa lo jwa lo beke nge tlangena ke batla ke hle ke tlo o fa jwa lo mathata mo hore na bullet e fumane ya o ka ile hore o tle o tsebe hore o be haufinyana o tsebe o tsebe hore mo leng ona teng haufinyana e ho kae meta ba bohlokwa ke hore nka ri nomogo ketsene nomogo tsena tsona di tla o thusa mo o leng hona teng jole o tle o tsebe hore o tsebe hore o fuma di fumane ho kae ka ruma se ruka mona tla sa mara ke mono me mathuso ja ba fute o tla fumana bullet ona teng e re go fe di nomogo tsena nomogo tsena ke tsa Dr. Ngala e le yena mo hlaise ke 63 28 2900 ke a dipeta 63 28 2900 ke Dr. Ngala ke mohlaitsi wa ha bullet metse ri ntse ha ike tsena 56 99 14 81 56 99 14 81 ke nomoro tsa ha Dr. Ngala tseno he mamedi e motle mme o ka moletsetsa kapo wa moetsetsa WhatsApp wa mobotsa gore mo o kileng ngwana teng bullet ke e fumana o kae la ho ba o batla o etsa kgwebo mamedi re etso gere re buitse mamati atamela o tlo rekisa bullet o tsebe go robe bo hobeta fuleng bullet ha e dule di shelfong ho ha nomoro tsa ka nna le nna o ka mphumana ra qoqa ke ka bua ka bullet o mpatla hore na o e fumana ho kae le hore na e ka o thusa jwang sikinya ya hao nomoro tsa ka ke 62 80 6815 ka nne di sentse re tshogere sebedisa bullet o phele ha e fihla mmeleng ya kaka
1: bullet e pekola cancer e leng mofetsi lebanta le sokola maqeba a ka sefubeng dipulse le alsa helang mehlola ke dinowa mesenene ke batho bullet e boetse e phekola hlala e leng fibroids batho ba neng ba sena bana ka baka la hlala ba ima batho ba neng ba na le mosisi o tshesang kapa o tswang ka thata bullet e fitla e qhaqha maemo ano e be ho bule ha monate batho ba nang le majwana ka dipio le nyokong bullet e khaka tsogo batho ba nang le bothata ba di period pain bullet e hana o di bona a di a ile asthma seramele tse ding tse ngata bullet ya di khaka le go lona maqheku a rona mmoho le bana ba banyanyana nwa bullet le phele o ka re fumana hohle ka re hona ha ho 5699 1481 kapa 6328 2900 bullet. Hai fihla meleng e ya qhaqha.

letswele le emeng ka dikgomotse mashume a mabedi kapa a mararo ho amoreneng le pere ya moqhoba le dinkutse le shumetsa setsiba. Sesotho mohlankana ha inyadisi, o nyadiswa ke bahabo, e seng batswadi ba hae fela, le ba leloko ba kenya letsoho. Hobane mosadi ha se wa monna wa hae fela, ke wa leloko. Sesotho mosadi ha hlalwe, ho kampa ha hlalwa haeba sekgobo se le teng sa ho wa letswele, mme hona ke sekgobo se bohloko ho bahabo. Sesotho mosadi o nyalwa thari, ha sena yona o nyalwa sethepu. Bana bohle ba mosadi eo ke ba dikgomo tse monyetseng. Ha ba kgethollwe le ha ba ka hlaha ka thoko ho lenyalo leo ka monna o sele. Ba habo mosetsana ba tshwara mathata ha ba ka dula le moradi wa bona ya kgutla lenyalong hobane ba jile kgomo tsa batho. Madi a kgomo e hlabisitseng bohadi a tlamahantse malapa a nyalaneng ka tiyo. Nyoko ya yona e fafatsang banyalani e batlamahantse. Haholo mosadi hobane le ha a shwetswe wa kenelwa hore a nne a etsetse mofu monna e bana. Empa monna ha a shwetswe o lokollwa ho nyala. Ke sona seo he selelekela sa buka ena. Mme re tla ho wa tshwantshisi ka ha buka ena e le buka ya tshwantshiso. Mama hau ke mahatsa molotolotsi. Mahau ke mora molotolotsi. Mojabeng ke moradi wa molotolotsi. Mma lefilo ke mma ya mama hau. Lefilo ke kgaitsedi ya mama hau. Mamogongwe mahatsa lefilo. Mahlabe moena wa molotolotsi. Thuso motswalle wa kgongwana. Kgongwana monna morui. Mama hau le mahau ba sebetsa ha hae. Kgarebe ke moradi wa kgongwana. Mamolotolotsi ke matsala mamohau. Re kena sebaeng sa pele, momamedi leqephela pele, pono ya pele. Ha mmalefilo ka mogorong, ke lefilo, mmalefilo, mamogongwe, mamohau. Mohau ya dilemo di leshome le mojabeng ya dilemo di robedi. Mmalefilo. Lefilo ngwanaka, ke le bitseditse mona ka ditaba tsa enwa kgaitsedi ya hao. Wa tseba phedisano ya hae le monna ha e ntle. Jwalo ka kamehla, o balehisitswe ke tlhobolo le tlala le ho tetekwa. Ke bona e ka jwale e se e le mojaro wa rona. Ho seng jwalo, re tla qetella re titilwe ka setopo ha monna enwa. Lefilo. Mme, ke o mametse ka tlhoko. Taba tsa mama hao le monna re a di tseba ha di ntsha tsebeng tsa rona. Monna enwa wa hao o kgalemelletswe boitshwaro bona ba hae ke rona le ke ba habo. Mme o bonahala a sa kgalemelehe. Ke tla kopa mamogongwe ho bua pele. Mamogongwe, nna ha ke na puo. Ke mpa ke rata ho botsa mme hore na mojaro ona e tla ba wa nako e kae. Mmalefilo. Ho tseba modimo ngwanaka. Mamogongwe. Mme, ebe hona le tsela yeo ntata bana bae a ka atamelwang ka yona hore a thuse kgodisong ya bana bae ba hae ha ba ntse ba le moo ho rona. Mmalefilo. Ha ke kgolwe tsela e le teng. Mama hao, ausi ke thusa mme potsong yeo ya hao. Ke re ho hang le lwabelenu ha le na thuso. Ke ho ituba fela ho leka ho buisana le yena. Mama gongwe, ke qetile le ha ke ntse ke hwaya hwaya. Lefilo, mona re tlile ditabeng tse thata. O se ke wana wa re wa hwaya hwaya. Ntsha maikutlo a hao kaofela. E tle se ke ya re ho sasa motho wa lona a nna re ke ne ke tsho ho jwang jwale. Hlo bue. Mamogongwe, ke hwaya-hwaya ka thoto ya monna e mong e mahlo ya rona e ntse e re hlotse. Mmalefilo, hona ha se puo ke disua. Lefilo.

0: mme wa hlahla malefilo ke a hlahla bo ha ke na ngwana ya tla phidiswa jwalo ka ntja e utswa mahe di gobentsa batho ibe sa le a gagathwa ke le lwabeleno la monna lefilo ha iba wa hlahla go tlisa di gomotsa batho o tsebe ho itulela ka kgotso le enwa magadi wa hao malefilo jwale ke bona o hlanya di gomo ke dinke kae lefilo mme bohadi bothethesitswe bo hlabisitswe ka hona o kwentse kgwele mme o tlatlameya ho ehlatsa ho seng jwalo o ipitsetsa mathata malefilo nna ha ke a ja dikgomo tsa molatelle empa sa ntlhokomelle ngwana mama hau walla
1: mme ha ke batle ho kenya makakabetsi ho molemo ketswe ke tsamaye tlo ha hlolo ke morwalo abuti lefilo e ka re ha se ngwaneso wa nkgoba e ka re ke mohlolo ka nna gore mosadi a hlolwe ke lenyalo ke a itsamaela
0: lefilo e seng jwalo kgaitsedi le pele di na le baje ke mpa ke o lemosa mathata ao re tla thulana le ona bophelong mona ke heno empa o abilwe o lokela go lahlwa ka lelahlo lesele ha e ba lenyalo lo hlotse le hlotse wena e seng bana bana ba gomotsa batho jwale mme a ko ntlhakisetse gore na ha re hlahelwa ke megohlane bana ba batla sebetswa jwang malefilo ha e ba o banka e le beno batla sebetswa jwalo ka wena empa ha e ba o banka e le ba kgaitsedi ya hao batla sebeletswa e le batshana lefilo ke a utlwa mme empa wena o rata ha ba ka sebeletswa jwang malefilo nna bana bana ke banka e le baka ha ke ba kgetholle ha ke se empa ka lehare ha ke rate pokopedi ka ga lelapa laka lefilo jwale o tla baka kgathatso e kgolo moshanyana enwa ha ka tshela mobu ka mogaka ba haga ngwane ba tla hana ho tshela hobane ha se lesala lapeng ho molemo a sebetswe e ntse e le motshana mamogongwe ke o taba ke manyaka dumelang hore mahau ke moena wa hao nna ha se ga ngwane wa bana ba ka ha se matsheo mama hao ha ke batle dikgathatso ho molemo le ntokolle ke inehena ha le bana bana ba ka malefilo tshebo mama hao o balehetse ho nna ke tlameha ho bona hore wa sebeletswa mona heno ha eba bana bana ha se ba ka hobane fela e se ba letswele ba tla sebeletswa e le batshana ne ba tla tshela mobu pele lefilo mo o nepile mme jwale ha ba ka batla ho bolotswa ba tla phethelwa meetlo ke mang kapa tshe le yona wa elahla malefilo e tla lahlwa ho ba rona ha re tsebe ha ntata bona a sa ba hlokomele re ka etsa jwang le ba habo ha ke sa ba hloka ha ka mone mmoho le meetlonyana eno ya bona lefilo o tla holofatsa bana o tlwe o re ba oloile malefilo teng wa bolela e seng monna eo a qoswe ka ho se hlokomele bana le mosadi mamogongwe e be mang ya tla kena ditshenyehelong tsa dinyewe ha e ka le itlhopheretse le o moradi wa hao mama hao ha ke itshenyetse nako ka dinyewe e tswe ha ke so bone di tlisa kgotso ka tlung ke a tsamaya ha ke kene magotla nna le lelwabe le senang thuso leno lefilo o ne o nepile mme ha ore a qoswe empa na lekgotla le ka fetola sebopeo sa motho wa lelwabe motho ha a sena kgotso ka hara pelo ya hae o tla sala a ntse a le kgopo le ha a ka qoswa haholo ha a sa akgelwe toronkong ho ntse ho thwe ba yo boloka kgotso ke sewelo kgotso e ka tliswang ke lekgotla le hona ho motho ya ntseng a ena le kelello ya botho ha e ba kgaitsedi o tihile o re wa tsamaya

mphusa ka ho nka ngwana enwa wa ngwanana ke mo hodise ke tle ke hape tsa batshana. Mamorungwe, Joey, wa tla wa itlama o tseba kang hore o tla nyalwa re bohellwe ke ditshenyehelo tsa ho mo hodisa ho no ke namane e kampeng. Lefilo ka bohale. Mamorungwe, mona ha wa tliswa papadi. Kgomo e wetse ho tlile ho thusana. Mamorungwe, eo nna ha ke bua ho thwe ke ya bapala. E re ke ikele haka. E tswe ha ho letho le ntlamang. Morungwe wa ka o sa le monyenyane. Ke tla bua tabeng tsa hae le hona ka moo ke ratang. Mmalefilo, butlentle le tla re ferekanya. Re sitwe ho rarolla qaka e re tobileng. Le nna ke re mojabeng a mpe a sale re o fokoletse mojago. Mamorungwe, ke sa tla bona hore na o tla mo fa eng ha le wena o ntse o itlhola. Ha mmangwana a re tlou ha e hlolwe ke morwalo, wena o re wa mo fokoletsa. Mama ha o ka bahale o re, le jwale ha ho ngwana wa ka ya tla sala ha e ba ke tsamaya, ke morwalo wa ka o ntekane. Lefilo ka bahale, mamorungwe, hoja wa ya hahao ha o sa rate hore re qabane, mona qeto ke ya ka. Tswa mona, e re ba le bolela hore dingwetsi le nka balamo jwalo ka bahaditsong ba lona. Mamorungwe wa tswa, ha qeta ho tswa, Lefilo o tswela pele. Nna mme ke re, mama hao a ke a dule le rona, ge ke re lebelle se tla etsahala. Pono ya pele e fella hona mona momamedi, le ditaba tsa rona tsa kajeno e re tle re di emise mona, re tle re tswele pele ka pono ya bobedi ka moso. Buka eo re ntseng re e bala e bitswa fela hore ke bana ba kgomo tsa batho, re ngweletswe ke Mme Mabasia Mahalefele. Nna le bitso la ka ke Makgauhelong Kopele. Ha re boela re kopane hape ka moso, re tlo tswela pele ka ditaba tsena haebe.

ngodi wa lengolo lena ke phoka wa bura a re ha senna ngodi wa lengolo lena me metsetso ya rona e robonghe ge furaletse ora ena ya borobong hey ke Maria nako ya tumela wa bata nako e tsama ka pele o vifala ka pele hona hona ho na wa tsaba ke ke mo mamedi wa Salma sa sotlhe ha re itlokomeleng bana beso ho abata ge tshwara ke difuba e bile sefuba sena sa ona tjenana a se sebe a holo ke nako ya ne he ya hore re gwale di mask o itshireletsa e kgahlano le tsona difuba tseno tse matla mme he ho ntsona le ditsotsi hle ka pa ho tsona le ditsotsi ka ntle ka mona tse ikgakantseng ditlatla ho wena di ufe mask o bo bona motho ihle ka go wa o tsotella ebe o fa mask ha o qeta ho rwala jwale o tla nka monyetla e ka re di mask tsena tsa bona ihle sentse batla ba ditsetse di thethefatse tse tla o thethefatsa ebe jwale ha ba o file o so o di rwala jwalo ebe wa idibana jwale ba tswela pele ka merero ya bona ke re ihle nako ya dumela ba tseba gona ba le ka ha serame se sengata le mafu a mangata haholo haholo serame jolo ka mogogothwane jolo ka ha se ke tshulo o tla fumana gore ka nnete bjale di-maski tsona ke molao ka nnete gore ebe ge a di rwala ke a kgola ape le o itshireletsa o tla utlwa moya ona wa o senye ga o tsoa o ya mosebetsing kapa o ya sekolong o tla utlwa he ga o kena ka dinkong ka monago o ne ona he o ntlhoka mask ga re tlhokomeleng batho ba jalo e re qobe ntho tse tla etsa gore e be maphelo a rona ga be gantle tlwela o fuwa mask ska ba fuwa mask o sa tsebe na motho ke mang o felela eng le ga o mo tseba wa tseba ona jwale ga re sana lerato le ga o mo tseba fela ga o fa ona ka nnete o tlo mo jetse ga e ka nnete ngwaneso ke a leboa ebe ga o nke mask ono bane jale a ke re ga re sa tshepana ga o tsebe le gore na motho o ebe mask wa gae o tshetse eng go etsagala eng ka ona mme ga o nka ebe jale ke ntho e tlotla e qeta bophelo ba gago mme ge o itshireletsa bana be sotlhe nna ke re e molemo ga nke mask wa gae ga o ba ona ona nka lesela la gago le sekono le go ke gantle ge o tlo kwaele dinko tseno ka lona gobane jale ditsotsi le tsona dingata ebile go a tsebala ge gore Maria tsenana batho ba tla ka ntho tse ngata gagolo le gore jale e tlile tšhelete e molemo batla go ba le tšhelete o etsa tsotlhe gore fela o tlobe letlhasipa la gae a tla tsebe go nkela tsotlhe tse bang o batla go nkela tsona ke mona mo batla bentse ba hlalisa di-mask ba re ba ntse ba fana ka tsona o seka ba ba onka o nke fela mask o tseba gantle gore ona ke qeta go reka shopong o ntse o hlaya fela.

sa tsebeng teng ka nnete mo mamedi wa Salma sa Lesotho ha re itlokomeleng o tle o seke wa onka ke o fe Killer Joy are manong.

metsotso ya rona e 20 a metso e meraro re furaletse ra ena ya bosupa ke o fed tsebisotse a karetsang batho bohle bao e sale maintenance wa bona wa mining o emisa ho tloa le monse fitileng ka September ba kopua hle ho itlalea ofising ya legal aid hang ha ba fumana molaetsa onana me ya o qetela e ke tshwereng yona e ba le ha tjena mona ke thodisana ka ditokomane tse latelang ke ID le driver's license tsa lerothodi nkwebe me ho thumanga tsona hle a ka dithola sealemoyeng sa Lesotho me hape ho etsa tsebiso ya hore di pasa le di ID le di license tse lahleileng di ka tholahala mona sealemoyeng sa Lesotho ha o tseba fela hore ya hao e lahleile a ko tlotlo sheba he hore na ebe o ka se ifumane meheme se se rona e 20 a metso e mine re furaletse hora ina ya busupa ke itse ke Maria o etsa la ntho sengata ka ntle ka kwano ho bana jalo so fifa la ka pele le ho jalo ho abata re kena ka matlung e sale nako mehle ho etsa la ntho sengata haholo ka ntle ka mona ha re tlokomeleng ha re tloeleng ho tsamaya ka mafifihle re itshireletse hobane ka nnete ho hobe haholo ka ntle ka mona batho ba re emela ditseleng hoba jwalo o so fifala ka pele mme ehlile ha o teana le motho a o emetse o tlo sita le hore o ka pholoswa hobane jwale le batho ba se ba kene ka matlung ba bang ebile se bile ba kene dikobong o kgaleya hoba jwale ho a bata ha re itshireletseng ha o tseba go tlo fihla hae bosibu letsetsa banka wena ba o kgatlametse hoba jwale ho tsamaya o le mongwe ha wa bolokeha mme etsa bonnete ba hore hle le lapeng mono o dula o kwetse ntlo ya gago ka makgethe ho se ka ba ba le letho le o phazamisang moba jwale ehlile ditsotsi le tsona di nka monyetla gona jwale ke nako yane ya Maria mme ba santse ba tseba le bona gore a ka nnete ha ba fitlha ba qhaka mono ba nka ntho ba e batlang ga ona motho a tlo ba utlwa ba etsa mosebetsi wa bona ba be ba tsamaye ga re hlokomelaneng re itlhokomeleng ha o tseba gore mohaisane ha yo etsa bonnete ba gore hle o nne o shebe mono ha hae o bona gore na ebe ke eng e tlhagang ho kae e ka etsang eng ko fe ntate Stana a re sebata.

Metsotso tsa rona e leshome le metso e robong re lebile horeng yane ya bo robong. O etsahala ntho tse ngata. Ke ntse ke le ditabeng tsane tsa hore ka Maria tjenana e hlile ho etsahala ntho tse ngata Basotho ba heso. Ho a bata ha re itlhokomeleng kgahlanong le mollo. E nngwe hape kotsi haholo ka ntle ka mona ke mollo. O tla fumana hore o laetile ithara o dutse ka hara ntlo e nngwe ntse re yane. E batabatang e ne e futhumale. Jwale e tla ra o fihla ka mono o fumane hore mathata a maholo. Ha re itlhokomeleng o ska laeta hitara ya hao e. E ba jwale wa e furalla o ya ka hara ntlo e nngwe. Hona bale ka ha wa bata e hlile re besa ntho tse ngata haholo. Ha re hlokomele mollo o ske wa re hlahisa kotsi. Mme ha o wa ba lahle tima mollono. Hobane ha o tsebe hore na se ka etsahalang. Ke sefeng ha o fela o ntso laetile mollo ono. Ka nnete ha re itlhokomeleng bana beso hle. Hoba jwale e hlile o etsahala ntho tse ngata jwalo ka ke tshilo hore hantle ka nako ena Maria bophelo ba rona e ka re bo a fetoha. E hlile o etsahala ntho tse ngata ke boshodu, ke mafu a mangata fela a bileng a bakwang le ke ona mello. Ha re itlhokomeleng he re bone hore re bolokehile. Kgase ya hao hle. Ke itse e dule ka ntle o ska e beya ka tlung go ba jole ha e ka ya etsa phoso ntlo eno ya ho tlo fela e be ka ntle ha o qetile ho pheya o itime o e haele hantle ka magabane he mo mamedi wa Selma ya Salisutu o dule o bolokeile me o hlokomele bana bana ke bona bo tla fumana gore mathata a le motlakase ka mogotswanang wa tshisa re shebeng fela gona. Re hlokomela dintho kapa re tshwara dintho ka tsela ya mofuta ofe ntse re boloka maphelo a rona. Hona tjena ke itse nako ena Maria ho etsahala ntho tse ngata haholo. Mme le ditlokotsebe di nka monyetla hoba jwale nako ena ya Maria ho fifala ka pele ho a bata re kena ka matlung. Ehlile ho etsahala ntho tse ngata haholo. Ko fe Sedimo Thabane a fitjharile Sannere. Are Romarona.

0: Nako ke hora ya borobong sena ke selmoya sa Lesotho mo mamedi ka o dumedisa ditaba o di balwa ke motshedisi Tshakela Makaja pele ke dihloho tsa tsona tona kgolo o kopile ba go beho Kenya mekgwa e fapaneng ntlafatsong ya moruo moka o re re songwa go fisa leano la Rusha Maseru o tswela pele ditaba ka botlalo. Tona kgolo motlhomphentso kwa ne Mathekane o re mmuso o tlhoile difeme le temo e le tsona dikgwebo tsa mantlha ntlafatsong ya moruo nakong ena yo mmaraka wa ditaemane o tetemang. Tona kgolo o buile sena mokeng wa bone o gokaganyang mmuso dikgwebo di tsitse ikemetseng le mekgatlho ya setšhaba mo a supileng gore diqeto tse fitlhetsweng mokeng ona ke boitlamo ba bophethagatsi ba phetisetsano ya ditshebeletso setšhabeng. Motlhomphei Mathekane a bontsha gore le ga leano la kgwebisano la dinaga tsa Aforika le na le bothata Lesotho le lokela go fetola mekgwa ya go ntlafatsa moruo nakong ena yeo ditaemane tsa maiketsetso tsa China di nketseng ditaemane mmaraka. Letona la dikgwebo mesebetsi e megolo le ntlafatso ya dikgwebo Motlhomphei Motlatsi Maqelepo o boletse gore Lesotho le lokela go etsa melawana e sireletsang ditokelo tsa batsetedi mafepheng otlhe. Motlhomphei Maqelepo a ipiletsa go botlhe gore ba itshetlege ka dipeo le menontsha tse tswang ka gara naga. A re naga e lokela go itse.
1: Re fitlhele motho ngwe gore be motho o la motlho mongwe a ba sebakeng seo ditadi di bileng teng a ba o gata tse bang ditadi la di sea batadi la sesala mono e ba ena le kokwanatlhoko ena e ba motho o na sa gwala bo dieta kapa e ba motho go na le mo ditadineng tse di tsama gona teng a ba di a ja motlho o motho a fitlha a ja gona mono jalo ka legetse wa ke phoofolo tse se batlang di senye.
0: Motlhomphei Maqelepo a ipiletsa go botlhe gore ba itshetlege ka dipeo le menontsha se tswang ka gara naga. A re naga e lokela go itlhaisetsa dipeo le manyolo tse tla mamelela boemo ba legodimo Lesotho. Ba bileng le seabo dipuisanong mmokeng ona ba supile gore e le go ikemela ditabeng tsa temo mmuso o lokela go tsetela dikolong tsa mosebetsi wa matsogo gwane tsa ditlhagiswa tsa naga. Sekgatlha se phameng sa kgolo ya setšhaba le maemo a sa lebelelwang a boemo ba legodimo di bonagala di bega maemo a phepo tlokotsing. Sena se builwe ke letona la temo kanetso ya dijo le phepo e nepagetse Motlhomphei Sedibe Motšhoborwane mokeng o neng o reretswe wa kofisa leano a Rusha Maseru. Motlhomphei Motšhoborwane a re ba nyadisang dijalo ka gara naga ba tlhoka tshegetso ya mekgatlho mme a bontsha gore go nka dilemo go etsa dipatlisiso go tlhagisa mefuta ya dijalo

0: ka mamelang komello le mafu a tsetsipanyang tlhagiso. Mongodi e mogolo Mofumadi Mamo re tlo mohapi o re e tlo baballa dijalo tse ntlafaditsweng mmoka o ntse o sekaseka mekgwa e fapaneng ya go sireletsa dijalo le go kengwa tshebetsong. Lekala la diphatlhalatso dikgokaganyo mahlale, tshebediso ya mahlale le botapi di tlo ntlafatsa tshebediso ya marangrang ka sepheo sa go fedisa mela e melelele ditshebeletsong tsa setšhaba. Ha bula thupelo ena Maseru kajeno, mongodi e mogolo wa lekala Monghadi Kanono Ramashamole o re sena se arabela mesebetsi ya mantlha ya lekala la habo ya o netefatsa gore setšhaba se fumana ditshebeletso ka potlako ka marangrang. Mogokaganyi wa morero wa ditshebeletso tsa marangrang Monghadi Kori Lenyatsa o re makala a ditaba tsa lehae le sepolesa, lekala la mesebetsi e meholo ya setšhaba le dipalangwang le akgiro le bosebetsi a tlwaetswe go bega setlhagiswa sena tekong ka ha a sebetsa le setšhaba se se ngata. Go sa le jalo mookamedi wa FMS Mofumadi Mapantsi Segesa o bontshitse gore morero o reretswe go sireletsa ditšhelete tsa setšhaba ka go tla sebediswa marangrang go netefatsa gore bahlanka ga ba lefisi ka tšhelete tse e tshwaregang. Ka morago re Afrika Borwa e tlalehe ditshwaetso tse pedi tsa Hunter virus, mmuso wa Lesotho e kentse mehato e matla tshebetsong go thibela lefu lena go kena ka hara naha. Ofisi ka diphatlhalatso le taolo ya dikoduwa lekaleng la bophelo Lesotho Monghadi Malefetsane Tamai o re ha jwale ga gona ditlalo tsa lefu lena. Le ha go le jalo e tsa tlhokomediso Basotho re na tshwaetso e feta ka mosese le mathe a didadi jwang.
1: Gore tle fitlhele motho ng gore be motho la motho mong a ba sebakeng seo ditadi di bileng teng ya ba o hata tse bang ditadi le a di seya batadi le a sesala mono e ba ena le kokwanatlhoko ena e ba motho na sa kwala bo dieta kapa e ba motho go na le mo ditadineng tse di tsamaya gona teng a ba di a ja motlhomo motho a fitlha a ja gona mono jalo ka leretse wa ke phoofolo tse batlang di senye.
0: O tswetse pele go tlhalosa gore basebeletsi ba bophelo ba malala a laotswe go tlhatlhoba batho ba kenang ka hara naga. Go phethela ditaba tsena ke tla pheta tse ka setlhogong. Tonagolo o kopile bagwebi go kenya mekgwa e fapaneng tlhafatsong ya moruo. Moka o reretsweng wa kofisa leano la Arusha Maseru o tswela pele. Ditaba di fela mona mamela tse dintsi tlang go qala letsatsi ga hora e le ya botshelela.

0: Mohle a go dumedise ha ile kana ko ena ke bitswa fela Fasco mbaza kinela ke tota ke balo wena he le nana o gile le holo la dipapadi re tlo balo wena ho tloa mona ho ya mane ho re nyane ya le shome ke go tla jwalo se ke tshwere phoko ena ya malala swa hla banna taba di hlaka mane ka atma kho ndo ile tsa etsa hala banna mafelo a beke banna le tsa etsa hala di ntho banna tsa etsa hala e ha ba monate ha ba bohloko ba ga le tlisa tse monate le tlisa tse bohloko ba ba ba gotile ka mono kola di dika mahlong ba ba ba gotile mono thabe ba di jere ka malela ya yei o bile monate o bile monate o bile monate ntate o bile monate ntate mafelo a beke ntate re re tle go utlwa gona ana a beke ana a re yang ga lebile na teng go tla boetsa la bua ka bolo phokwa malala jwale
1: Manna na dem phasa dumela motswalle wa.
0: Ke a dumedisa.
1: Ndate o dumedisa ke nna ke bile ke dumedisa le baso.
0: Ndade.
1: Me tsa modi.
0: Ka mono ka habo atma kho. A go re venda te ho re na ge tla lebellang. Mafelo a be ke ka boka na qala qala mana ho re na ke di feng tsana tse fitileng. Tse fetelang ho re e biwa le ho tla kete kwa hape mafelo a be ke.
1: Nne tsa modimo motswalo wa ka bana go wa e ha mona tswa tswa go ha at makho ya u kwa go je go tlile ka bona hlona go e ditse ba e se mo at makho go ha at makho nda tsa ga se tsama se ha tsetse pele ne go le tsama se ha ne ha tsetse pele ke at makho mo ga o zwa de le go le go ba monate ka mo no nonya na tsa dula batho me le yana la gona le kopo ya gona o tlhopha tsohle tsa bona tseneng dikene mo no ne le go hokogane ha go le go bana o re be re di papa ding tsa mofuto o lo re thaba ha re bona go kogwa me a o di tsentse le di ba ronda pe ho kogwa na haholo me ba bang ba thaba ba bang ba utlwa bohloko empa ka Nedbank 80 ha gona ba utlwa bohloko tswetswe go ba ba ne re ka re re ba utlwa bohloko mo no mo ba teng bana le kapa go eng cha cha cha e tswa ga mokotlong o motsha ba bile ba pokotse di 20,000 malofu go ba ba bokuna o ka go bohloko bo bona o ka simpe go hloko hloko tsetse ha o lwa
0: ba nna ke bona ntse ba phuthulla fela ba nna ntse ba phuthulla fela ba phuthulla fela ba nna go tla ntho tse ntsha ba nna ka batla ke he ba nna ba rekile ba ka hopola go hile ba nna hana ba nna ka moka at ma kho ka mo hona lo hore mo fani mbong a fitla a gele fela re nka ba nna e mo le mo wa tse bana wa pagantho e jwa ba nna

0: sheba kapa motho o so o le ka mona ka ga se dikwe sena sa sa bolo mona na go etelele zone yana ya ka mane ka ka mane ka South ka mane no tla fumana go ehlile e batla ile thata o feta ya ka mona ka ka North ka mona emba o bona dibitse mo kalangwana hona wele tena matsatsingana o bona hore a zone yena ya ka mona ka ka ka le boya ka mona e batla e phaphamisitse ka bo e hlese e phaphamisitse ha ho ho etsa la ba
1: wa zwa yo na ga ka pole modialo ya na ho bana ka fumana ho e a fetuwa hape ha o sheba yena ya ka South Coast stream o go go e sheba bo holo bana go tla fumana ha di a pheloto mane o fumana ho ha o so tlhake go na stopa se monyetong o ka o dimodimo wa ho nka ka po bumpudi na e ba se fee taba ena ke tseba e etsagala gona ka mono ka Southern Stream ebe ka Northern Stream ka mona o fumana bogolo ba nako setlhopha se se se ipabole mohlomong o sa setse le papadi tse pedi mme taba eno e iphitile ke e bone gape-gape gona jwale empa go makatsang ke nakong yeo di teyanang ga ntse di bapala o ka bona e kare go batla go le boima ka mona ka South mme ebile o utlwisisa gore kare ga di ka teyana le tsa North mme ka fika di itsamaela fela empa wele ke makala gore ke bona o wele Northern Stream kena e tlile kgetlolo lena e tlhasitse gaolo obane ga re sheba gona bale tsena re ya di-semifinal mane re na le tlhopha tse tharo ka ofela tse tlhang ka mono e le Mzamane Football Club di lemela le bua sono jale ebe re fumana FC Summit ka nkane empa one e le nngwe fela e tlhaa ka mona ka Southern Stream ke yona taba e batlang e makamakatsa empa he e monate gape-gape gore ebe e etsaetse ka tsela eno ehlile e ntse le gantle go ko bona le gona gantle le bane ba tle ba tsebe go itsipa le bana ba ntlafatse mo ba tlhokang go ntlafatsa teng mme taba ene e boetse e etsa gore shebe ga o sheba ka mona ka Northern Stream o fumana gore setlhopha se ditlong bua sona United ebile se sa tswa kena mona kare go A Division at Macau empa ga o sheba se bile se tlo bapala Netbank 8 le go tlhopha seno re ithuta gore ke setlhopha se tlhileng se latlha sa itlhopha go tloa mane B Division mme sa fetela ka kwano ntse se nepaetse jele o fumana setlhopha sane FC Summit aka Villa Football Club e le go mona Villa Football Club e le a reka status seno sa FC Summit empa jele ga o sheba FC Summit ena e bonagala e le yena fa e le yona e ragolola bothata bone bo le teng ka mono ka Southern Stream ebile e fetela pele ke obileng e batla e makatsa ke gore Kick for Life Juventude ka mona ka Southern Stream kgetlong lena o bona gore ke yona bo mambo e ka pele-pele ka mona empa ntho e makatsang e tlhotswe ke bua sone United ebileng e sa tlaeng e le yona mpudi ka mona ka Northern Stream e le gore monongwa ga re re Northern Stream e bonagala e itlhophile gagolo mme gona re o neletsa Southern Stream e le kgolotso gore le monse e tlang sena le bona ba ke ba itumane ba itlhophile go lekana
0: ndate
1: mme ta modimo
0: a tho di beile phoko ya malalashwatlha
1: no ndate ga ke di beile e re basofo ba leng ba le siko ba maemele ba neng ba le teng mme ba nke taba tsa bona re le ba ikale bang ba thathita sports a reela mafelong a na a beke go ile ba monate gape wa tseba go ile ba monate nate gobane ditlhopha tseno ndate ke a tseba gore go ile wa buisana tsa boetse tsa re nna ka bonna di beatlhogo tsa tsona mmong fane mona gore ka nnete ke bua gore ba tshepisa basotho bolo e monate bolo e le go ba le dintlha go tla uwa kgoneng gafetsa o tla utlwa mogamphasa a tla go bogolo a ntse a go eletsa go lalla letanta gore ke yona taba e monate ga re le papading ya bona
0: kolebile poko ya balalashwatlha
1: ate re re itebola ndate be re le boe Netbank ka gore fa Netbank 80 empa ka go kgetholowa gape-gape se ga lebalatlhe batho ba ntseng ba retsa mosebetsi o mogolo wagolo wa go tsamaisa dipapadi tsena boletsa phala ba rona bo di tsamaisitse ka makgetho ya magolo se re re le bona pele ya pele ba tshware bana
0: a kannete ke ba bone le nna gore kannete na ba tshwere ka thata
1: mme tsa modimo
0: dade
1: bala
0: babedi e ne le yona phoko ena ya malalashwatlha hai di etsaetse dinto ndate go no le monate ka mono re ga o le tena go tle re bona gore na ga re fumane ndate David Matshaba ka mane banna ka kamane ka habo Lagistas ka mane banna ka mane ka habo Malaki ka mane taba di ngata ka Malaking ka mono.

0: ke batho ba ratang ntho tse ntle tjena. Malakiee! Tjhe bafana ba. Malakiee! Tjhe ntwana tse. E ka ba di ile kae banna ntwana tsena banna tsena. Ha e ka fono e tlalla fela tje. Ye? E ka ba ile kae bafana bana banna bana. Ha khona. Tata David! O teng, Tata David Matshaba mona ke re banna ba ile kae bafana ba? Tjhe ntwana tse banna. Ha khona. Ha re utlwa ka mono ka bo Malaki ntate, ke a o dumedisa Salma, ke sa Lesotho nana ke la dipapadi.
1: Ka nnete, re kenyela ke a leboha ntate. O dumedisa le motsamaisi wa lenaneo ntate, di dumedisa le bamamedi bohle ba re dithwe ka setela ba dipapadi ntate.
0: Eya ntate, tse ntšha ke di feng ka moo ka ha bo Malaki ka moo ntate, ha e le mo dipapading tse diphomotse tje.
1: Malewa ka nnete tse ntšha ntate. Ha diyo ke fela ha jwale hobane beke ena ebilane ke ya ho qala enana re ka nnete bahlankana ba ke ba phomole beke tse pedi
0: eyana
1: bahlankana ba tle ke ba phomole beke tse pedi ba se baye ba ya phomolong
0: nna ba so phomole ho tloha papadi tsa bona di emisitse ke hona ba fuwang phomolo hona jwale
1: ntate
0: ke nanaga ha o sena letho ntate dumedisa Malaki ka mono ntate maranga a lona a batla peteditse ka mona a ka nnete o tla loka ntate ehle maranga ang a hana
1: okay ntate
0: ya a mahana marangang ka mane banna jale a mahana marangang ka mane ka re karoro A-A-O-A-E-E-E Ahana marandranga mane Ngodi piri Ngodi piri Ite nje kishai kamane Kamane kakarile milen kamane Tane zamambe la kizena utebisi juinga mono Kakalon la di tetana kamono Maka tetana li sale totoe kholo mafito ana na tla imela dipelisa jwale ke re utlwa gore na o na boneng ka mono banna ka mono ka galong la dithethana ka mono gore na ena ka moo ka galong la dithethana e be o boneng ka mono ee utlwa gore na e be o boneng ka mono ka galong la dithethana ka mono morodiphiri a re hela a ko nyarele ka mono ka galong la dithethana ka mono ao ha ka bagabagabaga bonana ka mane ga ka baga bonana ka mane ka bambatha ka mane njani le lekisa monga yona ka mono njani le lekisa monga yona ka mono no phetisela ee la ka galong la dithethana ka moo he bane go bue kae banna ka moo ka galong la dithethana banna thethana a di sale go thoto e kgolo mafito ana a tla imela dipelesa he banna kapo banna go go jotse banna ke ka mola ka boditshilo ka mola tshila le bosiupokotho motshe ya re di ithobalela boroko go jetse ka mo ka mampena ka mo banna o etsala kwa bo he banna a go utlwa ka mono ka galong la dithethana ka mono
1: ntate
0: ke a o dumedisa Salma ke sa Lesotho
1: ntate mpasa ke mohlomphile
0: ntate
1: banna ke hlomphe le bokamadi ba seara moya ntate banna kajeno ntate ke hlomphe le wena ntate mphasa le ka nnete banna ebile kajeno ebile ke kule mongaka o tloa mono ntate banna ke phako ya malafafa ba ke kule a feta moo fela banna e nne e ka ntate mphasa ba ka nkgauhela kajeno ka mokobelo ba ka ba nkise ka mane mo dulang matlama bane jele bone mene ke beiwe teng ho nyane haholo
0: ona ba o beile ka kwano ka moo
1: ke bana ba mpeile ka boshabela.

0: mwari jomo wala ho nyane ha horo
1: eh
0: horo khuberu tsanetse mono ndane
1: ah jerejia hawa go gametswa mono ndo di lavetu wa tla bona gona o bapala le mang o ye thukonyana le mang e bo emele ka ntlane ebile a le tsala bangata bua le tla bese le ba ne fela ka mong
0: ba bo ba lo ya ka bongata ho lo wa wa kwa o ntla dem phasa tinyana ya di farantane tinya ba gatani ba thana ba la kharolwa di thana ntate Saga Maria, Saga Maria, sile toba shanyana, Saga Maria kama tani bongo. Tek, adembaza. Gwale kamo ulu hulu tala ufita. Kamo kubelo.
1: Oh.
0: Adembaza.
1: Hey.
0: Ngero la kamo ulu ntate. Hangala kati alobo nsa, pukusite ndia timi ntate, unna mata yoro kare seya, kapo unna tala yoro kare manenu nchichu.
1: Hey.
0: Adema soso kamo ulu, batna, adembaza. Le na ke mo content that this le ba sebetse mo lena ka ofela ntate hle le di coach tsa di lemela ka ofela ntate hle ka ofela le bona ke ba fomba di ba padi ka ofela ntate ke fomba mfana nya nya na mono o bitswa tanone mono di palo e na bana ho nya ne ho bona mo shanyana ba di mbasa motho motho ke ka ba zele mo sala ne sala e tabane ka je ntate
1: o kene ka mohau mona o rapela o khumame mona fela go ene no o vhila o so tsuka molamu o vhila ka bora fela o kene mo ha u hetsu bora o he ka tlwe le tle ke go pa di thapelo mo ro ka nnete ke bona ka ha kena kena ka ga so fete fela o vhila ka mona o so tsuka molamu se ke bile ka go ena mona he la mana ande bolo ke ndi lwa ndaba ndi
0: Rale tande ke bana ba shara ka mona bi tsama shane We ipatela tse tlhago fela. Ke ya khane.
1: Eh.
0: Kana ke re botsalle wa ga, o go ba le pela di valla.
1: Hela, o tla u jwetsa go monongwa ha se ngwa hola le yena o go.
0: Azeba ga o bolela da dem phasa, ha ba yo le tsena u kene ka hage. U kene ka hage mo go tsiye wa ga.
1: Eh.
0: O ya mbathe wa mbano go balatela ka mo.
1: Oh, amba ba o finyane.
0: Eh ambato ngwa ngwa e zamoga na gogotho mona a tsa mo kunya han
1: eh ile na o go ba mangwele o tloa kwana o seng ba botlo fihla mona ba gihla mona ba sa ba bapala ha khona bana
0: ha se
1: ba tla o ga tsa ndwe ngwe bana ba thiwe ba tle ka mona ba tswe mona ba tlo bapala haiko
0: a de ba sa go nakale batho ba di le mela ntate le mo go dipili wa tseba ha thewe ha de go go ba mo zwaleno wa ga Atlantela ke sala ga ke motonno ga ha ba tsaka un tonno ri le bana ke nna ke khatetse ila ga ke thewa bana mote ma koroi ila ba se mathata wa shaka na ba nyogwa ha ba yona ba thewa la ka dino ka nenga bona bana ne tsiana ba tangana hore ga ba tsho ke se fu ke ba tlo bo mola dira ga mo ke mo tsaka a pomotsi
1: Ah ndate ke tseno he o lo dulana le tsona ndate tsa tsila mo qebelo ndate re tla bona gona ga tla ga ke dipitsi a se ge di bona ndate
0: a tseba la dem phasa ke tlo ba tla ke tlo ba tla go ipone tsa tsa ke tsile ka mo ka mo qebelo ke tlo isa la tsona ba
1: ke dula ke dula ponzeng a bona lo mpatla ba a tla ga go fela go bo mpona go e bana ke eno bana ke eno
0: la de wa wa bo la de la go khubio ri wa ronda de wa tsena thibe na ja ba ga dami ke di ba di fara ntae ne ndate ha ya ra khale ba tho ba di e la ba di a se le thoba shanyana ndate ke re u to sha bana ba sebe ne mona na iroza wa mo u ka di mpasa
1: o lo gile tsa ba
0: Mo go dira ngi tomo tlhago. O lo gira de ba. Ba di ba, ya Maria. Ya le bala de ba.
1: Dadi.
0: Tangi dadi.
1: A ka theta na di sala thotwe kgolo mafitwana a tla imela dipelisa. Batho bana ba le khalong bana bana. Batho bana ba le khalong bana. Khalo ke lana la dithethana.

0: Ntate Kokorop.
1: O pise kae, ntate Fausa, o pise kae, butse batho ba lalango. Se ka tsosa batho ba ntate Fausa le wena.
0: Ndo tsena ke dinga o di nonyana thabeng ngwana.
1: Ha bitsa ka mohala mo dintwa. Hantle. Pere tse zeu, e magaka le hantle pere tse lala.
0: He bana.
1: Yeah. Hai. Ba re mase ho mo.
0: Ba bua batho ba bana ga mo fufuletsa kwa koropo. Ha. Ka kwatsare. He. Ntate, ha la ke ntate ba bana. Ntate matsemela tshaisa re tshwile. Ba bana ba nna ile tshweu ndwena ba nna ile tshweu hlasitse ba nna ka mane. Ba le patela ile mamoga ona go isele tsa dikgobalo. Banna a se ba ka mojanyana a ke nya mojanyana mola le yena mo shudi mo go tuja mola bana. O dingi tsiu go ja ba na di go ja ne nyana fitla. Se nya di ntho bana o di itse mona fitla ga a fela o di itse bana.
1: A je ne bile ha o ka wa je ba di polele tsa go shi de ru di ba tsiu. Yale go shiye da ya kwadi a ye o tshitshi re wa tlhabile ka re huwa la bona mo tate
0: hela
1: mo tsakala yo o tswa ka bolo la ya ba ya ba kwadi bolo tate re wa tlhabile ka huwa la
0: o wa la rutle ke mo be mo la hanyane ke mo
1: a re rutle ta ka o se tsene tso ya ka e ta o se tsene tso ya ka ta ri huwa lo
0: ba batla ba le bentse ka yena
1: tanda ba le la yo ba khere ba la ba ba sa ile go ngwala o ri
0: Mantsa ba ha kena yani kyani mwana kwa.
1: Hala kwa ri moro ha ba ya fela botola ya bona ndonye o. E putsa fela ri jori ya khu.
0: Hai.
1: He la le mpasa. Ah je ntate, re bile ka masegu, go da ba sa masa ba ntate, e hle bi tlopo. Eh le sepio. Mohapo yola ntate, e le go bapala ba jwale ke tshwa ke di tsa kgwebo e re ntate ba jwale. Hey, le a ngwa manya mo na ebe jwale ha e tse bo tshele bo hashara mo. Jwale ntate, ka nnete mohapo yola o mogolo ntate, o lo a motshetsi wa gone mogolo. O tlo bapalwa mo, o bapalwa mo ntate, go batla mogotlo mo ntate, o tlo amogela yimogela tholo.
0: Hela, mogana tholo o batla ba sa tshwere mohapo o motala banne.
1: Kere mohoto lo wana wa wa wa wa lo wana ola wa beje tsang hat
0: eh
1: a yo go lo o tshe fetsa le a tsa tsaka mo ko ya mpoka le ona ya mpoka ya mpoka hau ke wa o sa itele sa ka di yo fela bo le e fela le ke wa ke ne ka di la tse ba ka no
0: eh
1: a nda de grata Luana ke go bona tate mpasa o la hlatu mo ga kokoropo a jire go ena mpudi
0: e to sadi bo eh
1: bo sadi bo ba bo tshaba la bana bo tshaba la bana
0: bana
1: ha o senye tate mpasa o ha senye tate o ha senye o ha senye ya ai impa he tate ka nnete e bile papari e morate e bile tate mpasa go tla papari tate Ye ke re nyera ntate ke a di ga ke a mahlono go ntate wa ka. Ye go tla ba pala ka mokobelo.
0: Ka mokobelo.

0: Haukota anda dempansa so pasa msamani. Mukubero sisebeleza huya finali.
1: Heban.
0: Hasisebeleza ni zemi, ni zemi zero ninyarebe mbaso ona. Mukisonte ahu nare tabete ya. Kaya finali. Tuwane kuruza kamope. Hakisiru na kutare ni isi mwane kao fela zero kao fela. Jini kwenye li ito.
2: Hey,
0: la. Wajwa wa kwa isha wanda tere nyonyo.
2: Hey.
0: Hasi kama alo kwa mwana uri. Hey, ajeleche wola wala ita kukweke teide.
2: Ya nte ke mo yeta ke go nna hopola go ano no ntse go boegetheileng
0: jwa
2: o tloa mo hela ona le mona ntse re helo go pane le pela di valla
0: ka le ba ba o ring ka le ba ba wa bong ring jwan
2: he bana ona le mona o he mo tsalla ka bana ha tsa ba o yeta ka jeno
0: go pa
2: ntse tsha jwalo
0: o re ke go lela tsa ntate le yo yo tseo
2: hela ha mba jele nna mona
0: kara bo ga gona beke tsang ka rona go rena da dempasa
2: eh
0: ke tla le ke bua le wena mola nyale ke bua ka taba mo hopo gona mo ga go go hopo mo hopo o
2: ka
0: go lu yetse tsa mo kitini o ke swape re o go tlopise tsa go ke nyulwe le mase go mo ga go go hopo ke tlo ke tikela mo hopo o
2: eh
0: beke tsa go rena da dempasa
2: eh go ma
0: be re le ha lo ta hlaya ke o tla ha ba o ta hlaya Jaja gara isa kupeke teide mgu hako kia kupa, ndate poko kia kupa.
2: Hei.
0: Ayo mpango aji, nemari pamula ndate, kiskala gara leleme pate, nemari pamula ndate uwe. Kamu kimerona ula ndate, ege ya papari ye ukulu ahulu, melu ndate, kamu kawo kini kilaka kilaka pasare sa kwari rwese refitesi, e mkashiro mwaka pele nyara ndate, wato pfota te, melu ndate, papara leso pasare ni mela, kia ukara uli pamula ndate waga. Hora haile ya nusumele mchimeri, Bo sutwe mo le mo a ikara ka shopa sa lo tindate a ba le bo ro ka bo ruka mane tate ha o sheba ka bo ruka mane ka bo ro ka bo bona o ge ro bona bo ye bo ke ba ba ke ba ba thu ba shopang o tla bo ye me shopa sa sa ba sa ba ka bo wa go enda de mpase
2: ndate
0: ha o kala ke la di ye mo sheba ka se bona di papuligi
2: o
0: tsina go ke shopa sa sa ba sa ba o tla se bona ka bo putla ba lo tindate wa ka o tsina go ke sona Hala ikele da moro baro uwa papa niselo. Le kaso nta antate. Kusensele wa mea antate uwe. Bata wewa ale kaboro. Nile jesa antate. Tane nsele le kaboro. Kone basa basa.
2: Kwa basika wa nana. Kwa jima atlama. Haba bona bu buja bonu. Libu si ubae mou.
0: Matama jane ne lula. Yejeze nye mou. Kwa tom ya jinja watu. Andaje. Aja izani lulo basi. Kujo ule. Atama kata ulampe. Bu buja bonu. Bata wawa uwona. Ke hagale hanele wa tsama ka hagale hanele le no le kwari le ka tla la fihlala ya ka tla tsama la re na tsama le no le bana ba Yesu go ho le tota le tle ya pe go putsa go re ba no le no le kwari a para bo so go no le tle go ba le tsama tsama i gara ka bo putsa ba no tle bo sweng ka twa
2: ana de go goropo u di beile ndate re tla kopana ka moqibelo go kopana
0: a le tla le pa ba lo era Ke jile re topa para no ena o tla bo re tetsa bo ja tseba.
2: Ke bo etse ba eti ga mono le siyo ga mono ke o ka mo kokoropo mona.
0: Ah o etse pause na ye ga ba wile ha ba bona bo ri. Ke re ka ho se tsa
2: Na ne ke ka kwana ke nna nna hweletsa ba tsanyana ga mono ke he wala nye o kwana tse ba nno mo go tsa batho bana. So ho ana ke ba nga mo hujanyana yare ke maanyera yo ke maanyera.
0: Mo je.
2: Eh ke mo je to. O mo je.
0: Ana par lai jeu gozi. Pero ta ba o ta si cha jo ka fara tante a da be pasa a fora o ye tani.
2: Ah ga ne ba o tla o jwetsa o hela. Ni ke na le bona ka mbono. Ga ba fika.
0: Ga ne ba ba o tena bo.
2: Ke re ke nna na bitsa moje ke moje o thu thata ke di nomoro ka mona batho bana je si ene ya pa in China. Ba tlo sheba nna mo go tsa bona ke di fe moje ko yana tse bana mangwa pa ga le mangwa pa. To moje. Ke re ke batla line ya pu wa le ke nka line ya pu mona ke. Moshe do ga pele la moshe
0: Moshe la rovela o tla bo ya sa o le pira ga bona la o sa yo go ho ha
2: ke tla ke di pizi a se ke di bo
0: a o tla bo
2: wana jira ke bona lo go ile fa
0: o ngora o tla ba pira ga ke le yo yo ko go o se ka ba le ka ke tla bo ile ra go ye tla bo isa se pike ga e tsaya bo
2: ele go likile

0: tlohelle. A di a etsahala dintho, di etsahetse dintho. Re re ba fete bana ba Atmacoo. Re fetele ka mane ka ho tsane tsa banna, ke tsa dinaha tsena banna tsena. African Cup of Nations 2027. African Cup of Nations 2027. Re re shebe mona. A re fitla mona fela Group A. Banna re fumana hore ae khona ho obi mona. Ke Morocco, ke Gabon, ke Niger, ke Lesotho. Ke Group A mono. Re shebe Group B. Ke Egypt, ke Angola, ke Malawi, ke South Sudan. Re shebe Group C. Ke Cote d'Ivoire, Ghana, The Gambia, Somalia. A re shebe Group D, ke South Africa, Guinea, Kenya, Eritrea. He banna, re shebe ka mane ka Group E, Congo, DR. Ke Equatorial Guinea mona, ke Sierra Leone, ke Zimbabwe, ke Group E mono. Re re shebe Group F, ke Burkina Faso, Benin, Mauritania, e ka tsena le Central African Republic. Group F. Group G, ke Cameroon, Comoros, Namibia, Congo. Group G mono. Ke shebe Group I, ke Algeria, Zambia, Togo, Burundi. Group I mono. Group J mona ke Senegal, Mozambique, Sudan, Ethiopia. Re shebe Group K ke Mali, ke Vet, Rwanda, le Liberia. Liberia. Group L ke ena mona le yona. Heaven. Kare Group H mane ke fetile fela ma. Group H mane ke Tunisia, Uganda, Libya le Botswana. Di jwalo. Ke mona ke tse ke Mali, Cape Verde, Rwanda le Liberia. Group L te mona ke Nigeria, Madagascar, Tanzania, Guinea-Bissau. Ke ka mokgwa o di leng ka teng he tsena tsa African Cup of Nation. African Cup of Nation 2027. Me fetla hle re utlwa rona he tsona na. Jwale ha sa ba dipana mona na. Ribone mona ska ba ntse ke re ha ba dipana e be se dipanwe mona. Sa re gila ka nyarenyarela ntho jwalo mona hore ka re se dipanwe mona. E ka re se dipanwe mona jwale. Ska nna ka re ha ba dipana. Ska nna ka re ha ba dipana mona. Tshwara jwalo mono ke atla ho wena mono. Ke shebe ka mona pele ka mona ka mo dipanweng. Ka mona ka mo dipanweng di emetse na. Niger e tla nkana le Lesotho ka kgwedi yane ya Lwetse. Selemong sona sena. E be Lesotho le nkana le Morocco. Ka Lwetse selemong sona sena. Gabon e nkana le Lesotho kwa kgwedi yane ya Pudungwana selemong sena. E be Lesotho le hula Gabon. Ka yona Pudungwana selemong sona se. Lesotho le boeleleng ke Niger selemong sane se tlang ka kgwedi ya Tlhakubele. Ebe Morocco e nka Lesotho ka kgwedi yona eo ya Tlhakubele selemong se tlang. Ho tla beuwa fela matsatsi mona hore na di tla bapala ka matsatsi a feng. Ke yona fela ntho e seng e saletse mona dibaka se di fano mona he hore na di tla hle di bapala jwang. E leshome fela metsotso re a re lebile hora yane ya leshome. Lenaneo ke le leholo la dipapadi sealemoya ntse le sona sa Lesotho mona. Re ke utlwa mona na ho thweng mona banna salemo ya ke sa Lesotho le naneo ke la dipapadi ao banna re qetelela re ya rohane le yena o tla kgutla mona a kenyela hele hitla mona re utlwa gorena goreng kapa nne le moruti phiri ke bone ka bona le thaselelo tsena moruti phiri salemo ya ke sa Lesotho le naneo ke la dipapadi
1: dumela weso
0: dumela ntate mabeya
1: o phela hantle se waka
0: ke a phela bana o phela ka
1: come house se waka go mo di attend that impasa wa nda ba perentse nala
0: ke taba ne di
1: ka sebele ro re ndate ka nete ntse ke le ntate mabe ya bibgaretsa le ka jeno ntse ke pshata le fikela go piso tsele nya bo phelo ka matla a fetanga go mora le habeng le fikela le go pshata ntate a bile a kile pshata le ke le mong re na le bomphato mo e leng gore he re ntse re gema mmogo tabeng tsena tsa tsa kotlo ya bana tikolong ena e ka lebo ya botšhabela nageng ya Lesotho mosebetsi wa rona e tlile wa ntlha ko ona o re ntate wa go tlhokomela bana o bona gore ba phela gantle mmeleng pelong le moyeng jale re atleile ntate re atleile go aga sethala sa seo e leng sekolo sa ntho e ka re bitsang kago ke Professional School of Excellence in Sports mo thweng ke Pauline Foodlofters e le banna le ntswe le le ganelagke le bitsa mana
0: gopotse he banna
1: Pauline Foodlofters Center banna e fumanegang magobong ga go jane strekeng sa leribe ke mo teng o tlwang disongolongo ke ditšhibana tsena tse tsa go tlwa le montse hlano go isa go tse lesome le metso e mehlano jale morero o nagile ga o thoma ka kgwedi ya ne ya tlhakola monongwaga ka morago re re bone gore re atleile torong ya rona ya go gokaganya bana ka dipapadi ka mokgwa go thea tswalela sa ntlha tikolong ya magobong ka kgwedi go tlwa ngwagola ka kgwedi yane ya pudungwaga jale hendate katlo ebile e kgolo yeo re e fitlhetseng ke mo e leng gore ge re ntse re rupela bana mekgwa e ba ba tseyang ya go raga bolo mekgwa e ba ba tseyang ya go bapala e ka ba ke yona papadi ya bolo ya maoto e ka ba le dipapadi tse ding tse itseng e ka sitana le mekgwa e ba ba tseyang ya boitshwaro jale re ateile ntate
0: ya
1: rona ntate mphasa
0: le mema ditsibi moo tabeng tseo tsa bo boitshwaro jalo tsa bo ding tsa mo
1: ke rona ditsibi ntate mphasa
0: o
1: ee nda o ska ba lebala gore ge itse re batho ba premier personnel ga diagi tsa botho lefatsheng ka bophara jale re aga batho gagolo-golo bana mahlakoreng otlhe ya bophelo ka dikgona tsotlhe tsa bophelo e ka ba ke mekgweng yana ene ya go bapala e ka ba ke mekgweng ya boitshwaro jwalo-jwalo gantle re ba tlhomelela

0: ka dintho tse thweng ke di-life skills ka puo e tshweu eya ntate jwale he ka nnete ba atleya ntate re ba le bona bogolo ba nako jwale re atleile maobane ka moqebelo ntate go ya outreaching ya rona ya lethathamo la dipapadi tsa lethathamo la soccer coaching clinic le neng go le tshwere lebaleng la dinage shotse le ribe ka letsatsi lwana leo la moqebelo ka gore a bobedi thapama ne ile gare ka gora ya lesome o seng empa he ka mabaka re la ra fitwa ntate ga tshwara boemo boo ka gora ya bobedi thapama jale dikemisetso ba rona e ne e le gore he go ka gora ya bone e be ka mane ka bothabothe ga bo swapa se bitswang ka gore ke abangane mo teng ge neng geilo tsosolosa moya wa tsa dipapadi go bana ba setlhopha seo sa abangane se fumanegang San Paul bothabothe mane ka mo go leng ka teng fela he ge ne re itse re tla tshwarela thupelo eo kapa tsosolo seo handate o thong ke metsing Clement metsing empa he a ka ba re atleya ntate wa ka re tla ya go sesane ka gora ya bone thapang taba tsa rona ke tswana tseo ntate mphasa ntse re le monate jale ntse re ya le dibataolo ka go fapakana sele gaufinyane ntate re theoela ka mane ka peka go a tsosolosa dipapadi tsa rona tsa thuto ke lesedi wa tseba he ke ka gabo rona ka mono ka mo e leng gore he re a shaena ga re le gona ka teng re shaena le bo Bafana City re shaena le bo Manga re shaena le bo Eastern Tigers bo Zebras bo Rantuba Lions bo jwalo jwalo bo PK Star tate
1: ga le shaena ke a le tsengana ntate Mabele skanzeya ntate Mabele jalo wana ke a o botsa wa tseba
0: jale ke a go ithogisa ntate
1: Oh, a bona jale a re ke nke bonkero fela ke a leboa
0: a o re a leboa te ntate ka ntse re le mmoo ntate wa ka ke a leboga
1: ntate
0: gomtse o le manemane fela
1: thate mabee wa ntshe mona ke a ntate mabee ga le shaena ke a letsa salve ke salesotho o ntate wa ke la dipapadi
2: hele kupulo go tswa sopa so 20 bua sono
1: bua sono
2: ba mme ba bile ke sona se tlang ka ha ba dilenela e sanke ntweng hele
1: ha andate bua sono ke bone ka mahlo ha ke u kwa hothwe ke bone ka ipotsa sopa se ba nna sila sa hlola keng ho ebe ke sona se ne se diletse pele ba ga sila na sa khibe khibela ke nna ba hula ba le bothatanyana
2: ga ke re ba dilemela e la fitlhe ya sehlora ya ba e fitlha e tshwarelela mosamane ga ba ja fitlha sa ja mosamane koo mosamane o tlotswe ke imi tse pedi tse latelelanang fela ya fitlha ya inkela ntho ko ge nne le wa dilemela le ona jaka letlonono ke tsenoduo kopana
1: ba kopana batho
2: e fela mosamane ba itsene le kananyana
1: ah o so sheba go bana ba tloa kwa ba kobile mangwele ba batlo fitlha mo ba batlo bapala
2: bo le matlo a kamelo a mangata maseumo na ba tla
1: fubaobatimme o ka bo amoela mono nna ba tla tloa wena mono e be sa batlamo
2: o koke diposo o phare kwa koopo bonyane
1: tlhophang taba eno
2: ee ntse ke mofe bonyane a seka ba nna haiaai kukule bua sone o bua kaona na teng phasa
1: ke re nna ke ne ke le teng ga ke utlwe gothwe bua sono
2: tshedetelonyaa ko go ata shebeta ba tsayantla sa shebe diipoi
1: hei ha ba e bona
2: ka mokgwa o kukule boela ka teng ke bona e ka finaleng e tla fitlha
1: he ke nna ke bone tlhopha sere tate seno a kgona
2: a tsholokile re be le maletela tsa mantela na e be di tla bapala bua le bua sone
1: ntate ke a di bona dilemela tsela ke a di bona tsela tsona ke sitwa o dipaka ga ke ke tla ke dibitsi ya ke di bona nna ga ke a di bona jale ke tla sitwa o dipaka e ke e boneng gantle ke bua sone hele mamaditlhe ra o le tjena tlhe re etswe ka lona la dipapadi lebitso la ka ke Fascom ba sa ke

Amaritle ako dumedise lebitso la ka ke Fasco ba sa kinela motho a ka dihlabeng di modimo mo perentsena la mane ba nna sengkunyane ja magakabeng ba ke ntsa stala le mokebisa ha o finyane le tswenyane ha se felela ga ntiladi ha o finyane la mofuetswa la khotlong monyahane teng ke panteng ya dipere ya gale ba ke ntsa tsa ile teletsana ke mane mo leng wa nthoko a se le jaja ba le go utlwa ka mane ka mogatha ba ba hlangana ntsa ba e fukunya taga go bika mono ya ke nja mochupi ke motho a ka mane ka mogotlong di halahaleng.

Yeah, that

Matelana he ye nya ni bale ka le le kwente motho be tsala e fute ge mpatla di fi ke sala go lona mala o la ka fola ga ene bana e mele bo so botlana le bubutsa mo go go mo tsoma ga geng le bula kwa thaba tse se gile ne go ne tsa go jina le sinfake.

ke patlo go mathabe jana musi wa ka pitikinya basadi ke bua ka dinyane la tau sipuga masapo ye motsiadi le shori la ka tsela tsa mena ana la ngo potsa di etsa hala e fifi a bua ga nya tla ile nne ke batla ba bana le sedi wa ri a tloga ka tsela tsa ba kelwa di fela ka ka ba pita ho lenda pileng kwa la re tso sala

0: tswile
1: ya mana ri na setala sa mamosa le molapo ya mana ri sa ke tintini di fubana tabo ka fogele buile bana ba kwa tsa khotla nna mana ya tsetla
2: jiti di ka tsho ho re ke
1: se ma tlo wena o ya rata o imetsa di wetse mokoko taba tsere ene se sa bona ile ile tsa banna o re ke mang Aburu buru sika la chola aje khawule. Bana ba so se bile ba ntjile ba bitso ba re ke mame ka mame hlolo ho ba ka di fela ke a hlaba. Ba shisha ta ba le mapetsi ba ntsho ka matsogo pha ka taka di futumetse. Ba go tsena go ja ba le futsa pela ka ba ke tsama ka kgolo ye le bidi ka mo gawu. Ke moya mo bitso sona le ba gabe o thiba sofako. Ke khitla ka se tsuki thula ka tlo ke ga kalletse. Ditsoki ba nna le basadi ba le shiriti tsa boholo
3: Are ke motlwele jwalo banna mesmad le nane o kile le holo la ga hlasela thota ke la boraro ge a hlasela la bohlano teng ke gotsa koleke Are ke nke ba tsana bana ke ba mathene morena gotlisi ke motho a ka mane ka letlapeng ha ga ntshala
4: Makanan lepet jatah, saya di pedi kebere. Adi sekarang.

tlotle. Ke mo hopotse sentso kampo madete la bolo go tla kampo office. Ke na le support ga no bo Stefan la mo je zongwe ke tsi ditse ya ka bantse ba mo supela mo loge. Go tla re se le tletse ka banna le basadi ba go etsa na le bashanya na bo mmere bo ntate bo ntate mo hulu le bo ngkhulu ka ba balang ke ke be ka qeta. Ke mo tsibile ntate ka mpho masare ba go mo sheke ya fumane ntho teng.

0: tsa sa bolokena le tsona di re a tlhanetse motho ba tla tshwara ke cheng ke ha ke tla tsa bana le ngwane sekolo go tla bonda teka mphobogane le ntumedi se tsepo e go lokwa tsa di haia.
1: Somele metso supileng fela la metsotso re a hore nyane a somele metso medi hora ya ne nna lo wena re tlang o arohana ka yona akela boraro re a hlasela la botlhano ke go tsa koleke

0: Hujalo wena mamedi wa sema sala sotho ke ya urumedisa letsatsine la ka jenu ke la mashume a mabedi a nan le motso o le mong kgwedi ke ya bohlano selemo ke sa diketetse pedi mashume a mabedi a nan le metso e tsheletseng ya urumedisa bosimo ba ka jenu ke rapelang radio ngwane mme ha e le kana ko ena ke ntateng kana ne le maleta thojane mme ke se ntse ke lebua jalo ka nnete morampasa ora e ka nnete ke ya lebua ngwana mme o sebeditse tsamaya o lo phomola mme ko dumedisa jalo wena mamedi wa sama sa lesotho mo re yang teng nna le wena ke gorenyane ya bohlano ka nnete ka nnete ke etsa jalo re re lokela re fetlota rotla rotla jalo fitlhela re fitlha gorenyane ya bohlano metsetso ya rona e robedi fela ka morago gora ya lesome le metso e mmedi mme ke sentse ko dumedisa jalo wena mamedi wa sama sa lesotho ke re re tle re kene nakong ya rona jalo ka nnete re tle re sebeletse gore bonyane taba tsa rona ditle di tsamaye ka ntle di tsamaye ka tello re lokela jalo go tle re qale ka nako yane ya rona ka nnete e nepaetseng re tle re qale ka thapelo gore ditaba tsa rona di tle di sebetse ka tsela e nepaetseng
1: ga e letwe
0: kaofela
1: etšhabana sa go
0: go jalo ntate
1: kgotso mongaka
0: a kgotso ntate ka wena o phela jang
1: ka nnete waya
0: waisa
1: eya ntate ke ya botimogena o lokisitsa ya tlhopheile le gae foromiseng ya bothabotlhe
0: go jalo ntate
1: ke kopa gore ke tle ke bule ka thape
0: ga o be jalo
1: ntate mo ya lokileng re a leboga ka lebitso la morena sheso wa nazareta ntate o na le maatla a sa feleng ka lebitso la sheso jehova wa magotla ke lebitso la gago le godimo ke tone ya gago lefatshe ke bonabelo ba maoto a gago re a leboga moya o galalelang ka lebitso la morena sheso ga ntate o entse ore ebe re bone letsatsi la kajeno ka lebitso la morena sheso ntate re a leboga gobane re a tseba gore o itse jehova o na le megopolo e metlhe ka rona o itse ke megopolo ya kgotso e seng ya bobedi o kotle gone e qetelelwe molemo bukeng ya jeremia chapter 29 verse 11

0: ntate ka lebitso la Morena Jesu re a leboga gobane modimo o ipona ga ditse bophelong ba rona le letsatsi la kajeno wena o modimo ntate o itseng lentswe la gago o kenya meregong yotlhe ya rona obane o tla re tsamaisa ditseleng tsotlhe tsa go bukeng ya diprovobia chapter 3 verse 6 ntate re a leboga ka lebitso la Jesu obane verse 5 ya teng o itse re itshepele wena ka dipelo tsotlhe tsa rona re se itshepe tlhalefo ya rona modimo re a leboga gobane re tshepile wena re kena letsatsi lena ka sebete gobane re tshepile wena ka lebitso la Jesu modimo re a leboga gobane o tlo re tsamaisa gotlhe mo re a letsatsi la ka jeno re a leboga moya o galalelanga gobane modimo re tshwere ko wena ka letsogo ka jeno ka lebitso la Morena Jesu modimo ya lokileng re a leboga ke fapatsa ditseleng gotlhe le mebileng ka madi a gago ka lebitso la Morena Jesu ntate re re madi a gago ga ebe one a busang gotlhe mo re leng teng ka lebitso la Morena Jesu ya lokileng ntate lenaneo ke lena le a qala ka lebitso la Morena Jesu ya lokileng re a leboga modimo ka o le etelela pele ke a leboga modimo ka o ama mora wa gago mohlanka wa gago modimo ya le tsamaisang ka jeno ka lebitso la Morena Jesu ya lokileng modimo ke a leboga ka o mofa matlha ntate modimo o tloa mona bofeletse modimo a ka le o phethela ka lebitso le le tlhela Morena Jesu modimo ke a leboga ka go kwaela ka madi a gago ntate gotlhe mo re leng gana teng ka lebitso le le tlhela Morena Jesu ntate re isa ganya go wena ka lebitso le le tlhela Morena Jesu o motlhe o phagamile ga gona ya tshwanang le wena wena o leng wa galemela lewatlhe re a o tlhompha ka jeno tlhogiso yotlhe re fa wena ka lebitso la Jesu ntate re a leboga amen
1: amen ke
0: a leboga mongaka
1: ke a leboga ntate mo ena mmamedi wa seema sa lesotho ka nnete metsotso ya le lesomele metse mmedi ke ene ka morago gora ya lesomele metse mmedi e ka nnete re se re kopile mogau jalo se re fumane mogau go tswa go ya maatla otlhe ya o kametseng tsotlhe mme ka nnete re tle re leboe jalo thapelo ena e qetwang go e tswa gore ditaba tsa rona di tle di tsamaye ka thelelo ka nnete re tle re fitlhe mo re yang ka nnete modimo a ntse a ikarabelela ditabeng tsa rona kao fela mme ga o sheba lenaneng lena la kajeno re tla sebetsa gantle jalo ka mehla mo e leng gore gora ena ka nnete e tla ba yane ya rona e re tsebang gore re tla bentse re amogela jalo ditaba tsane tsa bane be e leng gore ka nnete ba kokota le bane ba ipitikang ka o fela mme re tle re sebetse jalo ka nnete re ntse re tseba gore tse dingwe tsa ditaba tse dingwe tsa ditaba re tlabentse re tswela pele ka tsona go fitlhela re fitlha goreng yane ya pele mo re tla leba teng goreng ya bobedi mo e le teng re tlabentse le gore re ntse re e leta re leta thojane ya rona go fitlhela goreng ya bobedi mo goreng ya bobedi teng re tlang go fumana jalo setlhogo sa ditaba tseo re tla di tshetsheta kwano lenaneng la rona la re leta thojane mme wena mamedi wa seema sa lesotho ka nnete yae ditaba ga di le ka tsela e jalo re a tseba gore re tla tsamaya jalo re be re fitlhe gorenyane ya boraro mo goreng ya boraro re tlang go fumana matshediso a rona mme le one re sentse re tseba ka nnete gore gore eno ya boraro ga e otla ka nnete re tlabe re a qala jalo ka thapelo re a qala jalo ka thapelo fitlhela re leba goreng ya bone mo goreng ya bone teng re tlang go kena ditabeng tsa rona tse fapaneng mo re tla kena jalo ka nnete go bano be re tlabe re tshorere ae ke bane ba ditaba tsa ditsebiso jalo mo re tla nne re otle jalo ka tsona mme re tla leba jalo goreng ya botlhano mo re tlabe re arogana gona teng mme wena mmamedi wa seema sa lesotho ditaba re le ka tsela e jalo ka nnete re sentse re re ae re tle re leboe thapelo e qetang go e tswa ka makgethe ano a magolo mme ka nnete morena modimo o santse a utlwile ditaba tsa rona o santse a re amogetse kwano a bontshitse ka nnete gore re bahlanka ba gae mme ke ka ena fela tsotlhe di ka etsagalang ka tsela eo e nepagetseng ke ka ena tsotlhe di ka etsagalang ka tsela e nepagetseng ka ena tsotlhe di ka etsagalang ka tsela e nepagetseng mme wena mmamedi wa seema sa lesotho ditaba di le jalo ga e ka nnete re amogela gore be re karolo ya re letathojane letsatsing lena la kajeno.

0: Haeletwe.
1: Kala ka dula ka makhe.
0: Ka ofela.
1: E tsha bala sa go.
0: Ho jwa.
1: Ke yanda di I tlalose ke jazo.
0: E ke a hopola teng o itlalosetse bile o bontsitse hore o abuti ka mpaka se ukwe hantle le bitso.
1: Ee, itse ke abuti morena o lokisetsa ya hlophehileng lehae.
0: Ho jwa. Eke.
1: Ee,
0: entate wa ka ke a leboha.
1: Ke a leboha.
0: Jwalo. Ka nnete o hlalositse hore abuti morena o lokisetsa ba hlophehileng. Haeletwe. Ka ofela.
2: Tse tshwana sa go kgotso ntate.
0: Kgotso ntate ka wena o phela hantle.
2: Ka mohau mane swe ka ba le a bua lona.
0: Ha e ka nnete kgotso e ya pagetse tsiamo le thabo.
2: Ba sona mo ke o matla le ti. Ha re le we tsapo le monnate. E bileng e nang le mantswe a seikokotlele re etseditsweng ke a buti morena o lokisetsa ba hlophehileng lehae kannete e nne ke moutlwile ga itlhalosa gakaaaele yaaaka la o ya le mantswe a monate a ka lwa gae le seikokotlela a thapelwe ya ba le a baleha ke ga o sa le pheta ga a patswa ya ba ga le phete ka e le boatapele monate kannete ga re etseditseng yone re isang morenyane ya bosano sentse re re katlhelo le mašonono le go wena mokhuya wa ka a ratang ntate matshogo a sebeletsa metso ke setlolo sa batlhokwa ke go lefatla tjena empa e sela go tšhea ditlhapi ke tloke pona ntate wa katle ga ke rialo ke a
0: seke aleboa ntate matsogo a sebeletsa mmele
2: ntate dumela
0: ga ebe kgotso. Hai letwe. Hai letwe. O gauile ka mane wena mmamedi o gauile. Hai letwe.
3: A ka tlo ka mahet.
0: Ka ofela.
3: E tsaba no go bua ke ha re se ntse
0: ntse. Madume a feeling ta du.
3: Yeah, I think it is worth it to do it.

0: le twe
1: a ha twe
2: ka o fela
1: o se tsama na sa go dumela o di ka na le le batlere ya
2: go tso ntate o phela jwang
1: o phela ntle
2: hai ka nete ke phetse ka mohawi ka ba wena o phetse wa
1: ke phetse ka le tsho ke ntate ka ja ga yana se le
2: ntate se ka tama jwa
1: ya ke ntate a ke le go etha pentse ke ya buti ba se tlile a re ke yo mo wena ha wa ke ke ntate le mo nate tate ke a se sia se ba ka le na ke ra le mo wa tate o ha de ke tsana me ye na ke na le mo wa na ke le wa ke ntate ka tla wa na ke le re ke le wa mo le
2: ke le bua ntate
1: ka ndi tate
2: ka nnete ke thapelo eno e le bue ka nnete e monate ya holo e nang le mantswe ka nnete a hlahang jwalo ka gara lentswe la Modimo e nang le mantswe a monate ka nnete e qotsitseng mantswe a monate haholo haholo mme ka nnete re sentse re itswelela pele wena mmamedi wa Seyalemoya sa Lesotho ga ganna jwale ha re etsa tsena re leta thojane re re ha e letwe.

0: Letwe.
1: Ba ra tlo ka magete.
0: Ka ofela.
1: Ba tla sa khong.
0: O jwalo.
1: E tlo ntse ke.
0: Ke a phela mmene ka ba ophela lwang.
1: Ke tlo ntse ke tlo kopa fiti sa tsi tsho ntate.
0: Ha o le jwalo mme.
1: Ke kopa ho botsa na tatu ya no ni swenye e a ne sitile. Ke la ka tsa tsa tsi tsho ya hore ntate motho wa mona hana ka tso. O fetetswe ke moholwane wa hae. Jwale

How she bona mamedi wa sema sa re sotho metse rona ya mashuma mabedi le skoto ana le metso e rubedi fela ka nnete le skoto re re lebile ho renyane ya pele me o sheba ine le jwalo e gaugelo ke kana are di khorobuleha di khorobuleha me o sheba ka nnete mino wa sedumedi o na le monyetla o mona hore ka nnete o tshware motho mo eleng hore ka nnete maemo a hai ane antsi a se simolohile ka nnete ebe a mo beya boemong bo beterenyana wa ukore ka nnete ae ga se wena fela mohlomong e bang o tobane le diphephetso tse e bang o tobane le tsona o tla thola gore ka nnete re bangata batho e bang ba tobane le diphephetso tse itseng mme ga o ka ipeya gantle wa tseba o amoela ka nnete ore ae mohlomong le wena nako ya gago e ntse e tla ya gore maemo a gago a tle a loke e tla fitlha mme ga se boemo bo mona be e leng gore ka nnete motho o lokela o bo o itshwarise tlhogo ka maemo e bang o ka gare go bona gobane kao fela ka nnete mathata a rona morena modimo o kgona go a utlwa mme a bone le ga a rarolola ka nako tse fapaneng fela mathata a rona ona morena modimo ka nnete o sebetsa ka ona o ntse a utlwa ka dinako tsotlhe.

0: a ya thapelo e se fitile ntate wa ka.
1: Eh
0: mothating o re leng ho ona ha jwa le ntate kwano wa ba ikokotang ke wa ditsebiso le ditaba tse ding le ho eleta fela o ka eleta.
1: Le eleta ka eleta.
0: Ho jwa lo ntate.
1: A ke a leboha ntate. Ke kopa ho eleta le wena mokhubi wa letsatsi ya ka jeno. Ke eleta le ba latelang. Kgono ka Sotswaneng ke leke le ntate Labuye Tshega, ke leke le Kgotsotsike Kgono Shebang Nako Leboteng, ke leke le Kgono Gaokgoshaotshekeng Phosha ke lapa ka mane ka Matehile. Ke le tele mme Sibueng sa maletathojana. Ke le tele ntate mokuku wa thojana. Ke le tele ntate motho ya monahana katego. Ntate le ka metsing ha le tsebe ha pula e na le ha e sane. Ke le tele bohle ba elekile ka tsebe bo ntate bo mme bo abuti wa ausi bo nkgono le bo ntate mogolo. Ka e lekang le bona ke ntate ha o tse fumanaditsebositse ka kwano kwa bogotong noting ke a leboga.
0: Ntate ha o tse fumana ditonositse radio ha eyo ka moo.
1: Ke teng ntate ga ngwane ke yanana a ntshwere ka thata ke a bona.
0: Kona o kena
1: thata o kwantse ke ka dipotso jena.
0: Hai ka nnete ha e letwe ka mogotlong ka moo.
1: A ka ta e leta ntate.
0: A o be jwalo.
1: Thank you.
0: Ka nnete ke ne ke dumela gore sealemoya ha seyo, sealemoya ha seyo ka moo gate ae ka nnete seteng. Ha e letwe.
2: Ka lerato le ka makgethe.
0: Ka o fela.
2: Setshwana sa kgomo.
0: Ha o be jwang?
2: Dumela ntate o phela jwang?
0: Ke a phela mme ka ba wena o phela jwang?
2: Ka morao ke ntse ke babaletse.
0: Ee.
2: Ke o kopa ho etsa tlhokomediso hlere le maletathojana.
0: Ha
2: fela hora ya pele e sotle. Ha re lete e ntse e le sebaka sa ditsebiso le ba kokotang le ba ipitikang. Re qala ho eleta ka hora ya pele ha ba o sena le tholo le ya ntate le ntate. Hona jwale ha e shebe hora pele ka nnete re se ke ra o lahlisa. Mmeeno ha re so elete ho fihlela horeng ya pele.
0: Mme ke a leboha, ke a leboha.
2: Ke nkgono monate ha o phuthelwe.
0: Nkgono o nate ya o kutile. Ha
2: sa matsing, ana ha moima ke a e sole ya ka. Ke a leboha ntate.
0: Ke a leboha nkgono.
2: Thank you ntate.
0: Nka nnete ke a leboha nkgono, ke a leboha.
3: Ke batla bomme ba Basotho ba tsebang bodikietsane. Ba o ke ba diketse tjena.

0: Letwe.
1: Kare ka tonka makhete.
0: Ntati.
1: Eh mwana chikile di prayer ni je binda den mwana ana ka te ka tsuti ka mu.
0: Ntati ka buthabuthi ka mu.
1: Modisana a thuti uriti.
0: Ntati.
1: Modisana a thuti uriti.
0: Modisana wa.
1: A thuti uriti.
0: Oh eh ntati. Oh.

Nka nnete ke ditaba tse monate tsa ntatemoholo moo a neng a bontsha ka nnete gore ka nako e nngwe ehlile re lokela re tsamaye ka melao le melawana, mme taba ena ya buang ka yona botsamaisi ba sealemoya bo ile ba tla ba bontsha taba e jalo gore ka nnete mohlomong ntho e kang letsatsing la maobane go ile ga ba le ganyetsano nyana-nyana ya ditaba mo e leng gore ba ile ba bontsha ka nnete gore ae ditaba tse dingwe re lokela re tle re utlwe ka botsamaisi ba maletatho jaana ka nnete gore na ditaba tse dingwe di lokela di tsamaye jwa. Mme ke a leboa ntatemogolo ga se a e tlhakisitse jalo o buile taba e ne sentse re fuwe ka yone gore ka nnete re tle re e laole ka tsela e jwang, re tle re e laole ka tsela e jwang ke botsamaisi ba sealemoya. Mme ga o sheba ka nnete re ntse re tswela pele wena mmamedi wa seama sa Lesotho, metsotso ya rona e mehlano fela ka morago hora ya pele. Ke itse mo re yang teng ke goreng yana bobedi, mo e leng goreng ya bobedi re tla fumana sehlogo sa rona. Goreng ya bobedi re tla fumana sehlogo sa rona.

0: Haletwe.
1: Haletwe.
2: Nga nete. Ekare.
0: Haletwe.
3: Ala gatwe ka maghet.
0: Ka ofela.
3: Tsana sa go.
0: Ha o bi jwalo.
3: Eh motlwa.
0: Nda du. Ntate re lokela go gola mogaung wa morena. E ka go tlase.
3: Ao
0: ke ona e ka mo babeteng.
3: Ndate.
0: Eya nda.
3: Ke popa fela go leboa nkgono mate ga o phuthelwe. Ka tlhokomediso a ile a etsa goma le ka thojane. Ke leboe ntate motho wa mona gana katlego ka tlhokomediso a ile a etsa go ntate Jeff. Ke leboe

0: ka kgopotso eo a ketang go kgopotsa yona sa le maletatho jang.
1: Ntate.
0: Ke kolebue le wena ka go tlhalosa gore taba eo e ntatemogolo tau e tlhatlha ketang gore fa yona ke taba eo le lona le le bakhubi le bookamedi dilang la bua ka yona maobane. Haholo taba tseo motebang
1: ntate
0: ntate Jeffe ke tlile re ya mokopa hle kannete le nna ke hatisa mantsweng a ntate motho wa monagana ka tlego ha kena moo a seka a itolola fela a re ke Jeffe a bolele ha eba ke abuti a re ke abuti Jeffe ha eba ke ntate a re ke ntate Jeff. Ke mpa fela ke utlwile ha rena ho utlwela hong. Ha swele hakalo ho rona fetisa tsebiso mona ke mo kopela tshwarelo. O na mpa a re mokhubi a keneng la bobedi le a keneng kajeno kore mmino o le o letsang o mootla ka gare ke yona ntho eo a neng a le ka go e tlhalosa
1: ee hurano
0: ee ya ntate ee ntate motho wa mona thupa ga e shape fatshe bo
1: a ka nnete a e shape fatshe
0: ee ya jale ga ke diege ka ditebo tseo tsaka ke kopa go leta thojane le maila bokoko kao fela le bona ba e letang ka tsebe ke letele ba ka kwa le ba fitlha baitse tate mogolo tiisetsang thapelong tate ke tshwana le kgwale ko otlolola mapheo kapo ntate a mokalo ka a buti tate nnang ke be ka tshoga bongata yena tsheo ka kwano ka bokaota ae boka kwano a ka bokaota ke ntate ga ke tshose ka nowa e feleng kale ebe ntate ga ba bogale bo tla ka le go itsa ka matlatsane mme thapelo ke tiiso ya bodumedi banna go tsile ntate maletatho jana a mangata ka moseja ka mono jale ka lebaka la gore papapo ga e sebetse
1: ee marangrang
0: sebile e kae kaka ga bayo go se kena ntate lebollo la pelo ga le re go fela ka metlha le ntate fito ko ena go komoa a ke tsebe ntate le bollo la pelo go tombo a dumedisa kao fela ka moo ke letile le wena he ka jeno ke utlota a kena o mana mona a ka ga re letile ena ke a leboa mogolo a netlhe lebitso la ka ke ntate re lokela gola mahungu wa morena kgotso a ya
1: ke a leboa ntate re lokela gola mahungu wa morena
0: ga
1: yate mme a o sheba metsotso ya rona e leshome le e nang le metso e mene fela ka morao hora ena ya pele e leshome le metso e mene fela ka nnete ka morao hora ya pele ha e letwe
2: ke ka makgethe
1: ka ofela
2: ke tshwana sa kgomo
1: ha o bejwang e ya mme ke a phela e ka ba wena o phela jwang
2: nkgono ntse a itseka mokana o sa phamisise letsoho la mogao
1: mangwele mangwele a jwang
2: jo ngwaneso e ka go ka gutsa
1: e ka nnete a tla loka a tla loka o a katekatele
2: a go tla loka wena ngwaneso ore re se phelang rona batsofe ahe o ka gauga nnake
1: a e ka nnete le ipatele sona
2: le ga o le jalo he ke leme lona le ntse le bapabapala ka anong ke lela thojane motlhakwana wa eso nako ga e fitlha ke sentse ke laletse gompa matsatsing ana ka babekeng tsena e sealemo ya seare tsokutla seare tsokutla gore ya some le metse bomedi gona tsatsing lena gona ka jeno gona je ha ke a itse wa ho hang ha ke a utlwa ditsebiso ho hang.

0: ka mabitso a re ntse ntate ka mabitso e le tsela ka ntate motho a motho a hopo la temo ya motho a hopo ha na temo ya ke le ka di ntate ke le ka di ntate mokoko wa maletatho yang ke ngwane se hantle le ntate ya re ntate ha ke rata ka isela botsala ke ngwane le se yang e se ke le ka ime faulanya ke ba ka mutla a ba tshintsha maemo ba hune de u le u ha ha ke le se ye hantle ke le tsama na na ka ke ka na se tsere ka ya ka ke ke ba ka tsaka tsana ba se o sa go nna le ke ha ke le le nne a ka nne a re ena e sa go tsa ntla le nne ke a itse ke le nna di tsoma le mkhono ra na go le botse ha ga tsa ka re tsheke ntse ka tsa ke le ntse ka le ke la ho la ma e nna yo fa se na la tla fa se ke ke le nna o nna to ya e ke ke le ka ntse ka na ka tsa ka na re ya le ntse ka pele le le ke ga le ele le nna mo tsi ka ho la ma ba ha ba ni ke ke la ile le ke tsa ka ho le le ke la ho la ma ha wa mo ka ya wa tsa ka la ka ga tsi ka na e ke ke le ka di yang ho ka ka na ka thaba tse ka re yena ke nne a teng ke mo na teng ne a ke yena ke se ga le ka nwa ga le ka le ne thukolang ho sa nna o la tsena ka mo na teng mo ke a tsela nna ke na le le mo tse yena na le 84 yela ka ka ke ke ka mogotsana ha ke tsoe ka ke o tsena la ka le ntse ke bona se le ke ke ha le ntse ke na le ne ha ke tsoe ka ma ke ha le tsela di se ka ntse nna ga ke mo se mma nna ntse ka ba ka la ka tsela e ka tsela ke le ka le ba ntse o ntse o ntse ngona nna
1: ha ha ga ne te modimo o ntse o ratile o le jwalo ngono
0: ntse ke le ke le ka le ngono a re ke se ke mo se go di ba nna ma le ka tsela le ntse ke ba ka ke ntse ke mo se ka di ke na ka le le mo tsho le mo se se a le ho mo nya ka nya ka nne ke ba tsi ke ba na mabadi di tsofaka la tsile ke le ke se ke ka ntse ka di buka le ntate a o hatsa le ka tsela ya me e se khotso le ntate o ha di ya ka nne la la ntate ha di buka ke se ka ke sa ka tsi le mo se ke mo rata le mo to ho le ke ke ka ka ka ne sa ile mo na to ya le ke ke se ke ka nne ka ka kana au bona ke se mo ga tsu ke dinga ka a le mo se mo no o tsho ba tsa mo yo o ma tsa ma ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka a ke go ntle le ba ke tsene le tsa e nna tsure nka ke go mo le teng go mo rena ke go tsiya ya ka mo le ka ha ba ba bo tsena go le ntle teng go le ke ne ke se le o ke nna ke go ya ntle ke nka ke go mo le teng go mo rena ke le se ke se tsa tsala mo le ke tsa le nna le ke tsa ka le nna e ke le tsa ntle ke a go ena ya ha tsa ka ke se mo ngwana le di le ding ka ka ke le le di le ka ga ke ha le di di ba ha la di na na so ha se le mo le ne a ke ya ke ya ke ke ka ke ha ba se ke ke na se ke ko kuma ka ga ka tsere ka makete ka ba ke ke di mo ya ra ha ba na ka ba ha ke ka na ka ka na na ke ke ko di ba ku di ba le ba ba mba na le di ka ke la ya ka ka ka ke ka na ka ke amen
1: amen nkhono ha ile twe aeletwe
2: ka la gatele ka magete
1: ka ofela
2: se se tsabana sa khomo ntse wa ka
1: ha o bejwalo
2: nna ke ngone tata hi ngwana bo ngone bo pelo ke sentsego
1: ngone tata
2: ke se pa mo bona mo khubi wa ka
1: ho jwalo ngone
2: na ke ke kopa wele tale ngono bophelo ke sentsego le ntate ga di buka le ntate se tata

0: semong ha ke fuwa molaetsa ona jele le hanga ka ga ke a uja ona le batho ba ngore ka tsego le ke la hola mohang wa mogena o rongwe ma le tatuja ona le me ana se vita mono o la fuwa le bitso la me pa le sa ma le tatuja
1: o ja
0: ne re na le yena mane ha u lo bolo kwa ntate moholo ha lo utlwa le ntse la mogana le se ke la ithatafatsa dipelo tsa lona ma le tatuja jale me pa le sa ma le tatuja o itse ke bolelle ma le tatuja re ka nnete go a ba le boa motho a nna rata gore a tsebe matshwao a diphoofolo le mebala ya tsona jale ka nnete ya ba ga ntse a botsa mona o ntse a tlhalosetswa a tlhalosetswa ya bona ya ba o ntse a ngwala fatshe a the qetellong jalo ka yena motho a na a le sekolong nako eno a ntseng a le mono se a le moyeng ketellong ya ketello jale mosebetsi ga a sa thola mosebetsi wa nako tsotlhe kulo mo beya lekaleng la tsa le hae jale a o sebetsana le tsona diphoofolo le matshwao wa tsona
1: o sebetsana le tsona ga jale
0: ee a ntate jale ore a nete taba eo e ntse go mosebetsi wa gae o mo be bofalele gagolo e seng ganyana
1: ka nnete maletatojane a mo thusitse
0: gagolo ntate jale ka nnete o itse ke ae ke fetse maletatojane go o a leboa mpa fela mo a leng gona teng a sa tlee gore a mamele sealemoya o tlampa a lokise ka thata gore a thole a iphungana le yena a kene thojane mona a batlo ba jwetsa le yena ka ba molomo wa gae gore wa ba le boo
1: ae ka nnete ke taba tse monate
0: ke a ikokobetsa mogolo wa ka lebitso la ka ke tatagelo ke la gola mauma mo ga yena kgotso ga ya
1: ga yate ka nnete ke ditaba tse monate um wa ithuta gore um o le motho um ga ntse re tloka um mona le lona um go na le ditaba tse ntseng re di una molemo tse ntseng re di fumana um tse e leng gore ka nnete di re isa kgolong motlho mong kgolong e isang maphelong a rona ge tse dingwe re ka dinkaganyane ka nnete empa di qetelela di re godisa bophelong ga e letwe
2: ka lerato le ka mafete
1: ka o fela ga o bejalo
2: ntate ke ntate Jeff o ele ntate ke kopa tshwarelo ga supa go feta ga supa a se le gore ke ne ke iketsa lejwe la gopiso a tseba le ka tlelaseng a ka setlhopheng tate seng ka tlelaseng ka setlhopheng bana ga ke ba ba utlwele ka o tshwana fela mosuwe wa bona a ntse a bua ka nako e le nngwe ka nako e tshwanang ka gona tle maletatshojane ntshwareleng ke kopa tshwarelo ka moso ke tlo kokota ka nako ya kokota
1: ga o bejalo ntate ga o bejalo
2: ke a lebo ntate
1: ke a leboa ga e letwe
3: ka lerato le ka magetse
1: ka o fela
3: ge tšhabana sa go
1: ga o bejalo
3: ela ntate
1: kgotso mme
3: o phela gantle ngwaneso
1: ke a phela e ka ba wena o phela jwang
3: re bolokiwe ka mogao
1: ga o bejalo
3: o tlo ntshwagela ke kopa o bua le ntate Jeff. Ntate Jeff ebe ke fedile go ne o bua ka flipone sa lelapa o ya gore wa re ruta gona o motho wa flipone sa bophelo bofe
1: motseng
3: ntate butle ntate o magetso ntate o magetso a file a tlhaba mohlabetsane maletatojana ga itlhokomele gona ke seipone sa mofuta ofeng ke a lewa keng kgolo kgotso e legela phologo ke ikokobeditse
1: ke a leboa mme kgono mme ka nnete ke mo kopela tshwarelo wa tsa motho ga a sa bontshitse ka nnete a kopile tshwarelo re dipelo di ya kokokokobela ka nnete dipelo di ya kokoko

0: kuno ka sokani emmese ga lo tsane le me fetse sa bua o sala teng le me re tsama ga kwa pakeng tsa lona lo nkhono magrete a thujane a ga nete ma ya boko ba tsiba go ba ga thuya ka o fela ka o fela ka thabatsa ka ke me a pe a masitse a dietse monate go tsontate
1: ho tso
0: teng ntate
1: le me
0: le mme ke ate ya ka lenyeta gore fa tlha le soka nnete ya modimo he lekgale
1: wa batla o le lebala
0: ae ka nnete
1: a letwe
2: ka lerato le ka makgetshe
1: ka o fela
2: re tšhabana sa kgomo
1: ga o bejalo
2: a botinkanane le maita thujane
1: kgotso mme
2: o phetse gantle lerato la
1: ke a phela e ka ba wena o phela jwang
2: ka lerato le ka magetse
1: ga o bejalo
2: ke mme botshepei ke kgogo ya katlego
1: mme botshepei ke kgogo ya katlego
2: ga mona ga e sale ntse ke nna le wena
1: go tloa ga re qala go renyane a lesome le metse mmedi
2: ga mona ke letsa le maletatshejane ka ofela bonkgono le bontate mogolo bomme le bontate bosi le boabuti le ba kokotang ka ofela le ba ipitikang ke thabetse utlwa lentse la ntate mogolo
1: ka mora nako
2: hei thabo ya ka ya kgaphatsega
1: fela o tlhokometse wa bonala gore wa bantse a e letile ka tsebe
2: ke mmesa motlhwane
1: jalo
2: a ka nnete malotsa tshwane ke a rata ka ofela
1: a ka nnete ga ba le boela
2: ke o rata gagolo tlhe a butiwa ntate wa ka
1: ke a leboa mme
2: eya ke mme botshepei ke kgogo ya katlego
1: a mme botshepei ke kgogo ya katlego ge a leboa
2: ke a iteoela
3: mme o sheba ka nnete metsotso ya rona e leshome le e nang le motso o le mong fela leshome le e nang le motso o le mong fela re ya re lebile gora yane ya bobedi re ya re lebile goreng yane ya bobedi
1: ga e letwe
4: ka lerato le ka makgethe
1: ka o fela
4: re tšhabana sa kgomo
1: ga o bejalo
4: abuti wa ka go botsa lebitso la ngwaneso o phetse hantle
1: ke a phela ntate e ka ba wena o phela jwa nna ke ntate nkanane le maleta thojane
4: ee abuti nkanane le maleta thojana
1: eya ntate
4: petsana ka e lapile a ke a fepa ntle ngwana mme
1: o ee e
4: ke tlo o kopa ntho e le nngwe fela
1: eyantate
4: go sekene batho ba babedi ba ntseng ba eleta le nkgono wa rona a seng a itsamaetse nkgono so a o iketsetse jale ke kopa o nkepene wena o ngwale fase batho ba ka ratang go eleta le yena o ba jetse gore ga a sa le teng keletso e o ntseng o e fua e re ga motho a eleta le yena pele a theoa o mo thibe e le gore a tle a tsebe a se ka nna e leta le batho ba seng ba tsamaile le ntate mogolo ga kere o setse ba lebitso la gae ntate mogolo ga le utlwa lentse la morena ke la thatafatsa dipiro tsa lona ba leta thojana lebitso leo la gae o le ngole fatshe e le gore motho a ka ratang go e leta le
1: yenale
4: yena o mo fe keletso e jalo ka nako nngwe gae ba a sa tsebe a tsebe gore ga a sa loketse go ga nna e lete le yena
1: hujwalo hujwalo
4: ke a leboa ngwana mme ke ntate phomolo e teng go mogena mona ga tsolomatebeleng a ntseng a itshetlegile ka thabeno a qwaneng ka magetla e wela
1: ga tsolomatebeleng
4: ntse ke rata maletathojana go ya kwana le kwana ka o fela bo ntate mogolo le bonkgono le bo ntate le bo mme le boausi le boabuting ga a ile ka o fela mme o tshepe ke kgogo ya katla o kata go feta pela gao mono ke moaisane wa ka le ga re ka re kgopho ka mona yena
1: eanta
4: ke a leboa ke a leboa kgotsa ke o mo e tlang le teng
1: ke a leboa e letwe
4: ditaba tsotlhe ditaba tsotlhe abuti wa ka le nkgono kgotso ke le gela pholo ula kena monono a bolella gona ha a gateng o gatang o komiting e kgolo ha

0: jwang. Dintho tseo tsa ntseng a o fa tsona o di ngole fatshe le wena ga motho a kena a di bua ka tsona o mo jwetse ga a ga re qhobe ka tsela ena re qhoba ka tsela ke
1: go jalo
0: ke a leboa motho wa ka ke a ikokobetsa
1: ke a leboa ntate ga e letwe
0: ka lerato le ka makgethe.
1: Ka nnete ga e letwe ka lerato le ka makgethe. Ke shebile wena mamedi Ha eletwe.
2: Kala ka dole ka makhet.
1: Ka ofela.
2: Ke se bona sa go.
1: Ha o bijalo.
2: O abela ngwana mme.
1: Ke a phela ntate ka ba wena o phela jwang?
2: Ke sa phela sa mo gadua.
1: Ntate.
2: Ke da di bana na ba ipotile ka le bi.
1: Ntate.
2: Bana ka potere tsa ka ile tsela go ile ke sa tsiwe. Ka di phumulo e teng ka tau ka mono wa ni mmola no ka. O go khono tswa ke tse tse ha sa le yo.
1: Ka nete o tshwalo.
2: O go tswa ke tse tse.
1: Ka nete ke ukwa le nna e che ha re tla ukwa re tla ukwa ka nete.
2: A go bona e o phatsa me ha ka lugise ga go pa go phatsa me ha ka lugise ha ni.
1: Oh.
2: Ee, ke go lona go go ngono go di tsampa tipi ga di che ga nana. Ee, ka di phumole ding. O morena, ai, mme wa ka ntsa le ding. Go ntsa ke di tsi ai go ntsa le ding. Ke na ba pilwa o tsiba ha le siko.
1: Oh, a che ga nna ba ka nete o lobile di mabitso.
2: Ee, a ile ke ra ga ile ke sana mono wa.
1: Oh, a ntate ga le bua.
2: Ke ntate bana na ba ipatile ngwana mme ya le bua.
1: Ntate bana na ba ipatile ke ya le bua.
2: Thank you, Wanesu.
1: Ha e letwe.
3: Le ratole ka makgethe.
1: Ka ofela.
3: Ge e tshabana ka go.
1: Ha o be jwalo.
3: Kgotsa ntate o phela ntle.
1: Ke a phela e ka ba wena o phela jwa mme.
3: Ka tura ya o fantse le morena le o e mong bona. A kgutla ka nnete a kgutla. Ke ntse go bua go wa loba, o tse nkgontswa iketsetse.
1: Ee, o lobile kita.
3: Ee, se nna ke tla tsa ndate ba no ipatile o ka ke tsona tlile. O tlame a fo sitse.
1: Oh, a ka ne ke taba tseno.
3: Ee, ntate ke o tlile ka mo lokisa go le ena go tle a tle itukisa. Ke tlile na bua ka nkgono go tetsang ke tsaba na ka nna ba ntse tshwara.
1: E ka nna bona ntse tshwana le ka o tshwa.
3: Eh, nkgono sa phela.
1: Ga le bua, ga le bua.
3: Ha. Se go rata ha ba tswa go go.
1: Ha, ga le bua ka nnete. Eh.
3: O tsena hantle.
1: Ha, ke hantle ka nnete.
3: Ga le tewa senya sentse re tse. Tsojane re tuletse mathule mona le bitso la ka ke mmelo tsholane po thabuti.
1: Thabuti ka mo.
3: Eh ya se ke ka khale tse mo hasana ka ma headland le tle tsane ha ke le tele. Tsala ditaba ba ne go khutla re he. Tsona la rona le re thabisa ntate ha lo ke ka ba sa.
1: O
3: bona nna ke ke rateng ha o ke na tsojane mo. Ke no tlhisi ka ha o bona jo fitlhele yana se tanta o fast kere se solo.
1: E khathe o santsa se tshwere se kere se.
3: E motho ya na le ke ile bila tse ba go ke lokile ka dipi. Ha go ya le wa date.
1: A ka ne di ga le bua. Ka ne di. Ho no ho lokiswa, wa lokiswa ka ne di hle. E ka nna ba o ntse a loba ditaba. E ka nna ba o ntse a loba ditaba. O ntse a loba ditaba. Mme ha o sheba e tsheletse fela metsotso ya rona ehle e tsheletse. Re ya re lebile jwalo horeng yane ya bobedi. Re ya re lebile horeng ya bobedi. Ha e letwe.
0: Ka lerato le ka makgethe.
1: Ka ofela.
0: Ge tshabana sa go.
1: Ha o be jwalo.
0: Mwana se marunya ha fele ka utlwa ke tshwile ebile ke thomela ke lobile mabitso tlhe nna ke.
1: Ee ya ntate.
0: Ee ke ntate fomola e teng mo ga yena mona ha tsoro matebeleng ka nnete bo mme le bo ntate ba ntshwagela le bo nkgono le bo ntate molo ba nna nkgono wa ka ka mafiteng ha ntshwagela tlhe ke lobile.

0: ile mabitso
1: e hurua ha hurua
0: o khone ene ke bua ka yena yena o ka khubetswana masego mona
1: oh
0: ya seng a re sile we ke lo bile mabitso tle ha ba ntshagela maleta a thujane a khabane
1: ha ga nete sentse bo tshwaretse
0: go bane go khuile go hona le batho ba babedi ba ileng le yena bele empa ba sa thile motho mo go kila o thiba mona o bolella bele ke go jo ha butu a ka bana ha ke tlo mothusa le nna a ngwale fase mabiso e le gore le yena a tsebe
1: gantiwale
0: ke kena ke fosa lebitso we ntshwageleng baeso
1: a ka nnete e se e shapile fatshe
0: ke ntate fomola e teng go mo ka yena tle mona ga zuru matebeleng tshwagelo kgotso ke o mo e tlang le teng
1: ka leboa ntate ga e letwe
0: ka legato le ka makgethe
1: ndadi
0: tanki
1: nka nnete yona e ka etsagala wa bo re o lokisa taba kgathe o fosa go feta ke se ka etsagalang ka nnete e ka etsagala e jalo taba ya etsagala ya etsagala ka nnete ga e letwe kao fela ga o be jalo
2: o phela jantete
1: ke a phela e ka bo wena o phela jwa mme
2: ke phela ka magao ke nkgono tisang kana tumelo ke kopa go eleta
1: a elete nkgono
2: ke eleta le bonkgono le bontate mogolo bomme le bontate ba bote le baosi kao fela maleta thujano ke letsa mmogo le baqhobi kao fela ke le nkgono tisang ka ne tumelo ka bothabothe ke a leboga ntate
1: ka lebogankgono ga e letwe
2: ka legato le ka makgethe
1: jalo mme ao sheba ka nnete metsotso ya rona e sele eno e mmedi fela kapa motsotso le sekoto re ya re lebile gorenyane ya bobedi re ya re lebile goreng ya bobedi re ya re lebile goreng ya bobedi ka nnete ga nnete re letile go tloga gorenyane ya lesomele metso mmedi go fitlha goreng ena ya bobedi mo seng re ya re lebile gona teng mme ka nnete re letile ga monate re letile ga monate o tla gopola ena mmamedi gore go tloga gorenyane ya lesomele metso mmedi ka nnete re le ra fumana jalo thapelo ba ba monate ka nnete ya lebohua ra tswela pele ka nnete mme re ntse re tswela pele jalo re tswetse pele jalo go fitlhela goreng ena ya bobedi mme le teng a se ka botlhale ba rona ka nnete ke ka botlhale ba Morena Modimo gore ebe o ntse a re beile mona mme o tla nna a re phuthe jalo go leba gorenyane ya boraro ga re tloa gorenyane ya bobedi mme re re tlege ge pote tsena e tlega re gutla jalo re se re gutla ka setlhogo sa rona.